0: Bili na ho kita tanan ni. Kita tanan mo nga naka frozen karon bili na ho na hindi bla. And that's how to control the entire Republic of the Philippines. Kung kontrolado mong elektrisidad, kontrolado mong tubig. That's how simple it is. Tiyan mga nagkakontrol sinay mga oligarko. And some of them may be kingmakers. Diba? Makontrolar mo na karon telecommunications. Mano ka bida? Huwag ka signal karon sa communication mo na. Balik ikaw sa walkie-talkie. Mahambal nga calling base, dyan Rivertis over. Diba? Ari si Senator Jinggoy Estrada, teary-eyed. Gapisngo, pulang mata. Sa iya sining statement prior to his surrender or arrest. Si Senator Jinggoy Estrada, sa iya sining statement and part of that within that statement ang iya sining expose.
1: Seat of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang pagigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyon ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sulo ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ng lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
0: There you are, si Senator Chinggoy Estrada. Ang iya sining statement, ladies and gentlemen, nga may nagtawag sa iya makapila ka beses, nga nag-convince ta iya, nga bayaan ang independent majority, the group of Senator Alan Peter Cayetano. In exchange, ibasura ang iya sining kaso. Grabe nga koneksyon sa tao, no? Sino ayhan ini? Ha? Nga makakontrol siya sang judiciary. Sino ayhan ini nga makakontrol siya sang mga ahinsa sang gobyerno? Grabe nga koneksyon. If it is true nga may nagalabi at makapila ka beses siging tawgan siya sang impluensyado nga tao. Sino ayhan ining impluensyado nga tao? Hindi pwede ning mangunguma. Hindi pwede ning ordinaryo nga mga citizens. Hindi pwede, ladies and gentlemen, ha? Nga mga ultimo lang nga mga individual. So, sana sino ang pwede makanegosyar sa kay Chinggoy? Siya tawid ka na sa kabila. Iwan mo na yung mayoriya. Ibabasura yung kaso mo. In short, ladies and gentlemen, that person has a vast influence even in the judiciary. May kaso mo ara na sa judiciary yung kaso, ara na sa hudikatura, ara na sa isa kahinsa sang gobyerno naton, branch of government, and that is the judiciary. Ti sino ining tao? Somebody from the judiciary? The way man sang huwes, even the Supreme Court Justices and the Supreme Court Chief Justice ang naghihimo sina manawag tawag? Ha? Nga mahambal nga kami nang bahala sa kaso mo, huwag ka lang dyan manatili sa mayoriya, punta ka na ng minoriya, wala ka ng kaso. Because the case right now is in the Sanigan Bayan. Ha? Prior to that, under investigation sa Ombudsman. And right after that, with the Department of Justice, who has the control of the Department of Justice? Ha? And Department of Justice is not under the Supreme Court. The Department of Justice is under the Office of the President. The Department of the Ombudsman is not the under the Supreme Court. Ang Ombudsman supposed to be is an independent body. Ha? Pero sino nag-appoint sang ara da sa Ombudsman? Ti siyempre, ang hambal nila, nga ti without the blessings of somebody sa puder, you can't be an Ombudsman. So ti presumably mas malapit, nga ti may impluensya, dira kag pwede ka impluensya, kung gusto niya mag-impluensya, we are not accusing anybody, pwede may impluensyahan sa presidente. Ha? Ti sino ayan ining impluensyado nga tao? Ti abangan ang susunod na kabanata, ladies and gentlemen. Kang report nga nabato naton sa ni, nga tida may mga pruweba, there is si Senator Chinggoy, nga makapila sa kabeses gintawagan, kag ang nagtawag sa iya, ladies and gentlemen, we don't know, pero she kunoy. Ha? Pagkatapos ang address niya, sila eh. Buta malo sa ni, many, more than one. Sino ayhan ining more than one? Nga ang isa nagtawag, nga magkumbinsi kay Chinggoy, tawid ka na sa kabila. Punta ka na ng minoriya, iwan mo na yung mayoriya. Tina, mga abyan, is to be seen, ladies and gentlemen. Pero, according sa ito, sa rin mga, ha, mga reports ka na ba ito, kag-information, may isa pa ka senador, lalaki, ang report nga ginpatawag kag-in-meeting sang impluensyado man nga mga tao. Mga impluensyado nga mga tao kag naghibi, ha? Because siya ga pangatubang man sang investigasyon. Sino ayan ang mga senators? Lalaki ko noy. Tay mga senador nga may mga kaso, number one ra Senator Joel Villanueva. Number two, Senator Chis Escudero. Diba? Among men in the Senate sa mayoriya. Number three, si Senator Mark Villar. Ha? May mga kaso na. Number 4, Senator Rodante Marcoleta. May kaso naman na. Ang kaso niya sa donasyon to bala siya. Ha? Prior sang 2025 elections. Sinoyhan ang guest ninyo. Ang report sini nga nag-suggest nga may isa ka senador nga ginpatawag sang impluensyado nga mga tao nga naghibi. Ha? Because of too much pressure. Di sino makapressure sa senador, bay?

ang battleground karon is with the Senate. Why? Anong may ara sa Senado? Number one, ara da ang impeachment case against the Vice President. Number two, with the composition right now of the Senate majority, ang delikado da sa tanan amo si Senator Rodante Marcoleta because he is really after to turn around the table para nga mapagwa ang dugang nga detalye kung sanday sino mga tao sa likod sang flood control corruptions. Magamag kita mga tao, sanday sino nag-order, sino nagmanipula sa sistema, kag sino ang makaganar sang bilyon kung hindi man trillion peso nga proceeds sa kickback sa flood control projects. Ginatawag tanga flood control corruptions. So with that, ladies and gentlemen, may information makita na baton from the House nga sa House of Representatives ma-deliver sa iya sining privilege speech si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kagang hagyo kuno subong is itumok si Jing, si Anoy, si Saldico kag si Chis Escudero nga pagwaon nga silang mastermind of all the insertions nga nagkinabo nga nagresulta sa multi-billion peso if not trillion peso nga korupsyon sa flood control projects. Kay tiara sa Baycam ang insertion na tabo mo. Sa Baycam ang contingent sa House headed by the Speaker and the head of the Finance Committee, Appropriations Committee, si Saldico, duha sila. Ang sa Senado, headed ina sang chairman, sang Appropriations Committee, former Senator Grace Poe, and Senate President Chis Escudero at the time, way back in 2024-25. So with that, ladies and gentlemen, ang nagagwa karon nga ang mga impluensyado nga tao, nga posible makahimo sang damang-damang sa Baycam, sa mga insertions, hindi pwede nga wala sang ihibalo ang chairman sang Appropriations Committee and ang Speaker kag ang Senate President. So apat ni. Ha? So kung dala dira si Escudero, hindi pwedeng hindi madalada si Martin Romualdez. So amo na niya sa House, balantayan man ini sa House. Ha? Kay ti daw naka-agenda na ang privilege speech, if not today, by tomorrow, ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero ang gist sa iya sininga expose megacentro nga si Chis Escudero kag si Saldico amo ang mastermind sa flood control corruptions and through the insertions sa General Appropriations Act sa budget. So balantayan, di ba? Makalawat-tawat, ladies and gentlemen. Pero balik kita sa mga senador. Do you want to work? Ha? Gusto niyo magtrabaho? Ladies and gentlemen, we were given two extreme examples. Ngati sa hambalan nila na if it serves their personal interest. Mambal, gusto naman magtrabaho? Hambal sa minoriya, gusto naman magtrabaho? Gusto niyo magtrabaho? Nag-walk out ka mo, nagligat? Diba? Hambal sa mayoriya, gusto naman magtrabaho? Why is it nobody attended from your group kahapon sa sesyon para lang magkakorum if you want really to work? Diba? Ay, karon hambal sang kilala ko. Karoon, bungguon ko siya hingod-ingod nyo. Kiti parehos man lang sila eh. Ha? Pero may ara sa mga extreme nga mga events nga nagkinabo kapon, the arrest of Senator Jingo Estrada. Ako personally, naintindihan ko being the father of the Senate, abi si Alan Peter Cayetano, regardless man opposition man siya or pro-administration, kung sino man damang in Senate President, that he will accompany sang upod niya nga ginserbihan sang warrant of arrest. I can fully understand. Bilang amay kag leader sang isa ka institusyon, ha? You have the moral responsibility to support your comrade, especially nga hindi pa man convictado si Jinggoy or any senator for that matter nga aristohon kon may ara pag ini masunod, ha? We do really understand. Pero ang iban, di ta maintindihan kung away sila dito. Debla? And it is uncalled for members of the minority, latibaya. Subong mawangal ka mo nga you want to work pero wala dito yung mayoriya. Ha? Nobody from the majority block ang present.

0: sa nagligad nga nag-walk out man kamo. Kay hindi kamo gusto sang debate bangod way kamo preparar. Kay hindi kamo gusto nga magtalakay sang isa ka dapat niyo talakayon kay way kamo preparasyon and you want to work nag-walk out kamo. You have no moral ascendancy to comment katulad sina nga you want to work pero ang sagabal mayoriya kay YT may nagtambong sila kahapon, ha? And that's tawag na ton sign of hypocrisy. Inipokrito na ya. Walk out ka mo sa naligad kag you want to work, walk out ka mo. Subong way sa mayoriya, mahambal ka mo nga ang mayoriya wa ay magtambong dito. That's why you cannot perform your duties and functions as legislators nga madamo pa kamo sa mga dapat talakayon sini nga mga bills pending nga mga dapat diskusyonan nga mga proposed sini nga mga legislation. That's it, ladies and gentlemen, ha? Kay kun insist ini sa minoriya sa ato sini nga punto di vista, ipokrito kamo, ha? Nag-inipokrito gali, ha? Because we are referring to the actions. Nag-inipokrito ka mo. Magtrabaho ka mo subong kay waya mayoriya because that serves the purpose and your purpose and the purpose of your group. Because that is the point right now is against the majority. Why sila magtambong? Tingnan sa nagligan, ma-walk out ka mo. You are given the avenues to debate. You are given the time to debate. You are given the time to perform your duties and responsibilities. Ma-walk out ka mo. Inipokrito na ya. Ha? That's why, ladies and gentlemen, ang pamangkot, sino gapagamusubong? Ang gapagamusubong, maybe, ang mga tao nga trying to steer sang kontani malinong sini nga atmosphere sa Senado. We don't believe nga asta lang ini sa ila kaugalingon galingon nga wala sa iban nga tao dere kag intereses nga nakatapak kag nagalikop sa ilam. Ha? May mga ara pa nga iban nga intereses ini. Tikon matuod ini ng hambal ni Senator Jinggoy nga tawid ka na ng minority, wala kang kaso iba basura. Ha? Sino ayhan ina? Ladies and gentlemen, hindi ayhan amo na ang nagahabol karon sa minorya mo na nga kaisog sa ila because after all, ha? Through tawag naton kung hindi madala sa 10 dasalan sa 10 paspasan, madalagid. Kung hindi madala sa kumbinse sa pamahog kag kasuhay madalagid. Sino ayhan? Ang pamangkot nyo, pamangkot ko man. But your guess is as good as mine. Kung sino ini sila or sino ini siya, ladies and gentlemen. Ha? Pero ang nagtawag ko no kay Senator Jinggoy, ano mo? Hello? Good morning kay Augustus Labios. Selinga watching live. Thank you. Sa kay Romy Talite Pedregosa. Mayong aga katropa Josel Gapamati ko isang imo ginatakal nga balita. Salamat kida. Sa kay Pipay Cordero. Nya magulo sa magulo pa sa problema ko ang Senado sa Pilipinas. Stress na ako. Election na bala para gosara. Ah, tiniya. Producers gid ni. Bagay to no. Patawag lang si President Bongbong Marcos bi snap elections. Ha? To repeat the history of gintiltig sa istorya sa Pilipinas sa iya sininga amay. Sa kay Ma'am Ida Puray, good morning and thank you for listening. Kay Sherwin Marcuwi. Kay Ma'am Hermite, thank you sa pagpamati. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, niya happy Tuesday. Salamat gid. Thank you for listening and for joining us. There is sa XFM 100.7 Iloilo. So, nga ladies and gentlemen, nga ginatirador karon ang mayoriya. That's the question. Nga ginatirador. Because ang claim karon sa mayoriya, selling niya we are the only majority right now sa Senado. Nga wala blessing sa Malacañang. That's from Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Amulan ni ang Senate President nga wala ginbasbasan kag ha gin ano bla mambal nga gin pre-overan sa Malacañang. Remember why ti minag-ako nga sa House of Representatives gin admit ini kag gin pabutyag sang aton sini nga resource person happens to be a seasoned congressman and a lawyer and head of impeachment prosecutors at the time sang tiempo ni Corona, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, nga wala sang maga-prosper nga impeachment complaint sa House without the blessings of Malacañang. Sa Senado, kag sa pagpili sang House Speaker sa House, ha, kag sa Senate President, ang kalabanan siya na nagakinabo with the influence of somebody in Malacanang. Sa natabo sa kay Caetano, ginhambal niya, nga I'm only the Senate President and right now, saya incumbency, nga wala basbas sa Malacanang ang pagpungko niya, Senate President, kag ang pagkakuha niya sang mayuriya sa mga senador. So in short, sini, nga ang Senado right now is a sort of an independent. Kahit may influence maybe ang Malacanang, but ang influensya nila, ginhaboy nila sa kontra ni Caetano. But not to Caetano, pero nagdaog si Caetano. That's it, ladies and gentlemen. So kung na munang basihan naton ng argumento, butang balon sini, ang kontra at the time sa presidency sa Senado ni Caetano ay si Tito Soto. Si Tito Soto yang ginbasbasan sa Malacanang at the time. We're not accusing Senator Tito Soto. We're not accusing the people from the minority. Pero kung taod-taod doon mong istorya, nga aama ginakasuhan kasubong ara lang sa grupo ni Caetano sa mayoriya. Nga wala sang may ginkasuhan sa minoriya. Nga wala naging sila dara sa minabaton nga malita sa minoriya. According sa 18 ka mga Marines, minabaton malita si former Senate President Vicente Soto III. According mga abyan, sa mga naglinuwa sa mga informations coming from the House, ngati si Senator Panfilo Lacson nakapartek sa 8 bilyon pesos halin sa kay Yusek Adrian Bersamin nga campaign fund sang partido grupo nila sa unang nagpadalagan senador. Ha? Kag ang 8 bilyon ka pundo halin reportedly sa kickback sa flood control projects. Bota malon dalas Lacson. Si Senator Ming Subiri reportedly during his incumbency as Senate President for 2 years, 2023, 2022 to 2024. Reportedly, ang insertion sang Senado naglabot sa mga pilato, 3 trillion, 3 ka trillion for 3 years. In short, wala sang santo sa ilada. Ladies and gentlemen, ugaling right now, amuning hambalta, ang timbangan kuno sang katarungan daw nagapabor pasubong sa minoriya. Ha? Sa nooy han matadlong ang timbangan sang katarungan. Amom lang nga ton. Ha? Mambal nga ti, why kita nga? Mambal ti, nga gindakop si Jinggoy, no. Ang aton is, nga si Jinggoy lang. Nga si Jinggoy lang da ang hudas. Si Jinggoy lang ng kawatan. Or nangawat. Ha? Kung may nangawat, si Jinggoy lang nangawat. O kung ang iban, kung si former congressman o kagarin pa, siya wala pamdakpan. Kasi depende niya sa manog dakop mo. Diba? Sa kadamo-damo sa dalakpon, pwede nga piliyon mo kung sino una mo dakpon. Ha? Diba? Katropang dyan rin, diba? Sa simple sa pulis, damo wanted persons. Pero pwede kakpili ang mga wanted persons, sino mo na, inoy mo unahon dakpon. Number one, dira, nati unahon tang may reward sila nga para nga makapartida mantak reward, diba? Even though ang pulis, they're not qualified. Pero kung kaysa may mga aligasyon yan, hindi daw ginapatindugan, mala na asset mala nila kung kaysa ginakuha nila na kaga ginapatindug para mag-claim ko na sang reward, they don't know kung tuod na, basi kung pangguba mo ng polis. It's already 8:23, sa ito siling pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, there is a XFM 100.7 Iloilo. Good morning sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, sa kay Cap Boots Florentine, ha? Kanamit sang kape ni Cap Boots. Sa sunod kay Mabalon, Kuya Santon Gold Coffee Mix Cap Boots. Para nga ti, magnami pagidakon nga kutis eh. Kay may collagen kagluta tayo na yamo. Good morning, gida. Sinano pang respeto ihatag mo sa Senado. Kay daw wala naman sila ginarespeto. Obra naman si Jinggo Istorya. Good morning. Mugani. Pero kung masubstantiate ining istorya man ni Jinggoy, dire lang nagapakita, ladies and gentlemen, kodo ano kabastardo ang sistema ta. Ha? Ginabastardo sa mga tao nga may mga impluensya kag puder. Ha? Kaya masiling nato sini at the most. Halin sa pinakaordinaryo nga tao, sa mga nagasakay pa to sa Bicol sang Carabao, kag nagaguyod pa sang Carabao, nga nagaguyod man sang Carusa, bilatibay. Diba? Siling niya, anay nadakpan, may expose na. Tanis ang una pa na, nga subong. Ah. Hambal ni Cap Boots, si Estrada kapila lang na kapila na ina nga plunder. Ay, ikatatlo na Cap Boots. Ah, top not sir siya. Buta mo siya ni, kung sa mga grado pa ni, kung siyang pinakamataas, kag nakuha yung pinakamataas ka grado, summa cum laude ni. Sa kay Marv Toledo, magban Sila nga, wala huya. Sinong wala huya? Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina. Yan ba yung aga, katropang Josil? Good morning, Gid. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Buayko, thank you for listening. And saying good morning to Miga Yunis Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Apple Taban, nakamusta sa Leon, dagaulan man, Apple. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning and thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari gihapon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mainom kami anay kape. Naka first round kami sa Anton Gold Coffee Mix, ma second round bala kami sang premium D3 Coffee Mix para may sipa gamay. Ha? Do perius bala ka, ha? Sipa bala kahapon sang ay hindi man to na sipa na si kuhan lang. Wasak ang glass door sang ano mo? CIDJ sa Kampo Krami, wasak mo. Bungguan to sa mga ano? Kamera, tripod, kag nadalasa sa mga tao, kadilinumog to, mga members of media, kag mga nagulupod to kay Jinggoy Bla sa Kampo Krami, nadisugan ang glass door, wasak kag... So, amo na ang sitwasyon, ti may sipa gamay, para may sipa gamay ang kape, premium D3 coffee mix. Wala sipa sa blood sugar, kay ang sweetener, stevia. Mabakal ini sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, at sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Kag to lang amodra, don't worry sa balayran. Libre ang konsultasyon. Ha? Bukas ang clinic, umpisa alas 9 sa aga. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:26 in the morning.
1: XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
6: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health.
7: Bisyo Next. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Bisyo Next Plus Capsule. Dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Bisyo Next Plus Capsule ako.
7: Bisyo Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
7: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel.
7: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
7: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
7: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health.
9: XFM.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
13: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
22: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Sister Pain.
24: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
21: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
23: If symptoms persist, call your doctor.
21: Mabibili sa mga butika.
25: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
26: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
29: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
28: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
30: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:43. Damo naga datag mensahe, direk padala mensahe sa aton. Yan ano na tabo sa Pilipinas, subong na katama ka gamo ha. Nagapagamo man lang sini actually. Ang mga personal nga interes sa mga tao gapungkos poder subong mo. Kay without their personal interest, tawhay kun tani ini. Paano na to na siling mga personal nga mga intereses? Pareyos ni subong sa mga nagakainabo sa Senado, gakakainabo sa Executive Department. You know, kung wala lang ni mga personal nga mga intereses sa mga senador ta, kalinong kuntani sa ila sinimo? Galing kahit ang iban may mga ambisyon. Diba? Ang iban may ginaproteksyonan for their own good. Kay kahibalo sila, na kon may ara sang isa ka impartial nga mga investigasyon nga himuon sila, may madalasa sila or ang ining mga magahod posible nga madalasa man. Hindi mo man kuntani gusto ang grupo o galing gustuhon mo kay base kon mapriso ka man. Amo na tawag nila nga preservation bala, self preservation. Preserve mong ko galingon nimo kay base kon disgrasya ka, kay bisan gani ang mga ordinaryo nga tao nagasiling siling niya, bisan ka pulo plagyo ka lang, ha? Basta hindi ka lang sa sulod sang prisuhan. Bisan wanted ka siling niya, kunara ka sa sagwa, sang sa ara ka sa sulod sang prisuhan. Amo nang iba nagapalagyo, kay siling niya manukot sa sulod prisuhan, man kundari ka sagwa, siling niya pananong patakot, saging to siya sa katalunan, siling niya kagtuyas niya sa babaw bukid. Good morning sa kay Angelo de Monteverde. Kay Capbots Florentine, hindi kaya urat-urat ni si Capbots mo. Niya hindi na yan mapatihan si Marcoleta kay siya mismo may kaso man, di ba? Di may kaso man si Marcoleta eh. Pero we do believe to give the benefit of the doubt sa tanan sininga mga hindi pa convictado. Saway pa bala ma-convict sa nga to sininga korte or kasuguan. We still give them the benefit of the doubt. Kaysa halambalanon ko no, not all the time, murderer kills. Hindi ko na sa tanan niya tiyon, ang manugpatay tao, mamatay tao. Sometimes, they are also saving lives. Ha? Not all the time yung kawatan ko no, kapangawat. Sometimes, nagahatag man sila. And that's to give the benefit of the doubt sa mga hindi pa konviktado. Alin sa kay Ma'am Edna Puray, siya, good morning sir, thank you. Sa kay Mon Castillon, niya, good morning katropang Josil. Nagsailon ako di si Imo, hindi magwantang commercial to spihak. Kami may commercials man. Sa kay Capbots Florentine, siyang pamangkot nga tanan nga majority wala nag-attend, nagligad. Daw may reason pa. Pero kahapon niya daw wala nagid. Amo na ganing hambaltay. If they want to serve the people, if they want to do their duties and responsibilities as senators and legislators, dapat nagtambong tuya kapon ang ato dito. Pero it is uncalled for, wala sila moral ascendancy, ang mga minoriya to demand. Why? You do that before without any justifiable reason. Ma-walk out, yogs. Amo nang hambal nga, tikon sa sulod sang balay ni, hindi kay mo kontento ya sang sermon sang imong sininga nanay, sang imong tatay malayas ka pagkatapos mabalik ka lang konteg kalaon. Debla? Hambal ni Apol Tabanda, gatulo talithi tapos magalumon ng palibot sa liyon. Ay, si. Damo pa, sir, hulat-laton talang. O, laban-laban gini. Damo pa ni makasuhan. Damo pa ni makasuhan. But looking forward, pag-abot sang 2028, kung hindi karon kalyado sang ara sa poder, ang magadaog sa 2028, mas damo pagid ang kasuhan sa subong. Amo lang ang natingala na itong subong. Adaw kabingit subong sa mga taos gobyerno. How? Why? Look, pila na bala magiging kasuhan nila? Pila na bala ang magiging napaimbestigaran nila? Ladies and gentlemen, tang ibang sinigan, daw ma-tratar na ito niya daw pagpanghingabot man balahaw. Ha? Pero sa nagakinabo, subong sa Monica Dako nga kontrobersiya kagano maliya, labi na sa flood control, ladies and gentlemen. kon hindi kalyado ni sa mga tao nga involved sa korupsyon sa flood control, damo gid makitkit sang rehas pro. Oo, pag-abot 2028, beyond 2028, kon may eleksyon nga madayon, pagkatapos hindi kalyado bikaron na magdaog, ah, laban-laban gid ining mga isganan subong. Oy, sus, laban-laban ni sila, no ni kororito at ikog Manila sini. Tama mo nang malain, ladies and gentlemen, kon ang pinsar man sa sunod madaog, mabalos man. Hambal ni Arvin Goyo Salyara, good morning, Katropan Yosil. Mga hipokrito, gidi. Sila nag-walk out, daw ay damo istorya nga kuno matrabaho sila. Kon ano hinimo, da balik sa ila eh. Himuon na tanan nila nga di madayon ang flood control issue. Kay damo gid mo lamid, tama naman ka atag nga mga ebidensya sa mga maleta nga gin-deliver. Ang gahambal niya nga may kaso si Marcoleta nga wala pa na pamatudan, mas maayo guro iya pamatsyag kon ginakawat ang kaban ka Pilipinas, wala guro kabatsyag nas kapigaduhon. Ha? So ang point bala nato dere is this. We should be angry to those people nga wala pa mahibaluan kung sinong utok nga nagkawat sang kwarta sang gobyerno. Ha? We should be angry. Dapat, ha? Mangakig kita dira kay aton ina mo. Dako pa nga kasulihayan sa aton na tanan kung tani kung wala nila ginkawat. Ha? That's our point, ladies and gentlemen. Ang mga hawid dari, ha? Para mapagwa kung sino mga responsable, amo nang tawag naton. Kon involved kag nagapanghawid para mapagwa kon sa sinong utok sini sa likod mga naga inipokrito. And that's our take on that, ladies and gentlemen. Kaya dapat pagwaon ni ha nga ma-move on lang kita pagkatapos pabay-an ta. Amo nang problema is kon wala nas gobyerno pagkatapos separated nas gobyerno it's as if nga daw wala kana iya sang salabton ha. So dapat hindi amo na ang ato sini nga thinking nga dapat pasabton sila kay nga ah, tawo na nga wat lang gani sang panti ginalagas ang pulis kag prisuhon, di ba? Tawo nga na nga wat lang gani sang cellphone nga baratuhon man lang ginalupot ka pulis sa prisuhan, di ba? Ti ang mga nga wat ya million. Ana nga wat ya billion. Ana nga wat ya konting bon mo tanan trillion. Hay nasulod sa malita pabayan ta lang. Hindi pwede. We are not accusing all. We are only addressing this to those people kung sanday sinoma na sila. Kasi hindi pa natin mahambal nga siyagid kaya wai pa man mapamatudan sa korte. But we have the right to demand to know kung sanday sino ang mga tao sa likod sang malapnagon niya kinawatay sa aton gobyerno. And we do believe hindi China nangawat din sa aton. Ha? Hindi China ang nangawat sang flood control fund. Hindi Estados Unidos ang nangawat sa flood control fund. We do believe some of those, if not most of them, tao sa gobyerno. Basi kung may mga hindi man tao sa gobyerno, guro naka-entrada, pero ang paldo-paldo, gid guro ang kinawatan, halin kaginhimo, gidya laban-laban sa mga tao sa gobyerno nga may influensya kag poder. Sana sinoy na mga tao nga may influensya kag poder. Ha? Hindi ka man magkapoder kon way kas gobyerno, debla? No. You know, maintindihan naton. Ang nagakarakasa sa investigasyon, amo ni mga tao nga wala iya sang laban-laban sa labton. Ang mga tao nagakasakasa, mambalang investigaran tani, investigaran tani, investigaran tani. We do believe nga kon may sa labton man sila gamay. Ha? O kung wala sa labton, kay hindi ka magkarakasa nga mag-imbestigar, nga balaan mo, ko galingon mo gali ang malumos sa kumunoy sang kontrobersiya. Ha? Kag nagapati man kita, nga ang mga tao, kung may ara nga nagapugong para mapagwa ang utok-utok kag ulo-ulo sa kinawatay sa gobyerno subong, they are the people nga may ginaproteksyonan kung hindi man laban-laban sila madalasa sa investigasyon. And that's our take. Ha? Kaya nga, tikon may ara ka malang puder nga pwede punggan nga niyong pagpunggan, kabalaan mo nga una ilansang sa cross. Ha? Masunod ka nga ilansang sa cross. Diba? Balaan mo ikaw. Tingay niyong pagproteksyonan kung may ara ka puder. may hara ka impluensya. Amo lang pinakasimple nga thinking kag analogy ta. Di blado may logic man ang analogy ta. Ngayang tao nga nagakarakasa para investigaran ang korupsyon, laban-laban ang tao nga ina, kung may ara man partisipasyon gamay o kung wala sa korupsyon. That's why gahara-hara siya. Ha? Sino ini nagahara-hara? Hindi taman pagtingbon bino. Pero, para na lang mentsyendihan ta, sinuayhan ko nara sa Senado, ang minoriya kon mayoriya. Hmm? Ketiga karakasa subong si Marcoleta ang imbestigarani. May naghambal nga, pwede unahin natin yung impeachment, huwag muna yung sa flood control corruptions. Hmm? Kag it is logical also for us to believe nga mga tao nga doing something para mapungga ng investigasyon, amo ni mga tao nga kon hindi man sila involved sa korupsyon, may ginaproteksyonan nga mga tao or tao nga involved sa korupsyon. Sinuayhan ini sila? Ara sa minoriya or ara sa mayoriya sa Senado? Tingang hindi sila magtingob if it is for the people. If it is the demand of the people. Kung amon ni demand sang ginarepresentaran nila, amon ning demand sang tao nga mapagwa kon sinong utok dari. Tinga hindi tapag dayunon ang investigasyon. Ha? Sino may investigar sini? Investigaran kita CIA? Investigaran kita Mossad? Ha? Investigaran kita ka KGB ni Putin? Sinong gusto ninyo mag-investigar sa aton? Ha? Ladies and gentlemen, remember, nga bisan ara sa Kongreso, sa House kag sa Senate, they have the power. May poder. May diretso. May responsibilidad sila sa tao nga imbestigaran ini. That's why nga ti may ara sang ginatawag nga Committee on Good Governance sa House. May Senate Blue Ribbon Committee, Committee on Good Governance sa Senate. And that is to investigate perceived corruptions or reported corruptions nga nagakinabo sa mga ahinsa sang gobyerno nga may reported corruptions kag may ara sa mga ebidensya, kag may ara sa mga witnesses. Tinga hindi sila magtingob sa mo pala nga punto, how, ladies and gentlemen. Ha? Tamo nang aton sininge take nga hindi sila magtingob bangod kay may ginaproteksyonan silang intereses, either personal nga interest nila, preservation, self-preservation, kay base dalasa sila, or if not, may tao, grupo sang tao, or kagrupo nila nga madalasa sa investigasyon. Ha? That they will be suffering the same fate sa mga tao nga ara na subong sa likod sang malamig nga rihas. Ha? There's no saint. Why santos da? Ha? Mga makasasala, kita tanan. Ang iban dako, ang iban gamay. Pero there's no such thing as a saint of sin. Sinti mo nga sala. Ang sala is sala. Debla? Tiyang pamangkot siya na sino ang nakasala sa banwa. Kung mga taga pulahan pa sa unas bukid, ha? Kung dugo ang inutang mo sa banwa, dugo man ibayad mo. Amo na yung gina-liquidate sa unas sa mga pulahan sa bukid, ang mga corrupt ng mga tao sa gobyerno. Diba? O, ina mga nag-engage ko sa militarization. Diba? Pagpamatay. O, ano pa sa una? May nagatuluwad sa unas kamanihan kag kamaisan? Kaya nga, ginaliquidate kay kuno may utang sa banwa. Tisubong, ha? Kung dugo abiyangin suyop nila sa aton, ang nadula nga masubra isa ka trilyon in a span of, ha? 2 years. Butang mo, 2 years. Subra isa ka trilyon ang nadula because of corruption. We only have 6 trillion budget. Pila ka porsintos ang dugo tang nabuhin? In short, sini, kung aktual nga dugo na ginbuhin sa lawas mo, laban-laban ko yapon ka na, kaya nga kulang dugo mo, anemic ng Pinas, anemic ng ekonomiya ta. Ti sinong mga kawatan? Ha? Ti may nadula, the fact is, may nadula nga pundo. May ginkawat nga pundo. Ti hindi man na pwede nga way kawatan. Kay kung way kawatan, way may nadula nga pundo. Bangod kay may nadula nga pundo, therefore may kawatan. Ang pamangkot, sino ang kawatan sa gobyerno? It's already 8:58. sa ato sining pagparagad diri gapon sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. And good morning sa kay Samie. Siling niya ang ga-imbestigaran, ilimbestigaran man. Amon ang problema kon ang manog imbestigar, ilimbestigaran man. Kon sa pinulis pang istorya, ang manog dakop, dalakpon man. Ang bani paterno si Tarpak Libar the Third. Good morning, katropan Josil. Kagkay katropa Romel. Always listening, Paklibar and San Yonte family. God bless you always. Salamat. Sa kay katropa, vibes ka na yunan. Daw hindi nagkikagwantas katropang vibes mamatis niya. Good morning landa sa Maymay Bukuhan. Yeah, good morning katropang Josil. Ari kami di sa Maymay Bukuhan na mapabuka ka. Buk ako balapang. Halin sa kay katropang vibes ka na yunan. Pwede that all tadang ulos ang kawatan sa gobyerno. Ha? Kabuka ay han ulo. Ah, kabuka ulo. Hmm? Kabuka ay han bagol ng inahanot nyo da sa ano da sa bukod ha. para blama mambal nga ay sakit man gali. Sa kay Mon Castillon niya Sir Josel sin o ang makover sang NBA namitani kon sa kaos makover ba. We'll try our best ah. Madala sa inyo na ang NBA Finals between the New York Knicks and the San Antonio Spurs. It's already 9 o'clock. Tingwan tabi nga ma-check katropang John Ray, no? Kung available lang ato sining nga naka-schedule nga guest sa ato sining nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Basahon taman karon ang partiya sa impeachment against the Vice President. Nag-submit na sang sabat niyang Vice President. Actually, this is only a 3-page nga answer to the summon sang impeachment court. Basahon ta na karon kung anong sabat sa Vice Presidente. Dari kita na isa investigasyon sang may investigasyon nga ni sang kunayang panunsod sa mga paggamit balakag pag-abusar gamit sang sadakyan sang gobyerno bla. Amon ang problema to kay kun tao tagaan mo tsansa bala kag mandato nga magkapuder may mga iban nga abusuhan nila bisan sa paggamit lang sang salakyan sang gobyerno, government vehicle. Actually, nabalaw ba ini? Sang ginagamit ni Councilor Shin Marie Mabilog, salakyan sang Vice Mayor, ay government vehicle na, sa iya sininga mga appointments kuno, that was a Sunday, kag sa pagpangumpra sa mga school supplies. Kaya sino ini programang school supplies kaysa pag-intsindi? Kung may programang syudad, nga managtagang syudad sang school supplies sa tanan ng estudyante sa elementary kag high school, kaya sa diin ihatag yan ni Councilor Shen Marie Mabilog ng pinangumpraya mga school supplies ang gigamitan niya sa pagpamakal sang salakyan sang gobyerno on a Sunday wherein may ara sang DILG Memorandum Circular nga nag-prohibit sa paggamit sa salakyan sang gobyerno on a Sunday, holiday, kag Saturday unless otherwise ini may relasyon sa ila official function. We have City Councilor Romel Doron sa ato sering linya. Councilor Doron, si Katropang Josel Banya sa XFM Ililo. Good morning, Councilor Doron.
1: Mayong aga, Katropang Josel. Mayong aga sa imong mga listeners, viewers, kagrisa pamuluyo sa siyudad sa probinsya sa Ililo.
0: Salamat gin sa tiyempo ni Councilor Doron. Councilor, ano nagtulod sa imo? Ginduso mo to ang investigasyon angot sa pag-abuso gamit sang government vehicle. You are referring particularly sa kay Councilor Shin Marie Mabilog na isyo sa pagpurso sa investigasyon ngayon ni Councilor Doron?
1: Not necessarily, no? It so happened na ang involved isa kaupod na to na kunsihan, hindi lang ganit siya ang nakakita, may ara man ganit nga si Councilor Ong, no? Nakita man to. Nagagamit man sa kaya bukol, nagpangapi sila. So, tapos may isa pa get, si Councilor Yang, daw ang iya sa laksyan, daw arak man sa iya gasoline station. So, we want to know, no, kung ginapanugutan ini, nagkatabo, especially sa General Services Office na to, in charge ng mga silakyan. Basi makita lang na puro konsyal ang involved. So it's better na babalo na ito ang publiko na ano kitang matuod. No? kaga hindi lang sa mga konsehal, no? Yeah, also including the government employees, government officials na nagagamit sa government vehicle, especially during holidays, Saturday and Sundays. Balaan mo naman, i-mention na kinalan official business na paggamit sa lakyan. Kasi iyan natin gobyerno, no? Kasi may mga procedure, may mga requirements natin sa magamit. Kinalan na may mga trick ticket ikaw lang. You have to point ang imo itinerary, you have to justify it.
0: Oo. May mga kaupdanhan kada sa konsiho nga posible madalasa sini Councilor Doro, no, sa imuon yung investigasyon. Why ka man gakbalaka sini ba si bansagan kanila nga Councilor Doro di Jack Slayer? Councilor Doro?
1: Wala man kay ti... I always do that, no? Kung para manaya sa tanan, di manaya para sa ila lang. Incidental na sila abid ang nag-usar. Di ba siya, mga salaan lang, mga konsyal, gabusar, no?
0: Oo.
1: Oh. So, mayo na yan, klaro. So, hindi lang ang mga konsyal. Even also government officials, kapin na during fiesta, ano, di, kung Domingo, hindi ba na kamo nakausar, di, basta kuha kamo sa inyong trip ticket, kaya i-display nyo, official business, kasi make it justifiable.
0: Mm-hmm.
1: Kinakano nyo gitang ina ng salakyan, kag nga ang gobyerno git nga vehicle sa runyo way kamo mga private kay niyo nga mo na tani ko lang medyo time nga delikadisa ara nga may mga hindi man sila kung sila nga ginakusa ng pang kwarta sang kwan sang mga pumuluyo kasi nasilduan kita may dapat medyo time man nga delikadisa.
0: Nintindihan tangang city government taunahon tabi sa inyo sa konseho, Councilor Doron, nagbakal sang una si former Mayor Jerry Trenias sang salakyan, intended para sa mga konsihal. As of the moment, tanan ka mo mga konsihal, may salakyan issued sa city government?
1: Sa akon na hibaluan, do si Councilor Robilog, do wala. Ang ako niya sa una, maginibapon man ako, pero ginbalik ko na iya, no? Ang ako na salakyan. Kay may salakyan man ako nga pwede mo magamit. Sa una, tingin baton ko to kay isang chairman kita sa Committee on Transportation. Doon ka damo sa ating activities na kinanglanong ko rin. Napisintrali nga ako mausar, ba't kung magsugo ako sa ating mga staff magpadala sa mga invitation ba, during committee hearings. At that time, medyo kapati ko nga kinanglanong ko rin. Kay aside from being majority floor leader kita, one pa to abi, no, do pandemic pa to, so kinanglan lagi nga magsugo sa aton mga staff para nga mapaabot sa aton mga ginaibitar. But lately, tiyaw sa lingkuto, sa hindi na chairman sa Committee on Transportation, min balik po ato yung salakyan, kaya ito may private vehicle man ako ng aton, kag why na ko yung mag-avail sa mga benefits na ginahatag bilang konsehal.
0: So kung mag-amo na Councilor Doron sa inyos konsehal, for example, may ara ka mo sa natawag rata mo, representation ng transportation allowance, I don't know kung how big ina, no, ang amount. Pero kung may salakyan ka or if not, why ka man sa salakyan, paano mo na makuha ang representation ng transportation allowance mo, in full mo ina makuha, Councilor Doron?
1: Yes, no, kunwari ka sa lakyan, may rata kang tawag, may representation allowance ka 9.5, kag may transportation allowance ka man 9.5 or a total rata of 19,000 every month.
0: Mm.
1: Ma-avail mo na sa kada bulan, get, kunwari ka sa lakyan, kag why ka man gagbayag sa benefits so parte sa lakyan.
0: Mm-hmm. Pero kung may salakyan kang issued sang city government, ang makuha mo representation allowance lang ang katunga sang 19,000, Councilor Doron?
1: Yes, of course na.
0: Mm-hmm. Now, with that, kumo, to be particular, sa duha ka mga konsehal, may ara sang reklamo abi, no? Kag information kalabot sa inyos konseho. ang questionable yung paggamit nila. Councilor Mabilo, Councilor Janiang, Councilor Irene Ong. So, ini sila therefore, si Councilor Ong kag si Councilor Janiang, kami issued sila ng mga government vehicle. Representation allowance na ninakuha nila. Kay Councilor Mabilo, full niya nga 19,000, ratagi niya Councilor Duron.
1: Yeah, I think so. Among pinakiwise, yes, Maxian.
0: Now, paanong paggamit si ni Councilor Duron? We don't understand why kanaya subong sa government issued vehicle. Imo niya personal ng salakyan. Yeah. Hindi ka gani, guro ka guba, sinaguro sa mga salakyan mo na kung may, ka-afford kaya. Amo nang hambalon, ka-afford kaya. Sila ka-afford man na, nintindihan ta. Oo. Galing kay TD Preferred, no? Hindi ka kasarang, hindi ka nalang maglagan konsihal, kung hindi ka kasarang bakal salakyan, Councilor Duro, no?
1: Yeah, gusto na eh.
0: Pero sa mga katulad sini, ang paggamit sini Councilor Duron, anong sistema man, every time nga maghalin dira sa parking lot sa City Hall, kundin man ina naga-parking, you need really to secure

0: Ang government vehicles, usually, na ang nag-dumalay na is the General Services Office under Engineer Neil Rabina, no? So, ang patakaran sila, every time you use the vehicle on your official business, you have to secure authority on official business na, then you will be issued corresponding trip ticket specify yet kung diyan ka makagto, ano oras, sino ang driver mo. Ang driver mo should be a professional driver's license. Kaya it is a government vehicle, it is likened to a public utility, no? Oo. Mm-hmm. Kaya kung student license ka lang or non-professional license, person who holds a national professional driver's license cannot drive a public utility vehicle. Parehas pala na siyang madrive ka isang jeep, tricycle, for hire, hindi na pwede. Kung government vehicle, hindi man pwede. Kailangan professional driver's license kayo.
1: Oh. So, at the very least, professional driver's license holder ang driver. Hindi pwede ang non-professional driver's license holder ang mag-drive sa government vehicle, Councilor Doron.
0: Yeah, gusto ina, no? May department order ina, alin sa Department of Transportation, I think sa 2015 pa ina eh. During the time of Assistant Secretary Alfonso Tan Junior. Hindi Alfonso Tan niya sa IBC. And during the time of Secretary Emilio Aguinaldo Abaya. Ampo na mga tao sa unang nag-issue na.
1: Mm-hmm. Pero sa mga katulad sini, we don't understand nga, normally, kung may ara malang parking space available ang isa ka local government unit pariyo sa siyudad, inaigrahi mo dira sa parking lot alluded para sa government vehicle. Pero kung gamito ni mo, even during office hours, you need really to secure a trip ticket. Let's say, for example, nag-report ikaw, Councilor Doron, opisina mo, alas 8 sa aga, abi, may pakantuan ikaw sa staff mo, may dulong ikaw nga mga official communications, kinanglan pa na ang trip ticket, paget?
0: Yes. Okay. Kinanglan, kiti na, no? Strictly speaking, amo kiti na ang procedure. Every time you use a government vehicle, you have to secure a trip ticket and the itinerary for using such vehicle. Ang tanan ina sa lakyan supposed to be sa government property na ginapanagyan sa local government unit para sa amo na bisang syudad. Dapat ara na sa motor pool. Kung wala na sa motor pool, i-justify mo nga gindrahe mo sa imo balay o kundiin nga kwan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa diin nga lugar eh.
1: Ti pariyo sa inyo, abi Councilor Doron, we do understand. Hindi man lang dapat sa opisina kamo magtener konsyal kamo. You need really mag-conduct consultations also sa mga constituents ninyo sa barangay. In the entirety, abi sa simana, Mondays to Fridays, pwede ni mo tingbon ang imo sining trip ticket nga amo ning plano ko sa Lunes, amo ning itinerary ko, amo ning itinerary ko sa Martes, amo ni sa Miyerkules, amo ni sa Huwebes, amo ni sa Biyernes. Para na lang ma-shortcut ba lang sistema man, Councilor Doron?
0: Pwede kiti for the whole week from Monday to Friday. Kung balaan mo na daan kung ano nga mga activities mo, you can submit in advance, no? Para nga hindi ka nga every time you use a vehicle, ma-request ka pa for trip ticket.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mo kagid, no? Kasi mo Monday, amon nga ako, no? And papapurbahan mo, eh.
1: Aho.
0: Kasi, especially kung nag-tugong gasolina or crudo, ara man na may request na mo.
1: Mm-hmm.
0: For purchasing request na ng daan. Kung diin mo itugongan.
1: Ang tughong sina amo nang sunod kumantani nga pamangkot Councilor Doron, ang tughong sina ang ginagamit mo nga gatong sina Councilor Doron, chargeable sa imo rata o kon chargeable to the city government fund?
0: Well, normally sa imo na dapat hindi may transportation allowance ka na mo.
1: Uh-huh.
0: Ang 95 mo ina amo na usaron mo. kung kulang, sinabi, request na po na additional fuel.

0: Will ka kinang lanon mo. Kung taga
1: sino nagakontrol si ni, we do understand nga sel daman ng LGU nga mayor gid naghatag trip ticket no. Pero dira sa city government operation niya Council Duran, sinong sinaligan sa mayor sa pag-issue sa mga trip tickets?
0: It is the GSO or the what we call that, the city administrator.
1: Mm-hmm. So duha na secure ka trip tickets either sa duha GS officer or sa city administrator.
0: Yes, kay iti ang salakyan, usually in charge na is General Services Office, ang mga requisition for mga gasoline allowance na yung sinanglanon gito di, na kulang, it is the city administrator, I believe.
1: Mm-hmm. Pareho sini sa kay Councilor Sin Marie Mabilog, abigin hulam niya, kang salakyan is issued to the Office of the Vice Mayor. Ginhulam yung salakyan, sino dapat ang mag-secure sa trip ticket sina ang nagagamit sa salakyan or sa person in charge niya sa iya naka-MR ang salakyan, Councilor Duron?
0: Ang nagagamit, amon ang ma-request, the requesting officer, hindi ikaw magamit, dapat ikaw yung submit kasi ang itinerary mo.
1: Mm-hmm.
0: Para pumaan ang trip ticket mo, gina-specify ng daan. Ang plate number sa vehicle, ginabutang inaada, ang driver nga mausar, kag ang masakay sa salakyan nga na, kag itinerary mo kung diyan ka makagito eh.
1: Oo. So strict legally, pating pasahiro, dapat i-include mo sa trip ticket, Councilor Duron?
0: Yes, kinanglan gid dun sinong mausar, kag kung sinong arang pasahiro na.
1: Nung pamangkot si Nikon, ikaw obey head of office, sa konseho ang head of office ninyo dara is the vice mayor. Is the vice mayor authorized to issue trip ticket, Councilor Duron?
0: Well, depende ka nila sila ko kung sino ang authorized na magamit sa salakyan.
1: Mm-hmm.
0: Kung sino ang authorized, normally sila ko, it is the head of office. It is either the mayor or his authorized representative.
1: Unless otherwise authorized by the mayor, ang vice mayor to issue trip ticket, kung nag-issue ang trip ticket ang vice mayor in this case, that is not valid, hindi na valid, Councilor Duran, kaya wise again authorized ang mayor, kaya mayor lang dapat ang mag-authorized sa kung sino man ang mag-issue ang trip ticket, Councilor Duran?
0: Yes, I think so.
1: Mm-hmm.
0: Ay te gina-specify siya doon mo kung sino ang nag-administer sa property bla eh yan ang responsibilidad nung ano matapo sa salakyan.
1: Mm-hmm. Sa inyo nga mga konsyala, for example, Councilor Duron, limitado man ang parking space ya sa city government no sa motor pool or dira man sa inyo sa city hall. Sama sa mission nito, kita ang tado dalaman sa mga konsyal ining mga issued vehicle sa ila, Councilor Duron?
0: Hindi lang ko nakasiling, no? Kasi yan na naubras ang city administrator o sang kuhan eh.
1: Mm-hmm.
0: Ila na no? Kung strictly speaking, hindi pwede tani madala eh.
1: Mm-hmm.
0: And then nga ma-justify mo nga dalon mo kita sa lakyan, kaya kung the following day aga ka pa, but you have to specify ganit na? Kaya ito sila mo, may time nga gabi na, may mga koronasyon pa, may pista pa eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung daw sarado naman ang motor pool, alang-alang naman yung balik, usually ito kinagrahi mo lang sa balay mo eh.
1: Oh,
0: di magaga, may opsina ka pa.
1: Pareho sa inyo, mga konsyal, kung kaysa, alang-alang nyo man tabugo ng tao, dabi ka pangayo, bulig sa inyo. Councilor Duran, mahambal nga, ilas 5 na, puli na ka mo to, mapuli pa ko, kay otherwise, why ko karong turnoveran sa salakyan ko, ang in charge, why na dara? Councilor Duron, te alang-alang mo ang tabugon na magpalapit sa opisina mo, makakanto ko na karon pagkatapos alas 5 ang balon mo, Jusel, puli na to, kay why na in charge na rin siya gabantay sa lakyan?
0: Yes, te, amo ina ng mga sitwasyon, no? Kapit pa ko nag-imbitar, ikaw makuruna sa Reyna sa isa ka piyesta, te, wala ka kasiguro, although in-specify mo na nga, hasta ka lang alas 10 sa gabi, te, pag-gabi na, wala na nasa kong ma-receive, do ka impractical naman kung isa, nga ibalik mo pa to sa area na nga dapat igrahi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung driver, ako may driver kapag ito eh.
1: Oh.
0: May driver ka, alang mo nga, di, may arang nga ni Guru, ginadalaman nila, slakyan mo nila sa ilang balay.
1: Mm-hmm.
0: Sa driver na lang. Patulong, oh. Patulong lang ako sa balay, dalaan na lang na slakyan. No? Tapos si Agirol, agyala ko di saga. Ano mga posibilidad din ba?
1: Oo. Pero speaking about this official function, paano mo makonsider ng official function ang iya sining trip councilor Duran, for example, labi konsyal ka mo. May mga invitations. You need really to attach some copy sa invitation to you. Or pwede man nga verbal, ay, Councilor, bitado ka to namon, kanto ka dito, ha? Kundin man nga barangay, Councilor Duran, sa inyo bla preparation sa trip ticket?
2: Yeah, oo.
1: So,
2: Kinang
1: langgit ang, ano, ang attachment sa invitation, official invitation, para mangin official ang imo sining transaksyon kag ang paggamit sa salakyan, Councilor Duran?
0: Wala man yung ginanglan. Ah, ito yung basta ma-present mo. Unway ka malang doon yung napatihan. Malang gusto mo nang imo. Ano? Eh, but later on, kung question on ka, you have to present proof eh. Let's say, may picture ikaw. O kung daw ginadugahan ka, you secure certification sa lugar na ikagkuan mo eh. Kagko kabisa mo ng barangay, kagko patay kapitan. Eh, siguro may mga pictures na kamuda, nag-corona ka, no? Like, usually, kung politiko ka pa, kapag-picture ka ganyan, ka ginapost mo pa sa
1: Facebook,
0: Facebook mo o social media mo.
1: Oho.
0: Sigurado, asli mo tiara, oh. Mo na matuot nga, nagkagtungin mo ito.
1: Kay, for example, bikaron, fiesta, bispira sa fiesta, hambal nga, Councilor, mitado ka di, sa kapitan na bin, no? Mitado ka di sila niya, bispiras lang niya, para gamay bisitas niya, ma one for the road, two for the canal, tadariho. That's an official function ninyo nga, mga konsihal, abi makadto ikaw sa invitation ni kapitan sa bispiras ang fiesta niya for a gathering, abi, o over a cup of coffee or a bottle of beer, Councilor Duran?
0: Well, kung mo nga, at the same time, yan nagkagto ka to, hindi lang ako mag-inom. Siyempre, may mga consultation naman, guro, eh. Kung magsilip yung kagto ka mag-inom, hindi na na-official siguro. Though, for personal reasons na na, puti, kung siya mix ng imod ng function, why labot nga nag-PR ka, in aid of re-election pa, kaya in aid man sa part man na sa imong trabaho, eh, nga-consulta ka sa constituents mo, kung anong problema nila sa barangay, especially for me as a lawyer, at the same time, you know, may mga legal problem kasi sila dala na na-consulta, no?
1: Mm-hmm.
0: Pati pag-inaway nila sa balay nila, pati pag-bulagay nila, problema na sa bata nila, dala-dala na na-consulta si mo.
1: Oo. Oh. Sabagay, mga konsiderasyon man akong kaysado kagamay ng mga bagay, abi, Councilor Duran, a problema rin diri, kaya we have here the copy of this memo circular number 2026-011 dated February 6, 2026 lang. Subong lang ninyo tuig. Hindi gidya pwede as much as possible, Councilor Duran, niya dalon mong salakyan without a trip ticket or if not, unauthorized nga hindi linya sa imo sining duties and functions, sabi, no? Kung ikaw be head of office or ikaw be just an employee or ikaw be konsihal, Councilor Duran.
0: Yes, official business nga dapat eh.
1: Oo.
0: That is why nga you need the approval sa imong head of office. Kahit not all transactions official business mo. Para sabi na, yung mga pa-slipla personal na katama, kahit ka to yung mainom, mamaninoy ka, yung personal function na nag-host. So, hindi na na-official business siguro, ah.
1: Oo.
0: Pero kung ma-attend ka sa mga inaugurasyon, da, mga groundbreaking, bin, sa nga parang na aga pa, to kami sa ano na, San Isidro, ma-attend sa groundbreaking sa iyan sa Metro Pacific, Iloilo Motel, ito yung official function na, kung nalang mong imo na sa lakyan, eh, dapat may trip ticket ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya usually, lunes kahapon, kinangan Friday, pero request ka na nga daan, eh, kinangan i-advance mo ang imo nga mga kuan, mga ano na, imo nga request.
1: Oh. Kay pariyosin ni may program, abi, just like what happened to Councilor Mabilog. Sila niya na makalkulis ang school supplies kay managtaga ko school supplies sa mga target beneficiaries niya. Duham lang nakabagay, I don't have knowledge yet, no? We don't know with your Councilor Duran kung ang gigamit niya, pundo pa sa opisina niya for that program or personal yang kwarta. So butang tabi diri kita sa pundo abisang syudad para sa programa sa opisina niya. That can be considered part of her official function ang paggamit sa sasakyan mamakal sang school supplies, Councilor Doron?
0: Well, eh, basta lisensya kang kinaray, no? sa paggamit sa sasakyan. No? Number one, kid, oh, sinong driver mo? Ang driver mo, kinakalan authorized. Authorized kid yan ang pag-usar. Di kung hindi na authorized, medyo may negligence sa ginatawag eh. Kung ikaw mausar sa salakyan, yun kasi ito it, na-comply mo ang tanan ng requirements, kay ti baluka kung gobyerno yan, medyo stricto ina mo. You are using either funds or property of the government. So, may mga administrative or criminal liability ina da. Using the government vehicle for your own personal benefit, in essence, that's anti-graft, no? Under 1319, under and Corrupt Practices Act, kag sa Code of Ethics and Ethical Standards, ara man nila, and there will be administrative liability, we call that, no? Whether it is grave, least grave, or simple negligence.
1: Kay ang isa pa gid diri corollary to that question, Councilor Doron. What if personal fund niya, personal nga pundo ya kwarta ya ginggamit para sa iya sining programa bisang opisina ya, pero personal nga pundo. Apa man kusina that can be qualified ng paggamit sang government vehicle nga kabahin sang official function mo, kiti personal mo to yung pundo ang gingamit, hindi man gani kwarta iya sang syudad para ma-qualify nga ti ay kabahin niya sang programa man sang syudad through my office iya kiti pundo sang syudad na gingamit. What if personal mo ang kwarta gingamit sa pagpamakal?
0: Kung personal mo, you did not use government funds, but you use a government vehicle.
1: No.
0: Using a government vehicle which is not authorized, still you will be liable kung ako lang kabalon mo.
1: So, saan o plano mo si ni Councilor Doron nga investigaran ini, ang umpisahan ng investigasyon, Councilor Doron?
0: Nagpasar kita resolusyon, no, sang last Wednesday, and it was referred to the Committee on Good Government. Ang chairman siya si Councilor Rex Salavia. So it is up for him kung saan siya mag-conduct sa committee hearing. Ako yati, I will attend and present sa mga requirements for the proper use of government vehicle. Imbitahon ta, tanan eh. Hindi ba lang si Councilor Mabilog, Councilor Yang, si Councilor Ong, oh, kag ti ang iban pa da makita na doon nakita naton. Kag ipa-explain ta sa GSO, no? On the manner and the proper use of government vehicle, kag ano mga corresponding liability kung hindi maayo pag-usar, kag kung ginatolerar nila base may mga participation sila, even the GSO will be liable sa amo ina ang mga bagay.
1: So in short, sini, to be particular, at the very least, tatlo ni ka mga government vehicle users ang target nga imbisigaran sini for a start, Councilor Doron, unless otherwise may magsulod pagid kag may ebidensya abi magatudlo nga may ara pagid government vehicle nga seem to be daw ginabusuhan sa paggamit.
0: Yes, that is correct, no? Initially dira kita mo umpisa kay iti may concern sa pisina to. And we are supposed to be vigilant, no? Namin, ganyan kayo nagagulwa na mga balita, na mga informasyon, parang hindi man mabusuhan ang propiedad sa gobyerno. Ito, left and right, sabong, kita mo kung ano mag-abuso sa mga government officials and employees, no? Umpisa na nato, doon sa baba, may nangyayon na namula na.
1: Oo. So, sa imo sining ideya, bi Councilor Doron, whatever would be the possible sining kapaltahan or kakulangan sa mga tao nga dapat magtipig sa paggamit sa mga government vehicles, anong masunod sini Councilor Doron? Ipasa ninyo sa DIN, sa DILG, or ipasa ninyo sa anong agency of the government ang inyo sining findings and recommendations, Councilor Doron?
0: Depende sa outcome sa investigasyon, no? Normally, we are under the administrative day, pwede kita under sa DILJ or the ombudsman. No? Both have concurrent jurisdiction sa mga munang cases. Ang DILJ administrative, ang ombudsman, both administrative and criminal. No? So, kung may kapaltahan sila, siguro the appropriate sanctions makita mo na kay the committee on good government will be the one to recommend.
1: Pero initially, Councilor Doron, may justification niya gin provide abi. Kaya doon nakasintro ni Subong sa Councilor Sien Marie Mabilog. Pero dalasa, there is Councilor Ong kag Councilor Johnny Yang. But on different circumstances. Sa kay Councilor Mabilog, abi daw mabulubugatin ng akusasyon sa iya. May justification siya. Kung nga ang ginhimo iya to, kag kung may trip ticket sa primary league, ginda mo nang kinanglano, may trip ticket sa Councilor Doron.
0: Well, that is why, no, tanaw natin kung na-comply ina, no? Kung na-comply, why is the liability, eh? If it is done, an official business, may trip ticket siya, ha? Ang nag-driver na nagamit, ang ginusar, ya, professional, di kung may, if ever may violation ka siya, tanaw ta kung anong pagpuan, kung bala, may kunaibans man siya. Or just a simple negligence or a simple misfeasance in office. So makita na po na during the investigation, she is willing to attend also.
1: Oh.
0: No? Kag mag-explicar ng sitwasyon na natabok sa iyo.
1: May information kami nakuha, maybe, insakto, maybe, salaman kami, Councilor Doron, nga ang driver at the time ni Councilor Sien Marie Mabilog during that time nga nakitaan siya. Dira sa mall sa May Molo, nagpangumpra ko ng sang school supplies. Daw, a student driver license holder lang?
0: Amo man ang na ako na baluan, no? Tuan, nga balita. But let's give her the benefit of the doubt. Though hindi na yung official pa, unless nga siya mismo mag-ako na student lang ang ginusarya, kag wala yung ginpamangkot, kung bala authorized ina ang driver ginagamit siya during that purchasing of school supplies.
1: Wala ka dari atrasan, Councilor Doron, kasi katrupa, kabaro, kaberks, mga dramang involved sa konseho, and most likely sila aning mauna sa linyada, Councilor Doron?
0: Well, it is up for the for the result of the investigation. Kaya tinagwa naman na, una pa na yung balita, kita yan nag-back up lang. Kaya ito, doon ka lang, ayun na karoon na dumingin na tago kita, ang involved aton upward man sa konseho. No? Why na isang political alignment, whether you are with the administration or you are with the position. No?
1: Mm-hmm. Okay, with that, Councilor Doron, we would like to thank you sa chimpong ini, ginhatag ni mo, dari sa aton sa XFM 100.7 Iloilo. Lastly niya, out of the blue niyong pamangkot, Councilor Doron, daw retirable ka na, anong plano mo sunod?
0: Ati mo, pa-relax-relax pa eh.
1: Nagulpihan ka eh, no? Nagulpihan ka sa pamangkot?
0: Well, actually, wala man. Kasi long prepared naman ko yung daan.
1: Oh.
0: Whatever happens next, at least naka-servisyo na kita. Naka-prepare nito sa konseho. And I used to live with the government 27 years kung ako sa una sa LDP Army. Not to mention, basta una sa Department of Labor ko. Dapo naman nagyanta. So siguro no, enough naman na nakabalik ka sa servisyo sa atong gobyerno. Isalig doon lang sa Ginoo.
1: Ma-enjoy life ka na lang, ha?
0: Enjoy life and at the same time, we don't deserve, maserve man tagyapon. Kay ara man tagyapon eh. Nag-kulo-consultan pa kita sa duwa ka minyors. Hindi ko lang pag-mention.
1: Oo.
0: Saklan na, kilala na nila ko to.
1: Mm-hmm. Ate, sige. With that, Councilor Doron, we would like to thank you. Salamat, gid, ha? Good morning, gid.
0: Yeah, salamat, gid. Anytime, Jose, ha? Kung makabulig kita sa imong programa, nagpabalos ng tumuloyo, open kita para sa inyo.
1: Okay. Salamat, gid. Salamat, good morning, there you are, si City Councilor Romel Doron. Yara na sa Committee on Good Government, chaired by Councilor Marcos Arabia. Ang privilege speech because it was referred to the Committee on Good Government. Tatlo diri ang unang hindi man bilita yun, kamubla mo. Hindi man blopogo kamubla. Una diri ang investigaran, hindi nga bilita yun. Unang investigaran, Councilor Sheen Marie Mabilog, Councilor Maria Irene Ong, kag Councilor Chan Yang. Naglilain niya circumstance. Kay Councilor Chan Yang, dira ya gina-parking sa gasoline station niya ang iya sining slakyan. Issued vehicles ang government pick up na. Sa kay Councilor Irene Ong, nakitaan siya ng salakyan naka-parking si sa kapihan. So she need to justify that. Nga aras kapihan. Ang kay Councilor Sheen Marie Mabilog, medyo mabulubog at ni. Ang akusasyon sa iya number one, ang salakyan hindi gin MR sa iya, kundi sa opisina sang Vice Mayor. Number two, ang iya sininga mga gintambungan kung bala official functions and part sa iya sininga official functions as Councilor kung hindi. Especially, ang iya pagbakal sang school supplies. Kaya napangitaan sa resibo, hindi ng resibo, siya dula ka driver ko to. Ha? Ikaapat ang driver niya, believe to be, ang information kalabot na rin sa aton, niya hindi professional driver's license holder, kundi student license holder lang. Di maghambal kang student license holder, kahibalo sinagin si Councilor Durun. Niya ang student license holder, ha? Driver's license plus student lang, hindi ikaw makadala without the presence of a professional driver's license holder sa imo kilid nga magagiya sa imo because part lang ina sang imo sininga training, not really training, no learning. Ha? Hindi ka kadala unless otherwise somebody ang naga-monitor, naga-observe, kag naga-supervise sa imo. Ha? Basic na yan eh. That's why nga ti, after 6 months normally, amo ang renewal sang imo prof, student permit pagkadto ikaw sa non-proof o con-proof. Maghambal ka non-proof, non-professional. Maghambal ka proof, professional. Anong kinalain sang non-proof sa proof? Ang non-professional, pwede ka kadala sang four-wheel vehicles, pero hindi ka pwede kadala sang public utility vehicle or government-issued vehicle. Ano ang kinalain? Pareos ni non-professional driver's license holder, ka may salakyan ka four wheels, pwede ka kadala. May Volkswagen kada, may Chevrolet kada, oh, may BYD kada, pwede ka kadala. Pero hindi ka pwede makadala sang nagapamasahiro, jeep, tricycle, hindi ka pwede nagakinanglan sang professional driver's license holder. Bisan pa non-proof ikaw, private vehicle pwede. Pero pampasahero hindi pwede. Non-proof hindi pwede kadala sa government-issued vehicle. Kaya ang requirement nila must be a professional driver's license holder. So non-proof, malamdan ako, non-proof malang lisensya ako. Ha? Selling niya 30 anos din ako gadarak sa lakyan, din yung padalon ka government vehicle, hindi pwede kay qualification ina ang nabutang sa pagsulundan. Violating that rules or law has a corresponding penalty. You see? Tiyan mo na mga issues ginapatuban ni Councilor Sheen Marie Mabilog. Una, ginapangayuan sa trip ticket. Kay kadagwa sa salakyan, dapat covered sang trip ticket. Let's say si Councilor Duron, nagsugo sa staff niya, ipareceive anay ito sa XFM o imbitaron ko sila sa committee hearing ko. So ang trip ticket niya from City Hall to XFM, lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Driver, ha? Butangda Juan de la Cruz. Passenger, si Pedro de Juan together with Simon. Ha? Tatlo sila nag-deliver. Ha? Pagkatapos, balik sa City Hall. So dapat covered inasang trip ticket. Pagkatapos, mambal nga, to attend Barangay Fiesta Queen Coronation o Barangay dos, barangay dos. Ti dapat nabutang dira driver Juan, passenger counselor, co-passenger kung sino na, tatlo abi or apat, bodyguard pa o apat. Ang sakay dira dapat ara sa trip ticket. Ang nabutang pagidira oras between 9 o'clock to 12 midnight. Kaya mo ng coronation? 9 o'clock to 12 midnight. So covered ikaw sa trip ticket. Bisan na tungang gabihan ka da sa coronation, kay may invitation ikaw, kag na-approve ang trip ticket ni mo, you are deemed to be legally using and complying the requirements sa paggamit officially sa salakyan because recognized ng issuing authority nga official function ang imo gintambungan. That's it. Amo na importante ang trip ticket. Si Councilor Shin Marie Mabilog, as of now, wala pa sa may ginpresentar sina ang driver's license sang ginagamit niya nga driver at the time nag-drive sa salakyan. Number two, ang trip ticket niya. Number three, ang itinerary sa iya siling nga trip ticket, wala mabutang. Anong kaso? Administratively, she may be held liable. Inakon may ebidensya. Number two, ting criminal, she may be held liable. Amo ina, ladies and gentlemen, mambal, kagamay nga bagay, gamay gani, ha? Bisan ano kagamay kung may nagareklamo, amo nang problema? Ha? Bisan ano kadako kung white may nagareklamo, amo paginang dako nga problema? You see? Ti, hindi pwede makisap matalang, mambal, ah, so be it. Hindi pwede, kati may nagareklamo mo. It's already 9:42, sa ato sininga pagparagan. Ti, may salakyan man niya personal, si Councilor Shin Marie Mabilog, kita tanang salakyan niya personal eh. Ha? Ti nga, gingamit siya, ya, government vehicle, gina the time. Kag kung gingamit siya sa pag-procure sang school supplies sa mall dira sa mall, iya personal nga kwarta, paano mo na hambalon nga part of your official function? Kay hindi na iya transaksyon sang syudad. Ha? Hindi niya transaksyon sa imo opisina, personal mo na yung transaksyon, kay personal mong kwarta ang gingamit. Ang pamangkot sini, kung programa ni mo ina sa opisina, naprobahan bala inang programa nga mo nang gamitan sa pondo sa imong opisina. Kaya tayo sa naintindihan, kung nagpagwa statement si Mayor Raisa Trenas Chu, nga may ara sa distribution of school supplies sa tanan ng estudyante dari sudad. Ti para kay sinong estudyante atoya ang imo ginbaklan sa school supplies kung may amo nga programang sudad. Nga may distribution of school supplies sa tanan ng mga estudyante elementary kag high school. Ti, that's the thing na dapat ipatag ni Councilor Shin Marie Mabilog. Councilor, ha? Ti, hindi pwedeng ikibit palikat talang ni sa mga kaso kapariusin ni because it was already made public and an issue against Councilor Shin Marie Mabilog. Kay kon kaisa ang paghipos kag ang pagpalipas ni tanan, masalaan sa tao, ti, kita mo, why inograson, ano pa sila niya, ha? Bisan nung iton mo ito, hindi maghambal. It's already 9:43. Kung kaysa may interpretar mga kaibahan niya, sila kita mo kung ano karugante, amo na na sila niyang isyo sa iya, way paginasabat. Ha? Diba? Basi masalaan ba lang inarugante, kati, ano gibi may monyo? Ha? Kay konsihal ta na? Alas 9:43, dahil na kainom na kamoda Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, kung why pa, inom na kamo. Para masuplementuhan ang lawas ta sa mga kinanglanon niya vitamina kag minerals. Agud to nga makalikaw kita sa malala nga pamalatian. Ha? Mabakal ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's Pharmacy, kag sa mga suki niyong butika dara malapit sa inyong lugar. Pero kung makakadto ka mo dari sa syudad sa Iloilo, kadto bala ka mo sa clinic, may libre da nga konsultasyon mo, damo na da nga pagkonsulta. Damo na actually da nabuligan mo. Sang clinic ni Dr. Empinado sa mga program of supplementation sa ginihimo, libre, why ka mong bayaran? Don't worry. Ang ibayad ninyo sa konsultasyon, ibakal nyo na lang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:44 in the morning.
2: XFM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ooh, wow! Guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mangko sina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santone Plus Herbal Oil.
16: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
17: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
16: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Chronic pain.
19: Ang sakit.
16: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Sister pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister pain.
20: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog ng Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nalabo ang paningin ko right after.

0: 3.
1: Makatutulong sa kalusugan
0: na may VCO
1: at moringa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
7: Aray ko!
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Dahil akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mate. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extra

0: Ordinary Coffee. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: talanhaga nga tinuga?
1: Oh, sino ka?
2: Hindi na kinahanglan niya makilala mo ako. Ari ako, agod pangapinan ang maayo batok sa mga malain.
1: Pwes! Ikaw ang unahon ko! Mga ilaga! Kanamo, sayang na nagsalakay sa akon! Hoy, kamo! Nagatulog lang kamo sa akon! Pamatsyanin nyo ang mga ilaga na nagatake sa akon!
2: Bah, baga tilingalain eh?
1: Mag-o sa mga ilaga kayo na.
0: Husto ka, Ilyas. Ang pagsinuong lalaki nga ina, mag-o lang siya sa panulo ko.
2: Magkatalanhaga ang nasaksihan ko, Ine. Daw isa kadamgo para sa akon.

0: ako makahangup sa ginapanghampal sang tigulang nga ini. Daw may misteryo sa likod sang mga ini. Ah, tiyay, ano ang... Bah! Wala na siya!
1: Chip! Ari na kami!
0: Ah! Sini Detective Reyes!
1: Chip!
0: Kagkaupo niya sila Ines, kag Elias! Sugataon ko sila!

0: Amoy nang matuod, Chief. Isa sa mga nagbulig sa amon, among lalaki nagkakapirusa, kag may ginasuksok nga boxing gloves sa kamot. Hindi ako makahangop kung nga hinali lang siya nagulhot, kaupod sa madamo ng mga ilaga.
1: Oh, Detective Reyes! Ano ba lang natabo sa imo?
0: Chief, nasalapuan ko ng katapusan ng bato, kaya matuod na kahulugan sini.
1: Oh!
0: Ang katapusan ng bato, hindi ini isa kamanggad, hindi isa kabagay, o kun isa kalugar, kundi ini isa kapagpanglakaton, padulong sa paghangup, kalinong, kagtunay nga kinaalam. Kagang veridiya, hindi na matago. Mangin bukas na ini sa tanan. Apang sa mga may matinlo lang sa kasing-kasing, kag matuod nga handom.

0: Hindi ako makapatingin sa isa lang kapisok. Nakalambot kita sa among adoog, Katsuri.
1: Sana siling ko na! Wala sang imposible sa kaliputan sa mga inkanto, Jason! Kagbisan ng duha kakaupot sa among nga pulis! Nakahibalo sang bahin sa mga katrupa ko nga mga ilaga! Apang nagpakalinong sila! Tungod sila, kasubong ko man! Na naggikan sa kaliputan sa mga inkanto! Nga buot magbulig sa ila, nahamutan!
0: Bilib na gina ko sa imo, Katsuri. Kagbugay kagid sa akon sang kahitaasan. Kagsubong, isa naman kamisyon ang ato natuman. Anong masiling mo?

0: Tanong ba yun sa iya? Kag sa mga bituon nga nakita mo subong sa kalangitan.
1: Si Silverio, isa ka bata nga may espesyal nga kinaadman, Jisun.
0: Mm-hmm. May mo ba lang masugid sa ako ng bahin sa iya? Do, tama ka-exciting sa ako.

0: Ikaw ba lang ara sa Laraguay sa Bituon?
1: Oh, ang hindi lang kay ako ang ara sa Katalagman. Nakapatian mo pala sila?
0: Oo, nakapati ako sang hibi sa mga bata. Anong natapos sa ila?
1: Ang pangulo sa mga sukat. Ginakuha sang kasanag sa mga bata sa inyo tuog.
2: Siya, Silveria Lumina. Kunin din ninyo pagyatag sa akon si Kael antes magkalayo ang una nga Bituon Saga, ang Bilog nga Banwa mawasa.
0: Ano?
3: Hindi ka makalusot, Asmodeus. Silveria, magkuha ka sang armas na ginhimo sa mga handom sa idalom sang bato, sa mga pangako. Subong na!
0: Oo, Lola!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako po si Jemilyn, isa akong banker. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang git kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: nakakayos ang bulubitoon niya.
1: Hindi ka magpalayo, Santuman!
2: Silveria, kuhaa ang mga bata sa sintrusang barba. Ako na ang bahala sa mga sukat, Heidi.

0: nakamo. Wala na sa may mga pugong sa ako.
1: Nanagakihad sa kadulom! Nanagabalabag sa akon!

0: Ha? Nakita ko ang pagkalawasak sa mga madamo nga mga crystals. Kag makita ko ang pagtuhaw sa kasanag.
1: Sa katapusan, naangkon ko na ang kahilwayan.
2: Hindi! Hindi may muli! Hindi!

0: naman ang kasanag. Salamat!
1: Kanami sa mga bitoon, subunga kagaon.
2: Silveria, hindi ko pa mapabatsyag sa imo kung saano ko ikaw ginpasalamatan. Abang kinahanglan ko nga magbalik sa akong kalibutan. Kinahanglan ko man sila nga protektahan dito.
3: Hindi ko kitikaw malimtan, Haring Kael. Kadagabi, matulog ako sa langit. Sa sina, hindi ka madula sa hunahuna ko.
4: Wala ka nadaga isa hadon. Sugod subong, ikaw na ang manugbantay sang alagyan. Mahimo mo nga bisitahon ang tanan nga kalibutan. Kung kinahanglan.
2: Kung kinahanglan mo ang buli ko. Tawgal lang ako, Silveria Lumina. Ang kasanag sa mga bituon, mangin kaupod mo permi. Paalam.
4: Oy, ato na siya. Makita ko ang pag-igpat-igpat sa mga bituon sa kalangitan, Silveria.
3: Mga bituon, ipakigbato ko kamo, Permi. Pangako,

0: nangin baganihan gali si Silveria Lumina?
1: Ah, Jason! Kinatungod sang iyak ka isog. Wala na hadlok na ipakigbato ang maayong batok sa maluhin. Ah!
0: Kasubong mo, Katsuri.
1: May Jason!
0: Oh, kasubong mo. Magagmay lang ang mga tinugas ang Ginoo kong tulukon. Apang malapnag

0: Madamo, pakita sa mabuligan ng mga tinuga nga ginapigos. Ta, sige na. Matulog na kita. Para manginhanda sa mabot nga bag-o nga buwas.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sama panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan nami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
16: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
17: XFM.
18: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
19: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
20: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong obra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na may Santon
8: Vitamin D3 ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
24: Ha?
23: Oh, ma? Ikaw na?
24: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
23: Clear Skin Herbal Soap?
24: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
23: Hala, tingala ko naghuben ka.
24: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
23: Ma, baklan mo mang kusina ha?
24: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
23: Oh, galit, diriyo.
24: Ay, dali na.
25: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
26: Girl,
25: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
26: No more!
25: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
27: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
28: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
27: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
29: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
27: Sister Pain.
30: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
27: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
29: Symptoms persist. Call your doctor.
27: Mabibili sa mga butika.
23: Madayat na kubuwas ah.
12: XFM.
31: Patropa mo!
32: Exciting!
33: Mga katropa, exciting!
34: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Philippines, last 10:47 na sa aga, kagini nga oras ang buylog nga gidadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalagip na ko nagaburo ng aton pananawan. Dapat magtumar kita sa Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus ang mayara sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales, kasubong sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 milligrams of gel capsule ang suplementong kinanglano naton. Agod nga magapabilin nga mga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada, pangitaalang ang official store sang Yes to Health 2011. Sa aton nga mga katropa, proteksyonantang aton nga mata, bangod nga aton sininga mata, ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kag kinanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Centro! Centro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM, Radio Patrol Iloilo.

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Martes ng edisyon. Petsa dos sa bulan sang Hunyo, labing una sa limatanan ka mga Martes. Kamusta ang aton nga aga? Daw aga pa nagtulo-tulo ang ulan diri sa aton sa syudad kag somehow sa probinsya sang Iloilo. Mabugnaw ang aton siring nga panahon unlike sa mga nagaliligad nga mga sinimana nga muni oras nagasingkal ang init. Bata subong despite nga may nagapakita man si haring adlaw. Pero at least nabisan pa paano naka-umpaw sa mga tanom naton kiti nag-ulan haling kahapon, tubtob kagabi, tubtob sa subong aga mga katropa. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga ton siling aga? Sa aton siling mga drivers, kamusta nga ton siling biyahe? Sa mga XFM taxi patrollers naton, kamusta nga aton siling paglaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Inahinay lang kita sa pagmaneho sang aton siling mga salakyan kay sa masami ang aton nga pagpahanumdom. Sa aton siling mga drivers, wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Importante nga madulong naton sa destinasyon ang mga pasayro naton nga safe. Sa aton siling nga mga tagpalamati. Magapangalagad kita tubtob sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, issues pagtalakay sa mga balita na lokal, nasyonal, kag subong man na balita internasyonal, mga dalagko nga mga balita. Ay labi na subong te ang nagarinabuab subong sa nasyonal ang parte sa nagakatabo subong sa aton siling nga Senado. Kay kahapon te medyo ginsunod ini sa aton siling nga mga kauturan nangin controversial because sa siling serbe sang waran to baris di blaging kasuhan si Senator Jinggoy Estrada and pro sa iya siling nga surrender no sa CIDJ matapos ngayon siya ang may warrant of arrest sa aton sa rin nga mga taga palamati bangod man sa kaso sa aton sa rin nga mga katropa at ikahapon na medyo controversial kay ang grupo sa mayoriya ang expected kung tani nga mag-attend sang session at around 5 o'clock santo sa agin kasugtan sang pag nagligan ng semana sa pag-end sang ila sila nga session why nagpakita kahapon instead da dito sila nag-upod nagpakita sang suporta kay Senator Jinggoy Estrada katropang BJ. Pero may mga may statement no nakita naton ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano ini-address to the minority no may ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano titrese ni sila kaga nabilong sila sa majority block ti ang mga minority grupo ni former Senate President Tito Soto ti may 25 minutes pa lang mayara sang mensahe ngagin post si Senate President Alan Peter Cayetano sa iya siring Facebook account and address ini sa iya siring mga kulig sa minority ang iya nga mensahe nagahambal nga the Senate is a co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred this distinction. But what happened with one of our colleagues today brings it sharply back into focus that we differ on the leadership of the Senate in is not in question and it is a fair point of discussion but no matter our disagreements we must
all agree that it is the Senate's own business to settle. This chamber answers to God and the people who sent us here, and no one outside these walls. That line is now being tested. This is not an accusation. I am speaking truth, and its senator already knows. The independence of this institution and the legal standing of any of its members are not currencies. The day they become brings to be traded is the day that Senate is diminished, and after the Senate, the Republic. So I put one question to you, not as the majority, but as the chamber. Will you stand for Senate independence? Pinapamangkot niya. I am asking to you to join the one deliberate act to let the Senate go quiet, or together and by choice, so the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than be made to serve. The door is open. What do you with it is yours to answer to this institution and to the people watching it. Amoning mensahe sa aton sining mga tagpalamati nga ginpost ni Senator Alan Peter Cayetano, and ang mensahe niya addressed to the minority bangod sa natabo sini kahapon sa aton sini nga mga katropa sakay Senator Jinggoy Estrada. It is supposed to be kahapon kung tani mayara sang session ang Senado, pero ang majority black why mag abot no sa session hall katropang BJ. Instead dito sila nagpakita sang suporta nila kay Senator Jinggoy Estrada. Ti ang dito lang kahapon sa Senado amo ang grupo sang minority black. Iway gapon sa may natabo nga sesyon. May mga message gani kahapon na kita ta si Senator Rafi or Erwin Tulfo, no? Parte sa nagkalatabo kahapon. Nati nambalya daw makahuluya. Oh, makahuluya kuno katropang BJ. Ang hindi pag sipot sa session sang majority. Anyway, ito'y balantayan. Agkaroon sa hapon kay may session ang Senado. Laban-laban, kiron pamatian mo ni kiron mansig deliver ni kiron katropang BJ sang privilege speech. No, sa aton sila nga mga taga panamatikiti, kapareho sila gina-question sang minority. Kung nga ang wala magpakita kahapon sa ila sila nga sesyon ang grupo sang majority. Di kapareho man to sa nagligad bla. Nga ang minority nag-walk out man sa sesyon katropang BJ. Balos-balos man lang sila. Paalunsay pariho man lang sila katropang BJ sa aton sila nga mga taga palamati. Di kahapon ang minority ara sa Senado, sa session hall sa Senado, ang majority naman wala nagpakita ito kahapon. Iway sa may natabo nga session. So balantaya ni Kiron sa hapon kay may session sila. Tilang taon takon ano naman ang mangin senaryo. Ay di ko magsigi-sigi ni ang amoning sitwasyon sa Senado. Paano makatrabaho kag sino sinadiri ang pierde? O ay isang ibang sinadiri nga pierde? Ang pierde sinadiri ang mga Pilipino nga nagbuto sa aton sila nga mga senador. O ay isang ano sinadiri? O ay isang pierde? Ang pierde sinadiri Pilipino eh. Ang pumuluyo nga nagpasweldo sa ila, tapos amo na ang kalidad kag amo na nga klase sang serbisyo ang maagom sang mga Filipino sa aton sa mga tagpalamati.
tilaban-laban karon sa hapon, mansig-mansig ni sila karon. Asa sesyon, siguraduhon mo na ikaw pang BJ, karon sa hapon, mansig-mansig ni sila karon. Sa aton sila nga mga taga-palamati. Tilang taon ta na karon na, bantayan sa aton sila nga mga katropa ang mangin senaryo, kagamangin sitwasyon sa Senado, say man sa Kongreso sa aton sila nga mga katropa. Kay daw may ma-deliver sang privilege speech man karon sa Kongreso. Ay, oo. Ti anong pakantuan sinisang aton sining pungsod bay? Ano ang ginansya kadya sa mga pumuluyo kon mag-amone? Again, wala sang pirde sina di. Hindi sila ya pirde. Kita yang pirde sina di. No? Kita yang pirde. Kita nga mga ordinaryo nga Juan de la Cruz. Amo ang pirde sina di. Kahit paano sa na makahimo sang ila trabaho ang mga pending nga mga measures nga dapat i-take up nila during sa session sang Senado. Hindi sila hindi maka-take up. Kahit wala paano sila maka-take up kay way gani sa nga quorum. Deadlock subong katropang BJ ang minority kag majority kay ti 11-11 mo. Kay ti way si Senator Bato de la Rosa. Kay si Senator Jinggoy Estrada ara nag-surrender kahapon bangod nga may warrant of arrest. Sino pagid ang masunod dayhan katropang BJ ah. No, sa aton sa mga tagpanamatigag ang kahapon sa mensahe niya nga ni Senator Jinggoy Estrada may ginbuyaan siya kahapon nga expose during sa iya sining mensahe prior sa iya sining padulong sa CIDG nga nag-surrender siya nga may ara sang naga-convince sa iya may naga-offer sa iya kabaylo sang iya sining kaso. Sa ilo ka lang sa minority. Lumpat ka na, bayain na ng majority. Sa ilo ka na to sa minority. Pero ugaling, ti-firm niya ang paninduga ni Estrada nga dito siya iya magpabilin sa majority block sa aton sining mga tagpalamati. Ilang taon takon ano mangin resulta kag ano ang mangin senaryo naman karon sa hapon sa sesyon sang Senado at the same time balantayan man ang sesyon sang Kongreso mga katropa. Last 11:02 sang aton sininga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa balita lokal mga katropa. Ayo medyo light ni katropang BJ kay sa banwa sang Dumangas may lalaki nga nadakpan kahapon sang hapon at around 4 o'clock. Nadakpan siya. Way gid makaluwas ang apat ka bilog nga hanggod nga langka katropang BJ. Why gid maka salbar? Nagapang harvest siya sa sang langka nga hindi iya. O galing ang tag-iya katropang BJ sang langka. Why ma-inform nga gi-harvest niya? Ay, TC alias sa Baby Boy arestado mga katropa kaga ara subong sa custody sang aton sining makatapos ang pulis. Pero based sa record mga katropa ining si alias Baby Boy nga nadakpan kahapon nga nagpangawat sang apat kabilog nga langka sa Barangay Talusan Dumangas, damo naglinig katropang BJ ang na dalasa niya. May sa report may ginkawat siyang welding machine. May ginkawat man siyang mga sigarilyo. Pero sa langka way gid siya makasalbar. Base sa impormasyon sa aton sining mga katropa, nadakpan ini siya kahapon sang hapon. Ti apat man lang kalangka. Siling gani isang iban. Kung langka, gali kawaton mo, dakop ka dayon, no? Kung langka, imo kawaton, dakop ka dayon, priso ka. Pero siling sang mga nag-comment sa aton siling post, siling nila,
ang mga mali-mali tagani aragyapon. Diyan mo nang kinalain. Kung ordinaryo ka nga Juan de la Cruz, gamay-gamay lang, kung madakpan ka, priso ka dayon. Pero kung minilyon, damo pa na iya due process ya. Kahit may mga bastante sila iya sa kwarta nga ibayad sa ila sila nga mga abogado para nga magdepensa sa ila. Pero kung ordinaryo nga Juan de la Cruz, madakpan, ano ayan ang maagyan niya kung... Ika pariyosin na yun. Pero ba sa record, mga katropa, dumidyo damo na ni-record si Baby Boy gali katropang BJ. Kay according sa report, bata pa ni siya, minor pa ni siya, na damo na siya sang record sang pagpangawat. Ti ang langka siguro to. Pero lagko ang langka katropang BJ, no? Mayo adubuhon yung to eh. Ahay. Kaya nga subong, no? Sa Dumangas Police, ang ining si alias BB Boy, 18 years old naman siya kuno, no? Do bago lang siya nag 18 years old, ang nadakpan kahapon at around 4 o'clock sa barangay Talusan nga nagpang-harvest sang langka. Pero ang tag-iya, way kabalo. Why idea nga i-harvest sang suspect or ni alias Baby Boy ang apat kabilog nga langka. Tilang taon ta kun iporso sang tag-iya ang sang langka, sang puno sang langka nga ginkawat ang na recover mga katropa sa aton sa rin nga mga katapo sang pulis. Kita mo na ako, kita nyo, ginapunggan ganit siya. Okay, gawara siya mo. Hay. Diba sinagutom la? No? Sa aton sa rin nga mga tag palamati. Last 11:06 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Sa pihak nga bahin, sa aton sa rin nga pag pangalagad, talupang don taman niyo kay may nagpalabot diri sa reklamo sa XFM Iloilo. Pero gusto na to niya tagon katropang BJ nga ang proyekto why gid ya kunta ni question. Kay ti sinobla gusto nga ang dalan hindi pag simintuhon man. No? Why gid siguro no? Ti aton conforme kita dira nga ang dalan dapat gid man simintuhon kung kinanglanon kapin pa ko na mag-ulan daw nagali na putyak man. O galing ang isa lang ka question kay gina-question sa mga residente nga ang pag-siminto nordiritso gid hilob gid katropang BJ ang pag-insinin natin ining dalan nga ginsemento is Barangay Road ni siya pero kung tani ang ginapamangkot malang sa mga residente nga ti araw-araw tapa ang kontraktor, kung sino man ang kontraktor nga nag-ubra sang proyekto, why gid siya nagbilin abi sang ang pagsemento hilob gid mo bilugar sada makita niyo na sa aton nga Facebook live no ang picture ang laragway. According sa report ini mga katropa ang natabo o kon ang proyekto dira sa barangay Badyangan sa Banwasang Lambunaw, Iloilo. Di hilob gidya o, kita nyo, hilob gidya ang bilog nga karsada. Ti ang mga residente nagapamangkot. Ti halimbawa, kung may motorsiklo din ka, bisan sa motorsiklo lang din ka na maagi, bay. Paano ka na makaagi kay kung basa ang simento? Okay lang kung ang simento malana, no? Katropang BJ. O galing kay hilob gidya o. Why yabi siling agin ang isa ka lane, amo lang ni anay ang isimintohon pagkatapos kung matapos ng iyang curing period, pwede amo naman niyo. Lang taon mo, halimbawa, kung may mga emergency abi, kung may mga ambulansya abi, ano na nila ang may, halimbawa, abi may naglain ng pamatsyag na kakinanglanon sa dalon sa ospital. Pagkatapos may ambulansya, ti ang ambulansya hasta landa daw ibit-bit.
pasano nila ang pasano nila ang pasyente ko ning kaso eh. Now again, sa aton sa nga matagpalamatiway, kita nag-again sa proyekto. Kay namigid nga sahi sa nga proyekto, ugaling ang sistema lang sang pagpa-implement sang proyekto nga waay gid gin binlan anay for the meantime, no? Halimbawa, abi half lane sa aton sa nga matagpalamati, amula na anay simintohon, and then kung matapos na ang curing period, amo naman ang pagpasimento sa piyak nga lane. Kundi daw manami kung tani, nga bisan pa paano, bisan motorsiklo, bisan ang tao, pwede makaage. Di kung basa pa ng simento, be, kung bago lang ginanabuhos, be. Alang-alang mo na ipaagyan sang salakyan or paagyan sang motor. Sino ang kontraktor siniha? Tige natingwaan naton nga makuha ang reaksyon sa mga barangay officials. Pero again, sa aton sini nga matagpalamati, why kita yan nag-again sa proyekto? Kay nami gidya ang tinutuyo sa proyekto. Ugaling ang sistema lang sang pag ubra sang kontraktor o kung sino man ang responsable nga dapat. Why ni lagin hilob ang bilog nga dalan? Kay tiintindihan naton kung siminto na may curing period pa na. Pila ang curing period sina? Pinakadalista siguro na nga curing period. Butang mo 45 days siguro. No? Katropa BJ, no? Before maagyan sang salakyan. Take a

Lambunaw, Iloilo, pagalang taon-taon na nakita ni isang mga barangay official sa aton sila nga mga tagpalamati. So ina mga katropa, aton nga tingwaan kay Basi Malabot, na kayo nag-try kita nga makapangita sa nga contact number sa barangay kapitan or any barangay official sa barangay Badyangan sa Banwasang Lambunaw, Iloilo. Last 11:12 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa aton sila nga mga police reports mga katropa. Sa siyudad sang Pasay, mag-asawa patay sang ginbuno kaginlabo sang ila man lang mismo bata. Ang bata nila mayara sang diferensya sa paminsaron kag ang report nga daw pila nakaadlaw nga wala makainom sang bulong, makatumar sang iyang maintenance. Rason kagabi nga natabo ining insidente sa barangay Himumwa Agahon sa siyudad sang Pasay. Na interview naton si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasay City Police Station. May kang tanan sa siring insidente sa aton siring mga tag palamati. Ano bala ang imbestigasyon? Ina mga katropa, standby kay aton nga igapabati sa aton siring mga katropa ang imbestigasyon sang Pasay City Police Station. Sa piyak nga bahin sa Miag-aw, mayara man sang gintiro patay. Kahapon, no? Kahapon isang unto galing way tama labot si Police Major Richard Lau, ang hepe sang Miag-aw Municipal Police Station, helper sang naga manog isda. Ang suspect manog isda man katropang BJ te ang hambal ni Police Major Richard Lau, tatlo ang motibo nga ginasunod sang Police. Number 1, hinubog. Number 2, parte sa negosyo. Gagang ikatatlo, nahanungod sa daan nga away sang suspitsyado kag biktima. Arestado naman ang suspitsyado nga manog isda kag nag-request na sang autopsy sa bangkay sang biktima samtang na kalakip na ang gin-request ang pagpaidalom sa paraffin examination sang suspitsyado mga katropa. Ma-interview kita sinagiron sa kay Police Major Richard Lau, ang hepe sang Miag-aw Municipal Police Station. Last 11:14 na ang aton oras sa derisa aton nga pagpangalagad. May aksidente man sa barangay kahagikikan sa Banwasang Pututan, Basi Malabot na nagkiron, no? Sa aton sila nga mga taga panamati. Happy happy birthday, Anay Subong Adlaw, sa kay Nanay Blandina Banday Imbultorio. Kaya na edad ni Nay Blandina man. Happy happy birthday gid sa kay Nay Blandina Banday Imbultorio. Ang pagpanamyaw tinatural halin sa imo sining mga kabataan, sa imo mga kaapuhan kag sa imo sining mga umagad. Last 11:15 na ang aton nga oras sa aton sining pagpangalagad. Good morning Anay sa kay amigo ta Alex Pasilo. Sir, good morning. Happy listening kay Sir RV Chris Casires. Good morning. Happy listening lang. Kamusta ang aga kay Nong Fred Bilbao? Nong Fred, kamusta ang aton sining aga? May lang pag pamati dira, no, sa kay Nong Fred Bilbao sa St. Clair Subdivision sa Hibawaan sa distrito sa Mandurriao. Also, good morning man sa aton sining mga coordinator sa XFM Katropa listeners and solid supporters. Kay kagawad Rodrigo Montaño dira sa Kalaparan Arevalo. Kagawad Alan Ilanggos. Also sa kay kagawad Tony Itoriaga. Kay Ronel Daroca, good morning. Happy listening. Kay Gabi Gabo. Gab, good morning. Happy listening. Aton sining coordinator sa senior citizen kag PWDs. Kamusta lang? And also sa kay Michelle Abugadil.

0: kay Ronel Abugadel. Good morning, happy listening sa coordinator nato ni sa Mandurriao, no? District. And kay nung Arnel Ledesma, dulong time no si sinong Arnelao. Kagawad Arnel Ledesma, kamusta lang daw long time no si nung kag sa mga taga Caltex and Petron Gasoline Station. Good morning sa Maymay sa Bukuhan kay Babin Kanayunan da Bab. Kay Sir Jimmy Berdin Charisma. Good morning, happy listening. Kag diraman sa Dikamay Itiri. Diray sa 3S Itiri. Good morning kay nung Lidoy. Sa Liday Store di sa Bilya Consolacion. Kay nang May Gali din, no, sa May Atubang sang Shopee Hub. Good morning, happy listening lang. Kamustang aga sa mga taga Shopee. Salamat Shopee. Good morning, happy listening lang diri sa aton sidinga pag pangalaga. Last 11:17 na ang aton oras. Diri sa aton nga pag pangalagad, ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad, buylog nga gidadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sama ulanon nga tiempo manami ipangapi. Pero dapat kung magpangapi ka, hindi lang dapat basta-basta nga kape. Ang kape nga healthy, kag ang kape sa magwapo, kag ang kape sa magwapa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hindi ang mayakas ang mangustino kung Santon. Mayaka man sang malunggay, may turmeric, may garlic, may spirulina, may real coffee beans, and sweetened by stevia. Indugangan sang glutathione kag collagen. No? So, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Available man ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga original, wala sang caffeine, aroma lang. May mangosteen, may moringa, kag soya extract. May ace of labons nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton siling alawas. Ilabi na sa mga kababainhan nga mayaras ang hormonal imbalances kag sa mga kalalaki na naman nga mayaras ang prostatitis o kung paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And ang another variant sa aton siling kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. May mangosteen, may real coffee beans, and vitamin D3 sweetened by stevia. Sa mga diabetison, mayon eh, no? Sa aton siling mga tagpalamati. So, tatlo ka mga variants ng kape, piliin nyo lang. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Premium D3 Coffee Mix, may kape, nakapangapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Kag ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available sa mga butika, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. And sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tumang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada. Basta pangitaan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. Kay katropang Rodolfo Dilapos, good morning. Aton siling nga coordinator sa aton siling nga XFM Taxi Patrollers. Kay si Ronaldo Abeto, good morning. And katropang Renante Chanova, bong! Kamusta ka na da bong? Okay ka na da bong? Duty ko ni Bongbong ay. Good morning, happy listening. Sa aton siling mga katropa, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad, mga balita, gag impormasyon, aton siling pagabalikan pagkatapos ng aton siling mga commercials. So, please stand by. XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.

0: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:25 ang aton nga oras sa pabalik sa pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kay Sherwin Marcue, good morning. Happy listening lang diri sa aton sini nga pag pangalagad, no? Sa aton sini nga mga atag palamati. Sa aton sini nga mga katropa, ginatry na aton sini nga malabot ang pututan na MPS parte sa vehicular accident nga natabo subong gilang aga sa barangay Kahagikikan sa Banuasang Pututan na Iloilo. Hopefully nga malabot naton kay ongoing pa ang ginahimo nga investigasyon sa aton sering mga katapo sa pulis mga katropa, ang traffic investigator sa sering nagluntad nga aksidente subong gilang nga aga sa aton sering mga tagpalamat. Para sa inyong mga reaksyon, opinyon na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Ipabati naton katropang BJ, ahay, masubo maning natabo sa mag-asawa, no? Dito sa may barangay Himumua Agahon sa siyudad sang Pasig kagabi, natabo ning insidente at around 9 o'clock. Ang mag-asawa mga katropa nga Dolores kag Oscar mga katropa ginbuno kag ginlabo sang ila sining mga sang iya sining sang ila sining bata. Ang edad sang mga biktima ni katropang BJ, senior citizen na ang isa 84 years old, ang isa 82. No? Ang suspect nga bata nila nga may diferensya sa pangunahuna, nagaedad sang 46 years old. Kagasubong ang suspect ara sa Western Visayas Medical Center kay ginpasayg nila, no? Sa aton sining mga tag palamati, no? Pero antes, no, sa aton sining mga katropa, antes ang pagpabati naton sang interview sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, direkita anay, no, sa iban nga mga balita nasyonal katropang BJ sa aton sining mga tag palamati. Ginpangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kon CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pag-turnover kagapormal nga pagbukas sa tourist rest area or TRA sa Patikola Sulu sang nagligad nga Sabado. Kaupod ni Lapid nga nagatambong sa programa sanday Vice Governor Abdo Sakur Tan, Department of Tourism Undersecretary Mayra Paz Abubakar, DOT Regional 9 Director Dara May Catalunya, kag iban pa nga mga opisyal sang probinsya sang Sulu. Sa mensahe ni Lapid, ang TRA sa Patikol Sulu ang kabahin sang 17 ka tourist rest areas sa nga natapos na sa nagakalain-lain nga lugar sa pungsod. Ini ang pinakauna nga TRA nga may Muslim prayer room nga ginapunduhan sang CHESA, isa ka government owned and controlled corporation sa idalom sang Department of Tourism. Tinutuyo sang mga tourist rest area nga magaserbi nga sa para sa komportableng palahuayan sa mga biyahero pinaagi sa paghatag sang impormasyon, may kang tanan sa mga atraksyon sa turismo, matinlo nga palikuran kag espasyo para mapakita kag mabaligya ang lokal nga mga produkto. Sa karon nagapadayon ang CHESA sa pagpatindog sang 39 ka iban pang tourist rest area sa nagakalain-lain nga lugar sa pungsod. Las 11:30 na ang aton oras sa diri sa aton sini nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa Iluhanta, ipabati naton katropang BJ ang interview ta sa kay Police Lieutenant Colonel Hernan or Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station, may kang tanan sa sering natabo nga insidente pag patay sa mag-asawa ang senior citizen sa barangay Himumua Agahon sa siyudad sang Pasig kagabi. Si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa.
1: Kagabisa may batong station na kaya na report regarding sa stabbing incident sa may barangay Rimumwa, Agahon, Pasig City. Na ano ng incident sir is natabo mga around 9 p.m. na na-receive natin mga around 10 p.m. na na-report sa atin. Yung din sir, involved sir, magpamilya man sir, na ang ating biktima is ang mag-asawa. Kaya suspect na natin sir is ang ilang bata sir na nag-suffer sir ng medical, mental disorder sir.
0: Ang biktima sir, anong pangalan?
1: Ang biktima sir, si Esther Espina, kay si Dolores Espina sir, ang mag-asawa sir.
0: How about ang suspect sir?
1: Ang suspect sir, ang bata Manila, si Miller Espina sir.
0: Anong ginhalinan sir, naging pangbuno ni isang bata ang mag-asawa nga ni?
1: Based sa ating investigation sir, kung naman na nag-ano sir, nang buno lang ang bata nila, kaya according sa witness sir, may nabatian nung sa nag-ayot tapang, pag palapit niya pag-anaw niya is nag-ahigaan nung mga may mga kilas na ang ating biktima sir para pag-buno kung ilaman na pagalingan ng bata sir. May ano ba sir, nag-ano sa kang anxiety sir, kaya pila na siya ka-adlaw. Ako ay tingin na wala na nakainom kang iyan na bulong pag wala itinulugan din ang suspect natin na naka-ano kang mental disorder na sir.
0: Oo. Di na mga pila sir sang mag-asawa?
1: Sir, sa mga kalawasan nyo lang sir, ang mga pilas nyo sir.
0: On the spot sir, patay ang duwani ka mga biktima?
1: Ang ano sir, ang babae sir, si Miss Mandelero sir, is declared sa DOA siya sir, abot sa hospital din ng si Sir Oscar sir, is medical, hinangat pa sa undergo sa medical treatment, but later on sir, around mga 12 midnight sir, is just declared na sir,
0: death. Oh sir, ano ang status sa buong sir sang suspect?
1: Sir, sir ang suspect sir is arrested naman natin sir, doon na sa record to the rest time Visayas Medical Hospital sir, doon in-assistan natin na psychiatric dito sir, psych evaluation and assessment sir, then as of this time sir is dito siya sa psychiatric ward facility ng Western Visayas sir.
0: Ano nakadugay ni sir nga nag-asuprer sang may diferensya sa pangunahuna ang suspect sir?
1: Dugay naman na nito sir, then ano lang sir, mga pila na daw pa-adlaw nga daw wala na siya pa-take ng medication niya kag wala siya tinulugan. So ako din sa ating mga sa inyong mga sir.
0: Pila sir gani ang edad sang biktima sir?
1: Ang biktima natin sir is ang lalaki sir is 84 years old, like ang babae sir is 82 years old.
0: Lonsay senior citizen, how about sir ang suspect sir?
1: Ang suspect sir ang bata nila sir is mag-edad na 46 years old sir.
0: Why asawa ni ang bata?
1: Accordingly sir, tatlo lang sila sa balay sir, ang mag-asawa ang nanay tatay na kag siya sir.
0: Ang status ng suspect sir is arrestado no?
1: Yes sir, arrestado and press record sa Western Visayas Medical Center sir, so psych evaluation and assessment sir. But as of this time sir, nasa custody siya pang ano sir, pang Western Visayas, dito siya sa psychiatric ward sir, naka custody sir. So may ano na siya nga present ng parang police dito ng gabang time sir, sasabla sir.
0: May mga recoveries kita sir sa crime scene?
1: Sa sabang sir, ang kutsilyo sir is kung lakang na ano sir, gawin pa man dito sa pang investigator natin sir. Kahit para makahistorya man sir ang utod na sir kung ano din man ang pag-ano sir kung i-pursue nila ang complaint o hindi sir.
2: Centro! Centro!
0: Nabatian mga katropa si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station. Hi. Ti subong sa Western Visayas Medical Center sa psychiatric ward ang sospechado. Tidugay nang may ginasuprer nga balatian gali ni no nga kag may maintenance ang suspect And tatlo lang ni nagapangabuhi sa sulod sang ila sa ding balay ang duha ka napatay ang mag-asawa kag ang sospechado. Ti maano maano na nang bi ang sospechado ni kato pang BJ bay no? Kay why nang iya ginikanan? Senior citizen naman gani ang iya sering ginikanan. No? Makon mo multiple stab wound kag hack wound.
2: XFM.
0: Sa aton sering mga tag palamati makita mo ang suspect dako lawas ning suspect kato pang BJ mo.
2: Centro.
0: Sa ginresponderan kagabi sa mga katapo sang Pasig City emergency responders kay may pilasman may napilasan man ang suspechado kagasubong yara sa Western Visayas Medical Center. Ti magadepende ugaling ni sa pamilya no
2: Centro.
0: Sang mga biktima kon i-postro pa nila ang kaso against sa suspechado since nga ang suspechado ang mayara sang deferensya mga katropa sa panghuna-huna.
2: Centro.
0: Last 11:36 ang aton siling oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Centro sa XFM 100.7 Iloilo. Idingabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Sa subong at tiyempo, dapat hindi kita magkabalatian. Nag-aulan-ulan naman. Nag-aulan-ulan, mabasa ka, hindi mo malikawan, matalitihan ka. Tapos, birahon ka sa mainit nga tiyempo. Ang nubo mong kabalatian, magkatrangkaso ka kung hindi mabakod ang imo nga immune system. Para nga mapabaskog na to, ng aton siling immune system sa aton siling mga katropa, may pambato kita sa mga balatian, tumar kita sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Labi na ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Nga magtumar kita sini. Kay ini ang suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan kita batok sa mga balatian. Ilabi na ang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ini ang mayara sang mga health benefits kita nga makuha because ang iya siring mga ingredients, lima ka mga ingredients nga gintingob sa isang kapsula, may mangosteen, may ampalaya, may malunggay, may garlic kag spirulina. Para malikawan naton ang mga pamalatian, kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ng iban pang mga klase sang balatian. May yara sang antioxidant, mangyaranon sa antioxidant, may yara sang anti-inflammatory properties nga makabulig agod nga maproteksyonan kita sa mga balatian. Sa pagtumar naton sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, upda naton sang Santone Vitamin C. Ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system.
2: Centro.
0: And ang perfect combination niya ang Premium D3 nga mayara sang all antibiotic effect, nagabulig sa pagpabakod sang aton sining mga katul-anan. May antiviral kag antibacterial, may para sa mga bacterial and viral infections. May kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton sining lawas. Bangod sang vitamin D3 kag virgin coconut oil, may malunggay oil extract. So tatlo ha, the ultimate trio, mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo. Why niya kontra-tiempo? Kung may arakamoda sa maintenance, why niya kontra-tiempo? Tumarga mo sa aga, sa udto, kag sa gabi. No? 30 minutes no? Before kita magkaon, tumar kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Balan kong kaisa, depende ni sa lifestyle man aton ng aton siring mga balatian kag ang aton man siring kinakaon eh no sa aton siring mga taga parwati kapin pasubong at chimpo nga mahilig kita subong sa mga instant noodles o mga mahilig kita magkaon subong sa mga ginabaligya sa mga fast food chain. Debla, no? Sa aton siring mga tagpalamati. Pero, dapat panumdumo naton ang aton sini nga ikaayong lawas. Ang healthy naton nga ikaayong lawas. Kay prevention is better than cure. So tumari kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy kag generika sa tanan-tanan nga mga butika nationwide or dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira sa Yes to Health kompleto dira ang mga dekalidad, garantisado, kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Dala na lang dayon kamo dapat konsulta. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tudluan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nagaayo sa inyo sa nga mga balatian. Bukas sila halin Domingo, tob-tob, Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Hindi ka din mag-contact lang sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Aram nandira si Ma'am Gina Impinado and si Ma'am Isen Malio Estrera na mag-assista sa inyo sa inyong pagpadulong sa Yes to Health Wellness Center. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Magabalik kita sa aton siling pagpangalaga din. Sa aton siling pagbalik, ipabati ita ang aton siling interview sa kay Police Major Richard Lau. Investigasyon sa shooting incident, manog helper sang manog isda. Way man sang liwan nga nagtiro sa iya, patay ang manog isda man, no? Sa Banwa sa Miagao, sa Baybay Norte. Ano balang investigasyon? Balikan ta sa aton siling pagpangalaga pagkatapos ng aton nga mga commercials. Oh!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
7: mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: O, ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Las 11:50 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Ipabati nato ng interview sa kay Police Major Richard Lau, ang hepe sa Miag-au Municipal Police Station sa investigasyon, no? May kang tanan sa siring shooting incident nga natabo sa Barangay Baybay Norte kahapon sa aton siring mga katropa. Yari ang aton siring pagpakigangot, interview sa kay Police Major Richard Lau.
1: Sir, subong nag-request kita sa autopsy kag sa victim kag para pintest sa suspect kag pagduhin pa subong sa rin ato ng investigation kag ang pagpangita o ang pag-recover sa armas na tayo din gamit sa pagpatay.
0: Oh. Based sa investigation, ta, sir, mga ano oras na tabo ning insidente and sino ang biktima, sir?
1: 11:20 p.m. kung nabi, sir, May 31. Involving sa kay victim na to, alias Alvin, 26 years old, male, single, high school grade level, helper sa isda ng Ambusio, and resident of Zone 5, Barangay Baybay Norte, Miag-au Iloilo.
0: How about
1: suspect, sir? Ang suspect na to, amo na si alias Apa, 44 years old, single, vendor, office vendor, high school graduate, and resident of Zone 5, Barangay Baybay Norte, Miag-au Iloilo.
0: Anong ginalinan, sir, sa insidente?
1: Samtang araw na sila sa may fish landing or baligyaan dala sa Hulsilan, sa isda dala sa Orbe Street na ginapanagyahan ni Alex Nolada. May pag-binaysay ni sila nga nagtabuti sila nga diwa considering andyan ni sila sa makaulubong wiling nun. Kaya ang suspect, ang victim ay yun, nagpahuli, kaging sundan sa isang suspect, kung sakay siya nga motor, kaging naging kwasa siya, balay nga wala pa ba determine na pusel, kaging tiro ang biktima sa mga dua kabises sa iyang left shoulder at sa ulo.
0: Mm-mm. Anong status ang biktima, sir?
1: Ang biktim is dito na rival siya, naging dala sa may Memorial Hospital or Dimbal District Hospital, wala ang suspect na sa buong sa ito niya custody.
0: Oo. Anong motibo, sir, sa insidente, sir?
1: Possibly, idwa ang tatlo ka motibo, drunkenness, sa negosyo nilang isda, at may mga daan silang, may mga nag-radyo sila.
0: Prior matabo ang insidente, sir, ano, may pagbaisay pang natabo between sa biktima kag sa suspect?
1: Yes, sir. May pagbinaisay.
0: Ang status ng suspect subong, sir?
1: Arrested, sir. Arrested sa Metro Station.
0: Dead on arrival pa siya sa ospital, sir, ang biktima, no?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Why naman, sir, may resistance sa parts ng suspect sang gindakop siya?
1: Wala naman, sir. Wala. Oh. Para sa wala man balay.
0: Anong recoveries naton, sir?
1: Muna, wala pa natin na-recover ang karam sa iyong gamit, pag-unduhin pa sa buong atin sa pangita.
0: Oo.
1: Kaya, amo na sir, ginpalapin natin siya, kaya ginbiktang victim to ginpa-artisan natin sa autopsy.
0: Sentro! Sentro! Nabatian mga katropa si Police Major Richard Lau, ang hepe sa Miag-au Municipal Police Station. Naka naman sa custody, sa atong siling makatapo sa Miag-au Police, ang suspitsado, while ang biktima is subject sa autopsy, no? Pilas niya ni ulo, katropang BJ, kag abaga mo ang biktima. And ang suspect ipaidaluman sa paraffin na examination sa aton siling mga katropa. So, more updates, no? Sa aton siling mga tag-panamati diri sa aton siling pag-pangalagad. And by the way, ang update pala to sa ginapangita naton nga familia, ginahulat-hulat naton ang feedback ni Punong Barangay Sir Bando sa Barangay Fundidor sa Distrito Samulo. Kaya ginalocate na ton ang familia ni Romeo Fernandez nga dito subong sa Angeles, Pampanga. Pero based sa feedback sa atong sinakontak dito sa Angeles, Pampanga, daw hindi na nila to malocate si Romeo Fernandez. Kay makapila ka beses naging kantuan ni JB dito sa lugar nga ginatineran niya sa merkado nga dito siya nagatulog. Hindi why niya maabtan or why na to makita bisan pang makapila na kabeses nga ginbalikan ni JB dito sa lugar nga ginatineran sa sinay ni Romeo Fernandez. Pero diri sa Iloilo, ginahulat na to ng feedback ni Kapitan Servando sang Fundidor kay suno sa iya, gina-usisa niya, kagina-check niya sa barangay niya, ang ina-isa-isa niya, check, no, kung kilala nila ang pangalan nga si Romeo Fernandez, kag kundira nag-i-star ang iya sila nga bata. Hopefully, subong adlaw, may ara na kita sang feedback, halin sa kay Kapitan Servando, Ari Servando, sang barangay Fundidor sa distrito sang Mulo. Sige, kaya na walang ala na kita sa oras. Sa aton silingapag pangalagad, it's Turbo Time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglabuas ka. Gani baskog ka ko nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado na mas manami ka, mas mabago na inyong relasyon ko nakaturbo Dietary Supplement for Men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang BJ Serrada. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: Centro! Centro! FM. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, atid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Jinggoy Estrada, 3 co-accused, nakakulong na sa Quezon City Jail sa Payatas. BGMP, tiniyak na walang magiging VIP treatment.
2: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nagpalipas ng gabi sa PNP Hospital. Bonoan, nasa mabuti ng kalagayan matapos maapagpahinga.
0: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado. Ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes.
2: Hiling na pagbabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte, hindi gagawin ng Senado ayon kay Representative Ridon.
0: NBI Director Melvin Matibag, naghain po ng ethics complaint. Laban kay Representative Kiko Barsaga kaugnay sa Senate shooting incident.
2: Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 17.
0: Palitang regional, pasahero ng lumubog na MBCA Quetzal J mula Davao Oriental. Nasagip sa Indonesia, 4 na kasamahan patuloy na pinaghahanap.
2: Sa balitang international, US naghahay ng planong gradual de-escalation upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
0: Showbiz, mga katropa, Lois Sandalio na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
2: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams, pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalin na po tayo ngayon ng Martes, 2 ng Hunyo, 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oliveras.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail Male Dormitory. Yan sa Payatas nitong Monday ng gabi si Senator Jinggoy Estrada at 3 niya nakasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at graft charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening sila Estrada, DNR Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po ay VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad na mautos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pinagtibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas ng batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong Flander at Craft. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada habang sinadda ating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupan ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes. Narito ang report. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson ay isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon itong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Lacson, hindi maituturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas sa iba pang gawain ng legislatura. Iginit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatandang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority bloc noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst. Sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
4: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagpatago naman? Bakit kailangang bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakpan sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay walang ganung pribilehyo? May kasi may isip mo din ano? Ang problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong, ikaw ba i-surrender o huhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
0: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampanan ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
5: At more than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede po talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman kumukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At diba tayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
2: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado bilang Impeachment Court. Ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado, kahit hindi maaaring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
5: Kahit nagkaroon po ng dismissal, hindi rin nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa yung trial, dalang bagay lang mo yun. Either makot o makondit after full proceedings po sa Senado. No? So, ayun ang inaasahan natin. Magsimulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at sa ng defense.
0: Si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang iharap sa pagdinig. Patatandaan ay giniit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghain naman ang ethics complaint sa kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan ito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas, kaya nararapat lamang na dumaan ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagkapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astrodel Castillo

0: talagang may concern sa food supply for the next few years. Power and energy, isa tayo sa pinakamataas sa universe, hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no, na gustong ilagay na ibang bansa, pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence, kung talagang ma-solve immediately.
1: Ang economic analyst na si Astro Del Castillo.
2: XFM News Nationwide.
3: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Kuwangko na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong epiral law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
4: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag-angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magkipo tayo ng $380 million. More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
3: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco.
2: XFM News Nationwide.
1: 16 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Iba pang balita tayo katropa. Umabot po sa 17 na. Malungkot to. Yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 13 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1:00 to 4:00 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations na mga responder para sa 3 manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide katropa, sabay niyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Makati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
2: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan, patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
5: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit 1 lamang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas pagliligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon,

0: XX Jakarkia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezal J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ng advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na magulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, Katropa Bo sa Balita, Marvin Ebalo, XFM News.
1: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Kinumpirma ni First Lieutenant P.V. Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front and New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjong o Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nagkaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsagan ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang pagalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ang kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, na Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si John Ray Otlang Rundina, residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station na sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual nang bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ng suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon na patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: Fish vendor na barilang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo. Live report.
4: report.
5: Dead on arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagaw Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, nasa kustudiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Samantala, water flashing. Muling isinagawa dyan sa Tugigaraw City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag ng XFM, Tugigaraw.
6: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o BFP Tugigaraw sa ilang paunahing lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tugigaraw City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunahing kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tugigaraw ang water flushing operations sa bahagi ng Tugigaraw City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tugigaraw, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie the Kiwag, XFM News.
4: XFM News Nationwide Update.
1: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
7: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pag-ulan ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
1: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tugigaraw. At yan ay nasa 43 degrees Celsius. Kaya din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Inpanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya tampayo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
7: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagay na ng isang plano para sa dandahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatagpo na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin sina Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiations sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng US, unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Bagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
4: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumipsipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na comment. Umapaw naman sa gigil at samot-saring pagbati mula sa netizens at Loini fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Lia. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games dyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa konfirmasyon din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasulukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aiki Prefecture mga September 27 hanggang October 3.
4: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:31 na po ng pananghalian mga katropa at sumayin na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
7: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
7: Ako po si Brian DePaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
7: Mabuhay, exciting Pilipinas!
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
9: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
13: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
14: With McSaver's Sulit.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
16: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel, sa ang tangkuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagdaan, naghubin, kagnagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix, tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot, pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit.
10: Mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
1: Patropa mo!
9: Anxiety!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Abi plus tarang inyo sa mga kaugalingon para makapamati kamo itmayad kay magadala kami sa inyo sa mga mapuslanon sa nga mga health tips and information. Amo ni pinaka-importante sa tanan nga makakuha kita bala sa mga ideya, ihibalo, sa mga bagay-bagay nga makabulig para sa pagpapagon sa ato ni kayong lawas. Doay manguro ti may nagapangamuyo dira nga magmasakit sa kagmapatay, no? Ang nagapangamuyo na kalabanan, sini ni nagamasakit na kagahambal nila, niya daw dali na lang mapatay. So para nga makalikaw kita sa masakit, manang ginahalinan permisang threat to our life. Kinahanglan nga mag-adjust din kita sa ato sining lifestyle. Pagkatapos buhin-buhinan tabi ng mga bisyota. Pagkatapos sinang sobra kon kay isa nga Panginaon, balabalan ta nagid nga hindi pwede. Ala bumba-bumbahan tapak Panginaon pagkatapos maghibi-hibi sa ulihi. Nga anagahibi kaysa simple lang arayuma ha, arthritis bala. Bira-birahan ta kakaon sang baboy. Pagkatapos gani magbanog ang arthritis ta masalapay lang ani kaiban dayon tulo ka luha mo. Bangod sang kasakit bala. So para makalikaw kita, hindi kita magka-arthritis soon, nga mahambal nga makalikaw ka sa arthritis, huwa, hindi man tanan gina-arthritis, tangang iba no ay man gina-arthritis, imo lang. E dapat reviewon man, ano ginakaon ko permi man, anong cause ko nga gina-arthritis ako man. Problema sa aton, kaya why na aton gina-review, abi ang kogalingon ta. Ang kabuhi, kung kaysa iban gina-review ta, pero ang aton kabuhi, hindi ta ka-review how. Abi reviewhan nyo kung anong ginakaon nyo para may balawan nyo kung ano nagadulot sang masakit sa inyo. Ang programa The Secrets of Health Live, kita ang mabatian. Sa tanan siya nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kag saton man siya nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Nag-imbitar kami sa inyo. Abi, tugda-tugdain ninyo kag ipadalang inyo sa mga concern sa ato sa nga live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga ma-refer nato nina sa ato sa nga consultant kag mapasabat sa kutub sang masarangan. Kag syempre sa ato sa nga pagparagad upunta ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton suning pag-pangalagad. Kag-tikumusta naman ang aton suning mga suki nga mga tagpanamati. Kabay pa yara ka mo sanino sa maayos suning kahimtangan. Pero kung may iban sa aton, dira nga nagaburubat yag suning sa pila ka mga sintomas sa kung anuman suning makabangdanan. Ari naman kami sanini, Sir Josiel, maghahatag sa inyo sa pila suning ka mga panugyan. Kag-maliuman naton, Sir Josiel, no? Ang topiko nga aton pag-istoryahan na subong. Ayan, isa na nga makabulig sa bato kung makahatag sabat sa panginahanglan nun sang iban nga nagakinanglan sang mga bioactive compounds kagkapasidad sining aton pag-istoryahan kung anong mabulig sa ikaing lawas kag kung paano mabuligan kung may ginabatyag na sa kalawasan.
0: Oo, kay ti daw damo guru kauyon sa istoryahan to subong. Pero kung daw pamatsyagan nyo, hindi na nami pamatsyagan ninyo bala. Ang panumdum na namon sa inyo is this. Nakainom na bala kamo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. Basi kon nalipatan ninyo kahapon or hindi gani nalipat kamo inom subong, ginapanumdum na namon kamo kaya mo nang dako nga makabulig para mapabilin ta nga mabaskog ang ato sining immune system. And today ang ato sining paghahambalan ng ato sining mangin topiko. Daw, pwede ini mautan, Dok Leo? Daw, pwede man matanok ini?
1: Pwede mautan, Sir Josiel. Ara man gyapon ang iya sa ning benepisyo. Pwede man siya matanok o kon iban nga pamaagi sa pagluto, Sir Josiel, nga makahatag gyapon sa benepisyo sa aton.
0: Oo. Kay nadari-sari ang iya sa ning species. Hindi lang kung no, kamo magkaon sini, magutan kag magtanok sang udag.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang udag numeros kakatol ina.
1: Mm-hmm.
0: Pero daw palius bala sang palaw. Kay kon hindi kakahibalo mag ano bala, magpreparar sang palaw kon kaysa makatol man mo ang imo sining pamatsyagan. Amo man na sa to sining paghahambalan subong. Ang ginatawag nato sining English ya galis ni Doc Leo, Gabi root.
1: Mm-hmm.
0: Butang balon sini ana pulo sang gabi o kon dagmay tawag sa Ibanok Leo.
1: Yes sir Jocelyn.
0: So ang pulo sang dagmay o kon gabi or gabi root. May dako gali nga mahatag sa to sering benepisyos lawas. Kon maghambal kita bi honest tanan pakilalat sin yung gabi root. Kami ni Doc Leo sini kagi kami maintainer sini nga pamahaw namon gabi root lang Doc Leo kun ini palawan kun ini kamuti parehos na sila sang species halos Doc Leo.
1: Correct sir Jocelyn, kagang iban man gani sini atri nga gusto nila nga may serve extender bala sir Jocelyn.
0: Hmm.
1: Gamay nga ukon sa ila sini nga kanon or bugas gina updan nila sang gin cubes.
0: Oo.
1: Nga pulo sang palawan or sang dagmay.
0: Actually manamit ina siya kon kahibalo kamo magtimpla Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon hindi kamo kahibalo magtimpla base kon maglagdos ang tinigang nyo ni gani magbasa.
1: Correct.
0: Pero ang pinakanami sining ilakot actually banayan gid ya Doc Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sa gabi pagkatapos palaw or palawan tawag ta ang iya sining pulo mas nami pagid ang banayan. Pero ti maiwat na subong ang banayan, diri lang kita sa gabi root o kon sa pulosang gabi. Tuloy mahamot ang pulosang gabi, Doc Leo, kanibutamos tinigang, no?
1: Yeah, correct, Sir Jocelyn.
0: Makagalana mo ng problema. Galing kayo, hindi mo mapunggan kung saan mabangal ka, Doc Leo. Wala tuosin mo.
1: Ako lang, kontrolon lang na ito ng person. Nga ito, sir nga kaunon, Sir Jocelyn.
0: Mm. Pero anong may ara, Doc Leo, sa gabi root o kon pulo sang gabi nga makuha kag mapuslan sa ato sa ningarawas, Doc Leo?
1: Kadamo sang makuha naton yung benepisyo sa Sir Jocelyn, no, tukibo naton ang mga sikreto sini nga makabulig sa aton sa ninga lawas. Mayor gid Sir Jocelyn ining pulo sang dagmay o kon sang gabi nagaangkon sang complex carbohydrates kag may ara sa sang dietary fiber. Kung ikombinar na ito ng ginatawag complex carbohydrates plus dietary fiber, mangin more nutritious carbohydrates siya, Sir Jocelyn.
0: It's because nga damo iya dietary fiber, Doc Leo. No?
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag hindi madasig nga makapataas ang aton sa ding kalamay sa dugo.
0: Mm. If we speak about complex carbohydrates, Doc Leo, this is much better than the ordinary sources of carbohydrates naton.
1: May ginatawag man, Sir Jocelyn. Kung may complex carbohydrates, may ginatawag man, Sir Jocelyn, na simple carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Ang simple carbohydrates nga nidri ni kalabanan sa mga refined na nga carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Nga amuni ang mayor nga ingrediente sa aton sa mga white bread, sa aton noodles, sa aton sa pasta, kag iban pagid sa nga mga kalanon, Sir Jocelyn, nga kung itupad nimo ang complex carbohydrates diri sa simple carbohydrates, mabiyaan gid ang complex carbohydrates.
0: In short, sini kon sa tao pa, gwapo kagwapay niyang simple carbohydrates, Doc Leo?
1: Diri ko na ni Sir Jocelyn, mahulog sa mga mistiso kag mistisa.
0: Nitibo niyang complex carbohydrates.
1: Correct.
0: Pero dako ang bulig niya sa ato sining lawas, complex carbohydrates may ara sa gabi root, dietary fiber, damo pagigali sa iba ni potassium, magnesium, vitamin C, manganese, antioxidants, ay abita carbohydrates la makuha naton dara Doc Leo. May vitamin C pagali ang gabi root,
1: even vitamin B6 Sir Jocelyn may araman.
0: Ang vitamin B6 part ini sa natawag naton nga vitamin na B complex, Doc Leo, no?
1: Correct.
0: Ano ganina, B2, B6, B12.
1: Yes, amo nang ano, B1, B6, B12.
0: Mm.
1: Ang masami nga ginainom sini kon may mga reklamo sa palaminhod or mga ginatuslok-tuslok bala sa parte sang lawas, Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Nga pamatyaga, no? Masiling, ano nga pala minod lawas ko, nga palang ala, matyag ko na ginatusok-tusok ka. Masami na ito, Sir Jocelyn, mabatihan nga response. Siguro kulang ka sa B-complex ay. Mm. Ay, pagbakal dito sa butika.
0: I see. Amo ng mga, ano ha, signs, Doc Leo, nga posible ikaw kulang sa B-complex sa mga ginatuslok-tuslok palad sa imo sininga tiil, Doc Leo. Imo sininga kung kaysa risbut kon kag batiis nga daw gapalaminhod nga daw ginatusok-tusok tuod bala. Ba't siya gani mo na ang iban siya doon nakalaman gani, Doc Leo mo?
1: Ang iban gani siya binila kon may nagatuslok literal bala or may nagakutot bala na wala man gali.
0: Okay. Now, speaking about this pulo or gabi root, pulo sang gabi, according to research ni Dok Layo, ginatawag ini nga hidden superfood. Paano ini nangin hidden superfood, Dok Layo?
1: Nangin hidden, Sir Josel, kate una-una, te galubong sa mo.
0: galubong sa, ano, no? Sa talamnanan?
1: Yes, yeah, sa talamnanan. Hindi mo siya makita, kinanglan o pakalihon, bago mo ini makuha. Pero ang pinaka-point, Sir Josel, nga ginatawag nga hidden, nabi kate, na-overlook bala. No, ginapabaya-bayaan lang bala nga, simple lang, ang iban gani, sanin sa pagkabalo ko, Sir Josel, sil ang mga ginabot bala sini nga mga gingabot bala nga pulos ang Palawan nagakalahuyos lang mo
0: ang hambal nila sini Doc Leo kon sa mga tao pa siling nga hindi gid man siling nga gwapo ka gwapa galing nami ilang batasan permi na overlook
1: na overlook lang Sir Josel no kag ang bala non bala kon balis karon naton Sir Josel bla nga bisan na hindi lang kuno maayo gidang imo itsura madala sa batasan. Pero may hambal pa gidang iban Sir Josel no kaysa nga singa isuno man ang batasan mo tani sa itsura bala. Oh. Ay gibay ko kuno karapatan nga magsinuplado ko magsinuplada.
0: Kon naway ka.
1: Istorya na nga to na. Pero pinakapunto sa ni dire ang batasan gid makadala gid sang bilog nga personalidad Sir Josel. O kun makabutong bala. Amo man ni pag-abot sa ni sa gabi, daw ay ka Sir Josel sa pabuton sa ni mo, daw hindi sa lapakon bla ko Sir Minuto bla.
0: Ang hamal nila sa ni, sagi ka makakaw na, no ka poor.
1: Nan, amo nang plastada bla Sir Josel. Pero kung padalman gali na ton, ginatawagin nga super food, especially hidden super food, tungkol na gaya ini sa fiber, manggaranon sa minerals, waay sing gluten. Kung may problema ka Sir Josel sa tiyan balaan, kag-sensitibo ko sa gluten na hindi advisable nga sige kakaon sa isang mga starchy nga mga kalanon eh. Lakip na gani sa ni ang tinapay.
0: No?
1: Yes. May ara sang antioxidants. Nagabulig Sir Josel para makondisyon ng aton sa digestive system pati ng aton sa nga tinai particularmente. Makabulig para sa aton sa nga kurason. Kag makahatag Sir Josel sa isang sustained energy. Ini ba lang hindi ka madali Sir Josel makabatyag sang kakapoy may kahutay ka tungod sa ginatawag benepisyo sa pagkaon sa nisining hidden super food nga dagmay.
0: Amo gali ni ka bunan siya sang makuha nato niya benepisyo sa dagmay no. Kun kaysa gina patasak ta lang na ganis karabaw na buyan bibi kag napasirib na lang sa bibi. Actually damo sini ang pwede mo makuha dara. Sa gabi unang iya sini nga ugbos pwede mo niya magat-an kanami sina tawag nila pinangat butangan mo gamay lang nga nobla katumbal kun kauyon ka hindi gani gamay nga ano luya pagkatapos lutuon sa gata pagkatapos pwede man madubo ang iya sini nga takway kaya ra man sa gabi nagahalin ang iya sini nga paklang pwede mo man siya mapangat amo nang ginat-an pagkatapos ang unodya pwede mo nga tawag na ito sa nila na aga or steam, pwede mo nang ilakot sa utan na mitman. Kag, anon to you, sa mga nagkaon niya seafoods, amoy ni ang ginalakot nila kung nga mahamot kung kaisa ang sabaw sang sinabawan yung isda nga dalagko.
1: Tama.
0: Inabutangan sang gabi kag nagalapuyot ang sabaw.
1: Tungod siya sa ring starch sa Radiosil.
0: Oo. Pero if we speak about gabi naman, Dok Leo, ang isa sa mga dakotang problema sa nikon mataman tatod kakaon sa mga non-fibrous sininga mga pagkaon bala, nabudlayan kita mamuhin, nabudlayan kita mag-digest. Ang ano iya, ang gabi iya, Dok Leo, anong epekto iya sini? It is friendly para sa ato sininga digestive system kung kauno na ito, Dok Leo?
1: May ara, gid siya, Sir Josel, sang mayo nga benepisyo, ano? Kag, hindi lang sa gabi, Sir Josel, eh. Halos tantanan na ito sininga ginakaon. Siyempre, nag-aagi, gid sa ato sininga tiyan, kati amuning, dari siya na ginaproseso mo. Ang ato sininga ginakaon. Ang problema na ito, Sir Josel, kung hindi friendly sa ato tiyan ng ato sininga ginakaon, hasta lang bla sa panamil kung sa dila ang ato sininga enjoyment.
0: No, kati kung hindi friendly, ang mga kinabo sina sa tiyan mo gadi naguok, nagasulab, ang resulta ay sina LBM.
1: Correct, Sir Josil, kag iban pagid sini nga mga problema, kun long term na bla Sir Josil, sige-sige na ton sang di amo nga lifestyle, nga di paborable sa ton sang tiyan nga ton sini maginakaon. Pero ang kapinasahi sining gabi iya kay nagabulig siya mismo sa ton digestion, Sir Josil. Isa sa biggest strength sang gabi sini amo ang paghatag sa aton sa nagkaigo nga fiber nga nagabulig para nga magnami ang pagfunction sang aton sa nga digestive system, magprevent nato ng constipation kag mabalik sini ang matamat sa regular nga aton sa nga bowel movement kag ang isa pa gid sini ginabuligan niya pakaon sini ang aton sa mga friendly bacteria nga nagaresulta, Sir Josil, ano, sa mas manami pagin naton nga panunaw, mabakod nga immune system, manami sini nga metabolismo kag better overall health.
0: Kay ti between sa gabi, iyang pulo ha, iyang unod kag ang well polished rice. Maghambal ka nga well polished rice. Inang naga ingat-ingat gid balang matiyagan mo, kulang na lang tapik-tapikon mahimo espiho black crystal.
1: Iban sa ginatawag man nila nga well-milled rice.
0: Oo, well-milled rice. So speaking about dietary fiber, mas damon dietary fiber sang sa sang gabi kumpara mo sa mga well-milled rice or well-polished rice, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kati ano blang mo tamalon sang polished bla? Dumduman mo sang una kundo bisan asta subong magani kundo medyo naga labo na sini ang pag-igpat-igpat sang sapatos mo, Sir Josil, nga ito mo kon brown. Ano ganing
0: palimpisahan mo.
1: Palimpisahan mo kon ikaw mismo tingin na ibo mo sana ti paingaton mo tanan, Sir Josil, sini nga nakadikit dira kakas
0: bakal kasyo palis. Tawag nila. So kon well polished buta malo sini tawag bala naton ang outer covering bala sang bugas sang palay kakason mula nang iya sining panit may natawag sina dara locally dari saton tawag sini bangkulit, Dok Leo mo. That should be preserved kun tani. O galing kay tiginhawa taman ka kemos nga matiyagan ta kon kaysa daw may kontrato sunod ka balay kon magtigang kita kagkapin pa nagakadula ina because of the processing labi na gid sa pagpagaling, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, magluwas sa pagbalunas sira kon paghugas, which is normal ba lang ang proseso nga hugasan gid nato na no. Ang paggaling gid sa na mismo dira pa lang, Sir Josil, nakiskisan na sang maayo.
0: Oo, amo ning bintaha kun tani pareho sang una ginabayuta. Kay nagapabilin ina galing kay ti because of advanced technology tanan pahapos na lang gusto ta mahapos. So may mga konsekwensya gigitang makuha kon kaysa including ang preparation sa ato sini nga pagkaon. Now, if we speak about gabi, hambal nato sini damo sa dietary fiber, damo sa sang mga minerals kag bitamina nga makuha pa naton dira. Nakabulig sa ato ni kayong lawas labi na gi sa ato sini nga digestion. Mahapos to nawon pagkatapos nagapapos sa ato sini nga itsar. Kon amo na ang ato sini nga konsumuhon. Sa blood sugar naman, Dok Leo, kati mo na yung nakabalakan, ta kung taas na bala ng diabetes, mabal kung kaysa da, pati yung eksperto, ang imo, siling niya nga kaon, ha, isa lang kakap. Hindi, siling niya nga isa lang kakap ang ibilin mo sa kaldiro. Sa blood sugar control, tabi, Dok Leo, kag sa blood sugar per se, anong magpa-shoot up sa blood sugar ini? Or may threat sa ito sa mga kauturan nga ara na sa boundary lang ila sa nga blood sugar level, Dok Leo?
1: Mayara gid, Sir Josil, sang impact ang aton sa nga ginakaon o kung ginapasulod sa nga carbohydrate sa lawas para nga ma-manage na ton ang blood sugar. Pero sulito na ton, Sir Josil, kung ini ang acquired nga diabetes, mahimo na ton ni Sir Josil nga ma-reverse. Pinaagi man sa paglikaw sa kung ano man ang nakapabugat dira sa aton sa nga sistema nga nagdisturbo sa pancreas kag pagka-imbalance sa aton sa nga blood sugar lakip sa aton sa nga insulin. Kag isa sini sa magamit na ton, Sir Josil, kung makabulig sa aton sa pagkontrol sa blood sugar sa mga diabetic na ha, ang pagkaon sa isang complex carbohydrates kasubong sa isang gabi. Tungod, may ara sa isang ginatawag dietary fiber nga makabulig pahinay sini sa digestion kag sa absorption sa sugar sa aton sa nga blood stream. Nga magaresulta, Sir Josil, sa more stable energy, reduced blood sugar spikes compared sa highly processed nga carbohydrate ka greater fullness after meal. Kaya mo ning problem naton Sir Josil eh, kung hindi complex carbohydrates o kung hindi complex ang carbohydrates naton, refined carbohydrates. Tamo may ibang ganit sumun Sir Josil na nag-low carb na lang sila.
0: Oo.
1: Ang ibang ganit Sir Josil may no carb gid nga gina-try nila wala pero hindi sing malawig ang panahon kundi mga inadlaw lang Sir Josil. Kaya hambalon man naton, batunon man naton nagsindi Sir Josil, bisan di kita yung magkaon sang carbohydrates, mahimo lang yapon sang sugar nga ton sininga lawas. Para sa aton sininga energy o kung mahimo lang yapon sang pamaagi Sir Josil para makasustain sa aton sininga adlaw-adlaw nga paghulag. Kag isa diri nga mahatag naton nga pabor sa aton lawas especially kung diabetic ka na ang pagpili gid sa complex carbohydrates. Ginaklaro naton Sir Josila, hindi kita nagabawal sinisang like pagkaon sang kanon o kung pagkaon sang carbohydrates kundi depende sa portion. Kaya depende sa klase sang carbohydrates nga ginapasulod mo sa lawas.
0: Ginahatagan ta sila sang better option as always, Doc Leo.
1: Correct.
0: Na nakita sa kanon, but you know nga ang gabi is a better option sang sa bugas kag kanon.
1: Kati parehas ba lang sila Sir Josil nga carbohydrates ko na muna ang pag-istoryahan naton.
0: Oo. Pagkatapos ti damo iya benepisyo makuha mo iya sa gabi sang sa kanon. Galing kita nanad na kita ka kanon na bidok leyo. Parehas man nga nanad na kita tulog sang gabi. Kagang lawas na ginpanad na tutulog sa gabi. So ang lawas na ton, nagatrabaho para mag-repair sa kagalingon niya kung gabi, ini na sa adlaw.
1: Correct Sir Josil, ano? Ang punto lang bala sa niya kung ano ang naandan na ton, nag-introduce na ton sa lawas na ton, humalin sang gamay kita Sir Josil. Kag, ang waay man na ton, sini Sir Josil, ginahimo, kung nga ang nagapadulong kita o kun ara ng iban subong sa imbalances nga nagapabudlay sa ila ko galingon. May mo kung ano gid Sir Josil ang isa sang kun padalman gid naton subong nga nagka problema ang kadamaan sa aton especially metabolically sa mga hypertensive, sa may mga diabetes, sa may mga heart problem. Ang ginapasulod Sir Josil especially carbohydrates hindi na maayo kagpaborable sa lawas tapos dako pagid ang kulang sa nagakaigo kun tani nga paghulag para ma-digest ug ma-metabolize, I mean magamit inang enerhiya.
0: Oh, okay, this is actually a testimony sa akon, Doc Leo. Medyo batyag na sa gutom. Galing ko ay pamaluto ang tinigang. So nagbira-bira sa inom sa tubig. Pag-abot karon sang luto ng tinigang, ginready ng pagkaon, gamay lang kaon niya. Namit ang sudan, pero gamay lang kaon niya kay tinabusog na sa sang tubig mo. Doon naghinulsol siya, doon naghinulsol ako. Nagamay na lang sila nga nakaon ko, kinamit ka sudan. Pero pa nalipay siya, pagbugtaw yung pagkaga, doon nakibot pala siya niya na anong lain sa akon man. Kung nga man, niya pa matyagan ko na nagmag-anlawas ko. Kaya gamay kaon niya at that time sang panyapon.
1: Kag-carbohydrate, Sir Josila, ang isa sang ginatumon, ginatundra. Pag-abot sang ginakaon naton, balan mo bilang Pilipino, Sir Josil, at staple na naton, ganyan ang carb. Pag-abot sa aton, sa nga ginakaon. Daw maghinulsol ka man kontan eh, para eventually ma-realize mo ganyan nga daw kanami man gali.
0: Mapasalamat ka pa.
1: Correct, Sir Josil. Kaya bala naman yara kita, Sir Josil, ginatawag nga good and bad hunger mo. Ang problema, sa nikaroon ko ng bad hunger, bala mo gina-feed na to instead of good hunger, problema ko baratian sa lawa sa resulta.
0: Kaya mo naman, bala nila kung i-feed mo ko no ang bad hunger, balay mo ko no damo, portahan. May portahan sa sala, may portahan direkta sa kwarto ka, may portahan nga dako-dako ara sa kusina.
1: Kag basi ba lang iban sa kinadala pa sa bedroom Sir Josil.
0: Laban. Mailang ko nagasukad pero kon dala kaldiro kon kasi. Pagkaga pangitaw mo lang sino nagdala kaldiro do. Pero ti balik kita diri sa gabi ah. Balik kita diri sa dagmay, pulo ka dagmay o pulo ka gabi. Sa weight management naman Doc Leo. Amo ning problema sa aton kay kun palakaon kita karon sang kanon. Inang masami magpang unlimited rice, grabe ang paghabok mo sinikag pagbugat ni mo. How about sa gabi, Doc Leo?
1: Tiyang isa Sir Josil nga makabulig para nga makabatsyag kita sang satiety ukon sang kabusog bala Sir Josil, kabalis karan sa kon refined carbohydrates aton gina konsumo sa reducil nga daway kita sing kabulusgan.
0: Mm-hmm.
1: So kung complex carbohydrates kasubong sining pulo sang dagmay o kung sang gabi may ara sa sige natawag fiber sa reducil ano pagkatapos may ara pagkasusang water kag complex carbohydrates makabatyag kita sa reducil iasang tuod-tuod sining kabusog kag kabusog hindi lamang pagkalipas sa reducil sang isa ka oras duha ka oras nagahilab na naman sulok-sulok kag may cravings naman kita. Isa sang palatandaan sir Josel nga may problema kana sa sugar hug insulin kun hindi ka makapadugay sir Josel in 4 hours ngaway ka sang ginatimo-timo. Which is kun may complex carbohydrates kita water and fiber nga gintingob diri kun ara sa pulo sa ning dagmay makasustain kita sir Josel alin sa pamahaw pagadto sa panyaga if possible iban ganit sini why eating between meals nga stable ang ila sa ning energy kag ang ila sa ning gidatawag kabusog nagadugay hindi sila basta-basta makabatyag sang kagutom resulta Sir Josil amat-amat nagabuhin ang aton sini sobra nga kabugaton
0: tistingin nyo blat ano kamusang gabi pulosang gabi ha gabi root pagkatapos i-prepare nyo din sa pihak white bread.
1: Mm-hmm.
0: Pagutom ka mo gamay nakabatyag ka balagi hilab ng tiyan mo sa kagutom kaon ka sang white bread naubos mo nung isa ka loaf gahila pagyapon ni mo tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa gabi, may duha ka kabilog na daw tamala butkon ka dalag ko dukleyo. Gamay, nubo-dubo lang. Nga pamatsyagan mo, nabusog ka gid.
1: Direct.
0: That's the difference. Ang hilab sa sulok-sulok na kapabilin, kung simple carbohydrates lang ang ipagar mo sa guto mo. Kung nagkabatsyag ka na.
1: Tama.
0: Pero kung complex carbohydrate, parehas ang unod sang or pulo sang gabi, daw dasig ka mabusog na daw na satisfy ka gid.
1: Correct Sir Josel tungod siya sa niya content like ara ang complex carbohydrates may upod naman sa nga water siyempre kasi pagluto nga dani mo titubi manay mo yung gamit mo. And then ara man ang fiber pa gid.
0: Okay. Tinaya sa blood sugar, don't worry about too much sa blood sugar kung mga complex carbohydrates gali ang ato sining ginakaon. Ang worry pagin naton dari dokleo ti masakit permi naton na muna mo ara sa aton sininga dugo pagkatapos ato ara sa aton korason sa aton naman sininga heart health dokleo anong may mabulig diri anong may ara sa pulosang gabi dokleo makabulig
1: balan mang problem naton sa korason Sir Josel mapalala pagid kun may ara kana sa mataas nga blood sugar overweight kapagid.
0: Mm-hmm.
1: So which is kung nagakaon ka regularly sang pulo sang gabi mabuligan na nga mas stable o mas stabilize ang aton sa blood sugar including ang aton sa ring weight malikawan sa ni ang pagiging overweight tag obesity mamataamat Sir Josel nga mapa kung mabuhinan ang tuman niya kabog aton kag makabinipiso na sa aton sa niya kurason Sir Josel dako na lang a point.
0: Oh.
1: Dugang pagid nga ang gabi mismo may separado pagid iya yung binipiso sa aton sa ni nga kurason tungod nga may aras sa balance sa niya sodium levels nagabulig support sa normal nga blood pressure ang isa sang makapabugat sa aton kurason amo ang hypertension pag-pump sang aton sa ninga kurason tungod nga mataas ang blood pressure kaya makitid ang alagyan sang dugo nagabulig sa para ma-assist ang proper muscle function ining gabi ha kaya nagabulig man para ma-maintain ang normal heart function madamo sang mga cancer Josel sa mga tao nag-consume sang too much sodium kag hindi bastante sa ninga potassium Sir Josel so dapat ano include yun naton ang pagkaon nga manggaranon sa potassium especially kung medyo mahilig-hilig kita sa rin sa maalat-alat kaya yung potassium ang nag-balance bulig sa aton sa rin sodium Sir Josel para nga hindi man magtaas ang aton sa rin blood pressure gamay ara ini Sir Josel upod na kung nagkaon kita sa pulo o sa gabi
0: amo na kung magkaon kita bantayan taman kung kaysa hawak ta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya base bala kung hindi na matabos ang tape measure ang kinanglan mo pulgadira.
1: Mm-hmm. So, medyo malabag-labag ba?
0: Oo, kay Kon Kaisa, mahambal na karoon. Nagkanto ka sa stream, mahambal sa stream house niya. Kabuseling niyang tape measure ko. Dahil niya tawag sa bahan na. Yes niya, pulgadira, ganida.
1: Kagang kalabanan, sa niya, Sir Josel, ano? Nagkanto sa mga sastre, gudla mismo. Ang hindi makakita sa nila, sa niya, fit sa RTW.
0: Oo, why na may makaigo kiti ano gani, kabos ganing tip measure. Ti mangita na sa ano eh, pulgadira, labot taga 10 feet, 12 feet. Ti sa ano naman Dok Leo, sa cholesterol, may ano dira, parang hindi dasig mag-accumulate ang cholesterol labi sa lawas naton, labi na gid ang tawag nato sininga bad cholesterol. Kung masami ikaw magkaon sa pulosang gabi, Dok Leo?
1: Ang pagkaon, Sir Josel, nga dagaya sini sa fiber, ang ginaangot sini sa healthier cholesterol levels, better heart health, improve digestive function. Actually, Sir Josel, hindi no, masaling nga direct tagin sa sini nga maka-efekto sa aton sini nga cholesterol nga mga panubo. Pero ang point pala, Sir Josel, nga hindi dali-dali kagmadasig nga ma-absorb. Though, at hagaw natin, Sir Josila, nga ang dietary cholesterol, hindi magituman kadako ang porsyento sa ning gina-absorb gid sa aton sa ning lawas nga mong kamagdanan sa pagtinaas timbuok sa aton sa ning cholesterol. Kaya ting cholesterol mismo naton, I mean, lawas naton mismo, Sir Josila, nagahimo sa cholesterol iya mo. Depende na sa aton sa ning lifestyle, mga pangginawi. Kung magtinaas sa inadira sa aton sa ninga lawas o kung magpabilin sa normal, depende sa aton sa ninga panggawi. But the point na aton, Sir Josel, nga kung di pag kita mahalungon sa aton kaon, may porsyento dira nga nag-contribuer, bisan gamay lang ha. Pero kasubong ko na ginakaon na aton, pero Sir Josel, is fibros o kung damo sa ninsang dietary fiber kasubong sa pulo sa dagmay, makabulig siya. Parang ang mataas na ganda, halimbawa, Sir Josel, nga cholesterol ang hindi pagin maglala.
0: Oh. Sa overall labi sa immune system naton, Dok Leo, pang depensa sa lawas naton, ini if you speak about immune system, no. May mabulig dira masami nga pagkaon sang pulo sang gabi, Dok Leo.
1: Ang mabakod abi nga immune system, Sir Josel, ti dapat gina feed naton sila sa ginatawag antioxidant kag vitamin C, pila siri ka mga minerals. Nagabulig, Sir Josel, no, boost sang aton siri nga immune system, makabulig support sa overall nutritional status.

0: Pag about sa brain, Sir Josiel, husto ng imo na hindi ka magpagutom kay basi magmango ka.
1: Mm.
0: Under no risk. Pero, kung ang ginakao naman nga, pero may managabos siya di mo tiyan, is hindi man healthy, same naman gapon, Sir Josiel.
1: The feeling is mutual, galing.
0: Plus, hindi lang brain na mahima ma-damage na. Buti atan blood sugar, atan sa rikorason, atan chogatan, etc. etc. Kundi healthy ang atan sa rin pagkaon. Pero, kung nagkakaon kita sa regularly, isang healthy nga mga pagkaon, kasubong sang gabi, mabuligan ang atan sa rin brain. Kaya nga man, ang atan sa rin brain, nakadepende Sir Josiel sa stable energy supply, good blood flow, adequate nutrients. Nga ang gabi, may aras ang complex carbohydrates, may potassium, may vitamin B6. Isa, Sir Josiel, specifically B6, may dako nga papel, Sir Josiel, sa pagproduce ni isang certain neurotransmitters involved in normal brain of function. Lakip sa atan, sir nga, memoria.
1: Simple-simple lang na ginahimo lang ni actually nga pagkaon, pamahaw, kagpanyaga, sa mga naka-star sa umabla, pariyo sa nagatanom, nagahulat galarabon, or nagapanggarab, ang mga bakiro.
0: Mm-hmm.
1: Gapang kali lang na sila kagabi, pagkatapos tampukan sa uhot kagsindihan,
0: mm-hmm.
1: pagpaas-paas ang uhot, sinangan daw tamalat lumapaw mo ka taas na. Pag-ubos yan na, pagka-upos yan na, sigurado luto ng imo sininga gabi, Dok Leo.
0: Correct.
1: So, amo nang paliwan sa nanta, mambal nga, pagkaon niya sa mga poor, no poor,
0: mm-hmm.
1: Poor matuod, if you speak so, kay tiway mo ginabakal kun sa umaka, pero rich kagaliya sa ikayong lawas, Dok Leo.
0: Kagini kita malipat, Sir Josiel, nga ang matuod kuno nga manggad, amo ang ikaayong lawas.
1: No, hindi kayang balatian, Dok Leo.
0: Hindi yung balatian.
1: Oo, kung mahambal siya, grabe man mo balatian niya, dako budget kinang lanon para magayo ko na.
0: Di simple, simple nga bato, Sir Josiel, ito yung mga tag 50 mil man niya mo.
1: No, grabe gani, hambal nila daw, gapa-auction ka lang sila niya sang bato, nga mga precious jewels, blah.
0: Mm-hmm.
1: Precious stone. Galing mo kay bato sa kidney.
0: Bato sa kidney, bato sa abdo. Iban pagin sininga problema sa lawas.
1: Sa inflammation naman, Dok Leo, actually, amoning silent enemy ginaton mo. Hindi naton kung kisa mabatsyagan. Severe na nakon kaysa, may mabatsyagan ikaw mga simptoma. Pero ini mga chronic inflammation, nga mabatsya, sa sulod sa ato sininga lawas, amoning nag-trigger sa malala ta sininga pamalatian. Kinali gani mag-manifest na ang mga simptoma, mabatsyagan ta na, lala na galina. Di sa chronic inflammation, Dok Leo, may mabulig dari ang gabi, Dok Leo?
0: May mabulig yung Sir Josiel. Tungod nga, kung may chronic inflammation ang ganang kita, matrigger pag yun yung Sir Josiel, kung mahilig kita sa pagkaon, sa mga kalanon, na kay, simple carbohydrates-based nga mga kalanon, which is hindi madula kung bagay Sir Josiel ang slow fire dira sa sulod sa aton sa ninga lawas nga magaresulta sa pagka-damage ang tissue, Sir Josiel, kung magdugay. Amo ganing ang ginaangot ang diabetes, ang heart problem, Sir Josiel. Iban pagit niya problema na ton, even hypertension sa chronic inflammation. So, butong balon, kung ma-address na ton, Sir Josiel, ang chronic inflammation, lagi kaon kita sa nisang ginatawag pulo sa nisang dagmay, nga dagaya sa antioxidant, mga plant compounds ang makabulig, Sir Josiel, para nga ma-manage ang oxidative stress. Kaya oxidative stress kag inflammation are closely connected nga may anti-inflammatory property ining pulo sang dagmay. Tibo ta balon, Sir Josiel, matap na naton o kon na pahinay nato na madasig sininga development sang iban sininga problema nga mahimo igasuprer naton sa pala buton kati may anti-inflammatory sa aton ginkaon kasubong sang pulo sang dagmay.
1: Okay. Paano naman naton ini i-preparar? Kay ti inanglan kay balo kita mag-preparar. Kay makatulad sini, kung hindi ka tuod kay balo mag-preparar, may mga variety kun kasi sang dagmay nga may katul gamay. May mabatsyagan ikaw sina nga daw makatul na daw alaw. Gakatul ang imo sini nga dila, especially imo sini nga iwitan tawag bala. Maayo nga preparasyon sang pulosang gabi, Dok Leo?
0: Dapat ginaton siya, Sir Josiel, hugasan sang maayo. Kaya talit tanan na nagdagmay, Sir Josel, may katol gid man na eh.
1: Oh, kung panitan mo bala, nagkatol pati ang imo sininga palad pagkatapos madanlog eh.
0: Correct, Sir Josel. That's why kinanglanon gid naton sa nga hugasan sang maayo, if possible.

0: Gani sani makasuksok kita sani isang glove Sir Josil bla kon guantes samtang kita nga nagahikot sani kati ambal Sir Josil gani ti pati imo sari nga palad mga tinungan sige mo sari nga tudlo pero ti kakatol na kon hinalian eh sige kahikot karon dira sang dagmay especially siya sari nga pulo and then after na ton sari nga before kita mag panit Sir Josil hugasan na ton after na ton sari nga panit mas manami kung mahugasan gyapon na naton. And then after that aton siyang i-chunks Sir Josil pagkatapos lutoon naton. Kag may sari-sari kita sari nga pagluto sari nga pamaagi Sir Josil ano, para nga mapasulod naton sa aton lawas pinagis pagkaon pero may isa galing pamaagi sa pagluto sari para nga ma-preserve naton ng nutrients kag iban pagid sari nga mga sustansya sa aton sari nga lawas magluwas iya sa naandan naton na ginalaga lang.
1: Oo. Oh, kaya ti maghambal kita ginalaga. Actually, ay na ginapanita, na ginahugasan lang. Mm-hmm. Makuha lang balang lutak.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos hugas, ara pa ng panit, isulod mo sa kaldiro, na pa rin sa mais bla.
0: Mm-hmm.
1: Kaga
0: mais or saging. Or kamote or saging.
1: Oo, kamote or saging. Nga ginabutangam lang sa tubig, mahambal nga. Patupong-tupong ilang katubig, na kagpabukalas niya, tatlo kabukal, okay na na.
0: Mm-hmm.
1: So magluwas si na Dukleo. May better way. Para mag-preparar si ni Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil, no? Isa sa gina-recommend si ni para ma-preserve ang nutrients well, kag para nga pagsulod dito sa lawas, mapuslan gan sa aton sa nga lawas, yan itong mga benepisyo ng aton gin-discuss, pinaagi gali Sir Josil sa pag-steam. Ang isa sa himuon naton.
1: Para madasig sa maluto, Doc Leo, kihad-kiaron mo ti small pieces.
0: Correct.
1: Pagkatapos ibutang sa steamer, at sa nga maghumok siya.
0: Correct, Sir Josil. Pero napanitan na na, ha?
1: Oo.
0: Tagaw lang na ito, napanitan na na ito. Na. So, dira, Sir Josil, sa mga 20 to 25 minutes or up to 30 to 35 minutes nga pag pausbong sa ni. O pag-steam, Sir Josil, hasta nga maghumok siya.
1: Lain niyang laga sa steam, ang laga iya submerged sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ang steam niya, ginatakluban mo lang kag ang usbong niya lang amo nagaluto.
0: Correct.
1: So that's steaming. Ang pamangkot naman si Doc Leo, pati gani sa kanon may limit kita. Mahambal nga, ups, hindi pagpasubra, hey, salang kakapa mo lang na ang kinang lanon mo pa rin magsuta blood sugar mo. Sa ano naman niya, sa gabi, Doc Leo, sa puluya, may ano kita, daily consumption limit kita da?
0: May ara, gid Sir Josil, di sa hamtong sinay ginarekomendar kung pwede kasi na makakaon, Sir Josil, like 100 up to 200 grams sa isa kadlaw.
1: At ito, 1/4 kilo nga bugas man na, Doc Leo?
0: Mm-hmm.
1: Tigangon mong 1/4 kilo, equivalent to, supposed to be one day consumption mo na.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa gabi, amo man. 1/4 kilo man ang daily consumption mo.
0: Isa na ni kaadlaw, Sir Josie, lang pag consumption sir, sa gabi. Hindi pa mahaw pa niya, gapanyapon ha? Sa isa kaadlaw, like dira kita sa 100 to 200, or even ganin Sir Josie, kung durudrag ko sa limakaon, up to 300 grams, ang gin-steam nga pulo sa isang gabi.
1: Make it as a substitute sa isa ninyo kamil. Labi na gid sa morning bala kon gusto ninyo, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, ano? Hindi bala nga base, idugang nyo bala sa inyo sir nga white rice.
1: Oo, mambal nga bira-bira sa kaon siya daw namit dahi kalukalo pagkatapos sila nga daw may pinirito ko na nga ano dihaw.
0: Mm-hmm.
1: Aloy ko na kag pinirito ko na nga itlog dihaw, do ka namin ahaw. Isa ka bandihado kaon na pagkatapos mambal nga ay, hambal ni Katropan Josil, kag ni Doc Leo to, pwede pa ko kakaon mga 200 to 300 gram siling niya sa gabi mo. Pasundan niya pagid gabi, Doc Leo.
0: No, kag base, so ang pagiblas kalamay.
1: Laban-laban. Idugang ko pa kung tani na mo.
0: Uh-huh.
1: Anti sa mag-galo ka, ano bla? Ka gabi.
0: Uh-huh.
1: Gapangita niya din ganitong kalamay ta. So, ini, we're talking about pure, ha?
0: Yes.
1: Why simbog, Doc Leo?
0: Puro.
1: Ah. So, 200 to 300 grams ang aton sininga limit. Di taman pagpatamaan. Because, bisan na numa lang bagay, kung matamaan kita, disgrasya agad, damugin ng makapalain sa ato sininga ikayong lawas. Now, speaking about this, Doc Leo, tako ipikto sa ato ng vitamins, minerals, dietary fiber, pagkatapos ang dietary fiber, nagpabulig pa nami sa ato sa mga pagpamuhin, makabulig para sa ato sini manobla hindi kita magsuta pa ato sini nga blood sugar, may effect sa ato sini nga brain, gapanami sa function sa ato sini nga brain, pagkatapos nagprevent sang further inflammation, pagkatapos nagpa lower down sang aton sini nga cholesterol compared to that sa iba sini nga mga pagkaon. In the absence ni Doc Leon, in chenya na mohon subong Doc Leon gabi. Nagligadad daw lang ko ka bakal ka gabi. Sus ka mahal kinilo na gali subong ang bakal si ni Doc Leon.
0: Correct.
1: Sa una tumpok-tumpok ni. So kun hindi ka mo ka afford, kag kun ay ka modera. Pero kun may ara da, try it. Panginpuslin ninyo sang sa ihaboy nyo lang na saksakon nyo kag ibubod sa manok. Pagkatapos saksakon ninyo kag ihatag kun kaysa sa kanding ni sa baboy. Gali kay mas dako ang aton makuha ng benepisyo. In the absence ni Doc Leo, if we speak about overall protection man sa ato sining lawas, makuha naton ini nga mga sahi sang protection kung mag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kasi Santon Vitamin C, Doc Leo.
0: May ara kita ginatawag, Sir Josil, nga similar effect. Hindi kasubon, Sir Josil, nga magkaon na ton sang dagmay ngayini, nga amulan ng kauno na ton, tapos may ara nagtasang among binipiso, Sir Josil. Kundi, pinaagi sa hustong kombinasyon sang mga tanom, prutas, kag mga bitamina, Sir Josil. Diri iya nakasalalay sini ang dugang binipiso nga mahatag sa ton kung nag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santon Vitamin C. Pero, magambal, ganit kita karon nga similar effect niya kung may ara sa binipiso sa immune system, nagasuporta sini sa immune support. Amo man, Sir Josil, ang pagtumara sa nisang ato niya Ultimate Trio. Kay nga aman, di ang vitamin D3 nga daan o kung ang premium D3 na to nagabulig para nga ma-regulate ng aton sa nga immune response. Kaya ang problem, Sir Josil, sa immune system na to, kung mag-overreact man siya eh. Ara man, Sir Josil, ang hindi manami nga pamatsyagan sa lawas, lakip na ganin, Sir Josil, sa ang allergies. Lakip sa autoimmune disease. Tigin na regulate ni isang aton sa premium D3. May ara magkita sa Santon Vitamin C nga nag-support sa immune cell function. May ara magkita sa ginatawag garlic at spirulina, Sir Josil, nga sangkap sa aton sa Santon Plus Gold nga nagabulig pabakod sa aton sa immune defense kag nagabulig para nga ang ginatawag immune system naton mahatagan sang antioxidant nga nagabulig pagid pabakod sa ila. Isa si ni Sir Josil, immune support pag abot sa niyang aton ni Ultimate Trio. Ikaduha si ni anti-inflammatory properties or benefit nga makuha man aton sa dagmay, may ari man diri sa aton sa niyang Ultimate Trio nga makapalikaw sa aton sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, dala sang chronic inflammation, and even, Sir Josil, ano, makabulig man sa protect sa oxidative stress nga nagadala man sa aton sang madamo kag malala nga mga problema sa lawas kun regular kita nga nagainom sang aton Ultimate Trio. Kag lakip man ni Sir Josil, espesyal nga benepisyo pagin sang Ultimate Trio naton, heart health. Makabulig sila protection sa aton sining kurason, bone health. Makabulig man tungod sa aton sining premium D3, pampabata, pampahuben man tungod sa vitamin C nga kinanglanon para magimo sa isang collagen. Kag ang isa pa gid sini diri, Sir Josil, ano, nga kinahanglanon especially samtang kita nagaedad sini, nagakaigo nga protina for our muscle repair. Kag ang iron man, Sir Josil, nga mahatag sa aton kung nagainom kita sang Ultimate Trio.
1: Okay. Isa diri ka pala magkutanon, Doc Leo. Selling niya ti, kung magpangapi ako, pwede ko manaya maupod sa kape ko. Selling niya ang tinanok nga pulo sang gabi, Doc Leo.
0: Sa timing lang siguro kita sina Sir Josil, ano? Mag-adjust dira. Pero kung nalimbawa, kung ang pamahaw mo imoya is pulo na sang dagmay. Pagkatapos kung may coffee ka bidra like Santon Plus coffee mix, buti manami nga kombinasyon, Sir Josil. Kay may complex carbohydrates ka na, may fiber ka na, may natural protein ka pa.
1: Oh. It's because ang Santon Plus Coffee Mix may soya powder, no?
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Soya powder, kagwaya sang caffeine.
0: Correct.
1: Oh. Pero tikon mag-inom, abisa, Doc Leo, for example, abis Santon Gold Coffee Mix, pagkatapos, yun na naman, ang aton sinibatasan niya mga Pinoy, nami iamang usipad gidya kakalanon samta nagahigop ikaw sang kape Doc Leo mo.
0: Correct Sir Jocel, kati hambal nila hindi ko nang kumpleto kung may pantulak pero may pambara. Ano ko nang itulak kung may mega bara?
1: Okay, ti masami sini hambal nga pre kadto katubo saga sa balay bla mga pitas niya sige pre. Siya may kape ko to, don't worry. Pero pag abot siya na sa balay sang pari niya, may bitbit ng pandisal.
0: Correct Sir Jocel, ano? Dira siguro i-timing lang gid na to na. Like for example, sa iban hindi malikawan nga hindi mag-snacks Sir Jocel, itabo nyo lang like mga tunga-tunga sang alas 9 kag alas 10 aga.
1: So pwede gali nga ang pagkaon mo sang gabi, Doc Leo, ibutang nimo in between meals?
0: Pwede man Sir Jocel, kahit ang balon ta nagiman, ang iban ganito, makaon malang gani. Pag abot sang snack para Sir Jocel, abot sa oras ang pag-merienda, instead of magkaon, kadakaroon sa simple carbohydrates like white bread abi or biscuit or cracker, mas maayon na lang ng complex carbohydrates ng gabi, Sir Jocel.
1: Ngayon, ba't yan ko ng istorya mo? Pero konsumo mo niya, 2 cup kada kaon. Pero sila niya, kada kaon, isa lang kakap gina-order ko. Kung nga man, oh. Siya balan mo ang isa ko kakap ng kaon ko siya ang alas 9 kina sa aga, ang isa ko kakap siya para panyapon ng kaon ko alas 3 sa hapon.
0: Yun na hinayan niya na gano'n.
1: Yun na matamata niya na. Same also sa premium D3 coffee mix, Doc Leo, no?
0: Correct, Sir Jocel. Kung ano man ang ipare, susunadira, mas bintaha. I mean, ang ipare, susunadira, kung mga pigid man lang kamo, parisin nyo lang isang complex carbohydrates. No. Like a pulo sa isang dagmay nga gin-steam. Or ang iban, Sir Jocel, kung adira ka mo iya sa mas maposin sa pagtanok, pero para preserved well ang nutrients, Sir Jocel, dari na kita sa gin-steam. E kung ipares nyo gin man sa inyo, sa nga merienda time, snack time, higop-higop ka mo sa mainit-init nga Santon Gold Coffee Mix, kag Santon or Premium D3 Coffee Mix. Kag isa pag itali, Sir Jocel, bago ta marimtan, kung ipares mo pag ini ginatawag complex carbohydrates as fiber kag may ginatawag vitamin C pagid like pulo sang dagmay sa aton sering Santon Plus Gold Coffee Mix na may niya kombinasyon Sir Jocel pampa beauty o kon pampa huben tungod nga may vitamin C ka na diri sa imo sering complex carbohydrates syempre plus nutritious carbohydrates pagid Sir Jocel may plus kapagid nga glutathione and collagen sa imo sering kafe.
1: Amo nang sikreto Doc Leo nga ang iban sininatingala sila nati parius man lang tanaga pangapi do halos parius man lang ginakaon ta nga siya nami imo ya kutis kag supat haw. Ina bangot kay ang kape ya gali ya Santon Gold Coffee Mix Doc Leo. Ang imo ya hindi Santon Gold Coffee Mix.
0: Actually makainom man kita Sir Jocel no sang nagustuhan naton iya nga coffee. Ang point ba lang naton diri kaysa sana andan nyo nga nakita nyo nga daw ay man sang butang ta. Ang iban sa ni Sir Jocel, hambalo na gaman nato, ni-rephrase sabi nato, nung gusto ka mo sa nga may makita nga daw pinasahi sa inyo sa nga panit, sa inyo sa nga ginatawag kutis, abitry nyo nga ibulos. Bisan na meantime na Sir Jocel, sa inyo na andan na coffee ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Testingin ninyo bala, kay kung hindi nyo masauan, mahambal ako siguro, Doc Leo, hindi mo ako magpusta, kahit di, why kita yaga pusta, no? Pero ako makasiling, testingin ninyo bala, para mapamatudan nyo, kay laban-laban, mangita agi ka mo stocks.
0: Correct, Sir Jocel, pero sa kwan, sa opinion, para sa isa ko kakilala, Sir Jocel, sa kung di mo masawaan, at least nakapangapi ka, kay mangapi ka mangyapon mo.
1: Sang premier actor hindi makamukasaw sang kape nahagaran kag naanad naman lang kamo sa lihi eh. Kay kon mahagaran kamo kag maanad siguro duhon lang ninyo ang kape ninyo may makuha kamo suplemento.
0: Correct.
1: Pero Doc Leo, kon magkaon ka bi for example ginpamahaw nimo abi karon lunsay lang gid gabi pulo ang iyang root. Pagkatapos way manaya problema after nimo kaon inom ikaw sang Santon na plus gold herbal tea, Doc Leo.
0: Away man problem Sir Josil no, kati ang Santon gold herbal tea nagabulig siya para nga magnami pagin ang kondisyon sang aton sering atyan. Sang aton sering digestion especially kag tinagnami pagin ang imo sering ginatawag kondisyon kag nadugangan pagin ang bintaha Sir Josil, kati may fiber combination kada sang fiber kag may complex carbohydrates sa kana may ara kapag in Sir Josil sang aid halin sa ni sa Santon Cold Coffee Mix pinagi siya sa nga mga sangkap nga nagapanami pagid sang aton sa nga bowel movement.
1: Siling ginom ako sang Visionix Plus te okay lang na sila magbira-bira mako grabe bira-bira gid. Bira-bira ka on siling niya sang gabi Dok Leo?
0: Hindi gid okay. Kay even though complex carbohydrate siya, liwato naman na to, nang ato ng balanon, nga bisan mayo pangabutang, kung sobra-sobra, hindi mayo maging resulta. Dari lang kita permisa moderation sa maayo ng mga butang, Sir Josila, para nga hindi man ma-overload ang aton sa nga lawas. Kay hindi butang balon na complex carbohydrate na siya, butang na ton sa unlimited. O kung bira-bira. Kay total, may buwas pa man. Ito ka ng iban sa buwas pagkatapos sige halang inom iya sang imo sa nga Visionex Plus of gel capsule para nga may steady ka iya nga supply sang antioxidant like lutein, zeaxanthin kag beta carotene like vitamin E pagid sa imo sa nga mata. Ilabi ni Sir Josil kung may mga kaliwat ka mo sa nga may glaucoma, may cataract, kag ikaw mismo ha nagapangandidato ka na sa ni sa diabetes kag kun ikaw man sa nagapamati sa ton hypertensive mga factors ni Sir Josil nga nagapataas sa risk sa pagkaguba sang mata. That's why pinakamanami gid saguro na ton proteksyon ng mata pinagi sa regular nga pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule.
1: May isa dire ka pala makutanon Dok Leo, masamisin nga pagpalanaki sa lawas siling niya posible makapikto man sa panulukan.
0: Depende Sir Josil ano, hindi man aton masaling direkta. Pero ti hambal sang kilala ko one time Sir Josil siya sa nagpalanakit na akong sining lawas nakapiyong gid ko mo. Sa kasakit no ti magkasabi makita ko makapiyong kay ang point ni Sir Josil siguruhon talaga ang mga complications bala Sir Josil ang nagainangot-angot bala. Like for example kung nagataas aton sining blood sugar prone kita sina sa paranakit sang lawas. Kag titaas ang risk naton sa pagkaguba sang aton sa nga mata. Kag basi man may ginatumar man sa Sir Josil nga iban sa nga mga bulong like maintenance medication nga nagresulta sa pagpananakit sang lawas Sir Josil. Amo man Sir Josil ang taas nga uric acid makapasakit sa lawas naton, makapalapuyot sa dugo naton. Mahimo makaapekto man indirekta ha sa aton sa nga mata. Pero isa sing dapat ato ni address.
1: So kung magamugalisin na kung maagwantan mo pa man pala nakit sa lawas mo siguro ah. Buluban yung silang Nebla Santon na Santon plus herbal oil ah.
0: Isang makabulig Sir Josil no. Kag ang isa man nga factor kung nga nga pala nakit ang lawas na ton hindi mayang aton sa nga blood circulation bala Sir Josil tungod nga kulang man kita sa nagakaigo nga paghulag.
1: Hulag-hulag man pag may time.
0: Correct Sir Josil, kag pagkatapos stretch-stretch na ton, kag di makabulig ah, banyusan sang Santon plus herbal soap ang aton sa mga luta-lutahan, especially ang parts sa nga nagasakit, kag kung makaya pa lang, hindi pagtumaran sang pain reliever. I mean Sir Josil, blang hindi naton maging kabatasan, blang gamay, hindi naton maandan, blang gamay lang sakit. Dayon kita doom sang pain reliever, bala. But always, ang gresiling naton, inaya kung daw hindi kin magwanta, ti ara man ang the pain niya makabulig para dira.
1: Balon na kamu permi, kung dahil ninagay ka mo kagwanta, nang kung kaysa blang hambal daw hindi kukpulis niya, pwede na nyo sis the pain.
0: Correct, Sir Josil.
1: Banyusin nyo, anay, Santon na, Santon plus herbal oil, basi makuha palanakit sa lawas ninyo. Initanan mga produkto, Dr. Lisang Yes to Health Incorporated. Pamangkot sinili din kamu pwede ka bakal area. May branch dala sa inyo sa Mercury Drugstore, available ni. Sa Rose Pharmacy, mayara. TGP or the Generics Pharmacy, available na ang produkto sang Yes to Health Incorporated. South Star Drug Store, available na. Kung may branch na sa inyo, kanto lang ang modra. All Green Pharmacy, Generica, or hindi ka sa Watson's, available na mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Shopee, kag sa TikTok Shop, pwede ka mo naka-order. sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Kumpleto na da. Kanto lang kamod dira. Sa Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kompleto na da ang ato sining stocks ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated and duly approved sa Food and Drug Administration. Dariya sa siyudad sa Iloilo, nakakadto na kamo sa city proper. Inang malapit bala sa tawag niyo sang una kag nabantugan nga Sukuro Drug sa Sukuro. Pagkatapos sang Plazolita gay ang ginatawag ta. Sa una tawag na to sina cinema. Malapit lang dira ang Yes to Health Wellness Center. Mo ni clinic na kaya may consultant kita dira naga duty. Nagahatag sa inyo sang advice, nagabulig, nag-assist sa inyo. Ano man ang inyo sa inyo mga ginabatsyag or balatian. Libre na da ang konsultasyon ha. Sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kung wala sang branch sang mga ginpalawag nato ng mga drugstores and pharmacy, wala sang clinic o con store ang Yes to Health, kadto lang among sa suki nyo da nga butika kun di makamong barangay, di makamong nga banwa kag mamangkot sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Dok Leo, may isa diri ka no ka pamangkot siling niya. Naanad bala ko sang banyos-banyos yun isang powder na bala sakon nga ilo kami dokbok na bala nga puti. Ano na. Ang balon na naging man. Actually, commercially available na, no? Na iba, daw ginahimo na ganing na nga brand. So, bong, nang nabanyos-banyos, ako nung daw apog sa iya sining ilo. Ginuntatan ko banyos siling niya. Nga, aga palang usbong ang ilo ko, ha? May makuha ayan ini sang kung magamit ako sang Santon Herbal Soap, Dok Leo.
0: Mabalaan to na, Sir Josie. Kung matilawan niyang paggamit sa isang Santon Plus Herbal Soap.
1: Oo.
0: Oh. Kaya tikutob nga hindi o matistingan, hindi tayo makapamatuod sa niya kung anong efekto sa mo sa niya lawas.
1: Oo. Oh.
0: Parang isa man ang dapat man natong tarupang doon base ang mga ginakaon ng blan naton, Sir Josie. Makahatag man sa pagpangalis nga o sa aton sa niya lawas. Isa man ang hindi regular nga pagpamuhin sa niya, Sir Josie, kung constipated man bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa niya katao, mahimo man nga magsungaw sa aton sa niya panit. Kag isa pag it, Sir Josie, ang kakulang it mismo sa pagpaninlo sa aton sa niya lawas.
1: Oh.
0: Kag sa aton sa niya pagpanibin o kung pagpaligo, pwede kita makagamit sa niya isang Santon Plus Herbal Soap. Especially sa aton sa niya mga kilikili, bala Sir Josil.
1: Mm.
0: Kasi gabaho mo lang na mo, galis nga mo lang ako magtabu ay dirang balhas kag kagaw mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi di kong balhas lang kag waay sing kagaw, ti waay man ang problema tani. Tigil ko magtabuay ng duha, mga lisngaw, gaya ng aton sa ringa lawas. Pero mabuligan, tungod niya malimpiyohan ang kagaw sa aton sa ringa panit, kung gamit na ito na nabawa Santon Plus Herbal Soap, tigil ko pagpangalisngaw, Sir Josil, sa aton lawas, o kung sa aton niya ilok, sa mapahagan-hagan, tub-tub nga masolusyonan, Sir Josil.
1: Oo. Oh. Sali niya, natingala ako, halin sang gamay ko, sali niya, sa magdako ako, daw ay ko ginakawadan sang punggod, sa ilo ng sakon, likod, kag sakon, sili nga guya. Mabuligan ayhan ako sini kung magamit ako sang Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
0: Ara, Sir Josil, ihulog ya po na to na sa tilawan niya.
1: No.
0: Ang paggamit sini. Pagkatapos, kuhan nyo rin, Sir Josil, may modification pero pag-abot sini sa lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sige pulaw, hindi kaon sa, hindi sige kaon sa ginom sa mga makalamay, ng mga kalanon. Hindi na sila direkta, Sir Josil, nga nagapapunggod, ha? Kundi ang connect bala Sir Josil nga nagresulta sa isang imbalances lakip sa hormone ng isa Sir Josil sa manifestation ang pagtulubo sa mga punggod sa guya kag lakip ni Sir Josil sa lawas. So healthy lifestyle, siguro kung hamtong ka naman siguro pwede ka na makainom sa isang ultimate trio like Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santon Vitamin C. Kami ara kita si Sir Josil no nga client madumduman ko like a 20-year-old female student nga nag-inom sa ultimate trio in 1 month. Pagkatapos gamit sa isang Clear Skin Herbal Soap sa guya. Pero sa guya lang itong iya sa nga problema.
1: Oh.
0: Sa lawas, why iya sa mga body pimples, sabi. Nga nabuligan, gidako, gida ang pag-improve sa ni Sir Josil. Of course, likaw gid siya. O kung naglikaw sa mga matami sa kalanon, nga mga ilim nun, kag-focus gid sa Sir Josil sa complex carbohydrates sa iya sa nga carbohydrate source.
1: Kaya actually kung sundon ta man lang dokleyo bikag mahasab kita magpanginaon sang mga masustansya mga pagkaon. Pati sa mga kalalakinan siguro talagsas malaka mo kinanlano ng turbo supplement do dokleyo.
0: Ah correct Sir Josil, tungod nga ang lawas naton maalaman na yung magbalanse sang tanan-tanan sa sulod.
1: Mm-hmm.
0: Maalaman magrepair ini sang tanan-tanan sa sulod kag maalam magpreserve sini sang tanan nga dapat sini preserve baron sa sulod sang lawas. Kaya balunggit man naton Sir Josil ano sa tuntun ng bala. Kun intindihon gid naton ang pagtaas naton sa cholesterol, pagtaas naton sa blood pressure, pagtaas naton sa blood sugar. Hindi kung tani na Sir Josil malain, kundi warning sign kung tani na sa aton nga may dapat kita balansihon sa lawas.
1: No.
0: Galing lang instead niya balansihon na ito, ang ginamintinar na ito eh.
1: Awan na siling tagit permino sulit-sulit to kleyo mo. Kanon tang kalanon, bulngon tang bululngon.
0: Hindi kundi nagalibot-libot lamang kita sila dari Sir Josil.
1: Kaya hambal nila niya talag sa lang
0: Joe. May kanta Sir Josil mo ang title niya kung sa Tagalog pa, gano'n kuno kadalas ang minsan.
1: Kahit minsan. So ti, amun ha, kung actually mabatsyagan nyo man na sa malalaki. Mabatsyagan nyo man na kung do ay kamugana. Ano nyo? May istoryahan nyo man sa partner ninyo. Pero kung masamigid niya nga daw ay kamugana actually. Basi kung may iban ka mong nabatsyag sa lawas, Dok Leo, pa-konsulta ka mo, anay.
0: Correct, Sir Josil. Pero sa kalabanan, Sir Josil, nag-ugat man lang. Sa kakulang sang husto nga pagkaon, mga masustansya nga pagkaon, Sir Josil, bala?
1: Mm-hmm.
0: Ukon, kung hindi magani kita sa ni makakaon, permesang masustansya nga mga pagkaon, ay nagkulang man kita, Sir Josil, sa pag-supply sa ni isang mga kinanglanon sa lawas through supplementation. Like, hindi man kita regular nga nagainom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, kung kulang kita sa sustansya, plus, hindi pa kita palakaon sa ni isang utan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, ang isaman ka problema sa ni Sir Josil, ukon ka magdanan sina kung may labot sinang erectile dysfunction na Sir Josil kung pagluya sang performance sa mga kalalakinan Sir Josil ang iban sini nagumpisa man lang sa stress kag kulang sa focus Sir Josil.
1: Oo. Amo na gani nga sa mga kalalakinan dapat amligan tagin na kay insakto nang hambal sa mga malam na una sa aton siling niya halungis niya ikaw yung lawas mo kay saulihi siling niya to ang ginahikap-ikap mo lantawon mo na lang na saulihi.
0: Kag may arap pag yun Sir Josel nga dugang
1: mm.
0: So niya pangitaon mo na lang na kay nalipda na si Motyan.
1: So, pero kung madulaan ka mo gana balon na ka mo ah Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang labing-labing.
0: Correct.
1: Okay, dire lang kita na ikutob si Sana Man Gedison sa ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag kami sa dugang kasayuran sa inyo, labinagid party ni sa Gabi Root o kon yung natawag tanga pulos ang Gabi. Ang advice ni Dok Leo nga kon magluto kita mas manami gid kon aton nga panitan hugasan kag steam. Hindi kita magpasubra sa 200 maximum mabi 300 per day ha kada adlaw. It's either kanon nyo na bilog or tungon ninyo sa tunga bisa aga sa tunga bisa hapon. Lastly, kuantan lang sa iya sininga parting words. Ito sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
0: Para mamintinar na ito ng atong sininga ikaing lawas, hindi magkinanglan na komplikado kung malahalon gid sininga mga galamiton, like mga kalanon ng atong sininga, kung pagkaon ng atong sininga dapat ipasulod sa atong lawas. Kung kaysa ang simple gali ng mga ginapabuyan-buyanan na ito, gina-overlook na ito yung mga pagkaon, magkahatag sa atong sang hindi ordinaryo sa nga pagpakamaayo tungod niya dagaya sila sang sustansya mga phytochemicals bioactive compounds na makabulig paayo sa aton sininga lawas kasubong sang pulosang dagmay kag syempre ara man ang aton sininga FDA approved kag halal certified sininga mga product like Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santhon Vitamin C nga makahatag sa aton sang adlaw-adlaw nga supply sa mga vitamina minerals fiber para ma-maintain ang aton sininga ikaing lawas kung makaligaw kita sari sa nagkarinlain yung mga balatian. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawa salungan ang test pa man mangin ulihi ang tanan kasunog pa sa gariseling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo pagparagad dari gihapon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: With McSaver Sulit.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
4: XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsantong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka!
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Santone Plus Herbal Oil.
11: Tanggal ang katikati.
12: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
11: na all-in-one
12: sa presyo
11: magaan.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
9: Madiet na kubuwasa.
12: XFM.
16: Patrol!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. XFM.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Seven Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
3: katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Las 12:07.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Hindi, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: extra sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: que atrapalhada na Gapamatilha, que tu toques se XFL 100.7 Rádio Petrol Ilo Ang. Que tropa mo? Good afternoon, mirad nga hapon sa mga katropanada na kapamati sa atin sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropanada na kapamati, gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga katropa, today is Tuesday, June 2, 2026. Grabe, junto, nag-idea ka na sigsang adlaw yan, no? Martes mong adlaw, mga kitropa. Teka, musta? Ang aton nga Tuesday afternoon. Ang aton nga Martes. O, nalamigan ba lang tanan? O, nagagulugal om dari sa syudad. Sang Iloilo. So, kamusta, mga kitropa? How's the weather on your place? O, how's the weather in your place? Kamusta siya? Malamig ba? Malamig ba ang inyong panahon dyan? O, ano, pang-cuddle weather na ba ang inyong mga ano dyan, inyong mga weather dyan. Mayong hapon na sa mga kitropa natin nagkatutok sa aton this afternoon, mga nagaupod sa aton yung program this afternoon, X-Rated, mga kitropa. We will be with you until 4 in the afternoon sa pag, of course, sa pag gambala ng inyong hapon. O, oh, gambala, agdiyan. Ano pa matyagan mo sa aton? Inkanto. Charot. Ay, ikaw yung hatapang dyan, Zin. Gusto mo man ba lamang in isa ka Inkanto? None until about Bruno, no.
1: Ang pamangkot, anong nga klase sa Inkanto?
0: Ikaw, isa ka ano? Isa ka kapre? Or... Oh my gosh! Ang otok, nag-india to, oh, nag-synchronize. Oo, ano, isa ka kapre? Tapos ako, isang diwata.
1: Dayaon ba do?
0: Wala pa kayo kumambal kung diwata sa ano.
1: Ano?
0: Siyempre na-dissolve to ang pares, diwata. Sa buong ano na,
1: Animo.
0: Pares, ah, diwata, linagaan.
1: Pares.
0: Diba? Do, kay Mandaan, na, may nakita ako nga ano, nga video, nga na ano siya ko, no? Na ano na siya gani, ah, na ano si diwata, na bankrupt.
1: Oo, sa una.
0: Yes. Mm-mm. Ano sa una? Subong. Na-bankrupt siya, then nagbalik na siya to cart.
1: Oh, di ba nagbalik na siya?
0: In-cart.
1: Balik. I mean, nag-revive niya ang iyang ano.
0: Yes. Oo.

0: tiba-tiba. Ano gali? Pabor hot sa app. Pabor hot.
1: Sa diba? Balete 3?
0: Oo. Pwede man ikaw ang balete, ikaw pag inang ano, ikaw pag inang kapre.
1: Sa balete? Ano man?
0: Diba? Daw layo pa man
1: sa
0: siya.
1: Sa ilalim.
0: Ano? Sa ilalim ng ano, balete tree. Oh, di ba? Tugin ba tayan yung mantuligad tang dalong sang ano? Kung may mamay pa ito sa aton.
1: Oo.
0: Ginambalan.
1: Nagdulugid kami to. Nagdulugid kami to.
0: Ginambalan. Kaya balamon. Gina-otis lang kamo.
1: Kaya balamon. Para ano? Masaksihan, tagid.
0: Tela saksihan nyo.
1: Wow.
0: Ote.
1: Dason na lang.
0: Dason na lang. Kasi kung kwaon taliwat sa migaw.
1: Oh, diba gaya gano? Na vanishing, diba?
0: Oo, vanishing mansion.
1: Oo, mansion.
0: Oh, diba? Hulo, tani. Uy, may ano man, no? Oh. May vanishing mansion. May araman ni Ayhan nga, ano? Vanishing people.
1: May ara, eh?
0: Gusto mo ba mabanish right now? And, you know, you'll be back lang?
1: May ara, gadyan mag-vanishing people.
0: Oo, diba? Ano he has a feeling, no? Charot! Mom, basically, are you curious? Be careful what you wish for.
1: Okay lang na iya.
0: Oo, okay lang. Ano, okay na po ako dito. Kasi kahit ano mangyari po, aking ano, ano po, hindi po ako sasama kay ano, Kimitayin.
1: Huwag po muna.
0: Ituturo ko po si Katrapang Janzin.
1: Di ba mo nang ano mo mga pamangkot sa usually halimbawa what if visit ano ka na daw kung mga
0: bisita iglesia.
1: What if karon sa gabi eh.
0: Ah, pakuno-kuno kuya nga tulog. Okay,
1: ano ko nang balon mo sa iya?
0: Pwede after ano lang ko, after 50 years. Si ano, mas damo siya, sa, mas mabuot siya. Siya lang ani ko a. Ang wala na ako niya bal. Si ano lang anay, kay mas mabuot siya.
1: Ang mabuot ang ginawa.
0: I-blessed siya Lord, hindi na siya mag-antos pa. Oh, di ba?
1: Nga ako no permi ang nagauna, ang
0: mga mabuot. Bakit? Amo na ganyan bal nilang ha ako no ang mga masasamang damo matagal mamatay. Gusto mo i-search ta?
1: Sige, be. So, din na naghalin, be.
0: Ambot lang.
1: Sino bakit? Na nagpauso man?
0: Oh, bakit ang mga...
1: masasamang damo?
0: Bakit ang mga masasamang damo matagal mamatay? Oh, sige, be. I-search natin yan. Oh. Ang mga masamang damo ay matagal o mahirap pamatay dahil natural silang nagtataglay ng superior na biological na katangian. Ay!
1: Basi literal na yung damo.
0: Grabe. Basi feeling ko man, literal ka masamang damo ni Shaya.
1: Oo.
0: Pero kung ihaling tulad natin sa isang tao, di ba?
1: Sige. Ipagpatuloy mo.
0: Kung ikaw ay may superior na biological na katangian, feeling ko ikay matagal ring mamatay. Oh, di ba?
1: So, ganun pala yun.
0: Oo, ganun yun. Ah. Di ba?
1: Mabuti naman at nalaman natin.
0: Oo, so meron ka bang superior na biological na katangian? Huwag kang pilingero.
1: Siguro. Kasi 45 years old na ako eh.
0: Ah, 45 years old diba? Ka na. 45 years old ka na 45 years ago.
1: Oh.
0: Diba?
1: So medyo matagal-tagal
0: na. Oh. So matagal na. Matagal ka mamatay. Oh. Oh, ang tanong, gusto mo na ba?
1: Huwag muna.
0: Oh, sige. Oh, pangunahing dahilan kung bakit sila napakatibay. Gusto niyo bang malaman? Okay, the reasons why ang masamang damo ay matagal matay because malalim at matatag. Oh, di ba, if you are a strong person, Katrapang Johnson, and if you have a strong foundation, di ba?
1: Literal na yung galing.
0: Hindi, ay, ano, tagani, ihanin tulad na lang tagani sa tao, di ba? If you have a, ano, if you are strong, and if you have a strong foundation, syempre, you have a very strong support system, man. So, that's why, amupang ginaan siya nagapabaskog sa aton nga mga, ano, di ba, aton mga fighting spirits, di ba?
1: So, dapat ano ka?
0: Dapat gumagapang ka ko, no?
1: Magaling kang gumapang.
0: Oh, yes. Dapat magaling kang

0: gumapang. That's the first. Para ang iyong mga roots out there.
1: Ano ba?
0: 'Di ba? Oh, dapat marunong kang gumapang, katropang Gen Z. Hindi mo ba alam paano gumapang? Oh, gusto mo ba ang i-search natin kung paano gumapang?
1: Marunong akong gumapang.
0: Oh, step one. Ano dapat ang step one para gumapang? Ha?
1: Huh? Ano kanay?
0: Luhod.
1: Lumuhod.
0: Next.
1: Tapos?
0: Ilagay mo yung iyong dalawang kamay.
1: Oh, sa sahig.
0: Sa sahig. And oh, then, tapos, shook it like Molly.
1: Mag-twerk.
0: At mag-twerk. Oh, diba? Ayun, but na lang. Kita. Oh, dapat maraming buto. Buto. Buto. Sir Jones, ikaduwa niya. Ikaduwa niya ngayon. Hoy, ano na sa internet na yun, ha? Kaya syempre, ang aton nga, ano, wala ang aton nga ginagaginasaryahan about boto sa Senate, di ba? O, lain man niya ang boto, lain man ang buto. O, di ba? Lain man ang butot, balat. O, di ba?
1: Ayusin mo. Ayusin mo po.
0: Ayusin pala dapat.
1: Baka ano?
0: Amo na yung pinaka-butoya.
1: Kasi maling stress lang yan. Sigurado.
0: Lain man ang boto nga boto sa Senate. Lain man ang buto nga buto mo.
1: Opo.
0: Lain man ang bot, ano ni? Lain man ang buto, lain man ang, you know, buto sa manok, lain man siya.
1: Yes.
0: So, it's all about the stressing. Diba?
1: Ay, ang
0: bot pala sa buto.
1: Napaka-rich ng ating ng ating lingwahe.
0: Ay, ang bot pala sa buto. Kanin mo, ilaw kay katropong Jessime Lasenio from nalipat na ko kay Balasan. Aba, ni katropong Jessime, gintagaan pa na chance magbago, katropong Eon. Nung ginatagaan mo na chance. Ay, ang hula na chance. Charot lang. Amo na ko, no, para matagal lumatay, dapat maraming buto. So dapat kapadamo ka sa imong mga buto. Ang mga buto, mga chikiting.
1: Okay lang sa isa lang.
0: Okay lang sa isa lang. Diba?
1: Budlay nga dahil ng
0: kaya amo na ko, no, makabulig, maaring maaring matulog sa lupa. Sa loob ng maraming taon. And then, mabilis na paglaki. Punta ko, ano boy on?
1: Dapat ka nang padako ka.
0: Yes. Oo, amo na dapat. Pero yeah, ang kasabihan na iya, it's all about kasabihan. Ang ano, ayon sa kasabihan, ang masamang damo, matagal mamatay, kaya kitang-kita daw na napakabuti talaga ng mga blank at blank ayon sa mga kasabihan naman. Pero kung okay, sige, wag na tayo dyan. Alright? Feeling ko,
1: basa mo na.
0: Kung kaisa gin man tuod gin man ang mga masamang damo matagal mamatay. Kaiti maybe that's their the earth is their living hell. Do you believe that?
1: Damo na pati ka tropa.
0: Yeah, here pa lang sila on earth but nagaano na sila? Nagasuffer na sila. So the earth will be their living hell. And plus the hell after death. So, good luck.
1: Double barrel.
0: Diba? Mouse and all, double barrel.
1: Double barrel.
0: Lumayo na gawang double barrel. Nga na, ha? Ay. Pero ti amo na ginman, diba? Ang iban katrapang Janzin. Biskan na damo sila sala, dugay sila mapatay. But then, may mga sakit sila, no? Ang mga kilala nyo, ha? Ang mga ano, ha? O, ay ko naghambang na parang yung mga masakiton, makasasala, diba? You know, may mga kilala, gito yung daan yung mga makasasala. Hindi ba ti super makasasala? Kahit ti wala man taguro karapatan yung mga makasasala ka. Kaya ako makasasala man. Diba? Ano lang, like no feeling mo mas damo, ilang sala sa imo.
1: Amo lang na.
0: Diba, mayara, gindi kita nga nakita nga daw salbahe. Daw salbahe sa'yo. Pero no, guys, sa'yo ma-ano ha, ma-deads. Okay, mighty ang earth, being alive, is ano na sa ila. Is amo na siya ang ano sa ila. Ang ano na gani, ah.
1: Impyerno.
0: Yes, being alive is silot na for them. So, hindi ka mo mag ano nga mamayo pa yung mga makasasala do guys sila mo pat no we don't know if what's their ano what's their experiences oh. Ano ba na mga natubang diba? Kita ya, we should be grateful always that we are alive and kicking and speaking in front of you. Oh. Diba? Good afternoon lang dahil sa mga katropa natin, mga kapwa natin, ano? Ano? Huwag na lang, baka hindi sila, tayo lang.
1: Mga ano lang, mga diwata.
0: Oh, diba? Mm. Ngayong hapon, nandas sa mga diwata natin, yung mga upod, yung mga katropa natin, yung mga kafri, oh.
1: Doon namin ito yung hao. Doon namin ito yung mga ngalan.
0: Good afternoon kay ng M.M. Montaño. Hello sa mga katropa natin sa Nipa Bonate. Mayroon hapon ng M.M. Good afternoon ha. Sa kay Sir Reynaldo Abeto, katropa ng air. Good afternoon, katropa Gen Z. More power to all the staff of XFM 100.7 Rach Patron Ililaw. Good afternoon. May kahit nga hapon ha. Sa kay katropa ng Jet Tibaga. Hi, good afternoon. Katropa ng air. Pashout lang sa amon. Nagaluto daw mga manok sa igad sa bye-bye. Samtang nagatagay. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Thanks, Git, sa pagbasa. God bless always. From Barangay Bayang Ahoy.
1: Ba, temprano pa ba?
0: Dumayo lang niya ang nag-ano ha? Dumayo lang niya ang mga nag-ulihaw, ihaw sa manok sa igad sa bye-bye.
1: Atobong manok.
0: Teka, tropa, ano na siya? Katropang, ano, jetty bagang, imo, binaluto. Ano na siya? Sinabawan? Adobo? Ano na siya? Binakol? Ano na siya? Nga klase sa panluto sa manok? Katropang jet!
1: Ano, adobo?
0: Adobo. Adobo, gali. Okay, adobo. Ano na siya, native or
1: native.
0: Not?
1: Native.
0: Mas mayo. Native. Namikin niya kung native. Kaya marimis ko, no? Katropang jansin mo. Tingita mo mga marimis.
1: Paborito, man.
0: Mantay native, mantay ang adaan.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ako nga daan, native. Good kuya.
0: Oh, wow.
1: Sa ano pa lang.
0: Ano pa lang tuwan mo sa ako na ni-native? Ano pa feeling mo sa 45 days?
1: Tinative ka man.
0: Oh, native. I'm a native. Ano? Ilongga. Are you a native Ilonggo?
1: Hindi.
0: Good to know.
1: Lain lang. Ano lang kuya, hybrid.
0: Okay, hindi ka na yan native eh. Ano ka, tig-ana lang mga hybrid. Tig-ana sila. Lalaga ako. No. So, dapat lagaon.
1: Daw, ano ba? Daw ginapreparahan mo na ba?
0: Daw mais. Oh, di ba? Ano mga hybrid? Di ba nga mga mais? No. Tig-a? Or ba, sinabalaan ko lang?
1: Ano lang kung liadaan? Foreigner?
0: Dinapit.
1: Foreigner ko din isang
0: subo. Oo, foreigner ka to. Ate, welcome to Iloilo.
1: Yes.
0: Welcome, ha?
1: Hindi ko din native.
0: Oh, you're not a native born. Di ba? Mayong hapon kay Sir Reynaldo Abeto. Hambal ni Sir Reynaldo Abeto. Katropa mayor pa shout at lang kay Dr. Razel Ann Abeto. Keep safe always. Iya work and God bless. Kay Sir Abby Chris Caceres. Good afternoon. So kay Sir Mayo Katarsang Canado Cabana. Hambal ni katropang Jet Hibaga. My birthday, Abby Ma'am Adobo. Nga may gata. A native chicken. Wow!
1: Yummy!
0: Ang namit, katropang Gen Z, kung ano, adobo nga may gata. Tapos maano pa siya? Makahang!
1: Nabigin ni subong
0: nga. Tapos damo, luy, may makahang, may pepper, di ba? Mm-hmm. Pepper, ganyan. Paminta, Di ba?
1: Pepper, garlic.
0: Ang namit pala, kung kahang, di ba? Katropang ano, di ba? Katropang jet, di baga. Mm. Like, ano lang siya? Katapok lang siya.
1: Pero speaking diba? Of kahang, kahang, dito yung kagina. Ano?
0: Ano?
1: Linaga.
0: Ay, wala ko yung katilaw. Hindi, wala ko yung katilaw. Sige, butang mo guro tanan ito nga, ano, nga, sili.
1: Why? Isa lang ako. Sige lang, ah.
0: Kaya man.
1: Kaya lang.
0: Ang palila ko galing kung ga, ano, gabiti-bitiin mo huli. O, diba?
1: Why,
0: man? Experience mo na pagkanto nyo sa pagkanto sa Thailand.
1: Sa Thailand, oo.
0: Oh my gosh, dito ko gindi na experience. Nga like, you know, parang may fire ang aking puwet.
1: Lain like, dyan ang pagkakahang, ya?
0: Except my heart to the fire.
1: Nasa, nagkita diri sa mga, diba, si Ling Labuyo.
0: Ano na ganing fire? Is in,
1: fire, ano?
0: To the fire.
1: Fire to
0: fireball.
1: Adele. Basta fire by Adele.
0: Oh, fire Adele. Oh, sige. Basta mo
1: set,
0: na.
1: Oh.
0: Oh, set. Right.
1: Oh, nan.
0: Nah, feeling ko on the fire ang aking puwet. Yes, as in, like, there's a rain, there's a fire nga nag-rain on my ano, on my iyo, on my butthole. Na-experience mo yun? Na-experience mo yun?
1: Oo. Pero ano, kailain din siya ang klase sa pagkakahang. Habi ka to pa yun, ha? Diri ka tilaw man sa mga makahang na bagay, diri. I mean...
0: Ay, hindi. May gawa mo ka, ano, ya. Hindi, ya. Kailain, gito yung bihin mo lang. Gito yung iya spices. Diba, katropang selfie or some, I think, sa Thailand. Mm. And, you know, he's watching us on our live. Diba, katropang, ano, selfie. Iba, gito, wala ang ibang makahang sa mga pagkausong Thailand. Dito, kung hindi na ba't na-feel nga, ala, basi mabangag na niya siya. Kaya super hot.
1: Ano pala nagkakaon ka, kang kahang. Diba? Pero na-meet siya, kanoon, yapon.
0: Pero pagkagabi or pagkaaga, the feeling mo doon pukwat-pukwat ang ano mo, kung itutuloy mo pa bang ibubuna ito or what? Diba? Ay.
1: Diba, baka hindi ka nalang magkaon ni what?
0: Oh, ambal ni Katropa Sefi. Yes po, sakit-sakit ang kahang nila ya. Mm-hmm. Oo, bala. Diba? Pero super yummy.
1: Pero na-meet ko siya.
0: Super yummy siya. Mm. Ang pad-thai. Gusto mo makaos ang pad-thai. Gusto mo ano? Gusto mo make sticky rice? Gusto ko ano? Gusto ko to ang ilang ako. Kaya mo na mo ice.
1: Nakadlaw ko.
0: Nakakalgasan ko. Kaya we are. Kaya siya sa suludlan. No. Dito gadya. Like, hindi siya tinipid.
1: Nag-try ko na vlog to.
0: Hindi mo talaga kaya.
1: Hindi ko pinaya yung ano.
0: Yung?
1: Nga-vlog ka, tapos gawinakal ka, pagkangkahang.
0: O, diba? Daw gapukwat-pukwat
1: ka. Dumambal ka na lang ang mahipos.
0: Oh, pero masarap siya. Oh. Diba?
1: Nami, liwaton.
0: Ano pag ito gani? Ah, gusto ko pag ito yung ilang. Kita, ano siya tawag man? Basta the barbecue.
1: Ang sa diba may airport. Ila,
0: diba we have our pork barbecue and our own chicken barbecue and the manamisamis and everything. Mm. Dito yun, diba? Though, somehow daw pala pareho ila sabor. Though, I mean, daw may kapagka-alike ang ila sabor. Pero namit ito yun. Daw
1: may lain pa rin sila.
0: Oo. Daw namin ang sabor. Mm. Diba? Oh, pero ti, ano, sana man kaya tayo ngayong... Ano na ho? Oh.
1: Basi ano man gyapon sa East Asia. Huh? Basi Southeast Asia man gyapon.
0: I hope so. And it's okay. Di ba? I hope so. I really, really hope so. Oh, i-greet na ito nanay. Good afternoon. Si Kai, Sir Mayo, Katarsang, Canada, Kamana, pasyada lang sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan, Kandado, Kamana, Kangkang, Kamansagan family, sa Bangay Kadios, Leon, Iloilo. Sir Jetty, baga kay Sino, gali birthday, basi wala kong imo, bala birthday, balaya. Oh. Kag wala kami di kabalot. Kunin mo birthday. Happy birthday lang sa imo, Sir Jetty, baga. Sa kay Sir Buyog Vloggers, good afternoon mga idol, pa-shoutout lang sa tanan nga mga vloggers sa Lambunao. Ay, grabe mga vloggers dyan sa Lambunao. Hello sa mga katropa natin, mga vloggers sa Lambunao, ha? Mayan-ayan lang ang pagpaningkay singkay. Mayan-ayan lang ang pag-isip sa inyong mga content. Diba? So, kay Sir Jetty Baga, lemongrass lang, wala na luya. At yung okay man, kiti ano siya, makagala na, wala kong hamot. Diba? Ikaw kong hamot, maganahan ka.
1: Oo.
0: Oh, diba?
1: Iba pa rin talaga.
0: Pag mahamot.
1: Abo na nga, always clean your...
0: Your eggs. Insyakto man!
1: Amo na itong lesson kahapon, di ba?
0: Oh, that's our lesson yesterday. And check. Right now, our lesson is about the masamang damo na matikal mamatay. Oh, tomorrow, ano naman ang itong lesson class? Oh, good afternoon kay katropang AJ Bordon, nag-upod sa aton. Si kay Robby Lynn, kay Sir Arby Chris Caceres, kay Janaline Albiendo. Hello, good afternoon and thank you so much for being with us. Kag sa iban pagid natin nga mga katropang nag-upod, hello sa inyo tanan. Mayong hapon gid ha. Sa aton mga Facebook Live viewers, please share our Facebook Live para madamo pagid sa mga katropa natin ang mag-upod sa aton this afternoon para mas marami mas masaya. Oh, good afternoon ha, sa mga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands, mga katropa naton na nagapumati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyong lahat dyan. Kamusta ang inyong hapon? Good afternoon sa mga katropa na natin na nagatulog, mga nagapanghimuta palang da. Mga katropa na natin na nagahiod-hiod, mga nagapanghabol, pada kay ti malamig ang panahon. O tama na nga pamulungkot, kay daw lumpia ka na. O daw turon ka na. Ano gusto mo sa may asang turon? Ang ano, ang may ube or may langka?
2: May langka.
0: O, oh, diba? Oh. Kung kaisa, kung ano pa nang medyo, medyo kung kaisa, daw medyo mabaho siya. Pero, okay, namit man siya. Oh. Diba? Sometimes, mga mabaho, ginman nga namit. Diba? Ngahaw ang ugahaw, hindi na siya baho.
2: Chakto na. May mga
0: diba?
2: Baho.
0: Sometimes, kung din pa nang mabaho, amo na siya magana kanon.
2: Yes.
0: Diba?
2: Pero sa uga. Sa...
0: Ginamos.
2: Ginamos.
0: O, oh, diba? Sa tinabal. Gagawin ka tinabal?
2: Lain lang yakon. Ano ang tinabal diri lain mo.
0: Tingnan ni basta tinabal o kaya
2: daw muna, daw something muna.
0: Kaya
2: dito sa amon ginamos.
0: Ahod layan mo naman kuya katropan siya. O diba ano pagid like lang ka? Kung kaisa diba daw... Kung dugay na imo ka o sang ano, sang ano na itawag? Ano na itawag? Kau lang ka, tugalingin ni Mulo.
2: Diba taas na?
0: Sa baho, yan na, diba? O, taas. And ang iban, diba na bauan, ano, the bauan, ano na ganyan, durian. Pero ang iban, bisin na baho, namit. O, diba? So, amo ginakang, kung kaisa, kung ano pa na siya mabaho, amo na siyang manamit. Diba, katrapan jetty baga, tsakto ko.
2: Tsakto na.
0: Diba, katrapan jetty baga, may nabahuan ka nga, na namitan man kanon. Ay! O, si katrapan jetty baga pa yun. Si katrapan AJ Bordon, amo man na siya. Balaan ko favorite yaman na oh manika tropang selfie gani Dorian o chakto gid katropang selfie no Dorian mabaho man siya pero namit oh ano pagida mga mabaho ka namit gana balaan niyo asus oh balis sa jet ibaga birthday ko yaman pati ikaw ga celebrate man sina kay December 25 ang iyang birthday
2: ay
0: wow grabe daw may pinilian ka
2: birthday niya si ano
0: birthday mo pala si papa ano si papa G Jesus. Oh, at least katapang jetty baga. Ano na lang as six months ago will be your birthday na. So advance happy birthday.
2: Nami ka hindi ka na maghanda.
0: At least katapang jetty baga balaan mo nga ako. Gidyang una-una na greet kiti June pa lang. June 2 pa lang na greet na ko si mo. Yeah. So hindi na maglayan mo nga buot kung hindi ko ka-greet sa imo si December 25th. Kiti ba si ano na siya? Kaya ba si wala kami na trabaho? Diba? O last year, wala na trabaho, diba? O, ito yung subong time being lang na kayo malal mo ko na, no? It's Friday!
2: It's Friday?
0: Yes!
2: Nakita. Tingala man ko, hi.
0: Miyaw. June pa lang na-inspire na sa mag-December.
2: Excited na mag-December.
0: Oh, feeling ko ang Christmas party ta mga ano, mga 10 and 11.
2: Tapos ti Friday ang New Year.
0: Oo. Grabe naman yung yom.
2: Thank God it's Friday.
0: Ang balan.
2: Literally.
0: Ang balan, June pa lang na-inspire na siya. Kadali na siya yung mag-December. Inidial sa bonus kaysa 3-month pay, kundi sa, no, sa long weekend.
2: Diba?
0: Uy, wow. Kita mo ito, dalan ni SM. Ah, wala ka. Kita, nagapiyong ka mo. Hindi pala magpiyong. Balan.
2: Gatang nga ako, actually.
0: Ayaw mo, kaya imagine ka na kung ano nang matabo sa December, abi mo. Ay, ala, tuod, no? Niyo, gina.
2: Boracay is waving.
0: Oh my gosh. Pero dapat nang mangin maayo ng akon kamot sa akon. Dugin pa kahuyan mo ko this year.
2: Morgan, yung katilaw ka na yan.
0: You disappoint me this year.
2: Morgan, yung katilaw ka na yan.
0: Ano tuging kabot ko nga kamot man?
2: Oo.
0: Ano mo siya? Hindi, wait lang. Ano tuging kabot ko?
2: Dapat daan before
0: hindi,
2: ka...
0: Hindi, dapat amunin siya dapat. Amunin yung
2: gabot. Before ka nagabot, nag, ano ka na, nag CR.
0: Nga, hugasan.
2: Oo, para hugasan.
0: Para hugasan ang atong mga kamot. Oh. Sige lang, next time. Si boss ng pagabuton ko para sa ako. Di ba malay mo, maswerte si boss. Kung hindi ko gusto magabutan niya, malagabot ko liwat.
2: Ano gani, kung nagabutan mo to, Tani, ano no?
0: Ano?
2: Malibkas.
0: Hindi mo, hindi mo na.
2: Libkas sa Lunes.
0: Kupon, sa kuponda ka mo.
2: Awa.
0: Sa kuponda ka mo.
2: Ay, awesome banana boat.
0: Kag parasailing. Kag parasailing. Kag ano, kag parasailing. Gito ya, Tani, sa kuponda, Tani, ka mo to parasailing. Mayo na lang, wala ko na gano. Kundi wala ko sakop. Ay, nako. Ang kakapoy na tomorrow, di ba, pagtapos sa ito trakaso ko. Feeling ko mabalik naman ang akon nga ano. Kung na-diet. Di, kapoy-kapoy, tatubalaan, di ba? Tapos lamig. Pa pulaw, tapos ala, feeling ko mabalik ang ako ng pneumonia. kung na dayon to para sailing, eh feeling ko kapoy-kapoy ko to.
2: Asa dinagyang ang pneumonia mo kag...
0: Oo, bala. Hindi, aas, tagad niya Valentine's Day.
2: Oo, bala.
0: Nagyan na siya New Year kag Christmas, tapos nagyan na siya dinagyang. Tapos na Valentine's Day, ara pa siya yung Japon. Ayan, bot na lang.
2: Grabe nga virus ang na-acquire mo sa ano ba?
0: Sa ano? Sa Boracay. Pero sige lang ah. Though feeling 3 days man ba to? Kapila, tatang mag-change outfit.
2: Ang totoo, ang sa totoo lang.
0: Ang totoo, 3 days ba? O 1 day lang? Wala gani 1 day.
2: Wala gani ano to?
0: Wala gani 24 hours. Sige lang ah. Mga ano lang siya? Mga 16 hours. Hmm. Diba? Pero it's okay, it's okay. At least ginulat us ang last trip kay Tag-Iya kasang pump boat. Mayo lang yun yan, no?
2: Gin-chat ko madaan.
0: Ha, gin-chat mo sa. Hambal mo lang sa operator, ano? Dali lang gaya bossing ha, kaya rin pati yung big boss niyo gawlat. Oh, di ba?
2: Bilin niyo ko kay...
0: Literal na big.
2: Bilin niyo ko kay kita ka mo sa ano.
0: Bilin niyo ko kay wala ka mo sweldo for the whole week. Oh, di ba? Oh, grabe ba?
2: Kita na ka mga daan trabaho.
0: Kita na ka mga... Bo, grabe, mani nga pagka-boss araw-araw.
2: Grabe, man.
0: Hindi, wala ka baton, sorry. Wala ka baton, ano.
2: Hindi ko naguro ka sa ho.
0: O, hambalik ka trapang jetty baga, depende sa baho ko, no? Pero ka trapang jetty baga, ano nga klase sa baho ang imo nga nanamitan ka trapang jet? Kaya ang balik ka trapang jet, depende sa baho ko, no? Ang kanamiton. So, ano nga klase sa baho ang imo nga nanamitan? O, ikaw yung katrapang
2: jet. Like, baho, sang... sang isda.
0: Oh, sige ba, hindi ano magsabat, kaya muna lang ng X-rated question ta. Gusto mo? Kaya gusto ko ganyan maibaloan kung ano mga mabaho ang ila gusto. Alright mga katropa, prepare yourselves. Nabatian nyo na ang atong X-rated question. So I expect you to answer. Wow! May strong!
2: Ano?
0: I expect you to answer. So mga katropa, ano na da, i-comment na ng inyong mga answers. Kaya basaho natin later on.
2: Minsar na kong adaan.
0: Oo, minsar ka na lang adaan. Ubusan ang tanan ng mga ginapaminsar. Diba? Oh, good afternoon. Good afternoon, kalihas, mga katropa natin sa Di Ka May Eatery. Hello! Good afternoon! Mga katropa natin sa My Mice Bukuhan, ang mga nag-upod sa atin this afternoon. Nagpamati sa ating program X-Rated. Mga katropa natin, mga taga-Shopee, da sa Gua. Hello, mayong hapon. Kamusta na mga taga-Shopee? O, sige lang.
2: Ay, isang sound effects.
0: Diba, gamuna siya. Diba? Sige lang kung ulan-ulan, subong, ay, balon ka mo ano nyo, kapote. Diba?
2: Oo, always.
0: O, ikaw yan, diba sa, doon ka tulo-tulo. Kaman, kita na umap ka to sa agi mo, gina, doon kita ko to mo.
2: Amo gani, kay...
0: Doon ka agi, doon ka ano, doon ka tulo-tulo siya.
2: Kainit, basa? Kainit dito yan sa Pavia, gina. Pag-abot naman dali sa may... takas, all out, gila yung ulan.
0: Ay, syempre, bala yung all out performance. Gila yung wala,
2: performance wala kami, level
0: wala agad yung wala nag-chat. Ay, kita mo nga, ano, energy, to yung ilang kapag ulan, kaginay, ah.
2: Gani.
0: Ay, pagbugta ko, ay, halaga, nagid money. Pwede nga ka-extend, ano, pwede nga alas 5, hasta, karoon alas 8, kaya tindaw namin yung ulan, no, diba?
2: All out, gila yung ulan.
0: Feeling, bala, na-experience yung muna, nga like, ano na, nagpunin ang imo alarm, tapos ara nagbundak ang ulan, nga namin magtulog.
2: Oh.
0: Tapos dugay-dugay jut, di ba? The feeling mo na namin tayo magtulog.
2: Namin ko na sa ulan sa bata, pa ako kay Balan yung wala ganda na
0: klase. Ay, ang bot.
2: Or pwede ka ka-excuse. May klase, pero...
0: Ikaw kay no need to excuse ka naman niya. Kay, di ba, shareholder ka mo ya. Di ba? Nag-inyot duta ang tindugan sa eskwelahan.
2: Kag hindi pa uso sa unang online class.
0: Oh, diba?
2: Online ako ya.
0: Ay, tuod. Grabe ba? Ikaw ga sponsor sa internet sa inyong eskwelahan?
2: Oo.
0: Ay, grabe. kaniyang palanda na lang ang Department of Education sa imo na lang sila makuha sang kwan sang libreng libreng pa wifi.
2: Ay, hindi gali ya.
0: Ano?
2: Mga classmates ko kato sa balay. Kaya si ma'am.
0: Ay, wow! Bisyoso ka ganyan, you know? Grabe, gano'n sila to? Gano'n to sila si mo?
2: Sa Pio.
0: Gano'n sila to?
2: Dito sila ka-klase.
0: Wow!
2: Ay, ba, ay gaulan.
0: Ay, ano, maestra si, mo? Ano? Feeling ko ang maestra mo mga ano? Ang maestra mo ano?
2: Ano?
0: Mga ano, mga imo classmates sa balay niyo, mga inyo ido, di ba mo na mga classmate ni matawa sa balay niyo? Imo maestra to imaginary, di ba? Dati po siyang ano, psychiatric, kasarap lang.
2: May ano galing. May imaginary
0: friend. Mm. Oh, di ba? Di ba to, nga, kung saan kamay ka, wala ka sa imaginary friend.
2: Wala mag-
0: like imaginary other self lang. No? Diba? You talk to yourself.
2: Oh,
0: also ba wala ka nag-talk sa imong self? Sometimes.
2: Kiss
0: normal pa ba ang most of the time?
2: Kaya kiss mas maano mo pag-aid ko no? I mean, maka-focus ka kung kaisa.
0: If you're talking to yourself.
2: Kung halimbawa, though, hindi man niya talking to yourself, pero though, kita mo nang dogi na repeat mo ang...
0: May ara ka nga na experience, katrapang Janzine, nga sa utok mo lang tani ang balon, pero nagwa sa baba mo.
2: Like, halimbawa, amo ni ha, dapat tandaan mo gini mo. Though, nag-ano bala sa iyo?
0: Nag-remember? Ganyan mo na ang self mo?
2: Hindi man.
0: Though, ginabibi talk mo.
2: Pero though, something ano lang, though, hambal mo lang ari importante gini nga bagay
0: dapat hindi
2: mo gini malipatan ha daw gina ano so gina advice mo guru
0: mo self okay man siya effective man
2: okay man
0: siya oh pero at least diba mo na yung mga isa sa mga techniques nga ano nga syempre ikaw lang yung naka bala mo yung imong self mo so if that technique is effective so mo lang inyo mo nang gabi to.
2: Ano na tawag daw? Constructive criticism para sa imong kagalingan.
0: Para sa imong self. Ha, malika ito pang jet, ibaga. Ang pwede dilaan. Ay, wow. Sana all.
2: Dabo, ang pwede dilaan. Ang pwede dilaan. Jet.
0: O, karon lang na siya ma-answer kay X-rated question. Tara, dapat ka tropang jet karon, damo answer mo ha. Ilista na lang daan kung anong isabat mo ka tropang jet para nga mabalaan ta kung ano nga mga mabaho ang namikan on. Alright, mga kitrapa, oras natin 47 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras, mga kitrapa, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, better ka routine, vitamin E, kagzaya, santin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atin mga problema sa mata, kangaisang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kangaisang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southster Drugstore, All Green Pharmacy, kag generic. Ang Vision X Plus, available minus sa shop kag sa TikTok shop, i-search ang Vision X Plus, pangitaw ng might attack ni Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tumang sa Midtown Hotel. Para sa mas matinaw nga pananawan mga katropa, mag-Vision X Plus na. Sa liwat, produkto sa Yes to Health Incorporated. This time, mga katropa, oras natin 2:48. Mag-pause kita aring for some commercial break. And when we get back, atin nga pag-atamyawon, kaya atin nga pag-abasahon ang inyong mga komento. And syempre, atin nga i-reveal ang atin nga X-rated question. Ganit tutok lang, mga katropa, sa XFM. Kay man, magabalik pa ang X-rated.
3: XFM.
4: XFM.
3: XFM.
5: Yes to Health.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo, ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa Beta Blapit Butika sa Yulgan.
6: The Secret of Health. Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
6: The secret of health. Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: The secret of health. Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat
7: sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Makalage na ko!
7: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: ating tropa na gabalik ang X-rated oras natin sa XFM 2:57 in the afternoon. Yeah! Ang oras, kinadulong sa inyo sa Sunland Plus Gold. Sunland Plus Gold, di mo si Megastine, ang palaya malunggay, garlic kags perolina. Ang produkto sa Yes Health Incorporated na makabuling sa itong ikayong lawas, sila mina sa pagprotekta sa itong immune system, batok sa mga masakit. Ang Sunland Plus Gold, makabuling sa mga katropa natin na may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe imnon, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide. Sunland Plus Gold, mga katropa, supports health, available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Sturdwick Store, All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Good afternoon sa ating mga late tuners out there, mga bago lang bukas sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tanan, mga bago lang bukas ng ilang mga radyo pag nagupod sa 100.7 frequency sa ilang FM bands. Good afternoon! Kamusta ang buhay-buhay, mga kitropa? Kamusta ang inyong afternoon dyan, ang inyong Martes? Ano ba lang inyong ginahimo, subong? Ano ba lang inyong ginakalingawan? Oh, good afternoon lang sa inyo. Wait, ayad lang ang pagpamati, mga kitropa. Good afternoon kay Ma'am Hermie Ten, nagaupod sa aton. Mayong hapon, gid kay Ma'am Robilin. Good afternoon. Oh, bali Sir Jetty Baga. Kung may baho na, ti alam na this, universal na ang gadilap da. Ba, grabe! Grabe man yung universal, ba the charger lang? The charger, di ba the charger? May universal na charger. Kung gakakas-kakas pa ang battery, di ba? Grabe, ano man,
1: hindi ka na malo, subong, ano?
0: May harap pa subong, ano, cellphone nga hindi built-in ang battery or may built-in na gidyatanan.
1: Siguro ano, ang mga Nokia.
0: Old models.
1: Mga Nokia
0: mga old
1: pa na
0: models,
1: ano.
0: Goro, no? Kahit mostly, subong, biskan Android, subong, built-in ang mga battery. Pero sa to, pwede na siya makakas.
1: Yes.
0: Oh, mga what year are you when you were last cell phone is pwede siya makakas ang battery. Touchscreen siya, pero ano? Pwede siya makakas ang battery.
1: Second year college. Ano to? Mga...
0: Ay, college ka.
1: 2012 siguro.
0: Oh my gosh. Ako ya yeah, fourth year to first year college. Fourth year high school to first year college.
1: Hey, pag third year ko, ano na to? Nag-uso na ang ano? Nag-uso ng mga China phone, mga muna wala. Mga so, China phone.
0: Okay. Ako to yung cellphone ko to ya. Alam, may O plus pa sabong. Diba sa to may O plus sa to? Na? Ano sa to?
1: Cherry Mobile.
0: O plus.
1: Tapos my phone.
0: Oh, my phone na ba? Ano ko na iya? O plus.
1: Naamo
0: ni ho!
1: Uso-uso ginasang una.
0: Ari ako, amo ni nga ano ho. Amo
1: model.
0: Na kwan, no? Amo na siya nga model. Hindi siya amo ni nga tadlong. Kapa mo na iyang iyang O Plus USA often called as O Plus phones, a popular budget-friendly smartphone brand in the Philippines, known for accessible entry-level and mid-range devices like the O Plus Ultra Image and Air. diba? Pero wala rin sila subong. May harap pa niya.
1: Ambot lang, may harap pa. Pero daw may ano sila, daw naghimo sila sa mga ano subong, bag-on naman niya.
0: Ay,
1: mga...
0: Ay, amon na yung mga alternatives siya ho. Amon na niyo.
1: Oh, lain na eh.
0: Oh, lain na nga brand. Pero though somehow, though, ang alternative, yes, sa quality. Do muna. Okay. Okay man. Okay man siya, di ba? Pero ang wala na, nadumduman ko sa to. Oh my gosh. Ay, hindi ka paka-reply. Oh, gambala ko nanay kay ano. Na, dali lang kita i-charge ko rin sa mo. Di ba?
1: Ang iban,
0: just,
1: ano
0: labi, yan? Just how fast the, ano, the time flies, mga katropa. Pero, syempre...
1: Kaya every year may nagagawa nga bago. Kag-advance nga mga cellphone.
0: Kita nyo na sa ito, mga katropa, nag-charge lang ako sa universal charger. So, muna ka-iPhone na kamo. Mga ano ang mga small wins in life, di ba? Noon, nag-charge lang po ako. Sa universal charger.
1: Universal charger.
0: Naka-ano na siya. Naka-ano ka na gani? Naka-iPhone 17 Pro Max.
1: Pro Max. 1 terabyte. Fully paid.
0: Ay, 1 terabyte naman na siya.
1: Fully paid.
0: Fully paid? Okay. ako, ano, partially paid. Charot. Fully paid, eh?
1: Oh, fully paid na niya. Kung
0: yeah, fully paid.
1: Five years ago.
0: Ano?
1: iPhone 17.
0: Wala pa kagawa ng iPhone 17 five years ago na fully paid mo na siya. Oh. Grabe, ha? Grabe talaga. Oh.
1: Puso na ng paluwagan.
0: Ay, kasi bagay. Ano naman, how does it work?
1: Ang paluwagan is, halimbawa, may cellphone, tapos
0: ginahulog-hulogan mo na
1: pulo ka mo, be, halimbawa sa paluwagan. Uh-oh. Pulo ka mo na nga nag-contribute every month.
0: Para sa cellphone yan, ha?
1: Para sa cellphone yan, na.
0: Di, how can you benefit?
1: Di, kung ikaw ang next in line, ikaw ang maka, ano, makakuha na sa cellphone na to. Mm-hmm. And the rest, the circle na lang na. Di, ang low ay sina, kung ikaw ang pinaka-last.
0: Ay, kuya. Kagangan ding na nag-cut off na
1: oo,
0: siya.
1: Tapos wala, nagalita yun.
0: Ay, bawion ko akong kwarta.
1: Amo nang masakit.
0: Kasi ting wala man, bigyan mo na sinigin kasulatan. Amo na kung kaisa, nabudlay yan ang iba.
1: Amo na usually yung magpaluwagan, like mga upod nyo man sa company.
0: Mm-hmm.
1: Like mga close mo eh. Kay kung
0: kay para magsinok ka na, iti ka mukha mo lang manahoy.
1: Away lang ka muda yun.
0: Away lang ka muda. Yan. Okay, good afternoon, ha? Sa mga katropa natin, hambaling katropa ang jet. Ibaga, 2014 ako ng Samsung Duo, gin by Luan, galing sa magulang ko, ka-O+. O, diba? May mga nag-cellphone, ganyan sa dos ang O+.
1: Oo, oh, meron din. Kung medyo may afford ka.
0: Ano naman, gina mo daw, like, hindi gin siya, like, hindi gin siya, like, damo ang cellphone sa O+, unlike sa dos sa payphone, na wala kag sa Cherry Mobile.
1: Kung para sa ako, na, kung sa una, my phone, Cherry Mobile plus O+.
0: Ay, wow.
1: Amo na.
0: Wow.
1: Sa ano lang, ha? Sa mga amo na nga range. Ah, sa mga right. Philippine phones bala. Wow. Iti, laini yung mga Samsung. Yan. Mga superior na sila yan.
0: Oo, oh, ang una ko to cellphone, ano to ganit man.
1: Nokia?
0: Hindi siya Nokia. Kay na, ano pa to siya namon ni Farah. Nagamit to siya namon sa Boracay. And nami pa to siya iya quality. Nalipad ko kung ano itong
1: Samsung.
0: Hindi siya Samsung.
1: Windows?
0: No, it's not. Wait lang. Oh my God. Arat naging siya sa, on the tip of my tongue.
1: Alcatel.
0: No, it's not.
1: Sony Ericsson.
0: Not. No. Ano pa ginaiban? Ano pa ginaiban?
1: Ano pa? Ang
0: basta na
1: Motorola.
0: Ano? Hindi. Kasi basta na ito ang ano yung quality. Now ito yung yung quality. Although nga dugay na to yung katropang Gen Z 2016 pa to. Pero ang
1: kita ko mga pictures yung sa una.
0: Oo, gani. Hindi yan namit yung yung quality. Yeah. Biskan 2016.
1: Ang hawak mo bala ano pa?
0: Ang hawak ko ang beat.
1: Oo. 18 inches pa lang.
0: Oo. Wait lang. Hindi na to man. Oh my gosh. Pakita ko si mo kung ano yung quality yung sadto on the year 2016 para mabalaan mo kung ano
1: ano pang mga brands
0: ang yung quality. Feeling ko ano Sony Ericsson.
1: Sony Ericsson. Mm-hmm. Di ba muna ang mga ano sa una.
0: Oo.
1: Pero ano, elite pag ina yan.
0: Nice gito ya. Yeah. As in super nice gito yung kita mo na mga DJ cam. Nga mga ano, nga mga
1: hey,
0: quality sang photo.
1: Banda ko Sony Ericsson.
0: Feeling ko man. O, daw mo na siya.
1: Kaya mo na sa una ang superior sa ano,
0: diba?
1: Sa camera.
0: Kita mo na mga picture.
1: Diba?
0: Oh my 18. Gosh, sinone siya. Kahit kilala mo na siya.
1: Ah, ang nag-abroad.
0: Oo, nag-abroad. Dito sa Sasubong sa may ano, sa Kuwait. Oh, hindi pa na siya.
1: Maupod na siya karon.
0: Oo, maupod na siya. Oh, guest na siya natin Subong hapon. Oh, wait lang. Ano nang cellphone?
1: Ato to? Hindi to?
0: Hindi na iya. Blast na siya iya. Hindi na siya.
1: Nagabukad kami ni mga katropas.
0: Oo,
1: ng
0: mga
1: ano,
0: katropas ng mga
1: bukod. Pass ni katropang era.
0: Oh, kilala mo na siya ho.
1: Aho.
0: Kilala mo na siya.
1: Ano, abutan mo pa na siya?
0: Of course. Oh my God. No, don't look at that. Oh my God. Wait lang. It's so tagal na kasi. Wait lang. Hala, hindi ko na siya makita.
1: Oh, di ba?
0: Sa na siya. Ay, Ari, ho, kita mo ng quality, ha?
1: Oo.
0: Oh, nasa ito mga quality, ha? Katropang Janzin. Ari, kilala mo na siya?
1: Oo, ay.
0: Amo na sa to, ariyo amo na mga qualities sa to, ato pangyansi. So it's very nice na for 2016 nga mga qualities of photo.
1: Uh-huh.
0: Diba? Amo na sa to, amo na ning iya nga ano, qualities sa to.
1: Pwede na, do ano,
0: diba?
1: Do digital camera, gin,
0: diba?
1: Do digicam.
0: O ari, amo na siya. Gin-edit na siya sa ano, sa retreat.
1: Oh,
0: pero amo na ang quality of photos siya kan tropang Jensen. So, di ba? Super nice na siya.
1: Ba si ano? Blackberry, hindi man.
0: Hindi. Ang Blackberry, tag isa-isa, ang QWERTY, ang iyang ako. Hindi. Pero amo na siya doon sa do Sonny Rickson. What? Basta mo na siya. Ano siya nakatropang, amo na siya, ginam mo na siya.
1: Ate Sonny Rickson.
0: Ginauna siya. Di ba? Kita mo na amo ano pa na siya para ano
1: mo nakatay.
0: Oo, makatayot ka. Kaya sa sulod ang iyang ano.
1: Uh-oh.
0: Ang iyang.
1: Para kay Sir Jet, oh. So, Xperia.
0: Ha? Huh?
1: Xperia, hindi.
0: Hindi. Para basta makatype ka. Kaya sa sagwa, bakit lang nakagminu. Oo, kaya sa pagmuna mo siya, ara ng iyang keyboard.
1: Pero ano lang na sa una, tag 3 megapixel.
0: Oo, pero na, ito lang kung isang na picture yan, di ba? Doon, pwede na siya mapambato, subong.
1: Subong edaan, bao. Pati ang kaluwa mo kita.
0: Mm-mm. Yes. gusto mo super clear? Di ba? Pero at least, amo na sad to, ang mga cellphone sad to, di ba? Pero at least, di ba? Pero nakita niyo man on how we improve.
1: Oh.
0: Di ba? Bisa yan pag gamay-gamay lang. Oh. Ano pag yung mga nakagi mga cellphone sad to, kata pang Janzin.
1: Ako ganyan, Nokia, ganyan kaya bisa mo na. Amo lang na.
0: Ang tapos, first cellphone ko, Nokia, ikadawa ko, amo na siya. Ang atong picture to. Ay, inigali, O+. Ikatatlo ko, amo itong picture to. Ikatatlo ko, ano, Lenovo.
1: Naka-iPhone ako pag-graduate ko na.
0: Ikatatlo ko, Lenovo. Hasta nga. Dito kasi sa Incos.
1: Ayaw.
0: And then, nag-Huawei ko. And then, oh my gosh. I'm too, ano na siya. And then after that, hindi na po ako Android.
1: iPhone na siya?
0: Hindi na siya iPhone. Ano na siya? TV. More TV.
1: Nag-tablet na siya.
0: Nag-tablet na lang. Oh, di ba? Pero ikaw, ano sa to, yung mga ano, first cellphone. Okay, pero mga cellphone
1: first nga na, Nokia,
0: pero mga
1: ano?
0: Cellphone nga na, ano na sila, sila ha, hindi na sila. Uy, nakagi ko ulit Samsung sa college.
1: Oo. Amo na yung dalagid sa pag-college.
0: Kita mo na yung Samsung nga daw, ano man, ang like, ang may tulumukan siya din sa dalom nga pang back and menu pero touchscreen ang iyang keyboard. Amo na sa to.
1: Damo, ganyan bisang unang.
0: Oh, pero nice to pay. Amo tong kakas-kakas, pwede makakas ang iya battery.
1: Amo mo pag-in
0: na. Wala, di na to siya man. Working pa to siya, pero di na to man. Ay, gagana pa to siya. Kung is na, walang iya battery. Amo tong cellphone, nalilipatan ko sa terminal dito sa Amon. Nga, after 1 week, nalik ko sa Amon.
1: Pero amo na, di ba? Bisan mag-upgrade ka sa cellphone, hindi mo siya gapon yung mambal. Bubing ihaboy mo siya.
0: Ay, hindi. Hindi na siya mahaboy.
1: Like,
0: bisan ko ba siya, lang yun siya yung gapon niya.
1: Taguon mo lang yun siya.
0: Or a hand down.
1: Oh, iba.
0: Diba?
1: Ano mo. Ihatag mo sa imo ano.
0: Ang feeling nga wala naguba sa imo, pero pag hand down mo, naguba sa iba.
1: Pwede pa isa kasi mana.
0: Like, doon ka sakit, buot mo ah. Ah, ano akong gito.
1: Pinaubaya.
0: Gasakit, buot ko to. It's my very first cellphone that I bought for my own pocket.
1: Oh.
0: And oh my God, pero it's okay. So, mga ika third cellphone, ganun nga, I bought for my own pocket. And I'm very proud of it. Diba? Are you proud?
1: Oo, syempre
0: at
1: naman.
0: At least, syempre.
1: Pinagbudlayan mo na.
0: Okay, ay.
1: Dugay-dugay, magawa naman ng 18.
0: Ay. Swap lang eh. Pwede mo na, guro.
1: Okay, baligya ko.
0: Baligya ko lang. Pa for upgrade. Charot!
1: For upgrade na.
0: Oh, for upgrade. Alright! Oras natin mga katapa 3:11 in the afternoon for our X-rated question. Oh, abi mo katapang yan, zinipat-lipatan ko sa bat mo. Aling-aulingaw, alam ko da. Sige.
1: Why na? Mas story na ta.
0: Oh, hindi na. Ano lang ta, lipot lang niya. Kamay lang niya. Oh my God. Pwede mo ulit. For our X-rated question, mga katapa, our X-rated question is, ano nga mabaho ang manamit kanon? Ano nga mabaho, mga katropa, ang manamit kanon? Sige be, ilatag niyo lang inyong mga answers. You can comment sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo. XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline 09 50975 6970. Again, 09 50975 6970. You can also call or text our hotline 09 50975 6970. Magka-comment sa atin Facebook Live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo. XFM Iloilo 100.7. Sa liwat mga katropa ha, our X-rated question: ano nga mabaho ang manamit kan on? Sige be, balaan ko damo ka muna na balaan. What is your answers mga, what are your answers mga katropa? I-comment na dali. Ipabugal niyo na dang inyo mga answer kay balaan ko damo, gid ka muna may nabalaan. Balaan ko kagata lang gina mga utok niyo nga ano nga mga mabaho manamit kan on. Ay mga favorite niyo na bala no kay inyo ko da ha.
1: Oh, ano pag inang mabaho nga namit kadton?
0: Kadton?
1: Oh.
0: Oh, sige para si mo muna nga akong question eh. Okay. Oh, pwede hindi kagidya kontento sa namit kanon. So okay, I will revise my question only for you.
1: Kadton
0: lang. Oh, para lang na si mo yung question niya. Ano nga pagkaon yung mabaho? Or ano? Hindi man siya pagkaon. I mean anything that you can put in your mouth nga mabaho. Nga nami kadton. Oh, mo na yung akon bumangkot. Sige, may katropang dyan, zin lang na. Pero kung gusto nyo magsabati, pwede man ka mga comment na, okay? At, hey, ay, wait lang. Here. You can comment here, mga katropa. Okay? Pwede ka muna makabutang sa inyo mga answers. Or under. Oh, diba, check to here. Or under, mga katropa, here. Okay? Hambal ni katropang ano, ni katropang jet, hibaga. Apple phone ba? Good PM mga idol. Oh, si kay Sir Stanley Cirilo. Good afternoon. Good night nga hapon. Hambal ni katropang jet, hibaga. Sunny Xperia. Amo na siya?
1: Basay mo na. Mayara mo na dan.
0: Ano na siyang tsura sa Sunny Xperia? Hindi, amo na. Lain.
1: At ano na siya? Medyo...
0: Amo na eh? Ay, hindi. Ano tuya gani? Cute lang to siya. Katapag dyan. Sige, mamuna mo siya ho. Ano gani Motorola? Ano tambal mo? Motorola? Oh, wait lang. Hindi.
1: Damo. Ano na being anong sa Motorola?
0: Alo? May munig ang mga cellphone set to sa bahay.
1: Motorola Razr.
0: Oo. Hala, di na tumahan. Gagana pa to, pro. Sa uli ko.
1: Kasi pwede pa ito mabalik yan.
0: Last time I check, gagana pa to siya. Ano pag itambal mo katropang dyan, Zin?
1: Sunny Erickson.
0: Ano na siya? Ang spelling niya. Okay, or, are.
1: Nah.
0: Ala! Amo ni gani. Hold on, amo na siya.
1: Amo nang usugid mo sa una.
0: Oh, diba? Na! Amo, goodness. Kita mo na amo nang likod, ya? Like, ibang bangon siya. Hindi siya mabangbang.
1: The ano siya, more on the digicam siya.
0: Sad to ang ano ang ako niya Samsung sa talaga mo na siya. Pero wala ano. Diba? Amo na siya ho. Pero color black only. And then pwede ka na kampang tennis. Tennis. Pwede ka na

0: Okay.
1: Ang dako tako na.
0: Ang amo na
1: ako. Ang may antenna.
0: Ang 30, ano na.
1: Oo, abi ko may antenna. May cellphone.
0: Ang ano, amo na siya yung cute yung Nokia.
1: Kailangan sa elementary, may cellphone. Ang may antenna, na walang Nokia, walang... Tapos siya, syempre, mga katiyaan mo, OFW. Oh my gosh, kapang muna-muna, pang dinanay, mga kalulaan, lula, kaglolo ko, parang, nagkatawag si tita mo, tapos sana, naka mo dito, matilingob, kundi nang may signal. O, oh, diba? Yung mahal balaan sa to ang load. So, bali mga once to twice a month lang magtawag ang imong mga kaparentihan. Pero subong, oh my gosh, everyday na sila katala yung babad sa group chat.
0: That signal ang communication.
1: O, oh, diba? So, ay, amo na, diba? At least, do, ma-ano, tagid, mapuslan, tagid ang technology. O, sige, be, pero hindi na pagkalimta ng atong X-rated question, ha? Ano kumabaho ang nami kanon? O, hambal, may mga BlackBerry. Pag, ay, o, BlackBerry, naabutan ko mala. Motorola, guro, ti Motorola, giman to. Hindi, asan ni Erickson? Oo, Nokia. O, hambal, ikat rin pang sarili, pwede mo mga pangbato sa mga mangloloko sa iyo, like Nokia. O, grabe, ba, mapanakit? O, sakay, katropang Julio Medina, ang iya sabay, sa atong X-rated question, nga, ano ang mabaho ang nami kanon? Bagoong. Oy, pwede rin. Abu isda, ginpalabok. Ginpalubok. Okay. Bagoong. Dorian, ginabos kag binuro. Okay man. Diba? Mga namit gid man, makagala na kanon. Hindi lang ginamos, kiba si ginlinas. So, grabe ba? Ginlinas? Ginlinas, may ginalinas. Pero subong abi ko ginabayo ng iban, diba? O yung lain na subong ang ginabayo.
0: Sana all ginabayo.
1: Kaya ma'am Hermite, 3310. Ay, oo, nakagiman ko na 3310. Hindi ko nakagi, gali. Ah, pero ang mother, ni mo. Tapos ginakigan niya pa ka.
0: 3215. Oo. 3210.
1: Non! May space impact na di katropon dyan, Zin. Sa ano, sa 3310. 3315. Ano na yung 3315, ha?
0: Amo man na.
1: Amo na yung hambal ko sa imo nga may antenna, ho?
0: Ano na? Ah, amo na, 3310.
1: Oo, amo na sa to. Amo ni ho, ang 33, ay...
0: Nami, 5100 na yung may antenna.
1: Nami niya ho.
0: Amo na nang bago, subong.
1: Ari ho, kagi. Cellphone to na.
0: Nara ho, bisan ibilin mo na. Uy,
1: wala
0: sa'yo
1: makuha ni. Oh. Pang load lang ni.
0: Ibalik pa sa imo.
1: O, diba? Wala sa cellphone. 3315. Ano na siyang tsura sa 3315? Ay, okay. Daw mas cuter siya. Diba? Pero uy, wag ka ha. Mga na sila nga klase sa cellphone, mga mapag-on. Kagdira na da na buo ang mga ano, ang mga like text meet. Oh, diba?
0: Ay, bisan na madagdag may asa, ano? Yes. Hindi lang sa tubig.
1: Oo, kay Tia syempre magubangi na siya.
0: Pero madagdag bisan sa karsada na yan.
1: Ay, hindi ka na lang mag-ilis ng ano, tempered ka mabuka. Diba?
0: Islan mo lang casing, ayos na.
1: Kay katropang Stanley Cirilo, ako 3210. Ano na siya sa tura sa 3210? Abi search tabi. 3210, Nokia na siya. O, Nokia. Ay, okay. Oo, mga same-same lang, mga galing nga mga ano. Ah. Mas slimmer, liniyaga. Coca-Cola body.
0: Dako lang na ulo yan.
1: Oo, dako ulo yan. Kay Ma'am Hermitet, 8210. Alam, 8210 pagid. Abi. 8210. O, diba? Mga managmi pa na sila ng mga brands. Ay, I mean, mga quality of phones dati. Ah, okay. Yan. Ang ano, oo, okay mo na siya. Pero naka-again, kung nakita mo nang hindi ka na magtulok kung mag-type kasi sa ulo mo na ang kontila ka beses magtumok. Di ba ginaisip mo na lang, gamo mo ka na lang ni Ibiskan ka piyong kabalaan mo na kung ano, balaan mo na mag-type sang sabat mo, di ba? Tapos ang mga cellphones sa doon, may mga radyo pa nakatrapang dyan, Zin. May FM, may AM, di ba? Kung ano, tikon board ka mo, kung gabing, hindi ka mo makatulog, wala ka mo textmate, wala ka mo ka-callmate, pati ka mo da radyo. Utangan mo lang sa ano, utangan mo lang sa headset, kag amo nang used as antenna.
0: Yes.
1: Diba? Na-experience mo na. Oh my gosh. Feeling ko kung mag-istorya ako na subong, feeling ko, I'm so old. Diba? Pero
0: Abi,
1: ano na,
0: 18 years early, old ka pa lang.
1: Pero early 2000 na, sir, katrapan dyan. Sin, oh. Early 2000 na, from 2000 to 2010, na mga dira-dira.
0: Yeah! Ano na?
1: Oo. Tapos, 2011, until sa bongga, nag-amat-amat na siya, ano, nag-amat-amat na improve ang atan nga tick and load siya.
0: Eh, which is my yogurt, man.
1: Oo, kagti at least na puslan, tapos sa bongga, ininatama budlayan, especially sa itong mga OFWs, just like from Hermite, yes. Kagiman, pagit natin yung mga katropang

0: mga OFWs. Hindi na sila mabudlayan, mag-connect and mag-communicate sa ilang families. Kay tiya, syempre, hapos na. Pila na lang ka-click, makatawag ka na, mabatian mo lang ilang tingog, makita mo pa sila
1: video through call.
0: Video call. O, diba? Makita mo ilang sitwasyon. Ha? Wala pa. Dali lang din. Diba? At least, hindi na siya, like, kung hidlaw ka, syempre, sa aton mga OFWs or mga katropa natin nga sa abroad, diba, syempre, hindi man mapos pila ka pa lang ito kaadlaw, dumapuli ka na kahit yung homesick. And one way, ma-ease ang feeling of homesickness and kahidlaw mo sa iyong mga family, sa iyong mga loved ones, is to syempre through video call. So, amo na siya.
1: Sa una, ti snail mail. Nakupod
0: mo lang siya. Di ba?
1: Snail mail lang sa una.
0: Alaka, agip ako na nga ang tiya kung kapadala sang
1: pictures?
0: Hindi, sang na ganit tawag? Ang sulat?
1: Oo, snail mail.
0: Ako na panawag nga, greetings. Like, Merry Christmas.
1: Ano
0: na siya tawag?
1: Postcard.
0: Oh, postcard. Ayan, amo na
1: bakal
0: siya.
1: Ka pa sang, Stamp. Diba?
0: Doon tuman mo magpaka-entrance exam, magamakal ka sa imong post-stamp. Ikaw mismo gamakal sa imong post-stamp. Yan. Ha, bali, Ma'am Hermite, may ara pa siya dito. Pero for remembrance lang. At least, Ma'am Hermite, no? Pwede mo na... Uy, sa ulihi, bala, na siya? Collectors, na siya ganit tawag?
1: Collectors item.
0: Oh, collectors item na sila kay Dugay. Diba? Yung mga nagpang-collect, ginabakal in a mahal na presyo.
1: Pwede butang sa museum.
0: Oo.
1: Diba?
0: Yes. Amo na ang mga ang iba nagapang sa mga gamit nga sa tubala. Like mga valuable mga valuable nga mga gamit. Kag kung may magpangita nga mga collectors ginabaligya nila. Kaya ang collector na mismo nag-set sang price. Oh, amo na tawag ng collector's item.
1: Oh, kapinta ko medyo ikaw na lang isa ang nag-uyas
0: na. Nagpanag-iyas ang muna nga di ba? Hambali, Ma'am Hermite, postcard. Di ba? May mga Merry Christmas.
1: Muna.
0: Happy New Year. I miss you na. I miss you, Tay. See you all. See you all soon. Di ba? Muna. Pero sumang no need na.
1: Why
0: no need na?
1: Na
0: magpadala na. Tapos, ang postcard ka na may nakabutang pala itong picture sa imo at niya. Di ba?
1: May naka-insert. Ma'am, amo na naging sure, ayaw mo subong.
0: Kasi, ang bata ko. Pero subong, pati ang mga katigulangan na lang. Nag-
1: Why na?
0: Pati ang mga katigulangan, nag-video call na subong.
1: Yes. Tapos na lang, gidya subong.
0: Oo, ilang click na lang, makakonect na sa ating mga loved ones. And, syempre, grateful kita. Nga, amo na subong, at least, boy, sipa, bala, kung amo na rinigang ka sila tabo, nagaginyera na, tapos, may padala ka pa yung sulat, ya. Ay, ang bota lang, gidya, mga vintage cell phone, Mr. San Lizarino. Alright, ano pa yung mga sabat niyo sa atin X-rated question? Mas may sabat, baka muda, ha? Yeah! Mga katropa, if you want to answer still in our X-rated question, nga, ano nga mabaho ang manamit kanon? I-comment lang mga katropa sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. On a Sex FM, 24 minutes after 3 in the afternoon. Yeah! This time, mga katropa, mag-pause kita ano for some commercial break. And when we get back, aton nga i-storytell sa inyo ang aton nga X-rated story. Ganito tuk lang, mga katropa, sa X-rated. Kay man, magabalik kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: College na ko!
16: XFM! Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Honest mga katropa, Sex FM, 30 minutes before 4 in the afternoon. Ang honest, ginadulong sa inyo sa self-employed coffee mix sa mga magudat madmais, mga bagbugtaw natin yung mga katropa after mag-shesta. Hindi na ganang shesta kay tulog na o mag-inom sang self-employed coffee mix. Self-employed coffee mix. Himas si Magustine Moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pang kape nga wala sa side effects FDA approved kag halal 35. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Self-employed coffee mix, all natural, wala sa side effects. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southeastern Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Pabakalman sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mayong hapon, haba ni Sir Stanley Cirilo, ginamos na ginisa palaman sa mangga. Bo, grabe palaman, gid. Hindi pa rin nga sausaw. One lang. Hindi na pala man. Gid ka late na iya.
1: Hindi na pala man.
0: Oo. Ano ko naman ginamo sa ginisa pala man sa San Domingo.
1: Oh, wow.
0: Diba? Hamali sir ni Ma'am Fredelina ni Haltare. Hello, Katrapang Air. Good afternoon. And Katrapang Janzine. Oh, mayong hapon. Hey. Kay Ma'am Fredelina ni Haltare. Kay Ma'am Hermite, ang dugang yung asabat is Dorian. Oh, chak to man. Diba? Sinahambal talaga ni. Oh, pero subong Katrapang Janzine, ikaw. Biyarong imo sabat. Ikaw. Ano to, hambal mo, hagi na, mabaho nga na meet kadton.
1: Oh, kadton.
0: Sige, ba ikaw, be, sabtabi ang imo, kao galingon nga pamangkot.
1: Ano? Liog.
0: Ayun, no? Liog sa manok?
1: Pwede man.
0: Mabaho ang liog sa manok, ha? Ano nga liog sa manok mo to?
1: Liog sa ano, eh?
0: Sa?
1: Sa partner.
0: Oh my God. Binakagat na galing
1: kadton.
0: Dapat. Makuto na si Katropang Bea.
1: Dobang pira ba?
0: Oo, amo na gali. Ay, ambot na lang din yan, ah.
1: Sa ano pa na kuno ka, ano?
0: Ang ano?
1: Sa ano pa na kuno ka baho or kahamot?
0: Oo, ginakagat, gini dapat.
1: Oh,
0: eh, tsakto, ginman ka tapang beya, dapat kadton ang liog sing imo kuno nga partner. Ginakagat, how? Vampira?
1: Pagkagat mo.
0: Hambaliya, aslo man ako hindi, kadton niya. O, oh, diba?
1: Pero mostly, hindi na yan, ano? Hindi na yan baho.
0: Ano diba? Siya? Ano? Aslom lang?
1: Aslom lang.
0: Oh my God. Ah! Kita ko ng kanta ni, ano? Ni Berlin. Wala ka nakakita? Kasi iya? Iya kanta?
1: Wala.
0: Oh my God. Oh, i-search
1: sino si Berlin?
0: Oh my
1: kilala
0: God.
1: Kilala ko yan si Charmaine.
0: Charmaine. Si Janine Berlin. Kilala mo na siya. Are. Okay. Doon na may butang. Sorry, ang sound effects. Ibutang
1: sound effects.
0: Ibutang ko na di sa sunod. Ang iyang sound effects. O, oh, gusto mo da? Ngitaon ko. Are, oh, gusto mo na yung mabatian. Are, oh. Na
1: TikTok?
0: Oo, gusto mo na ang pagkapaghambal mo kanto ng liog. Gamo na, gusto mo gamo na siya na yon.
1: I try.
0: Feeling ko agaan mo na kung kanto ng liog mo.
1: Oo, oh, eh, masinggit ka gito.
0: Oh.
1: Gahalo ang kalam kag sakit.
0: Wala ko man ng bag na lang ko.
1: Matampaan mo gid yoro mo.
0: Alright, mga katropa, oras na 3:34 this time. At nga siguran ang aton nga X-rated story. Oras X of M, mga katropa, 3:34 in the afternoon.

0: good afternoon, Katropang Era. Ako galing si John, kagusto ko lang i-istorya sa inyo ang kababalaghan ko niya balang ang mga na-experience lately, Katropang Era. Kinakulbaan ko or hindi na ko kabalo kung mapati ko sa murto. O kung hindi, pero experience na experience, ugid niya Katropang Era, true to life ni. True to life niya para sa akon nga life. Kaya muli Katropang Era, humagin palagiwan ko nga utang. Hindi man siya muna kadako, pero hindi man muna ka gamay. Doon mga ara lang sa 150,000. Katropang Era sang 2022 pa ni siya natabo. Kay Chay Marit Bogin Butang, gidi ang pangalan. Kay Chay Marites, nga tupad balay namon, nga tigulang, kugin siya, kugin hulam. Hambal ko sa iya, ibalik ko lang, kay, hulam ko to nga para tani ma-apply abroad, para mag-ubra sa factory sa may Japan. Kaso kay, wala, kay may exam na balaan, Katropang Era, sa language na bala, wala ko kapasar, so amun at wala na lang ko na dayon. Habang ko siya ibalik ko lang once nga makalakat ko, tika wala ko kalakat, so wala ko ginbalik. Kati yung hambal ko kung makalakat ko mo. Katropang Era, tika wala ko sang inugbayad, nagpalagyo na lang ko inagaling ko sa ginaistaran, kag wala na ko nagpabatyag-batyag sa iya. Katropang Era, wala ko kabalo kun nga nga muni ang nagakatabo subong, pero ginabalan niya ko nga daan nga ibalik ko gid ko no kay kinahanglanon niya. Pero nag-abot Katropang Era ang bagong tuig, wala gid ko nakabayad sa iya. Tapos si Aling Marites or si Chay Marites no ospital siya. Kag after isa ka semana napatay. Ako wala ko kakadto sa iya nga Katropang Era sa iya balang hamyang kay ti doon na huya ako bisan tuod ka patay na siya pero nahuya ako nga wala ko kabayad. Pero ang tuod-tuod gidya Katropang Era naisip ko man nga baydan tani ang iya nga family pero wala man ang iya family guro kabalo nga may utang ko. Tingin naisip ko nga ayala ligwa ko na ni sa wakas doon mo na pa nang naisip ko Katropang Era. Pero isa kagabi nakibot ko may gulpi lang na nuktok sa kwarto. Bo. Sa amon balay. Tapos pagbukas ko, ako sa akong ginarantahan, pagbukas ko, wala man sa tawo. Tingin pabayaan ko lang to eh. Sa nagtulog ko, Katropang Era, dumay nabatian ko yung nagutik sa akon nga hambalya, ang utang na nagbuna saya, nagpalanindog balahibo ko Katropang Era. Sa tuod-tuod lang, hindi ko ganyan nga daan gusto magpalanindog ang balahibo ko. Matindog lang iban nga parte sa lawas ko, hindi lang ganyan balahibo ko yung Katropang Era. And then, hindi lang to natabo Katropang Era. One time, nagapaligo ko. Tawa yung feeling ko na gulpi lang may naglabay sa espiho, nga dutigulang. Tapos gidya Katropang Era nga na experience, nga daw may nagahutik sa akon nga may utang ka pa, or ang utang mo, may gambal na. Kung kaisa galuto ko, kung kaisa ga cellphone ko, kung kaisa ga tulog ko, daw may kahutik gidya Katropang Era. Daw wala, gid ko ya ginapatulog ya, daw feeling ko si Chay Marites gidya. Ako ni Katropang Era one time sa may nabatian ko, nga may nagutik sa akon nga ang utang ko kuno samtang nagapamuhin ko.
1: Muna na nagadaan.
2: To, may kwarta ko di pero ibalik mo gid ni ha? 150 mil lang ni.
3: Oo, Chay. Gamiton ko lang sa pag-apply sa trabaho, ah. Sige lang kay, kung ano, makaswerte ko, base madubli ko pa na ganing bayad sa imo.
2: Abaw, kabay pa nga kaloyan ka siyang mahal nga Ginoo. Ah, sige, itugyan ko na lang ni sa imong kwarta ko. Aryo, 150,000 ina.
3: Wow, kadamo guys ang kwarta mo, Chay, no?
2: Ah, amo lang ginaganyang ginaipit-ipit ko dire, kay amo lang savings ko aling sang una.
3: Ginaipit-ipit mo lang ni? Meaning, damo ka pagid kwarta sa bangko.
2: Ha, wala na ko sang iban nga bangko, wala na ko nagtago pa sa bangko, kay, nakulbaan ako kung sa bangko.
3: Pero, salamat gid siya. Ay, takugin nga bulig mo. Maka abroad na gid man ko.
2: Ah, Kabay pa nga kaloyan ka lang dito nga makalakat ka man ah, kag mabalik mo man ang ako niya kwarta.
3: Oo, Chay. Kabay pa nga makalakat gid ko kay para base sa dason, dalaan ta ka disang mga Japanese food.
2: Abaw ah, mayo ko na mo sina eh. Bati ko nga daan kadako sa sweldo dito sa Japan.
3: Oo, Chay. Amo na gani nga dako man ang ano eh, ang kinanglan mo gastuson para makalakat kao. Pero dako man ang sweldohon ko to.
2: Oo man, hindi bali. Dako man ang mabalik sa imo.
3: Amo gani, Chay. Ay, dako gani ang kabalaslan ko sa imo. Madamo kayo salamat, ha?
2: Wala siyang ano man to. Kabay pa nga, ubayan ka lang siyang mahal nga Ginoo.
3: Sige, Chay, mauna na ko.
2: Sige, ah. Lakad na to kag maghalong ka.
3: Sige, Chay. Hala. Wala. Di ko kapasal nga makalakat sa Japan. Kabudlay gid abis ang exam, ah. Ay, kanugon lang sang kwarta nga ginbayad ko. Paano ko ni bayran si Chay Marites man? 150,000 patungadaan. Ni 5 ay nabilin di sa akon. Ay, mas mayo ni siguro makadto na lang ko sa uma para hindi ko na masukot ni Chay Marites. Ay, ambot na lang. Buwas, mapauli ko na sa uma. Kaya daw mo nang tsakto siguro nga imuon kaya para makapalagyo ko sa akon nga utang.
2: Utang mo.
3: Ha? Sino na?
1: Isang tumol, morto agad.
3: Dumay nabatian man ko nga tingog. Ah, basi kun tiyan ko lang to.
2: Ang utang mo.
3: Ah, ara naman. Hoy, sino na sa gwa? May tao pa di. May man may kasabat. Dali lang bala. May katuan ko. Wala. May kapanuktok. Dali lang, Ged. Ari pa ko sa CR.
1: Wala.
3: Ari na, manug tapos na. Ay, sakit pa tiyan ko pa eh. Ari kay buksan kong pertahan. Wala man tao. Batian mo gito nga may nagapanuktok mo.
2: Ang utang mo.
3: Wala. Dumi naglabay nga tama kalamig sa akong likod. Tapos nabatian ko naman ang tingog. Kung sino maning gasas ko sa akon, hindi ni Karadlawan, ha? Magpakita ka da. Kasi kung ginasaskuhan ko sang utod ko, Blau. Neng! Dinkaw!
4: Oh! Ari ko di!
3: Dinkaw!
4: Nagatigaan ko di, oh!
3: Ikaw di ang nagasasko sa akon?
4: Sa diin!
3: Kaya may nagpanuktok kagina, nabatian mo to?
4: Wala ko di gani kahalin sa kusina. Manuktok pa ko.
3: Pero nabatian mong panuktok?
4: Wala ah. Gaba si mga guni-guni mo lang na.
3: Ay hala. Doon nabatian ko gito nga ang utang ko kuno. Ay, basi si Chay Marites na tublaw. Neng, bala mo na natabo kay Chay Marites? Ang tupad balay tato bala sa ano? Sa may syudad?
4: Ah, oo! Sa naligad niya si Mana, na ospital to siya gali. Tapos, kahapon ang balitaan ko, patay na siya kuno.
3: Hala? Tud ka?
4: Oo, napatay to siya kay doon nagbatsyag to siya sang pneumonia?
3: Do, insakto gining ginapinsar ko mo. Banta ko siya gin ni mo. Galing, alangan bi multuhan yung gid ko. Isang sano ko no, ano, sanong lubong niya?
4: Mga 2 weeks lang ko no. Eh, hindi ka tumagad to?
3: Nahuya ko to galing magbisita.
4: Nahuya ka?
3: Basta ah. Nahuya lang ko to magbalik ya sa syudad.
4: May utang ka to, guro?
3: Huh, utang man. Why ah?
4: Hindi, ka lang ya, guro, magbayad siya.
3: Oh, nabatian mo naman to?
4: Ang utang mo.
3: Ara naman naman nabatian ka?
4: Wala. Wala ah. Mga guni-guni mo lang na iya.
3: Ay, hampot na lang. Gapalan nindog ang akon balahibo. Malakat ko, anay ah. Basi kung ano na ning batian ko.
0: Kitra pa era, dawala gid ko ya ginapaano ya, dawala gid ko ginapatinong sang akon nga utang. Ang wagin man ituod, kitra pa era na ano, minumulto ako ng utang ko. Ng utang ko, minumulto ako ng aking utang. Ako nang gwa, katrapang hera. Naisip ko na lang subo nga magpa-albularyo. Pero ambot, naagyan nyo man na. Saliwat ka tapayara ko si John, ang inyong tagpadala from Pavia.

0: Nakitropay na gabalik ang X-Rated. Oras natin 55 minutes after 3 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadulong sa inyo ang Sunfound Vitamin C, ang alkaline base ng Vitamin C. Sunfound Vitamin C mga kitropa, alkaline base, available sa mga butikang malapit sa inyo mga lugar. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Good afternoon. Sa mga katropa natin yung sagiya po nag-upod sa aton. And thank you so much mga katropa sa inyo pa dahil nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Mayang hapon kay Sir Warren Candame sa inyong mga pag-upod sa aton. Salamat gid. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagapamati na ka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands.
1: Wow!
0: See you all tomorrow, same time, same station. Drigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa ng technical partner this afternoon, katropang BJ Serada. Ako naman ang inyo katropa. Katropang era ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Maritime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Ariño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: X FM.
4: Yes, to health.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
7: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2 Gain. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
8: Yahoo! Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
6: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea asante, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes! Help.
12: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
8: Zenton Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
13: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zenton Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
8: Zenton Coffee Mix.
15: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
18: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Zenton and XFM, libu-libong papremyo.
20: Epa, Lira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Zenton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
21: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
21: Aray ko!
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Extra Drive! Extra Drive!
3: Oras sa XFM, mga katropa peeps, it's now 4:09 in the afternoon.
2: Extra Drive! Extra Drive!
3: Welcome na naman sa Tuesday edition ng programang Extra Drive, mga katropa peeps. Kamusta, kamusta ang inasininga afternoon? O, dali na, obdanay naman kita this Tuesday afternoon, mga katropa peeps. Nakanami sang tiyempo, wala man nagatulo-tulo ang ulan, wala man sang init, perfect lang. Today is June 2 na 2026. Kagsubong, no, wala gihapon sang session ang Senado. No, abalaan ko man nga mo nang ginaabangan ninyo, mga katropa. Pero sige lang, wala gihapon sang session until now, no, kay imbes nga ma-preside to si Senate President Alan Peter Cayetano ay nag-livestream siya yaya. Nag-livestreaming siya yaya sa Facebook, yeah. Oh, sige, para nga mga updated kamo mga katropa peeps, i-follow nga mo sa ninyo mga Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mga mahapon, mga katropa peeps, base may araka mo dira sa mga music requests, mga greetings nyo, and pa shoutouts, palihog lang isan sa amin sininga text line 0950-975-6970. O, kamusta na ang mga katropa naton nga mga nagabrigada eskwela? O, pila na lang gid ka adlaw, pila na lang ka tulog, mga katropa peeps, mabugtaw naman ka mo aga pa. Mahambal naman ka muna. Ay, ginatuyo pa ko gani. Nagatuktulaok na naman ang manok. Bago lang ko gani. Tulog. Tapos mabugtaw naman ko. Ako na ang mga linyahan sa mga bata nga mga reklamador kagtamad mag-eskwela. Pero wala man ka mo gihapon sa choice. Kaya sig ano nga dira ka mo sa balay nyo? Sugoon ka mo na bakulon pa ka mo ni nanay nyo. O, kung ako sa inyo eskwela na lang ka mo, kung magluwas sa may natunan ka mo, may balon, pagid ka mo ya, paldo. O, kung ako papilion, maubra ko o maeskwila ko, mas nami na lang kasi mag-eskwila. Kaya kung mag-eskwila ka, dudamo ka pa yung kwarta. Dudamo ka pa yung kwarta kaysa sa mga nag-aubra, no? Correct? Nag-agree, gid ka mo na balaan ko, ginaiya. Ay, ang bot matuod, no? Mas mayo pa yung mga estudyante, guro, damo, kwarta. Tapos, tamang pangayo lang, wala sang iban nga libog. Palibog lang kamo sa mga assignments nyo, sa mga projects nyo. Pero pag-abot sa financial, no, maswerte na lang gidya ang mga kabataan nga gintawo nga may, ano, natawo sa golden spoon. Paano na lang niyang mga ginhawan na lang gid nga maka-eskwela, no? Swerte, gani ka mo kay may era ka mo ginikanan nga maka-provide sa tanan nga needs and wants nyo. Tapos, sayangon nyo lang. Masi sa next life, bawion na sa inyo, sigihan nyo. Susunod nga si Mana, mga katropa, may klase na gid yan, no? May ambot na lang gid, dahog-dahog gid yan subong ang school supplies, mga uniforms, sabi siyang diin ka subong nga hili nga, ano? Bisan diin ka subong nga kabanuhanan, magkadto, puro school supplies and mga uniforms ang baligya. Kadto ka to sa downtown, ho, nakahilira to tanan nga uniform, mga medyas, mga uniform na kalain-lain nga mga eskwelahan, hindi ka na kinanglan nga magpatahi kung mag-fit sa imo, pakbakla dayo. Kaya kung isip-isipon mo, no, mas magasto pag ani ko magpatahi ka, mabakal ka taon sa tela, ipatahi mo, kundi mas mahal pagyapon. Kung may nakatahi na daan-daan, wala na damo problema, pak, bakal na yun. Ina, kung may kwarta kang inugbakal, kamusta na lang, we, ang mga nagatrabaho lang sa kampo, nagatrabaho sa kampo para lang makabakal sa uniform kag school supplies. Ako, ya, kung may sulusubra ko yung mga katropa peeps, plano ko ganyan nga mag-share sa akong nga blessing sa mga kabataan, no, nga, ano bala, mga less fortunate, no, kaluoy lang sila, man, ginabutan ko, ginang kaugalingon ko sa ila, panuabi kung ako man na, no, ang sa sitwasyon nila, na wala kami sa inugbakal sa mga school supplies, pero gusto-gusto ko ganyan mag-eskwela, no, di ba lang? Gani sa mga kabataan na leksyon, no? Hindi nyo pagsayanga ang mga opportunities na may mga nagapa-eskwela sa inyo. May mga nagaprovide sa needs and wants niya. ang pagtuon, Mayo. One day, hindi ginay makawat sa inyo ang inyong mga tinunan, ang inyong kaalam. Nga na daw nag-ano na tadi. Nag-ala MMKR. Mga katropa, oras dili sa XFM. It's now 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atan oxidative stress kag nagasuporta man sa atan immune system. Mayari ni mga katropa sa anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sa inflammation kag nag-improve sa atan sini nga overall health. Santhan Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. And you can also visit the Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, and Watson's Pharmacy, of course. O, kunin magkamuda nga, ano no, nga bahin sa kalibutan. O, nga bahin sa Pilipinas. So, makabakalig kami sa mga butika, sa mga products ng Yes to Health Incorporated. I-try nyo mga katropa peeps, tested and proven. Yun ay a promise. Mga katropa peeps, oras diri sa XFM, 15 minutes after 4. Gani, padayan lang sa pagtutok diri lang sa XFM, bangod magabalik pa si katropang Bea after short break. We've

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tastaas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabilis sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo, wala na nasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Madayat ako buwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting!

0: Kasi nangating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Los 5-5.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Katropada nato niya naga pala uli na maghalonggi kamo kaya as always ang inihambal ko ang kalibutan mariit. Pero balakis ang nagalakat ka lang pero gulpi ka nagakatipalo siguro may nagalibak sa imo no. Na amo na kon nga nagapanghilabot ka man sa kabuhi sang iban te ginahilabtan man ang kabuhi mo eh. Ay ewan ko na lang talaga sa inyo. Oh, sa mga wala dalibog, sa mga nagalagaw-lagaw lang da. Mayong hapon lang da sa inyo tanan-tanan ah. Sa mga katropada naton nga nagapulo pangape, nagakaon sang rose caldo, na nagapainit-init sang ilang at shan. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Sa mga katropa man naton nga padayon nga nakatutok, nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Do ka nami lang kadagab, inagatupa ang ulan kay do ka nami gid itulog no. Mas nami pag itulog kung feeling mo bala nga nami nga nagapaburaw-buraw ka. Ang wala ka trabaho pagkaaga no, do ka nami sa feeling. Pero kahit mga ano kita, mga alipin kita ng salapi, wala kita sang choice, magbugtaw kita sang aga, magtrabaho, tapos grind na naman liwan. Amo lang mana, cycle ang mana mo. So kung makaon, tulog, matrabaho, kaon, tulog, amo lang mana aton nga no, tapos masweldo, ubos dayo no, diba? Pak ganern. Yung feeling nga 15 days mo pinagtrabahuan, tapos maubos lang in just a day? Grabe na ganyan ang value sang kwarta subong no. Tuod nga taas subong ang value sang dollar. Ang value sang, ang dollar no, diri sa, ang bailo sang dollar diri sa peso, taas. Pero ang tanan-tanan nga balaklon, taas man. Mas okay na lang ganyan nga may ginabaton ka nga dollar kaysa sa waay ino. Ma'am, kamusta niyang mga wala sang may ginapabailuhan nga dollar? Tapos gabakal pa sang mga mahal nga mga balaklon? Ay, ano na lang ni? Makabakal pa balatan ni sang mga school supplies ang kabataan ta? Ano bang feeling excited ka na nga pa-eskwelahon ang bata mo? Tapos ang bata mo sa first day of school, pukawon mo, ma'am, bala, matulog pa kuya! Nagainit, gima ng ulo mo, no? Ngayon, araw lang nami tulog mo. Nagdalamguhanon ka pa, tapos sa pukawan ka, huy, bugtaw na may klasik ka. No, di ba? Nang feeling nga, ay, mayon na lang kayo nakagraduate na ko ba? Siguro, kung ano, alas 4 pa lang nagadigamo ka na. Tingnan ba si nanay mo, ay, hindi ka na magdigamo, bala ka na kung hindi ka ka-eskwila. Kinahadlo ka man nga hindi ka ka-eskwela kaya base mabagsak ang grades mo kung wala ka sang attendance. Syempre importante ginayang attendance. Kaya nga man, kung wala ang attendance mo, o paano ka makabuol sa mga quizzes mo, mga paano mo mapasang imong assignments, diba? So sa ano gidya sa overall, no, mas taas gid man ang percentage dapat sang attendance kumpara mo sa mga recitation and everything da. Ay kung wala ka sa attendance, kundi absent ka. Paano ka na karoon makascore kung absent ka, di bala? Oh, mindset ba, mindset? Amo naman niyang ginahambal nga maugtas naman niyang tanan nga mga maestra. Mga palawigan nyo na ang inyong mga pasensya, nakahanda na, naka-recharge na kamo, mga katropa peeps. Ang mga ginikanan naman ni mapahuway pero pag abot na sa balay, syempre, ang mga ginikanan, ma-follow up na sa mga assignments ng ilang mga kabataan. Nakabudlay siguro kung ang may bata ka nga ano pa lang, no? Masulod pa lang sa like mag-grade 1, ma-daycare. Nakabudlay siguro, imagine nun kung paano ka mag-start bala. Kung paano sila tudluan, paano sila matuto. Mayroon din mga kabataan nga hindi gusto tudluan pero gusto nila ga-learn sila ya sa school. Ako na kuya, bahala ka na nga matuto ko. Ako guys, ang una, babayan naman ko ni nanay, natuto man ko. Nga man, kaya kung pa ako hindi kaya matuto, depende na yakis ang mga katropa sa kabataan kung gusto nila magtuon or hindi. Pero syempre, bilang ginikanan, hindi mo mapagpabayan ang bata mo nga wala sang tinunan, Diyos ko. Ano na lang to karon ang balon sa iba nga tawang imo bata, Mingo. Makakita ka guro kontra, wala sa oras mag-amuna ino. Sige na lang ah. Padayon lang gihapon mga katropa pips tudlo yung inyong mga kabataan niya hindi mang bully sa school ay ambot kamo gidiyang balikan ya. Ang mga ginikanan gidiyang balikan ko ang mga kabataan nagapang bully sa school gay nga questionon sila. Ay amo ni guro ang ginatudlo sa iya sa balay. Iba lang una nga attitude ang una nga everything no na learn ni una sa balay di bala. Amo ginahambal ko ambal sang una sang teacher ko ang tanan mga batasan mo ang tanan mga natun-an mo sa balay ginaya umpisa naga nagasugod. Ikaduha na lang na iya ang school. No? So kung anong ginadala mo dito sa school, so meaning to say, amo man ang ginakabuhi nyo sa balay nyo, nag-reflect lang na siya. Ote, good luck. Basa-basa na kamo da sa panit sang ibos. Kay basi question on kamo. Subungadan nga brigade eskwela. Ginapabasa ang mga kabataan. Gali kay bongga, no? Sa amon sang una, puro panghilamon lang. Why basa-basa? Sang una, gani sa, ano, no, sa basic education nga curriculum. Ay, kung hindi kaya kabasa, hindi ka, no, pasado. Kaya subong. Ay, I mean, ihawidan ka ganyan. Kamo na sang una, nga ang mga classmate ko, nag-ano sila ya, mga balikbayan. Balikbayan ako nung tawag sa ila. Pero subong yung mga kabataan nga mahina sa reading comprehension, mahina magbasa, no? Ay, ambot na lang ginyo, ginapapasa, gyapon. Paglabot sa college, wala ginyo sang animo. Ay, ambot na lang sa inyo daa. Oras diri sa XFM, it's now 11 minutes after 5 o'clock in the afternoon. This time check is brought to you by Santang Plus Gold. O, ipangapita na lang niyang aton nga pag-ugtas. Ah, o, dali na lang klase. Ang Santang Plus Gold, mga katropa pips, is a natural food supplement. Mangod may arainisa ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus ini sa atin immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubos ang cholesterol, kag nagamanagement sa atin nga blood pressure. Manami ini ang mga katropa sa mga may diabetes, kaya mayroon ini sa ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa glucose control. Santan Plus Gold, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, and you can also visit sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Kang Watson's Pharmacy. Mga katropa peeps, padayon lang nga mag-send sa inyo sininga mga messages sa aming sininga text line 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mayong hapon mo lang sa mga katropa natin nga padayon nga nagpamati sa 100.7 XFM Iloilo. Madamugid nga salamat ha sa inyo padayon nga pag-support. 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa. Magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM. XFM. XFM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health!
3: Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng diethsin. Ang diethsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X
1: Max Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako Galisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.
10: Makalage na ko!
7: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
7: XFM.
11: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X FM.
9: Mga katupa, exciting!

0: Lasa ishete.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Eh, nabasa na malaman na ang mga linabhan ta. Siguro na malaman ko na temprano pa kamo kaginas ang aga, no? Nagpanglaba. Pero kung subong hapon, ti laban-laban, basa pa in. Especially kung why ka muda sa mga dryer kag mga spinner. O, oh, te, alo, guwanta. Sige lang, i-hanger-hanger lang, anay. Basi mamalaman siya sa padayo, sa ano, sa sige-sige nga huyup sang hangin. Sa mga katropa na natin nga nag-celebrate today sa ilang nga birthday, happy, happy birthday. Maswerte ang tanan nga mga may birthday nga may ginahandaan sila sang lechon. Pero maski na san o, maski hindi na kami magkita ay sang lechon, okay lang gid yan. Amo na gibani gurong sign nga nagakaedad na ta. Dapat ang mga ginakao nato ilan taon-taon, taman kung mayo membala sa aton or hindi. Kasi agalay, tamaan kakaon sang karne sang baboy, karne sang mga ano ni bala, karne sang baka, no? Delikado, mangali, no? Kung kisa, ang feeling mo bala nga namit lang permi, ang sa pinsar mo nga namit lang permi ang kanon mo, wow, kalain, mangali ang iyang epekto. Balang feeling adlaw-adlaw ga namit tuod sudan mo, adlaw-adlaw ga kaon kasang baboy, pero ti adlaw-adlaw ba sa pila ka adlaw maantos kagid adlaw-adlaw. Ay nako na lang gid ya ano, kung mga nagaedad ka, ka-conscious ka na gid sa mga gina ano mo ginapangaon mo. Tapos likawan mo ng mga matamis, hindi ka man pwede sa mga maalat. Dapat magkaon ka mga lasay na lang gid. Pokusin mo da ang tanan mo nga mga lalaswahon, butangin na lang sang ininit. Ginaliswahan lang yung blas ang ininit. Tapos pag grabe daw makiskis ka lang yung sang baboy, ginaliswahan sang ininit. Wala nag-aagi sa kalayo. O, total, hindi mo man siya sang pagbutangan sa mga seasonings da. Ay, ti bawal gani ang mga maalat. O, likaw-likaw sa kung ano ang bawal ah. Pero may ara, gid yung mga katigulangan nga ano ah. Matigas, gid ya, matigas. Ambal sila nga, anong pulo sang pagpabulong ta kung hindi ta pagkanon ang mga bawal sa aton. Natural na gagin imbinto na ganing mga bulong para nga bulngon ang tanan nga balatian. Ate, sige ha, prinsipyo mo mag-amuna. Malawig kagin mag-amuna. O, nakadigamo na bala ang tanan, nakatigang na, nakaluto na sang sudan. Bawa ka namin, igid magpakaldo subong nga gabi, no? Namit maghigop sang sabaw, maski na may ara ka daabi nga kamote sa imo nga palibot nga tanom. May ara ka daw sa mga petsay, o isda na lang, prituang isda, butangin lang, lamhayisang dahon sang kamote, solve na ang panyapon. Kung may ka mo na makita nga mga puso, pwede man na sa mga bangros, di bala? Pwede man na sa bangros mo, kunamit sang iyang sabaw, nag-puti-puti, ginabala? Tapos, may aslom nga batuan? Pau, daw ginaguto man ta ba? O, inyo na mga katropa, nasuduan ta da? Napakaldo naman ta da? Di perfect yun eh, no? Kaya subong gabi, matulutog na wang huyop sang hangin. Sigurado si Tito, si Daddy, si Lolo da. Nag-amat-amat na tagay-tagay. O, sa mga katropa na naton, nga mga tricycle drivers, no? Tapos na nila biyahe, sigurado na iya sa babaw lamesa. Istoryahan ang dapat istoryahan, no? Sa babaw sang lamesa. Basta wala lang sa maoy-maoy, okay lang na iya. Tananda nga mga kalubihan nyo nga wala sang bunga, isugid nyo da, istorya nyo da. O, sige lang, wala yun sa mga papirde, na yas basta sa imnanay ah. Susuka, pero walang susuko. Importante, antes ka mag-inom, may sulod siya nyo ah, basi bala magtukarang inyo nga mga asid ah. Bala kamu manda maantos ah. Sa mga nagapanyapon na subong, mga katropa peeps, happy eating, gid. O, subong nga panahon, mga katropa peeps, no, panahon na naman sang tagululan. Siyempre, uso na naman ang sip-on, mga ubuhilanat, at kung ano pa dira ang size ng balatian. No, para nga pa, ano naton, matapna naton ini, ma-prevent naton ini, mga katropa, invest ka mo sa inyo sining ay kayong lawas. Magtumaros ang Santan Vitamin C. Bangod ang Santan Vitamin C, mga katropa. Nagabulig ini sa pagbusa atan immune system para hindi kita dasig tapikan sa mga balatian like o buhilan at sipon trangkaso kag kun ano pa dira ang sahi sa balatian. Ang Santan Vitamin C, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated kag mabakalgid ninyo sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. So, what is pilada ka peso, no? Para lang man nga malayo kamo sa mga balatian. Kaya kung magkabalatian kita subong mga katropa, especially nga subong panahon sa krisis, damo, mahal ang tanan, madugang pagin ang balaklon sa balaklon yung abulong. Ay, kung ako sa inyo, investigate ka mo yan sa Santan Vitamin C. Padayon lang sa mga nagapulupan niya, punda sa mga nagapaninlo sa ilang mga balay, sa mga nagapamiod sa ilang linabhan, sa mga nagaugta sa ilang mga kiddos dira. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Oras diri sa XFM, mga katropa, 13 minutes after 6 o'clock in the evening until 7 o'clock pa kita, mga katropa peeps, gani up din ninyo si Katropang Bea this Tuesday edition sa programang Extra Drive. Para sa inyong mga mensahe, send lang ha sa amon sininga text line 0950-975-6970. 13 minutes after 6, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: With McSaver Sulit.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
1: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
1: McSaver Sulit.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
1: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM, mga katropa. It's now 7:01 in the evening. Sa mga nagapulupan niya po, anda ba unan yung ating akon, ha? Sa mga wala pa ng kapauli, ti ano pang ginahulat nyo na, puli na kamo. Kasi kung ginapangita na kamo to sa ginikana nyo, sa inyong mga iloy, sa inyong amay, o, basi ginahulat nyo na kamo magpanyapon, kahit basi kung nadira sa inyo bala, hindi sila yung magpanyapon kung hindi kompleto ang pamilya. No? Sa may iban pag ginaya nga pamilya, I know, no, nga nag-practice ang amo na nga bagay, pero ti subo nga panahon daw, kalabana nagidya ah. Kalabana nagidya kanya-kanya. Kung nagutom ka, tikuha ka lang to yasang kanon sa kaldero eh. Pero ya, kung sa amon yan, no? Tingob kami yung magkaon ya. Masa jabi kung mga nagkakaon ka mga tingob, mga katropa pips. Kay iti magluwas sa nami ilang tawon. Nami sa feeling of the night ka mo, kompleto inyong pamilya. Siyempre, may dalagi na iya nga, ano, nga chismis. Pati sa lamesa, no? Ginadala ang chismis, dayaw ko. It's now 7:02 na mga katropa diri sa XFM. Kagining oras ang inadulongin sa inyo sang Santan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mabakal gininyo sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa atong sininga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diri yo.
12: Ay, dali na.
3: sakit ng katawan,
6: mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil,
3: talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25 years.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Madiet na kubuwasa.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:11 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Agora sa XFM Radio Patrol, iliiro alas 7:11 na mga kabinan. Magkabina sa atong mga kautoran, sa atong mga kabinan, sa atong mga katropa, diriya sa palibot sa sulad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Bation kami sa inyong mga radio, pagi sa FM band, diling XFM Radio Patrol, Iloilo, ngamon nga frequency 100.7. Kami sa una ang frequency sang Z100. So, bumakabin ang ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Nag-broadcast kami mga kabinan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Ining XFM Radio Patrol, Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page. Duha ini ka mga kabinan ka mga Facebook account ang gina-manage sang XFM, mga amon nga page. Amon ng XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga account XFM 100.7 Iloilo kag naka-broadcast kami kabinan sa amon nga YouTube channel. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Padayon lang like, share and follow ang amon nga Facebook pages. Nakipan makabanan ang amon nga YouTube channel. Yari kita makabanan sa ikaduang adlaw sa bulan sang Hunyo. Abaw do ka sa Diyas ang Pilipinas subong, no? Madamo kita makabanan sa mga balita sa panibot sang pungsod Pilipinas. Kung nagaginamo, gagirnual dito makabanan sa Senado, gagirnual man iya makabanan sa House of Representatives sa Congress makabanan kon sa House of Representatives. Kung may kiko dito sa Senado, may kiko man sa House of Representatives. Balita makabanan kay Dilagko, ito yung mga development sa balita nasyonal makabanan na. Gagaya tutukan karon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Agamon nga at line number 0950-975-6970. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mensahe kung gusto niyo yung private message sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Kag kung gusto ka mong pa-shoutout, pagi sa amon yung on-air greetings. Kaya man may on-air component kami, may Facebook bagid, may YouTube bagid. Tinawasin mo kabanan sa Facebook, may on-air products kita yung mga tropa. May transmitter ya, ang XFM, Radio Patrol, Iloilo, amon nga frequency 100.7. Ang oras din mga kabanan mga tropa sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:14 na. Marimprano kita mga kabanan sa aton sinigang magbag-talakay sa mga dalagkuan ng mga balita at mga impormasyon. Naging talakay din mga kabanan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Alas 7:15 na mga kabinan, welcome na sa Headshot sa Gyapon. Inyong katropa ko si katropang Phoebe Balls, Timor Morales. Off na kita ng katropang Alex Saspa, tumtum alas 9 ang tak na subong ang gabi. Nakipan mga kabinan gadugay ato sila koneksyon sa News Center. Opon kay katropang Bia Joy Sobaldo mga kabinan. Daw ayawan sila dapat daw balita mga kabinan sa National Scene. Ang mga balita mga kabinan sa National Scene na subungin lamang nga po, gin-report mga katropa sa House Ethics Committee nga gina-expel si Congressman Kiko Barsaga. Si Congressman Miao Miao Bara, ang friend ni Congresswoman Janet Garin. Ang pamangkot magbadan kay gin-recommendar ni magbadan sang Ethics Committee nga ini siya i-expel, hindi lang niya as sa member sa committee ha, kundi i-expel gin siya bilang isa ka mamalidya o kon isa ka congressman magkabanan. Ang pamangkot sini, ha,

Secretary sa Department of Health. Nga, amo nim kabanan ang sakuna ng controversial ang parte ya sa ding baksya. Hindi ba lang, bulong puno para sa dinggi, ining ding baksya, mga katropa. Tibi mga ginpang post, mga kabanan, si Congressman Kiko Barsaga. Matapos, nga ini siya, ang gin... Kung nabi daw isa sa mga nagreklamo sa Congress, si Congresswoman Janet Garin. At hindi kayo mukista at sanangan, hindi kayo mukista na maglain nga, nagakpan ka, nagambal ka, nagulik pa kailangan mga palapitan yan ni Congressman Kiko Barsaga. Siya, meow, meow, meow, meow, meow, meow. Hindi ko sinabing, mga kwan, hindi ko sinabing mag... hindi ikaw sinabi magpanginit kon ara ikaw sa punto nga naga-focus ikaw sa mga ginatalakay ng mga issues kaga ginadeliberate ng mga isyo sa Congress. Siyempre, sinabi, hindi mag-lain ng vote sila nga daw ginayamuhat kay Moya. Tapos may nag-isa sa mga gin-post sa mga kabanan nga siya, tingnan nyo siya dito tayo sa Buaya Farm. Ina sa sunod sa plenary, sa sunod magkabanan sa chambers, ang Congress, yeah, kikita nyo, maraming dito tayo sa Buaya Farm. Maraming sila, Nag-react magkabanan ang mga congressman. I don't know kung nasakitan sila, tawagod silang buhaya, kung nang prestada, no? Hindi rin makabanan ng ugat, initanam-tanan. Now, ang aton din ang na-question, kag-open, hindi rin makabanan ang aton sila nga rin niya para kay Congresswoman Janet Garin, ano ma'am, kay may mga nag-pagwa karon sa pila ka mga pag-duda, nga kung no, basi kung gin-influensyahan mo, inayagod nga pa... expel bilang congressman si Congress 4th District Cavite Congressman Kiko Barsaga. Well, open makabanan ng aton sa nga linya sa pagbaton pag-entertain sang sabata ni Congresswoman Janet Garin, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:18 na sa balita nasyonal sa gihapon, makabanan. Ati amaning ambal naton, mga katropa, nga kon may Kiko dito sa diri sa Congress, may Kiko man sa Senate. May haraman nga si Kiko Pangilinan. Sa ligad to, si Kiko Pangilinan versus Rubin Padilla. Hiligad to, sang ligad man to nga sesyon. Kiko Pangilinan naman gyapon kag si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagasabtanay. Natural lang ginagawa iya sa bahay niya sang isa ka organization na may mga agresunod may mga parliamentary procedures na natural lang ginagawa iya sa pagbinaisay, no? Sa pagtaasay boses. So, galing kati nag-react na to sa ligad si Senador Rubin Padilla. Kati siya na may arap malakit na sa ligad ang gina rules na rin nga pwede masinggita ng isang ka senador pareho sa akon. Subong nga gabi, o kung subong nga adlaw makabanan, kundi kahapon na suspend o ang bulagan, masuspend, no? Kasi nagwa ang membro sang majority block ang grupo, abing makabanan, ni Senate President Cayetano. Pagkatapos nga ginbasahan makabanan sang CIDJ, si Senador Jinggo Estrada, sang Miranda Doctrine mismo dito sa sa Senate building. May kang tanong ng kabalan sa ginpagwas ng warrant of arrest sang Sandigan Bayan 5th Division sa kaso ng kabalan ng plunder kag graft. Actually, naging question ni Senador Cayetano ni Alan aparte abi sa lugar nga dito gin kantuan si sa Senador Jinggoy, mga katropa. Kasi sa linsang una, wala ko yaka bati sila nga may isa ka senador nga gindakop dire sa sunod sang Senado. Although ang layo ni Gambal nga hindi mo sila pwede manakop while decision is ongoing, di ba? Amo na yung fan mo na yung layi. Hindi mo da pwede madakop ang sino man nga membro sang Senado while decision is ongoing. Amo na mo ang laye. Tingali nga question kati sa mga tinion kapon, sesyon ba na ako wala?
o galing kaging Christian magkabanan ni

0: Senador Alan Peter Cayetano, nga siya the first time kuya kabati nga ari niya sa sulod sang Senate building, gindakop yung senador. Ginupdan ito kahapon pagkato sa CIDG, kati pagkatapos makabaling nga ginbasahan sang Miranda Doctrine sang CIDG si Senador Jingo Estrada, ti pagbasa sila sang kuan sang Miranda Doctrine sa imo, buto man sila nga ginabasahan ikaw sang Miranda Doctrine, agad implement ang warrant of arrest sa imo, dakpon ikaw. O galing katiambal ni Senador Jingoy, siniya ti masurinder lang ko to sa kuana. Masurinder lang ko to siniya sa CIDG. Pero ang rules ni Gahambal, once surrender, implement ang warrant of arrest, arrested ang status. Amo nang pag-explicar kayo na sa isa kapulis, makabaring nga na pamangkot. Ang mga pulis ba lang upon nato sa kapihan, kisa makakuha man tawala sa mga insight ba lang mga bagay nga dapat nato nga pamangkot kag masabat sa palamungkotan ng mga kabinan. Sa lugar nato ng mga kabinan ng mga balita, kay kundi kahapon wala madayon ang sesyon, kati nang upuntong membro sang majority mo, nag-escort sila kay Senador Jingoy pagkanto makabinan sa CIDG. Ay sus, wala tarak balik hasta magabi. Direklamo si Senador Tolfo, baw sining niya, ginpatyan kami si Wi-Fi. Ginpatyan kami sining niya sa aircon. Ginpatyan pagin kami si aircon sining niya sa CR. Grabe itong siyang aircon. Sa ba? Ang aircon sang Senado ba? Ang CR sa Senado ba? Aircon? Ati, bagay. Sige lang, kaso ah. Mot nang ginakuan lang, ginapunan lang, bro. Di karon, reklamo siya. Nga sinyo na, no, nga nga, wala sila kabalik. Ginpatyan kami sila niya sa aircon. Ginpatyan kami wifi. Pati siya ang aircon sa CR, ginpatay. Di, why sila sa memo? Wala sila sa memo, kundi, at nipululi sila eh. Kay wala ang Senate President ng mga katropa. Sumbong, ilamang adlaw, nagpagwa sa isa ka statement ang Senado parte sa pag-maintenar sang aircon. Nga ti ba, permila ni iya nga ginagamit iya nga, kwan, no, nga rason ang GSIS. Di gato, dito man ang NBI sa GSIS. Kaya kuno, ginabutangan sang blocking tong pertahan. Agod nga hindi masulod abis sa mga tao. Rason nga manilok pa na ito. Kaya sa GSIS naman ang ginagamit gigamit ng rason kay kuno may maintenance kuno makabanan sang air condition kag ang mga kwada mga facilities sa Senate building mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ng Ilo. Alas 7:24 atong kanong makabanan tagaan man sang update ha, ang parte iya sa Senado mga katropa. Sa balita lokal, kung may ara dito ginamo iya makabanan sa Senado kag Kongreso subong sa House of Representatives. Mayari man kami di mini House of Representatives, mini Senate. Dire sa Iloilo City Hall. Although ang hambal nilang parte malan makabanan sang pagkakita sa mga nga nagaparking tong salakyan sang Iloilo City Government dito sa GT Mall sang Mayo 24, Domingo nga adlaw. Tinagagba ito makabanan ang informasyon pagkatapos nga na picture na abis sang netizens. Yan Domingo ni nagwa ang salakyan sang gobyerno. Nagwa ang salakyan sang syudad. Tingin ako ni City Councilor Sin Marie Mabilog, siya ako nagamit to. Siling niya, ginkargahan ko siling niya sang mga school supplies. Kag tapos niya, ginihulam ko to kay Vice Mayor Labla Barunda. Kag ang salakyan, galing magkabalang, gin-MR ina ako na gin-assign ina sa kay Vice Mayor Labla Barunda. Di, nakita man ang salakyan ni Iliga Presidenta Ong na nagpangapi sa haro sa may sa kapihan sa haro. Di karon pagka sesyon sang ligad na semana nag-privilege speech City Councilor Romel Duron nga pa-investigaran ng kabanan ay ni mga empleyado sang city government nga nagagamit sang salakyan sa hindi office hours, holiday, Sabado-Domingo. ti nambal ni City Council Lord Ron. Siya hindi man niya para kay ba na? Kay City Councilor Sien Marie Mabilog ah. Pero ambal ni Councilor Mabilog siya off the record lang ni ha. Niya kung bagay siya daw ako man nanti ako man lang siya tuyo lada oh. Kada karon magkabalanti kung may ara kita na bantayan ng balita na sunod ng balita sa Senado kag sa ko sa House of Representatives sundon taman ini makabanan ang party sa City Hall niyo kay bus mabalik na sa iya duty si City Councilor Rex Marcos Arabia nga mo chairman kabanan sa local government accountability nga mo ang mag-investigar sini makabanan lantaon ta bekon diin ang mabug at ang pindulom sa investigasyon sa komite ni City Councilor Rex Arabia sa kay Sien Marie Mabilog kay Liga President Ernie Ong kay Johnny Yang ano lantaon ta bidikati kon sa alliances lang ini si Councilor Yang alay ni sang group sang mga kwan mo sa administrasyon ara ni bis grupo ni Doron kag ni kwan kag ni Sarabia si Liga Presidente Oman ti sa kwan niya sa piyak ini si Sien Marie Mabilog si City Councilor Mabilog ti ang iya din siya sa piyak gugma ni saya mo gugma ni saya ti ilang taon ta kon din matuon na yan ang pindulom kun ang mga kamla ko siya mapandive lang tuntun kita nang tuntun nga galing sa babaw kung may nilubid na tapos hulog na siya para babalaan kon diin ang sentro tilang taalang tawon tabi kung diin ang sentro sila kung makibiyas dispiyak kay Councilor Mabilog blaw pero lang taon tapos kung ano ang mga ang guidelines sa pag-investigar si makabanan ni City Councilor Rex Marcos Arabia kay buwas babalik na siya after pagbakasyon dito sa South Korea mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 7:28 atong makabanang kwao ng mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo laban-laban ni parte sa kay Kiko Barsaga ang balita sa atong yung center mo. Karon ipabati naton sa inyo, ipakita naton sa inyo ano bala ang mga aklasyon, no? Ano mga gesture sa tusang una ni Kiko Barsaga sa Congress na dogin kung siya, dogin reklam mag siya sa Iyakop Danan. Makaduwa ni siya na kwan mong na suspend. Sa Abril lang siya, sinilang Abril nakabalik siya. Di ano karon ang status makabinan ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Aton makabinan baloon ang sabat sinipagi sa aton yung news center kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, ginarekomendar sa House Ethics Committee ang expulsion kay Congressman Kiko Barsaga bangod sa sulit-sulit sini nga sala sa piyak sang iya pagkasuspense ang damlag lang. September 24 to 25 sang nagligad niya tuig, unauthorized nga nag-live streaming ang nasambit nga mamalidha kadungan sang deliberations ang 2026 National Budget sa diin giniyagota sini ang proceeding. Sandig sa Section 4AB sang Republic Act 6713 tanan nga mga public officials ang dapat nga mag-observe sang professionalism. Naibaluan nga magkaduha ka beses nga gin-suspend si Barsaga apang wala gihapon sang pagbago sa iya kinabatasan. Rason nga ginarekomendar sang House Committee on Ethics ang expulsion o kon pagpahalin sa nasambit nga mamalidha. Samtang sa dugang pa nga balita National gin boycott sang Senate Majority Black ang session kaina sang hapon. Ini agud masiguro katropang boards nga madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Webes Hunyo 4. Gin-confirm ini ni Senate President Alan Peter Cayetano sa iya Facebook Live. Sunod kay Cayetano nga posible ideyahan sang mga minorya nga buong kagon ang mga committee compositions and chairmanships kalakip ang Blue Ribbon Committee bangod abanse sila sa numero. May 11-11 nga numero ang minority kag majority subong sa Senado. Ini matapos nga napreso si Senator Jinggoy Estrada kahapon bangod sa warrant of arrest sa kasong plunder. Wala naman na ibaluan kung sa diin na si Senator Ronald Bato de la Rosa pagkatapos nga naghalin ini sa Senate custody. Sa session, kung magpa-preside ang Senate President, mabuhinan pagid sang isa ang majority kagbentaha ang minority group sa botohay sa 11 minority kagpulo lang sa majority block. Samtang sa kaangot man nga balita balita, matigdas kag masakit nga mensahe, stop lying, ang matigdas kag masakit nga mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa iya mga kaupdanan ng mga senador sa minority bloc. Iniyang sabat ni Cayetano sa nagwa nga balita nga wala makahibalo ang mga minority senators sa mga taktika sa pag-pressure sa mga senador sa majority bloc agud masaylo, makud magsaylo sa minority group, labi na gid kay Senator Jinggoy Estrada. Sunod kay Cayetano nga personal niya nga nabatian ang mga offers kay Senator Estrada. Isa ka best katropang words hinambalan si Senator Estrada nga hindi mag-upod kay Senator Loren Legarda kagsang na pahalin si former Senate President Vicente Soto III. Gina-pressure naman si Senator Estrada nga magsaylo sa minority kabaylo sang pagbasura sang iyang kaso. Sunod kay Cayetano, dugang pa sini nga hindi na magpakuno-kuno pa ang mga senador sa grupo sang minority bangod nagapati siya nga nakaibalaw sila sang mga nagakahinabo. Samtang sa kaangot pagid nga balita nagpanawagan ang 11 ka mga miyembro sang minority bloc sa Senate kay Senate President Alan Cayetano nga mag-resign bangod wala man ini naga-function bilang Senate leader. Sunod pa kay Senator Erwin Tulfo nga ningin upang si Cayetano sa proper functions sang Senado. Nagapanindugan man ang minority bloc nga kinahanglan sang Senate sang leadership nga sarang makasigurado nga maayo ang pagpadalagan sang institusyon kag pagpatuman sang mga obligasyon sini. Hugot man nga ginapanginwala sang mga senador sa minority ang akusasyon ni Cayetano nga ila ginapunggan ang pagtukod sang Senate Blue Ribbon Committee sang flood control investigation. Samtang sa dugang pangabalita national, nagapanindugan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga hindi voluntaryo nga nag-surrender si Senator Jinggo Estrada sa mga otoridad kasunod sang iya sa kasunod sang ipagwa nga arrest warrant sang Sadigan Bayan angot sa ginapangatubang sini nga kaso nga plunder. Sunod kay Castro, nga una na nga nauna ang pagserbi sang arrest warrant antes pa nagpatigayan sang press con si Estrada rason nga mahimo ini nga makabig nga ginaresto kag hindi voluntaryo nga nag-surrender. Ini man makabig nga obstruction of justice ang natabo nga komosyon sa tunga ng DILG Secretary June Vicrimulya kag Senate President Alan Cayetano bangod wala man gintago ni Cayetano si Estrada. Natabuan lang nga ginpunggan si Nisi Remulya sa pagdumdum nga siya ang Senate President kag sa lugar niya kag nagsiling sini nga hindi ini para kay Senator Jinggoy kuni para sa institusyon. May kang tanan ang arrest warrant sang senador sa 573 million pesos nga plunder kag graft case nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman. Ugot naman nga ginapanginwala ni Estrada ang tanan nga akusasyon batok sa iya. Matandaan katropang words nga sa kadungan sang pag-aresto sa nasambit nga senador, ginapakigbato pa ni Cayetano nga pwede man maaresto si Estrada sa guwa sang Senate premises kag hindi mismo sa sulod sang institusyon. Apang nagsabat man si Remulya nga nadula ni Cayetano ang amo nga pribilehiyo sang nakapalagyo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naibaloan nga looman madayon ang sasyon nga kahapon kag subong matapos nga no show ang mga miyembro sang majority bloc. Samtang sa dugang pang balita, magatrabaho ang executive branch upod sa konsinuman ang nagapamuno sa Senado agud mabuhinan o kon mabuligan nga mapasar ang mga priority measures para sa publiko. Sunod kaya Attorney Claire Castro nagatutok subong si President Marcos sa welfare sang Filipino kag wala sa personal nga interes o kon sa kadramahan sa Senado. Wala man sang rason nga hindi magtrabaho ang mga senador sa piyak sang political kag legal tension sa sulod sang Senado dugang pa ni Castro. Naintindihan man sini katropang boards ang pag-upod sang pila ka mga senador kasunod sang pag-aresto kay Senator Jinggo Estrada apang hindi dapat nila nga pagbayaan ang ilang mga mandato. Pahayag pa ni Castro nga kun anuman ang palamangkutanon angot sa Senate leadership, ini ang pag-asapto na mismo sang upper chamber. Samtang sa piyak naman nga bahin, wala na dayon ang arraignment ni Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division sa kaso sini nga graft base sa iya pending nga motion. Samtang nagmanifest man si Estrada nga luyag sini nga ma-arraign gilayon angot sa iya kaso apang sang ulihi iya man ini nga ginbawi. Padayonon ang arraignment sa Webes Hunyo 4 sanig sa order sang anti-graft court agad nga makapreparar ang defense kag prosecution para diri. Samtang sa dugang pang balita nasyonal, nasubuan si Senator JV Ejercito sa pagkaresto sa iyang utod nga si Senator Jinggo Estrada apang kinahanglan gihapon nga mga mangibabaw ang kamaturan bilang isa ka public servant sa nupa sa senador. Ginpayag pa ni Ejercito nga nasubuan man ini sa mga nagkakatabo sa Senado gani kinahanglan nga ibalik ang respeto kag dignidad sa Senate. Nagasalig man ini katrapang boards nga mangibabaw gid ang hostesya. Nagapangabay man ini nga isipon man tani ang institusyon sang Senate sa pihak sang nagakatabo nga gamo sa politika. Samtang sa dugang pagid nga balita national ginbawi sa Senate Blue Ribbon Committee ang imbitasyon sa 18 ka mga resource persons nga nagapakilala nga anay Marines kag ginpahayag bagman ni former Congressman Zaldico. Sa Facebook post ginpahayag ni Attorney Levy Baligod nga nagkabaton ini sang email kagabi Hunyo 1 gikan kay Senator Pia Cayetano chairperson sang committee nga ginabawi ang imbitasyon sa iya mga kliyente. Wala man sang nakabutang katapang boards nga explanation sa mga desisyon dugang pasang abogado. Samtang ginatagman sa Senate Blue Ribbon Secretariat nga bisan wala na naimbitar ang 18 ka mga Marines, wala man sila sang nabaton nga abiso nga kanselado ang natalana nga hearing sa nga committee. So far katropang boards, amo ning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Madamang salamat sa katropang Bea Joy Sobaldo, mga kabanan mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Balikan tayo mga kabanan ang unahunta ini ang mga balita sa Congress. Sa House of Representatives, mga kabanan, parte sa pag-expel kay 4th District Congressman sang Cavite, Kiko Barsaga. Pero samtang nga daw nag-enjoy man ang ibang sa aton sa pinamati sa mga nga balita, kaman daw ka-boring matuod kung pinmilang mga balita, bala nga daw, kabala daw, pabor ba na sa isa ka tao. Kung naman sinay mga kabanan ng mga balita, daw, ibang sa aton nag-enjoy man ang pinamati, pero basi malipat ka mga kabanan ng mga gina-soprer ka mga balatian, inabanagin mga kabanan kag mga ginabantayan kita ng mga balatian, nga sinay aton nga makahalit sa aton lining mga viral kag viral kag bacterial infection nga dala mga kabanan sa lamok, kamaning dengue, ang leptospirosis, amuning yakailaga, ang hantavirus, mga kabanan kag ang Ebola virus nga basi ba lang hindi takabalo kung basi kung mag lusotan din sa aton sa Asia, mga kabanan kati once ka malusotan din sa Asia maw lapit lang Pilipinas, no? Kabay pang hindi lang. So para nga manikam natin, magkabanan natin sa ding alawas, masigurado kita nga pabasgo natin natin ng immune system. Maginom kita sa Premium D3, kabanan Premium D3, ginpabasko, ginpaepektibo sa subong nga panahon, nga uso ang obosip on, hilanag katrang kaso. Hindi natin pababayaan natin lawas sa maigo sa ding balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3, may aras siya nga Vitamin D3, Virgin Coconut Oil, kag Moringa Oil Extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kamagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man ng antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 ka klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging, kaya mag Premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Mabakal na makabanan sa mga butika dira sa Kalibo, sa Rojas, sa Antique, Bacolod, Romblon, Palawan, nationwide. Pabangkot lang kamo dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy, kag pwede man ni makabanan nga ma-order pagi iya sa Shopee. I-add to cart na yan. Sa ating mga Shopee boys na, no, may gabi sa inyo. May gabi man kay Manang Maida sa Changi. Kagso man, dira kay nung Lidoy sa Liday Store. Kay Freelin, kay Freelin. Mayong gabi man. And happy listening kay Elma Sobribiga. Elma, salamat gina. Dira makabalan kay Edna Puray sa Ribalo. Mayong gabi. Bungbong Tirotso, mayong gabi. Apol Tapanda, happy listening. Kakamusta ka mo dira. Kay Jerry Boy. Climino Adorno dira sa Bingkahan sa Liwaya, maayong gabi. Pabalik natin mga kabanan ato na bini Hisairan. Kung ano yung mga kabanan ang natabo kay Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Ano bala di inaghalin ining reklamo sa iya sa House Ethics Committee. Ano ba na ang sino ba na ang ginahalinan? Sino kiti naga may mga pagparabi, may mga sabtanay sila nga duha. ni Congresswoman Janet Garin. Actually, may mga ginpost pa gani iya si Congresswoman Janet Garin. Parti sa naging aktuasyon makabanan ni Kiko Barsaga sa Kongreso. Sa, tapos, magin post pagin si Kiko Barsaga, niya galit si Congresswoman Garin sa computer gaming ko. Ikong naglaro na lang rin siya imbis na magturok ng dingbak siya, hindi sana ang dami pang mga batang buhay ngayon. Oh, batibatian niya si Congresswoman Janet Garin. Now, pabangkot, kay may araw makabalan nga rekomendasyon na rin sa Ethics Committee na expelled sa House of Representatives si Kiko Barsaga. Pamangkot, limat naton, open ang aton sininga linya para kay Congresswoman Janet Garin may gin-influensyahan. Bada ini sa aton nga Congresswoman diri sa 1st District. Ina makabedan, aton balikan, diri gyapon sa aton pangalagad sa Headshot 36 FM Radio Patrol Iloilo. Oras alas 7:42 na mga tropa.
2: X FM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at ating pag-uusapan ang mga sikreto upang maging malusog at makaiwas tayo sa mga sakit. Pakinggan muna natin ang karanasan ng isa nating Prada consumer kung paano siya natulungan ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold!
7: Kaya nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
6: Santon Plus Gold! Plus pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santon Plus Gold! The Secret of Health!
5: Narinig natin ang sikreto ng isa nating product user na nagkaroon ng bukol sa suso pero lumiit dahil sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may taglay na phycocyanin at triterpenoids, mga phytochemicals na ayon sa mga pag-aaral ay pwedeng makapigil sa development ng mga bukol na pwedeng humantong sa cancer. Mayaman din ito sa mga santons gaya ng alpha, beta at gamma mangustin na ayon sa mga dalubhasa ay may kakayahang pigilan ang pagtubo ng mga bukol sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang santon ay may benepisyo din sa hormone na isa sa dahilan ng bukol sa suso o sa matres. Ang pagtubo ng bukol sa anumang parte ng katawan ay dahilan sa hindi normal na genes, maling lifestyles, chemical sa ating mga kinakain o inumin, at mataas na level ng stress na dahilan ng panghihina at pagkamatay ng mga cells, o kaya naman ay mutation na siyang dahilan ng bukol na kalaunan ay pwedeng maging cancer. Kaya kung nais nating makaiwas sa mga bukol sa suso na pwedeng lumala at maging cancer, subukang uminom ng Santon Plus Gold araw-araw dahil taglay nito ang mga sangkap na napatunayan sa pag-aaral na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga sakit na ito.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: 3 to 2 years akong nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Visionix Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko, si Sheena Andres.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Narinig po natin ang patotoo ng isa nating product user na nagkaroon ng problema sa mata na nagpahirap sa kanya ng matagal na panahon. Ngunit gumaling matapos uminom ng Vision X Plus araw-araw. Ang Vision X Plus ay nagtataglay ng sustansyang importante sa ating mga mata. Ito ang zeaxanthin, lutein, vitamin E at beta-carotene. Ang mga sustansyang ito ay tinatawag ding carotenoids na tumutulong upang pigilan ang mga pangunahing dahilan ng problema sa mata gaya ng glaucoma, katarata, astigmatism, pteridium, panglalabo ng paningin, night blindness at pagluluha. Tandaan natin mga kaibigan na ang mata ay tinaguriang window of the soul. hindi ka magiging masaya kung malabo ang iyong mga mata. Kaya't para maiwasan ang mga problemang ito, uminom araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel Capsule.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
5: Kasama na sa ating nakasanayan ang pag-inom ng kape lalo na sa umaga o kung nais nating maging alert sa ating mga trabaho. Ngunit minsan ay hindi na nagiging maganda sa ating pakiramdam kung umiinom tayo ng kape lalo na kung meron na tayong sakit na gaya ng high blood, sakit sa puso, hyperacidity o kung may problema tayo sa pagtulog gaya ng insomnia. Kaya kung nais mo ay magkape na hindi nakakaranas ng negatibong epekto sa inyong kalusugan, subukan mo ang Santon Plus Coffee Mix. Ito ay isang alternatibong kape na may mga sangkap na pwede makatulong upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng ordinaryong kape sa ating katawan. Makatutulong din ito upang maiwasan ang constipation dahil lang sa taglay nitong fiber. Maganda rin ang benepisyong hatid nito sa prostate problem at menstrual problems dahil sa hindi balancing hormones. Mayaman din ito sa plant-based protein upang palakasin ang kalamnan at maiwasan ang panghihina dahil sa kakulangan ng protina. Ang Santon Plus Coffee Mix din ay ligtas inumin ng mga bata dahil wala itong stimulant na pwedeng makasama sa kanila. Ito ay may purong herbal na sangkap kaya makasisiguro tayong ligtas inumin. Sabi nga eh, may kape ka na, may gamot ka pa. Good news! Meron din tayong bagong kape na nagtataglay rin ng mga sangkap gaya ng vitamin D3 para palakasin ang resistensya, patibayin ang buto at palakasin ang ating enerhiya. Ginamitan ito ng stevia bilang alternative sweetener para sa mga taong may diabetes. Kaya kung kape na may vitamin D3 ang hanap mo, subukan ang premium D3 coffee. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health.
1: XFM.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
15: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
22: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: O si Bethany Street Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako nyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

Koalisyon, ba't meron man nga mayong ang mga congressman? Tiyan mo na ang mabugat makabinan ng mga bagay nga ginbasihan sa Ethics Committee and Privileges. Pero ang nag-file sang complaint, amo ya si Congresswoman Janet Garin mga katropa. Tibas masikon man na botman kabinan sa pila ka mga Public Affairs Program sa XFM, si Congresswoman Janet Garin, no? Kasi hindi marikawan mo kabinan ang mga pag-duda abis ang taga-Iloilo. Siya masikin impluensyahan ni Congresswoman Janet Garin. I think sa mo sinang kadakoon abis ang kadamoon sa mga congressman naton, paano ina ma-impluensya na abis ni Congresswoman Janet Garin? Siguro ba si may kwan eh, may masinig nga ton nga malang isa lang sila mo. Kilahay sila da. Di ba nagro matawag na ton nga may peer pressure halin niya kay Congresswoman Janet Garin? Kasi siyempre, may mga ebidensya mo. Yung tawag niyang mga kapdana niya nga mga, o tingnan niyo siya, we are live. Welcome to my vlog. Kita niyo maraming buaya. Di, ara ka na sa institusyon ngayon na tawgon mo yung ara sa sunod ng mga buaya. Mas mahal tani kung nagwa ka na sa institusyon ngayon na nga hindi kami bro sa House of Representative bisan tunuhan na nga singgit nga mga senaryo, we are live here our Miao Miao vlog. You see, kikita niyo mga buaya, at least wala ka na hindi ka na sa nga membro sa institusyon ngayon na mga katropa. Eh, kaya na nag tindog man si Kiko Barsaga kag nag may babay sa mga nagalantaw to kayo na sa gallery daw first time ini makabadan nga may isa ka congressman nga gin pahalin bangod sang hindi maayo nga ginapakita niya nga pamatasan sa sulod makabanan sang House of Representative. Miao miao miao miao miao miao. Oh. Din ayhan ang mas masakit. Din ayhan ang mas mahigko. Inang pagsagin niya pagyamuhat sa iyang mga pdananda nga meow meow meow meow meow meow. Sang ang pagpangawat na kabanan sa kaban sang gobyerno. Inang kabilang gitong dyan naton sa inyo sa among listeners diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras din makabilang sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot alas 8:20 na mga kaabyanan, mga katropa. Sa ato mga katuran, sa ato mga kabinan, hindi ka wala yung sagi ka pa iblad. Kaya ang konsumong nga, ang Pilipinas mong hindi ito mansindihan. May ginamo to sa Senado. May ginamo man sa House of Representative. Ibang sa ato nang kakahiblad na kaya ang mga programa nga para sa tawa mga kabinan daw hindi na ma talakay sa aton yung mga senador kag mga congressman aton bago sila sa mga isyuhanay. Dari isyuhanay dito. Likawan natin makabanan ang mag high blood. Mag-inom kita makabanan mga tropa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule mga kabanan kag upunan natin sa pag-inom sa Santon Vitamin C mga katropa. Kay mainis yan, no? Nga makalikaw kita sa mga high blood kag iban pagid makabanan ng mga bratian. Kung mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C, damo mabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay ining Santon Plus Gold Herbal Capsule, puno ining sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Makalikaw kita makabanan sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag blood pressure. Limpiwan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agod nga makalikaw ta sa blatian.
Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit na diabetes, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline ng

0: Vitamin C. Kung kape naman ang ginapagitan ninyo, inom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape natural na makalikaw kita, makabinan, makabulig ning makalikaw kita sa mga balatian. Labi na sa mga hormonal imbalances para sa inyo, sa mga partners. Time na sa balasang Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, mga kabinan. Kung para iya sa aton mga laki, mahami man siya mag-inom kita, makabinan, sa Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Agad makalikaw kita sa balatian nga prostatitis, mga kabyanan, mga katropa. Pagbalik natin mga katropa, mangkuton tabi si Mr. Cabales kung tuwag man yung aircon itong gintunogan sa mga delegates sa Western Visayas sa Agusan del Sur sa pagpalaro. Kay ginambal kayo na makabinan sa sesyon ni board member Rolito Kahilig. Sinyati, mapasar kita sa resolusyon nga pasalamat kag nagka-comment siling niya sa mga opisyal sa Agusan del Sur sa Mayo sa akomodasyon para sa taga Western Visayas kag ila to iya siling nga ang at least ato niya dito sila ginapatulog iya sa air condition sa air condition room ay tuod ka tinapasar to gina ang commendation mga kabinan ibalon tabi kung tuod ni ganyan pabalik na to napod kay Mr. Cabarles ang sports coordinator sa probinsya sa Iloilo. Ang oras alas 8:23 na mga katropa.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Maka-college na ko.
2: XFM.
6: Katropa mo.
7: Exciting.
8: Mga katropa. Exciting.

0: ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:28 na mga katropa. May gabi kay Apple Tabanda, kay Bongbong Tirotso, may gabi Bong. Kay Elma Sobrebiga, may gabi Edna Puray. May gabi kag ginagreet naman kami lang, happy listening. Dira sa kay Cap Ising Belanueva. Maning galahimo sang Ising sa Pancit Mulo. Dira makabayan sa kuano sa may barangay South San Jose Mulo, may Francesa. Ang Cap Ising makabayan dira sa Central Public Market sa Atria kag may ara man sa GT Mall sa Pabia mga kabiyanan. Kaga dira makatropa sa mga personnel sang subahan sa Tiulas, no? Dira sa San Joaquin, dira kay Risa Faith, kay Ruth Grace, kaga suman dira kay Remari, kay Rachel Joy, kay Alcin Sabriel, kay Ryan. Sa Purinis family dira sa Barangay Tiulas sa San Joaquin, mayong gabi, salamat gin sa pagpamati dira sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabiyanan, mga tropa. Kaina sa sesyon sang sangunang panlawigan. Nagpasar sang resolution of commendations kagasuman ang pagpasalamat sa official sa Agusan del Sur nga nag-host makabanan sang panarong pamansa. Ini matapos makabanan gipayag ni board member Rolito Kahilig nga the special kuno ang pagratariya sa mga delegates sang Western Visayas sila binigay ng taga Iloilo dito sa visiting areas because nga kwan kuno ang visiting areas air condition manamit ang pagkaon bisan ang tubig wala problema about tuo din no ari sa linya naton makabalan si Mr. Rico Barles sa aton silingan sports coordinator kay man nag kadtong din siya sa Agusan del Sur no Mr. Cabarles may gabi si Board Morales sa XFM Mr. Cabarles may gabi
1: Parikoy boards no may gabi kag may gabi sa mga tagpalamati sang SFM.
0: Oh, sir, tuod gyud maning hambal ni board member Kahilig nga daw special kuno ang pagtratar iya sa taga sang Agusan del Sur sa mga atleta sang Western Visayas sila bigyud abi taga Iloilo kay air condition kuno visiting areas.
1: I don't know kung nabasa mo ang Facebook post ko pare boards no.
0: Mm-hmm.
1: Pero dira sa post ko naga-confirm sang statement no ni board member Rolito Kahilig nga nangin special ang treatment sang Agusan del Sur especially ang former mayor sang Loreto nga si former mayor Lorifei Otasa.
0: Mm-hmm.
1: Kay siya sini ang nag-initiate gid sa pagpanami isang visiting area sang para sa Western Visayas kay si former mayor Otasa ambal niya sa kung saan kita kami sa volleyball court while nagampang ang Leon versus Taitong ambal niya ako gali si former mayor Lorifei. May root ako sa Santo Niño Sur, Arevalo,
0: mm-hmm.
1: Iloilo City.
0: Okay.
1: So, after nga nabalaan ko yun na Parikoy Boards, dito ko na conclude nga sa sugid sa iba dito nga mga opisyalis ang Loreto nga maalwan katama ining si former Mayor Lorifei Otasa. Kag siya sini ang nagmando nga napanamion ang visiting area para sa Western Visayas. In fact, hindi lang inapanamion kundi nanghatag siya dito sang cash.
0: Okay.
1: Nanghatag man siya bugas.
0: Mm.
1: Gin pay star sa air condition, libreng pagkaon, gibutangan led wall, gin carpet ang mess hall, gin dekorahan ang entrance kag ang mess hall pagin.
0: Mm-hmm.
1: Sa hotel ya Parikoy Board sang visiting area sang Western Visayas kay gintatap gin sila sang former mayor nga si Lorifei utasa.
0: Actually, Parikoy, no? Ano ang lugar nga gin dito gin bilyet nga aton ng mga athletes?
1: Francisco Balata
0: Elementary School.
1: Oo.
0: Okay.
1: Pero kundi gin-assign ina ang mga billeting quarters para sa mga mayors. No, San Cada Banwa.
0: Mm.
1: Halimbawa, amune Loreto, Francisco. Upod kamo dira sa Francisco ang billeting area, pero kamo na bahala mga komodar sa inyo mga delegado. So, inisiyatibo ito ya ni former mayor Lori Faye Otasa nga panamiyon niya.
0: Mm-hmm.
1: Ang billeting areas para sa Western Visayas. Not only panamiyon kundi kaambit pa sila sang grasya alin sa kay former mayor. Amo ni ang basa iban niya. Wow, grabe. Paldugid yang Western Visayas sa ila sininga billeting area.
0: Okay, ambal mo Panikoy, no? Mati ko makamadan kay Mr. Rico Barles sa ating sports coordinator. Nagka-confirm lang sa payag ni board member Rolito Kahilig nga special treatment iya sa billeting areas to sa Gusan del Sur ang Western Visayas delegates, no? Kati confirmado gali nga may aircon, may red carpet pa, may pagkaon na ginhatag. Kag may gihatag pa mga gamay nga dugang nga pag-alawans, no, sa mga athletes naton.
1: Yes.
0: O tasa ang iyang bana, Parikoy?
1: Yes.
0: Ano ang iyang apelyido sang dalaga pa siya?
1: Lorefe Magadan bala?
0: Magadan, taga San Antonio Sur, Arevalo. Okay. So ano paano kamo kita na ito, Parikoy?
1: Actually na coincidence lang ng Parikoy, no. Kay galantaw ako sang volleyball sang Leon Western Visayas versus Taitung.
0: Mhm.
1: Kunigin to kita gin ako budar sang guardia sa mga VIPs.
0: Mm-hmm.
1: Sang nagapungko ako dito, may mga upod akong naka-istorya ining si former mayor Otasa. Ginistora na sila. Nagbalikid ako, kikipakilala ako nila. Sila niya, ma'am, si Sir Ray Cabarles, sports development officer for sang province. Then naka-istorya na ako. Kuna, sir, may route ako, brother, Santo Niño Sur, Arevalo. Ay, kutsu kutod ba ka, ma'am? Ay, sing ko, di mas mayo na. Kung mamay si kumichimpo ka, balik ka to sa inyo, kag pumasyar ka to. Sining niya, dugay na ko ay kabalik nito, kagway ko kabalo sang mga tao, ay, sang lugar bala. Kaya sining niya, basi kung matalang ako. Pero sining niya, kung basi kung makachimpo later on, basi makabalik man ako sa Iloilo, kang mga pamusta sa mga parinte ko dali sa Iloilo City. Tapos, after the game, duwain ako ganun kabalikin sa iya, Parikoy Borja. Nagbulagay kami, kaya tapos naman ang hampang, napirde itong Leon sa Taitong. It so happened na nga pagpauli na mo nisang, before ako mapuli sa Davao, pauli, baya Davao gali. Naka-istorya ako sa isa kagawad nga under sa barangay sang Loreto. Wherein ang bana sina ni Otasa nga si Alvin, Engineer Alvin Otasa ang mayor na subong. Tiambal nang sang kagawad nga na siya, sir, pagkabalo ni former mayor Otasa nga dira ma-host ang Western Visayas, ginpangsugo niya ang akon nga utod. Siya, kay uhon mo na bakal ka tutela para miyon ta ang akomodasyon ta. Nagbakal sila actually sang mga gamit kag mga tela sa Davao gid ya. Tapos ginorderan niya nga pagustoy da panamiagid ako balas ang gasto. So amo to nga gin set up nila mayo ang billeting area sang Western Visayas kag aside sa sining pag makeover sang billeting area ti amo to tambal ko lang gitagaan niya kasya ang mga kabataan gitagaan niya bugas ang aton mga atleta sa Western Visayas.
0: Okay. So bangod si ni Parikoy, no? Nabilantang, dako maning nga dungog para sa Tagaliloilo. May lunik, kati si former Mayor Otasa, ang sa Loreto, isa ini Parikoy Kakwan, Kabanwa, sang Agusan Dizor.
1: Yes.
0: Okay. So, sabong, naga kabahin gyapon sa Sambano kay ang bana niya mayor sang Lorito.
1: Yes, that's correct, Parikoy.
0: Ah, okay. So sa sining programa Parikoy na kati pabati naman gadugay ang deliberation abis ang sagot ang panlawigan. Sa ilang papasalamat kay siguro basiko ng imo man to nga post na nakita ni board member Kahilig kay nag hingagawit siya nga magpagay na. Actually, manong tapos na kayo ng sisyon mo. Kag-induso ito nga siya pasalamatan. Tanin siya na nag-viral na siyang party sa pag-akomodar sa ato mga athletes to siya sa Agusan del Sur.
1: Yes, kag ining post ko bala Parikoy Boris, no? First time ako yan nag-post nga may more than 3,400 reactions and more than 500 shares, kag ang viewers ko is more than 200,000.
0: Mm-hmm.
1: Sa diri. So, naka-istoranay kami ng ligan ng gabi ni SP Secretariat Toto Ivan Pagulong.
0: Oo.
1: Tising niya, ginunuan niya ko, no, si LMP President. Siya may LMP President, ha? Mayor Mamon.
0: Oo, si Attorney. Susit mo.
1: Oo, itagaan sa resolusyon sa LMP. Base kung nakalabot, may na kay board member Rolito Kahilig. Kahit, siyempre, si board member Rolito Kahilig, tagaliyon man mo.
0: Oo.
1: Oh, so now, posible nga may sinakalabot man sa ito, Italopangon, ang ining post ko, kag nakalabot man sa ito, Italopangon, kahit may tagaliyon itong mga volleyball players to. Kasi manuwayan to, masinunugin man to siya.
0: At siyempre, paldo man to, no, Parikoy?
1: Oo, tinakatira man to kay paldo man to sila.
0: Well, by the way, sabahin sa ang probinsya sa Iloilo, Parikoy, no? Ano ang imo nga palabot kami sa ay kay Mayor Alvin Otasa, kay Mrs. Lorefey. Lorefey Otasa, Parikoy, no? Kay ipapatid naman ang nag-deliberation kay na sa kunyang panlibigan. Anong mensahe mo sa mga pumuluyo kag-official sa Lorito Agusan del Sur, Parikoy, Rica Barles? Bilang sports coordinator sa probinsya sa Iloilo, representing sa province of Iloilo, Parikoy, Rica Barles.
1: Sa makalabot, ini nga mensahe sa kay Mayor Lorefey Otasa, we were very grateful, no? In the province of Iloilo for such gesture you have shown to our delegations, especially the whole of Western Visayas. We were not expecting such kind of kindness, no? And generosity coming from your end. Nagapasalamat agin ako on behalf sa tanan ng mga teta ka mga delegation officials sa sining kalwan nga ginpambit mo sa amon. Why ini ma tilawan sang nisin uman? Halin sang una tubtob sa subong. Aside sa sining natubo sa may inyo sining greeting quarter nga gin prepara para sa amon. Kay for so long I never had experienced this kind of treatment from the host province. So again, salamat gid sa kay Mayor Alvin Otasa, sa kay former Mayor Lorefey Magadan Otasa.
0: Hey, Koy, anong spelling sa Otasa niya?
1: Ang capital O, T, A, Z, A.
0: Okay, Z. Zebra. Okay, salamat gid, Parikoy.
1: Oh, with this, thank you man, Parikoy Board, sa mga gabi sa mga tagpalamatin natin.
0: Okay, madamang salamat. So, confirmado, magkabalan kay abogad ini, no? Makoner condition, dahil may red carpet pa, may paldo pa, may nupamahaw pa ang mga atleta ayas sa Western Visayas, may libre pang abugas. Galing kay ang asawa sang mayor, former mayor, galing sang Lorito, at itaga Santo Niño, Sor Arribano, galing, amunan ko nga ang, buinas gid ang taga-Western Visayas. Ari kay na ang deliberation makabanan sa pag-approve sa resolusyon. Ngayon ka pasalamat ang province of Iloilo nga gid-approve kay na makabanan sang sagunang panlawigan ang ining resolusyon gin-sponsor ni board member Rolito Kahilig.
2: The applications of the Ambassador Services for the Constitution to be emphasized at least and concerns and teachers and all others. I'm asking this August body, if somebody here, like I told the board member Isara, to sponsor a resolution thanking the August also for the good accommodations.
3: If you want, you'll sponsor it nila. Or gusto mo si
2: Borisa? Parang kitang malang guro eh.
3: Oo, tanan para bilog SP.
2: Yes. Kaya doon na, may isa na kapatay.
3: Yes. Subject to the language and style nila of the secretary.
2: Thank you, mga presiding officer.
3: Yes. Pero ano, balita, fifth place kita sa Subong Palaro. Sa Agusan. Agusan del Sur. Resolution commending and congratulating the province of Agusan del Sur for the successful hosting of Palarong, this is the 66th Palarong Pambansa.
4: 66.
3: Correct me if I'm wrong, Secretariat, please.
4: 66.
3: And superb accommodation of Ilonggo athletes. Shall we do that? Okay.
4: Yes, Your Honor.
3: Di maka doon ito sa Agusan para nakita. Tagid, no? Ha? Basta may sobra na gold, okay. Sige, kaya Plunger?
4: Yes, Your Honor.
3: Sige.
4: Your Honor, I move that we pass a resolution commending the province of Agusan del Sur for the superb hosting of the 66th Palarong Pambansa and expressing our gratitude for the superior accommodation.
3: Superior, okay.
4: Can I say first class accommodations?
3: Okay, first class accommodation.
4: To the contingent of the province of Iloilo.
3: And Pasi City. Yeah.
4: And Pasi City.
3: Yes, because you have two schools division. Yes.
4: And Pasi City. I so move, Your Honor. Subject to the language and style of our secretariat. I so
3: move. Co-sponsored by the rest of the members of the 15th Sangguniang Panalawigan.
4: Yes, Your Honor.
3: Okay.
4: So I so move, Your Honor.
3: So moves, seconded by, unanimously seconded. Motion is hereby approved and carried. Okay. And let's proceed with the announcement. But before that, let me remind our dear...
0: Okay, nabatihan mga kabanan ang pag-approve sa resolution nga masalamat sa the best superior accommodation. Actually, ibutang na sa ang sekretariat, no, sa resolution ang... Loreto, Agusan del Sur, kaya dito ang debilitating area sa Western Visayas mo. Kung si Mr. Rica Barales pa, ang Sports Development Officer 4 sa probinsya sa Iloilo, siya ba, first time kasi niya kasugata nga sa pareho sa itong akomodisyon, aircon ang debilitating areas. Ang mga kwarto sa eskwilahan, ginbutangan kaya sa punay, kung ito pang Alex mo. Kipabaklang ganyan ko noon ni Mrs. Lorefe Otaza sang pangganyan, butangang ganyan the best ganyan ang decorations, red carpet pa. Tindira ang tanan, ang mga coaches dira man. Tapos, libre pagkaon, libre bugas. May paldo pa. So first time ko na, no, ko nga nakita, makarabatian man sa taga-second district, ilabinigay kay board member Kahilig, manakon nga ang sa last portion sa session, sa announcement, hindi nga gawin yung ginisulod ang resolusyon. Tikabahin man kayo na katropaganik sa ato mga kautoran, ang paghatag sa resolution of commendations and congratulations kay Tikya bla. Si Super Tikya ang nagpasar sa niya sa resolusyon naman niya makabinan si board member Doc Darl Topaz. Kaya ni si Super Tikya mao terrible mo yung bata pa na ganon. Ganon naman ginkwa na yung panamkon sa kabayo ni nga. Apat ka kategori ang ginampangan niya sa dagan. Ah, puro tanan gold mo. Buta na nung klase bata din nga daw. Doon, pamiro, aras sa likod, gano'n, ato na sa sauna. Sa ilaman naman siya, may puturo ng bata, may dadatnan ka rin, girl. Kaya pareho sila yung makabanan ng mga athletes. Panlagan ini kag laban-laban siguro basi kung may mga nagakuan sila magatuyo na ning mga private school sa Manila nga magakuha sa iya pareho sila nga makabataan ti oportunidad man ni para sa athletes mo nga maayo ang performance para mga kabayanan ti mga komuna kibot ka lang apat kategory sang hampang sa dalagan lunsay tanan gold. Hindi kayo natanay gusto sa iba nga board members. Nga pan lang, no? Nga basahon lang abi ni board member Dartupas ang porsyon abi ang sa iyang resolutions. Pero siya hindi lang anay siya latanay niya kiti apat na gold day. Isa lang ni katawo, apat ang gold ang nakuha makabinan ni Super Tikya. Inang triple pa na ganun ba lang ang taga-conception? Ari ang pagpasar kay nasang resolusyon ni board member Darl Tupas.
3: Kahilig Javier Mondejar Pinyol Herminanda. Any question, objection, discussion? Hearing none, motion is hereby approved and carried. Next resolution, Board Tupas.
5: Madam Presiding Officer, allow me to shortcut the word as to the pertinent ones for the next three. Resolutions.
6: Title na lang.
5: Kilal lang ko ni gold medalist na sunod na muna.
3: They have to at least mention the name.
5: Names and accomplishment, okay? Resolution commending and congratulating Trixie Ann C. Arellano for gathering 4 gold medals in the athletic elementary girls event in the recently concluded 2026 Palarong Pambansa. Whereas Trixie Ann C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, brought honor, pride, and inspiration to the learners, athletes, and people of the province of Iloilo and Western Visayas for winning 4 gold medals in the elementary 100 meter dash, 200 meter dash, 4x100 meter relay, and 4x400 meter relay event in the recent concluded Palarang Pambansa 2026. Whereas Trixie Ann is also known as Super Tikya among her peers in the municipality of Concepcion, for she has consistently demonstrated this exceptional talent and skills in athletics, having also excelled in the 2025 Palarong Pambansa. In view of the foregoing, this representation seeks to adopt a resolution expressing our warmest congratulations to Trixie and C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, for winning 4 gold medals in the elementary athletic event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026 and for bringing honor and recognition to the province of Iloilo and Western Visayas. And that Trixie Ann C. Arellano and Concepcion Central School, both of the municipality of Concepcion, Iloilo, be furnished with a copy of this resolution through the language and style of the Sangguniang Secretariat.
3: Floor Leader.
7: Your Honor, I move to pass a resolution commending and congratulating Trixie Ann C. Arellano for garnering 4 gold medals in the Athletic Elementary Girls event in the recently concluded 2026 Palarong Pambansa, sponsored by the Honorable Ninito C. Tupas, subject to the language and style by our Secretariat. I so move, Your Honor.
3: So move. Any second to the motion? Seconded by Board Member Sirminanda Pinyol Kahili Gonzalez Palabrica Mondejar Javier. Any question, objection, discussion? Hearing none. Motion is hereby approved and carried.
0: Congratulations. Nabatian makabanan ang pag pasar sang resolusyon para inay makabanan kay Trixie Ann Arellano. Si Super Tikya, panawag si iya, no? Ito yung blip at nagganong nga bata. Mutan na nang gin panamkons na nanay sininga. Elementary pa lang ni. Apat ang gold medals ang nakuha niya sa dalagan. Mako muna. Tinabalaban siya ang mga katropa. Pareho siya nga mga abilidad sa athletes. Tinabalaban siya. Basi may managatiid naman ng mga private schools sa Manila. Pati amumal niyong isa sa mga palagyan sa mga atleta din si Milo mo. Although nga ti mayari man abing nga ginahatag yung mga incentives ang probinsya. Pero dako man nga bagay kon kuwaon sa mga private school sa Manila. pwede libre accommodations. Tanan-tanan. Hasta mag-college ka. Amo ko nga ang makabilan nga may mga atleta kita diri sa Iloilo. Ilabrekit sa football, maghampang ganing Western Visayas kag ang private school sa Manila. Kibot ka lang ang naging kontranay Santa Barbara kag ang Barotac Nuevo sa football. Kati ang mga players ang Barotac Nuevo, players sa Barotac sa players sang Santa Barbara ang iban, ginakuha na sang mga private schools sa Manila. Kag gina-training man dito. Amo na kun nga kun may mga hampang sa football, kibot lang kisa iban to mga Air Force taga Santa Barbara. Taga Barotac Nuevo. Isama ni ka panagyan mo. Sa mga atleta naton nga ma-discover sila, natuwa ba na iba naton nga mga players. Ang may mga players kita makabalan nga gina-hire sa iba nga mga private schools. Nga kisa ini real talk ni no. Kisa mangayo kasang bulig bisan sa kwan lang, bisan sa pampliti lang. Kay may hampang, for example, batang Pinoy, balibaran ka sang LGU. Tibal na kisaring iba nga mga LGU nga daga pa uli ang atleta, makaintindi. Tipo hindi gani sa manma, sa probinsya, problema. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 8:54 makabalan sa ato, ng makautoran sa ato ng mga kaabyanan. Ang aton promo ng Santon Alex FM, libu-libong pa-premyo. Nagkapadayon makabadang kay agon nga masigurado kita nga kada semana may madagan, may madaog kita nga tag 3,000 pesos makabadan. Ang mga proporches sa mula ni isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. Ang imo ninyo, inang mga proper purchase, ibutang ninyo sa sobre nga puti. Kag pagkatapos, butangan sang papel nga may pangalan, address, signature, kag contact number. Ihulog din mga kabanan sa mga sa drop boxes diri sa XFM. Kag may chance sa ikaw nga magdaog sang kas kada simana. Santo na XFM. Libo-libong pa-premyo. Ang oras sa Latsotso 56, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Kaya man solid ka, kung nakaturbo ka, makabulig pa sa Six Life, ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. Mayong gabi kay Josephine Pasaporte. Mayong gabi, Josephine. Kag standby ng makabinan sa masunod programa ang phone palopod kay Turtis Hoy kag Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Fabi Borz Tibor Morales, XFM News.
6: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
4: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Sample Plus Gold.
1: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
1: Pinahusay.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Woo!

0: 22 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Bugto na yun. Nagbrakasobong wala.
1: Siyempre, braldas, kuya.
0: Ah, kamison ang iyong ginagamit. Mayo kayo, wala man nag-alakra imo at ngal, no?
1: I hope so. Bow, I hope so.
0: Ano bing at ngal?
1: Ha?
0: Ano bing at ngal?
1: At ngal.
0: Oo, ano na bing ang meaning sang at ngal?
1: At ngal. Dahil lang.
0: Si Wano na.
1: Lana.
0: Oh, at ano? Ngal.
1: At
0: ngal.
1: Ngal.
0: Oh, kadugay ah.
1: La.
0: At ngal. Hindi na iabaliskad. At ngal, hindi yung term sa Insibuano.
1: Ah, kontra ko kaya ka baloy ah.
0: Diba, pamatiib lang yung balko. Wala man galakra at ngal mo.
1: Ako nga, giting. Amo na.
0: Di ba namanggot ko sa iyo kung nagbraka?
1: Oo, oh, the son.
0: Nagambal ka, brales ka.
1: Oo.
0: Oh. Oh. Namanggot ko sa iyo, wala man galakra imo at ngal.
1: Okay. Akong boobs.
0: Ah, lapit na.
1: Lapit na.
0: At ngal.
1: Ang akong gani nga giting.
0: Nipol.
1: Ni para nipol malanggal.
0: para nipol lang gani pero dugay pa makasabat.
1: Gani.
0: Welcome na lang tanan ng XFM radio station ni Boss Rem sa Bacolod. Nagapamati na ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 upod ta si Katropang
1: Judy Ray.
0: Ha?
1: Judy Ray.
0: Si Chef Junel po sa Subo.
1: Si Junel.
0: Sa kanlaon, nabatean kita sa 101.7 XFM. Upunta si Katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Makita mo na.

0: Mapabaluma ka mo pala ko. Gabaluan, naikam mo?
1: Sa Kaban Kalan, batihan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
0: Winston
1: Rodel.
0: O, kita ko. Bulagan, tanak ka.
1: Sasagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, sila Iwi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7, napunta si Katropang
0: Alex.
1: Correct.
0: May pa si Alex.
1: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3, upunta si katropang
0: John Ray
1: James Dean. Sa Ruas, mabatihan kita sa XFM Ruas 106.5, with katropang
0: Neil.
1: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5, with katropang
0: Noel.
1: Correct.
0: Oh, salamat.
1: Nakatatlong animal. I hate it.
0: Ang tatlong nga to, bulagan ko na to. Kamuit ko, wait ka sa ako, mag-uwi.
1: As alas 12, kita sa tagang gabi mag-inup the night sa phone pal nga programa. Upod nyo na si Katropang Troy Tisoy.
0: Katropang Dofi lang ka.
1: Sa mga gusto mag-intra, pwede ka makatawag sa XFM call and text line
0: 0912-0076-793.
1: And sa Globe 0915-831-1431. 0915-831-1431. Tunog-tunog kita sa ano, sa Barangay Tamlang sa Escalante City.
0: Wow!
1: Oo, perte ka klaro. Mm-hmm. Nangapi kami to sa Changi, bala. Na familiarize niya akong voice.
0: Grabe ba?
1: Oo, nambal sa Mayo Mantroy kay nakalagaw ka din.
0: Abi ka ni mabal naman sa nga. Ikaw si Dolfo lang. Katumdumang yung ginaan mo.
1: Nga, Mayo Mantroy kay nakalagaw ka din. Sa XFM ka nagali.
0: Pagpaligo, natubla sa diin to gani nga, ano, sa may Escalante man.
1: Sa Northwind.
0: Hindi, wala labot sa Northwind.
1: Ah,
0: Bonita.
1: Oo.
0: Bonita.
1: Bonista.
0: Ah, Bonista.
1: Oo.
0: Naging pamangkot yung Santa. Ikaw si Dolfo lang ka.
1: So, klaro kita katama. Galos tanan ng mga residente sa Barangay Tamlang, Escalante City. XFM na sila yan.
0: Mayong gabi ininyo diha.
1: Mayong gabi. Uy, ano lang pala, Rios lang sasagay ang ilang dialect.
0: Oh, okay, sagol.
1: Saksak sinagol, Ilonggo, Cebuano. Okay. Pero part na siya sa Escalante. Kaglapit lang na diri sa aton sasagay. Ma, kung makakadto ka sa balay ni Angelo Mapa, sa uluunhan lang gamay, amo na daang Tamlang.
0: Hindi ba na sa Lupisay na?
1: Ah, nakakadto ka na. Atong gymnasium to bala nga. Atong ano naton, pag-event naton.
0: Oh, yes.
1: Oh, sa uluunhan lang itong kalsada to, diretsyohon okay mo lang.
0: Oo, ako.
1: Amo na daang, ano, ang Barangay Tamlang sa Escalante.
0: Kahit
1: na
0: kami galagan sa muna gagi.
1: Oo na. So, XFM country na ang mga taga-Barangay Tamlang,
0: wow,
1: Escalante.
0: Wow, thank you so much.
1: Kay in signal check ta ang aton dito nga signal. Ah, grabe, pilit-pilit pa sa ano. Pilit-pilit pa ya sa ano, sa Suman.
0: Ba.
1: Yes.
0: Kabalukan naman sa ako.
1: Doon man.
0: Dirty minded kuya.
1: As in, pilit-pilit gid. Kagka mga gwapa sa ila do.
0: Wow.
1: May mga gwapo man.
0: Of course.
1: Yes, ang imo nga mga nanamian bala. Mm-hmm. Mga construction worker, mga car tops.
0: Pilit gid na siya.
1: Kag sa mga pariente ko da sa ano ha, sa Barangay Binagyuan sa Escalante man. Celestial family sa Binagyuan, damo nga salamat gid. Biskan kabalo ko nga wala ka mo nagapabatsyag sa akon, pero nabatsyagan ko ang lukso ng dugo sa aton nga pagparintihan.
0: Yes,
1: pero maabot gid ang time nga makakit-anay kita, si Dolfo lang akon nga ipaon sa inyo.
0: Ah, grabe.
1: Ipaom.
0: Paom-om.
1: Ha, ha, ha, ha, ha. Pabalik pa ang phone, pal. It's 29 minutes after 9 o'clock. And that time check was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.
1: Ikaw na. Nalingaw ka sa nga. Nagpaugat ka na yaw.
0: Kaginadulong man sa aton sang Cease the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nga nagapalanakit nga kalawasan.
1: Ang Yes 12 products na mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo?
0: Exciting!

0: Kandumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 48 minutes after 9 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited!
0: Na ano mo na yung nga background, ito ginabait man ang iyong igot-igutan.
1: Gani.
0: Tawag na sa mga gusto mag-intra XFM call and text line.
1: 0912-0076-793 0915-831-1431 0915-831-1431.
0: Ang phone pala nga programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sisag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagiadulong man saton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumangid kanamir.
0: Ang Yes 12 products ni Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
2: Good evening, Troy.
0: Mayang gabi. Pangalan?
2: Alex Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Salong.
0: Kabankalan. Pila ng edad ni Alex?
2: 26
0: years old. Kabalo-kabala nga ang ngalan sang ex-BF ni Dolphy, si Sela.
2: Si Sela.
0: Baliktara ang Sela. Paminsar man. Anong kabalik? Anong
2: ano? Kumaminsar Troy, ha? Kay kumaminsar ko na mabuang na lang ko buro.
0: Buang ka naman nga daan. Nga nga madlo, buwang yung buwang ng mga daan. Balik tara ang Sela, Vla. Ano na ang balik ka, balik tara magbasa ang Sela?
2: Last year.
0: Ha?
2: Last year.
0: Di ba hambal ko ang ngalan sang ex-boyfriend ni Dolphy, Sela? O, balik tara ang Sela, magbasa.
2: Silo.
0: Ah, langka. Ngalan mo na, Alex! Tsak to?
2: Amo na gano'y, wala na lang ko gano'y nagkuhan.
0: Kay?
2: Kaya mo nang ginpa-spell mo sa akon, wala na lang ko gano'y nagkuhan. Ang Alex, in baliktad lang.
0: Pasaka yung mga animal. Ano work mo dahil sa Kabankalan, Migo Alex?
2: Karga tapas lang, ah.
0: Karga tapas? Hindi mo pag ilang ang karga tapas. Ah, kaya hindi kami katilaw sang imong kalamay kung wala sing may nagakarga kag tapas.
1: Correct.
0: Sang?
1: Sang tubo.
0: Pero matamis pag inang imo kalamay kung ipasop-sop mo. Imo?
2: Aray na ko.
1: Anong sabor sang tubo mo na Carlota?
2: Hindi nila Carlota ya.
0: Ano na?
2: Dinalbaga niyang sabor.
0: Wow! Ah, daw tuktokon?
2: Daw tuktokon na, pero biskom ah.
0: Yuck!
1: Tuod! Hindi! Pwede kumapangus tubo mo?
0: Aray!
2: Kung may unto mo lang kaya nga sa bag-ang ya, pwede mo na mapangos.
1: Ay, may bag-ang ba, kuya? Duha pa natin kami lugbag-ang ko.
0: May bangkil pa gani.
1: Correct.
2: Lahat ka gano'n yung tigatigyan eh, ako nga tupo.
1: Ano?
0: Nakaturbo, guro.
1: Nakaturbo ka?
2: Basi pag ingkit mo palang, guro, puksi na mga unto mo.
1: Wow! Nakaturbo ka?
2: Hindi nakaturbo, kundi nakatru...
0: Naka-ano?
2: Hindi nakaturbo, kundi nakatubo.
1: Oh! Picture ibe, kay
0: mabato ka, mabato okay. Ka.
1: Picture ibe, kay mabato
0: Facebook account, ko. Facebook account, be. Oh. Bebe. Kung tuod.
2: Okay, kundi picturean ko karon niya, kagi parial mo karon niya, kay makakwarta pa ko na, ikaw ya, hindi.
1: Makakwarta ka? Mga kwarta man ko eh.
0: Hindi magkabala ka. Wala man na may malike. Ano kagi daw, artista?
2: Sobra pa ka, artist. Tama, kambal ko
0: rin. Oh, sige, tapos, sige, yung, sige. Mapati kami kung may Facebook kung may account Facebook ka. May Facebook ka. Bebe, sobra pa sa artist. O, nga lang sa Facebook.
2: Ang Facebook ko, isa pa na vlog.
0: Ah, dumduman ko na sa hambal ako no first time niya. Pero naka-intra na ni sa.
1: Oh! Katingog mo pa lang adaan.
0: Isa pa na vlog ato blang yawan ta pangita. Oh, nasa nalingan na lang ta.
1: Amogi dia.
0: Kay law ay man sa Japan nga pangitaon ta pa man. E message kami gani nga malan ka nagin ni message mo.
2: Gini, message ta kada.
0: Liwat mi ko no? Basi comment ko ro.
2: Hindi ang misis ka dyan eh, nag-live ka pa gani,
1: nag-comment ka po kayo sa
2: live, tapos gina-add ka gani.
1: Sa DN gani.
0: Sa akong account.
2: Wala mo man ko gina-accept.
0: Hindi ba ni pwede ma-add ang akon nga account kay page man eh, langka ka ba? Anong alan mo be? Kung nag-message ka git be, anong alan mo be?
2: Alex Paglumutan.
0: Ah, hindi na ah. Kilala na namo niya pag si Alex Paglumutan niya.
1: Paglumutan mo gani karon.
0: Basi ipapangita iya kada sa kabangkalan kag hindi ka kasasa.
2: Agaya sa taon gigay kay ko nare man lang saya niya. Alaga na pagutman niya kundi sa ipermi lang sa pakanon eh.
0: Bu ang gimangali aton kay istorya no.
1: Pada kop kun sa kay Alex niya. Ang tunay nga Alex bala.
0: Oo. Hindi ka bala mag-name drop sa mga tao nga may pangalan kang kilala kay Madiado ka na, amigo,
1: mga
0: Alex?
1: Ano na sila bala, mga respetado na bala nga tao. Oo,
0: ginalangulango mo, basi bala.
1: Nan.
2: Ito'y paglumutan man kita ko ni Fredo.
0: Paglumutan man. O, send na, dalian na, kay para makita ka namon. Kagmagaan ka namon sing uyab, formal nga istorya.
1: Gani.
0: Gayo ko ha. Pero kung wala ka, may ihatag, pasensyahan na ito. Oh, mayara wala.
2: Okay, masin ko ha, sila. Oh,
0: dali. Kaya seryoso na ko subong. Isip lang ko 1 to 10 kung wala pa Japon, wala ka na ha.
2: Dali lang, git. Kadasig mo si mo magwaan.
1: Sige na, anong tutuod mo ang alan, bala?
0: Ay, ma-messages ako, no?
2: Namisip lang ko, padasig mo sinyo mo.
0: Naisip ko gani, 1 to 10.
1: Sige, ha, na gani. Da,
0: bugay.
1: Isend na gani, para hindi ka malambutan, 10.
0: Oh, sige. Isip ko, 10 seconds, okay naman na. 1, 2, okay, time.
2: Parang yun, pinapakita ko pa gani, yung mga account ko yun.
0: Oh, sige, Troy Tisoy 2.0. Troy Tisoy 2.0. Da sino gani ka look-alike mong artista?
1: Da si Ding Dong na sa kuno
2: sa Coco Martin.
0: Coco Milat mo eh. Nagkadlaw ta po ako.
1: Coco man, Coco Ripunat.
2: Coco Ripunat.
0: Coconut Bar. Ngayong gabi gali, shoutout ko lang Troy ang Manigos Family and Insero Family. Nagapamati sila subong diri sa Minapasok. Salamat. Kidalin kay Aaron Libradilla. Oy, mga taga Minapasok.
1: Wow.
0: Mayong gabi. Mm-mm. Sino maayo da lagawan sa Minapasok? Man kita dugay-dugay na tawla da kalagaw mo. Mang ano ta Manggus Abda Pinya.
1: Gani man nami mo.
0: Oo. Oh. Ti wala pa Japan?
2: Yaman ko di pangita sa Tritito mo din.
0: Ay na, no man ayaman. Wala kaya guru ya data ya gasom ka lang nga may data kada.
1: Amoged.
2: Dali lang gid kay ma connect ko na sa wifi
0: dali. Oh, kita mo?
1: Kita mo lang gid. Abuti gonte mo.
2: Kita mo nga ko sa kuno. Nilong gid.
0: Oh, ang iban nga gusto mag-intra diri ka mo agi sa isa ka talawgan 0912-007-6793 0912-007-6793. Kasi ganyo, kay wala pa ni gani Japon, dispatcha ni sana mo
1: na. Amo eh, kung ano na na, kay kabutigol man ni siya.
0: Gani, kadugay. Ara, wala.
2: Wari na, nakita ko na. Oh, sige.
0: Ara na, ara na.
1: Sige be, sige be.
0: La, wala man.
2: Wala man. Kasi magwaan na.
0: Wala man galain buot mo.
1: Kaya, kung hindi ka gani, kalukalike ni Coco Martin, hibitan ta ka ha.
0: Oh, fire.
2: hindi lang ko pag-iwiti, kabiti lang.
0: Bo!
1: Wow!
0: Mabato isa.
1: Oh, ginahangkat mo kid ko ah.
0: Makita lang naman karong picture mo, manda ka lang sa amon nga ni Malka.
1: Basta hindi lang iwi.
2: Amon isang country ah, ng Troy online.
1: Oo, gani.
0: Hindi online ang 2.0, lain na yung online.
2: Kung kadama mo siya mo account.
0: Siyempre artista ko mo.
1: Amo kidaya.
2: Sana all.
0: Sana all.
1: Ikaw gani eh, artista man.
0: Ikaw nag-una ha. Yung balos mo lang, kuya?
1: Mugid.
0: Troy Tisoy 2.0. Naka-color pula ko da.
2: Nare na.
0: Ah, color pula.
2: Kamisit na to.
0: Ah, sige, oh. Sige.
1: Sige, be.
0: Manda ka kong AI-generated nga picture, ha? Butang ko na din tawag ko si mo, ha? Kung ano gani, kung pixelated, kag buron bala, hindi ka na mag-asa nga.
2: Para na misis ko.
0: Ah, wala, ah. Wala pa may nagsulod, ah. Be?
2: Kunon-send ba ni?
0: Oh, para naging. Ito, yun naman ta, Dol.
1: Ano ko no?
0: Non-send ko no.
2: Kunon-send ba ni mga kwan?
0: Ano?
2: Ari nakita ko din yung profile. Naka-red ka ba ya?
0: Oh, sino?
1: Hey, kami yan, hindi kami kakita. Say mo.
0: Sino upod ko da, be? May upod ko wala.
2: Sino upod lang pa ko kung sino ang upod mo di. Oh. Kaya naka-message ako mo.
0: Si Samilby na upod ko ah. Ti, nakita mo na gali. Wala ka pa kasend ha, oh.
1: Amugid.
2: Nag-send ako.
0: Ay, dahil lang. Oo. Wala, gidya, ah.
1: Ayan, but ama uya, mga kami yan sa...
2: Ang imoga na nga po ng cover photos niyan. Damo-damo ka mo.
0: Oo, muna. Oo.
2: Sinag-message ako si mo.
0: Ah, may nabaton ko na nga message di, oh. Si Lynn Maya, gani. Ang balya, hello, idol. Imuya, wala pa lusot, ha, oh.
1: Sige na, ako. Uyang na lang kami sa mga oras, eh. Mo,
0: ah. Oh, bayad na lang nisa.
1: Oo, oh,
0: ang itatay ba na?
2: Dayaon, sinyo.
0: Dali, abla!
1: Kami pang dayaon.
2: Hindi ko gani kasin, Timo.
0: Ti, nakasend gani si Lynn, gani sa
1: ako. Amo kajaya. Sige na, ako. Usik lang kami sa chimpo.
0: Okay na, babay na, babay na, babay. Wala ka na isabat?
2: Ay, kagisyanon, Timo.
0: Ayan, bot.
1: Sige, wala mo kami kakita. Yapon, sa imo,
0: message. Ari, may caller kami sa Piakalinya. Good evening.
1: Hello?
2: Hello, good evening, Kroy.
1: Oh, may gabi.
0: Do lang ka, amon caller, no?
1: Langkawas.
0: May gabi.
2: Langkawas, Kroy.
0: Oh, ikaw, hindi ka man pareho sa iya nga langkawas.
2: Dito.
1: Mabato man.
0: Okay, pangalan.
2: Norman Delphine po, Troy.
0: Taga diin si Norman Delphine.
2: Taga diri, Troy, sa General Trias, Cavite.
1: Uy, kalayo-layo ba? Layo man. Taga dira agad o kung dira ka lang nag-ubra?
2: Hindi lang ga-ubra, Troy. Taga Paranjan, Mayang Kapis, Galipo.
0: Ayo.
1: At taga Kapis.
0: Diba sa mga Delphine apelido, damo ni sa parinti sa ano? Sa Dumaraw?
1: Dumalag?
0: May pariente ka sa Dumaraw?
2: 4-0, Troy, 4-0.
0: Sa Dumaraw ya wala?
2: May araw manda mga tiya.
0: Oo, kay ang napamanas ang akon nga utod ni tatay ko bala? Delphine apelido.
1: Oo.
0: Di, sa ano mo si, Dumaraw.
1: Ano mo si Nico Delphine?
0: Ah, hindi na niya kilala. Eh, siyempre.
1: Korean.
0: Ah, dukay na ikaw dira sa Cavite?
2: Mga 12 years na, Troy.
0: Pila?
2: Mga 12 years na.
1: Ah, oh, 12 years? Na. Dugay na gali eh.
0: Hindi nga nabalaan mo nga may phone pal sa XFM. Oo.
2: Nga, Troy, naglabay lang sa page ko, Troy, tapos ginanoko wala nakita ko sa amigo ko. Muna ginkwang ko na lalabay sa page ko.
0: Sikat-sikat na gijagali iya si Dolphy lang ka.
1: Uya, ako nagali, Troy. Uya-uya man ka.
0: Again, follow mo na yan. Pila na gani edad mo, Sir Norman?
2: 44, Troy.
0: 44. Ano status mo? Arena. Oh,
2: single try, single.
0: Dali lang git sira, balikan ko anay sir si ano sira si Alex. Alex, naka-message ka sa akon pero wala ka picture kay ina ka pa.
1: Nan.
2: Wala may picture na ko ta.
0: Wala ah, message lang ah. Oh, dali lang kay Isoriana yung Norman. Sir Norman, sa edad mo, wala ka pa asawa, kalibin? Anong plastada?
3: Ano, mamaya natroy galing kay Gulayan.
1: Nagulagay ka mo?
3: O, biktima sa piki nga gugma.
1: Wow! Amo na sila yung victims of love.
0: Nga ang nakambal ikaw nga biktima ka sa piki nga pagigugma?
3: Kaya pagigugma ko, totoo nang iyak rin yung piki.
0: Pero ginpatilaw ya ka?
3: Ay, o, simple try.
1: O, te? Ay, hindi na. Kula mo, hindi na siya piki na pagigugma.
0: Ikaw pa perde? Norman? Ate, may kabataan sila.
1: Na amo na gani nga sing ko sayo hindi na siya piki nga pagigugma.
0: Oo.
1: Kundi biktima ka gid sa paltek nga pagigugma.
0: Gimpa sobrahan mo gid. hindi na fake nga pagigugma. Galing kay na tintar lang sa
1: nan.
0: Sa ginatawag man nga gugma kung nga ang ginbaylo si Norman.
1: Paltek gani.
0: Oh. Norman, duha ka pila.
3: Pwede ko pa siya try.
0: Karoon lang isuriyan, ay patagani. Kailali ka. Pilabilog bata nyo.
3: Pwede try.
0: Adamo, arada siya matanan po yan mo dyan sa Cavite.
3: Oo, ang duwalan ko yung isa to sa iya.
0: Agin bilin. Te, wala na ka mo communication. Sa imong ex-wife.
3: May arak man. May arak man try. Friends mo kami sa FB.
0: Yeah, de.
3: Wala ka man
0: gapang hiccup siya sa FB.
1: Wow, ti wala ka man ga ano?
0: Wala ka man ga erectile dysfunction.
1: Wala man ka mo ga video call?
0: Ja call.
3: Wala.
1: Sugire pa kuya.
0: Sa bata na lang.
3: Oh, gapang musta lang about my kids.
0: We.
1: Sa lagyan sang bata, goro.
0: Ang sa lagyan sang bata, wala mong ginakamusta. Mm-hmm. Kung okay ka lang da, kipot ka pa.
3: Wala akong ginakamusta. Pero yung mangita ko sang bago naman. Ng
0: wow.
1: Wala ka may kakanta sang kumukutitap.
0: Ang mga pitla naman sa o.
1: Kumukutitap gani.
0: Uy, kumutitap ang balmo.
1: Ano?
0: Kumutitap.
1: Kumutitap. Hindi ka sabi naman pitla ka o. Amo na siya ginahambalan mo.
0: 44
3: ay, ano, ay, hindi ka pumangko. Ito yung imong upod, ano, ina sa box.
0: Ano?
3: Ang imong upod, ano, ina sa, ano, sa, ano na siya, box.
0: Hindi, si Lahi, si sa.
1: Ano ko nung box?
0: Bakla eh!
1: Uy, kwanto naikit ko yung agi
0: iya. Pati ka na si Lahi, sa.
1: Gusto mo? Oo. Ano gusto mo? Mapatindo. Mapatindo ka. Dali lang git bala. Ano gusto mo? Mapatindo ka tubo mo?
3: May buho. May buho.
0: Damo?
3: Ano ko?
0: May headset ka bala? Hindi ka ba tayo sinambal niya?
1: Hindi.
0: Mangkot niya kung may buho ako, no?
1: May buho eh kung mangganga. Te?
0: Wala sa kapamatis. Wala pa man ko nagambal nga mag-greet ka na. Gadali ka kadya ha.
1: Umugin.
0: Sorry ha, patagani.
1: Namang ko, kapag gani ko may buho o kung wala.
0: Oo ha, ambal ya gani. Damo sa gani buho. Pili ka lang kung sa di mo gusto.
1: Nan.
0: Te?
3: Ang buho. Ang manamig na buho.
0: Oo.
1: Te, ano gusto mo nga? Mga ngako gani. Gusto mo mga ngako?
0: Mayong gabi gali sa taga San Jose Antique kay Nonoy dagali nga bata ni Lola Ising kapamati. Aling kay Kaifa, ang aton color last
1: oo,
0: night.
1: Oo, sa last yeah. Night. Hello Kaifa.
0: Kaifa, paika pa ko dabi pa. Oh, sige na. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Norman?
3: Ang simple lang to ay mabuot ka, responsable.
1: Ay, wala nang sang amo na subong.
0: Oo, hindi na nauso wala, subong.
1: Wala na kami ano?
0: Lain na subong ang ano, ang trend, ang hindi trend, na mabuot ka, respectful, hindi na mo na.
1: Mga,
0: iba na.
1: Mga babae.
0: Na mo na, ang lais na. Pwede na, pwede na.
1: Oh, ang nagapalais.
0: Lais, tapos ano pa again?
3: Nagapapakal.
0: Nan, very good. Tapos,
1: pwede may imo na yun.
3: Oh,
1: mugidya eh.
0: Amo nang ginatawag namon nga puti-puti.
1: Walutiti.
0: Baboy
1: gali.
0: Amo na dapat pangitaon mo. Mga taga-diin. Oh, sige ah. Ano number mo?
3: 09? 0995.
0: Okay.
3: 367-9082.
0: O, sige, dasig mo na, inay-inaya lang.
1: Inaya lang.
3: 09-9535-367-9082.
0: Okay. Ma, isa pa para makuha. Isa pa.
3: 09-9535-367-9082.
0: Norman, salamat. Regards sa mga taga Cavite, ha?
3: Regards sa mga taga Cavite.
1: O, sige. Salamat, Ken. Oh,
0: bye-bye. O, oh, Alex, buhi ka pa?
4: Buhi pa ko.
0: Hey, natapos na sa namon ni Surya. Wala pa dyan pong kapadala sa picture mo.
4: Para na da.
0: Wala.
4: Ari. Siway mo magkakikonform. Nag-message ko da.
0: Ari, may picture sa...
1: May pictures ako, no?
0: Ah, okay. Law ay, salamat. Bye-bye.
4: Wala ka ba?
0: Wala ka ni picture.
1: Dali lang gibala.
0: Gina pa ni
1: bro. Nakalisensya ka sa ano?
0: Hindi, nakainom ka na bulong mo.
1: Amo na gani namin ko. No.
0: Sunod ka na lang tawag liwata. Bye. Dulaan ka na.
1: Ulugtasan ka si tao.
0: 9 minutes after 10 o'clock, mabalik pang phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil,
2: kape na may natural energy booster. Santhol Plus Coffee Mix, natural dahil walang halong stimulants. Santhol Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhol Plus Coffee Mix, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santhol Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds, mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 29 minutes after 10 o'clock, nagabamati ka mo sige apon. Sa phone pal nga programa, diri lang sa XFM, katropa mo.
1: Excited.
2: Gabi, wagi na, wagi.
0: Gabi. Kabaho ba? Ang phone pala programa ang inadulong sa Isang Santon Gold Coffee Mix sa Magluto Tangga Collagen sa magusto magwapagagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa!
2: Kaya ginadulong man sa aton sang Clear Herbal Soap.
0: Ano ko no?
2: Clear! Clear! Yan, ano pagkit ba?
0: Ano tuliwa? Tama, clear ano? Clear ano?
2: Herbal soap.
0: Aba, may kulang na naman. May ginabasa na, kulang pa. Liwat be? Palagpat ni siya man.
2: Okay, skin herbal soap.
0: Eh, kita mo, may kulang, wala.
2: Nyara.
0: Doon ginalagas sa purgatorio karon. Liwat, take to! Ako nang ginambal ko sa imo. Nga ginapasulit ka sa kumod ka pa. Mas ka may sala na gani. Ginapaging bato ka mo na dyan.
2: Ang Clear Skin Herbal Soap. Gatag sa aton sang kutis porcelana. Kutis artista pa.
0: Hindi ginalaga sa siya isang purgatorio. Ang kadali ni siya. Ang tanan nga produkto ni Boss Rem sa Rama Bacal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali lang gid, ang mga taga Central Option mala, dali dapit dol po.
2: Oo.
0: Kung nakalagaw kada sa new site na sang Catholic Church, na ang padulog mapadulog ka dira option na da nga central. Ang tanan-tanan da nagapamati na da sa aton kay upod ko na sila sang una gin quarantine sa ano sa COVID.
2: Ah, okay.
0: So tanan-tanan dira si Manong Villanueva to kag ginakaisurya namon kagadungan namon panyaga after sa to sang ingkatuan namon nga area bala nan amo ni hambal nga kadagab ikitang ilagin obra nila nga background para hindi sila tuyhon.
2: Tapos nami eh.
0: Tapos sa cellphone okay. Na sila gapamati naka naka-headphone nakaibawal na sila nga rang ano bala
2: nga magahod.
0: Magahod oh. So naka-headphone lang sila ga monitor sa aton. So ang tanan-tanan dira sa mga taga Central Option, salamat gid sa gabi-gabi nga pagpamati.
2: Thank you so much.
0: So sa mga gusto na mag-inta sa XFM call and text line na sa XFM call and text line. Sa mga gusto mag-intro sa phone pal programa, tawag ka mo sa XFM call and text line
2: na laknan
0: sa Smart NPNP
2: 0912-0077. Dari lang
0: clear soap ha.
2: Ikaw gani.
0: Ayun o gaya ko na
2: 0912-0076-793.
0: Damo-damo ang mga ano bala, mga secret listener lang naton. Kaya na-notice ko gid mo nga ang acceptance sa ato nga program sa mga lugar nga makatuan ko bla.
2: Oo.
0: Ara gid ya nga XFM nang ilang ginapamatian. So that is why nga wala man sila gi-intraperme pero kada gabi galing ga pamati sa sila nga radyo.
2: Okay.
0: So dapat hindi kita magpasubra diri sa on air.
2: Amo gid ya eh.
0: Hindi ka sagad hambal nga mang sop-sop ka sa aton caller.
2: If I know, amo lang gina ang gusto niyo.
0: Amo na gani nga panggabihan naton program. Kaya syempre, ang liable na sina sa mga kabataan nga nagapamati pa sa itong program, ang mga parents na.
2: Correct.
0: So, amo na nga 9 to 12 na itong nga program. Kaya para wala kita yasing kalabot-labot kung anong makuha sa kabataan sa aton kay dapat sawayon sa sila mga parents
2: eh.
0: Nga matulog na hindi kayo mamati sa tong program. Kaya nga daan ang imo permi gagawa sa sungad mo gano gani
2: ha?
0: Ano kayo gagawa permi sa sungad mo?
2: Oo.
0: Grabe nga huni yaba daw. Damang isa ka to, eh, wala na paslakan na. Hi, caller. Ito sa line number one. Good evening.
1: Hello.
0: Hi, good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan?
1: Annalyn.
0: Annalyn. Taga diin?
2: Hello, Annalyn.
0: Taga diin ka ga?
1: Morsha.
0: Ah, taga Morsha. I-mute lang ga ang imo radyo ga para hindi delay mo sa bat sa amon. Hindi man, Annalyn ngalan mo, no?
1: Oo.
0: Hindi man tian ni mo apelyido. Ilan na edad mo ga?
1: 23.
0: Anong work mo da sa Morsha?
1: Ay, gabantay.
0: Nang
2: kapisang
1: mga manok ni Papa.
0: Ah.
2: At least na may mga ginabantayan ka pa.
0: May manukan ka mo dagali sa Morsha?
1: Oo, oh, kay Papa. Pero hindi mo niya akon.
0: Kay Papa mo?
1: Oo.
0: Pero imo naman na Japon. Kaya ikaw man ang gatatap sina. Kag kung ano gin man matabo kay Papa mo, may share ka man Japon, right? Ikaw na ang manubli sina kung ano matabo kay Papa mo para sinabi kung nakapoy na siya magtatap siya nga manok ti ara ka naman nakabalo part na sang training mo kay para at the end of the day kung ano ang iya nga diskarte sa manukan kabalo ka na unless kung ikaw ang mapakupa sa manok.
1: Kabalo ko kami.
0: Adi. Kabalo.
1: Oh. Nami bala, may ikot siyang sabaw. Eh, may manok ka. Ano ang bala siya ako?
0: Ano ang bala siya mo?
1: Hindi pag ilapting manok ko. Bahala na, bakal ka mo to.
0: Grabe kaladlawan ang imong hambal ba?
2: Oo man.
0: Doon sa jahan, hindi kami sa joke mo no? Joke to? Buginsigi niya pa. Ginsigi niya pa, Gidol.
2: Sige, pabailan sana. Eh.
3: Kabalo mo ko na magambal ang pares mo at tingog. Alog yung mambala ikaw.
2: Amo ka,
3: babae ka, lalaki.
2: Nga, ginaipit mong imutingog, ah.
3: Nga, ginaipit mong imutingog siya mo itlog, ah.
2: Siguro, ikaw ginaan nagakupa na sa mga manok, ay.
3: Siguro, ikaw giguro, nagahurikap sa mga itlog ka manok, ay. Alin?
2: Ano ginakupahan mong mga?
0: Ah, kay ginaubo. Sige, okay, ah. Pilan na edad mo ganyan, Alin? 26. Okay. May caller sa line number 2. Good evening.
4: Hello, good evening, Roy.
0: Oh, pangalan?
4: Roy.
0: Pangalan mo?
4: Roy.
0: Eh, hindi na yung pagpariyasa sa akong ngalan. Ah. Kita lang iba na.
2: Oo, ah.
0: Kita lang iba na. Hindi lang akong pangalan.
4: Roy.
0: Ano?
4: Troy na.
0: Hindi
4: Troy
0: ko gani. Hindi ko gani magpasugot nga Troy ngalan mo.
2: Si Berto ka nalang.
0: Okay. Liwata, liwata pangalan mo ah.
2: Hindi sa gani magsugot yung si Troy ka.
0: Gani, liwata ah.
4: Roy ah, Roy. Hindi man si Troy, si Roy mali.
0: Ah, si Roy gani.
2: Roy na lang, Roy. Yeah,
0: taga din si Roy.
4: Sa Cadiz ah.
0: Cadiz?
4: Oh, sa Troy.
0: Cadiz, Cadiz, Negros Occidental.
4: Oo, oh, Troy, Negros Occidental sa Barangay.
0: Ah, Barangay Jerusalem. May caller kami si Annalyn, 26 years old, from Murcia. Hindi mo lang pag-imind diya boses kay bago lang sa naumpawan siya nga ano ha.
2: Naubo ko
0: hindi ha, sa iya nga pagpanopsop ha. May nabilin pang itlog sa iya nga tilaukan. Annalyn, tsak to.
1: May nabilin
2: pang itlog
1: sa
2: ako. Saling agnag yung nabilin.
0: Okay, sorry, anay ka mo ni Roy Annalyn. Roy, si Annalyn, Annalyn, si Roy. Mamanggot, pag ikaw mo ganis ang pangalan sa isa kag isa, panindakan na ka mo, ha? Ah, sige.
4: Hello, may gabi.
1: May gabi.
4: Ako kali si, kana? Ako kali si Roy, ha?
1: Okay, ha? Natatiyan ko naman pagkagin, ha?
4: Taga-tinga ka, taga-Morsha.
1: Taga-Morsha ko. Ikaw yun.
4: Kailangan edad mo? 26. Ano yung matingog ko, babae o lalaki ba na?
1: Katulong ko ni itlog.
4: Katulong ka itlog?
2: Teka, insindi ka na.
1: Nagambal lang ito si Kregan. Sila ng itlog, patatundan ko.
4: Ah, ako kayo, ata 29 ng edad ko ah.
0: Ba? Pwede na, nabot-bot na, no?
1: Bot-bot na natin eh. Magulang pa kung kadala sa mga ahigdi. Kahigay eh.
4: Ate, maano ka, dalaga ka, dalaga ka o?
1: Dalaga pa lang, muna kami nga nakatulong ka itlog.
4: Ah, magalit. Ate, sige-gide. Hindi kayo siya ako, o si Tero kuman ko, nagpangitamang ko, kag nagpangitamang ko isang nagpangitlog.
1: Kasi pwede na nagali. Pagkatan naman ko mo, mo itlog.
0: Daw lately, bala, doon na sense ko, aton mga kulang, makulang-kulang.
2: Ha? Base mag-ulay na kagwa sa pututan.
0: Ah, sige pa dayon.
2: Dali lang kita. Matingala ka patroy nga Martes nga
0: dahil. Ay, oo, galing. Nalipat ko. Wala ka na naman lang date kili.
2: Oo.
0: Tuesday kili subong. Yes. Sige, padayunan nyo lang. Mapainto. Hello. Mapainto mo lang si Roya.
1: Hello. Hindi siya. Hindi ka na.
4: Hindi ka na. Ayun sa Morsia. Hello. Hindi ka na. Ayun sa Morsia.
1: May
0: pagkato,
1: beach.
0: Hmm? May dagat na sa Mursiao.
2: Pagkato, diin ko, no?
0: Pagkato ko na sa may beach.
2: Daw wala man na beach sa Mursia?
1: Kaunan.
4: Daw wala man na beach.
1: Kaunan di ka kung ang mga armi.
0: Hindi man na beach resort man na hanga.
2: Kay beach siya be si Yabe.
0: Hindi ah. Resort na iya. Bugnaw man. Ano na da? May ara na da. Sulfur. Anong gaso-aso oo. Ganit, Dolph? Ano na ganit? Tawag siya na?
2: Sa Mambukan.
1: O, Mambukan Resort.
0: O, hindi na iya. Beach siya.
2: Resort na siya. Hindi na siya. Beach siya.
0: Ka-beach siya mo, bro.
2: Saan na ba?
1: Ay, natalala ka,
0: Eh, itlog sa puwa ko. Ikaw pa nakulong. Ambot ah. Kadaan. Sang joke mo. Hindi ka ladlawan.
2: Amugin.
0: Oh, sige na, Roy. Kuha na number niya, Roy. Ah. Tamad ka mo yung surya siya. Roy?
2: Roy, kuha na yung number.
0: Oh, surya na. Surya na yung ako muna off the air. Kaya nalingan ko sa tingog ya. Lamat. Okay, bye. Sumalingan ko sa tingog.
5: Ay, ano ba nga? Ginakimpit siya nga tingog mo.
3: Wala nung ang kikatamang ang itlog. Oo. Ginipit siya nga.
5: Na, di pa, analin. Kasi, Romeo.
0: Si Romeo. Son of a bitch.
2: Son of a bitch. Di pa, resort ka pa.
0: Hindi ah, dagat ko naman balya ko no. So may unang dagat eh, kung hindi ka man na kulang-kulang be, mambal ka resort, unang dagat.
2: Wala labot yun na. Doon wala man na dagat sa Murcia, kahit kahit man na. Oh, son of a bitch.
0: Ay, dahil lang, sino ni? Oh, unahon ko, anay ang nagtawag sa Smart Mengab eh.
4: Good
0: evening, Troy! May nahilang si Remo Radio, sir.
4: Ano siya, Troy, ah?
0: Oo. Okay, ngalan mo, sir?
4: Patay!
0: Ngalan mo, ngalan.
4: George.
0: Taga diin ka, George?
4: Taga diin, Troy, ah.
0: O, oh, dahil lang. Check ko ang sa line number to. Taga diin naman ni Amigo, mayong gabi. Sino ngalan mo, sir?
4: Ako ni si Roy, ito ang number sa mabayi, Troy, taga Murcia.
0: Ah, sige, send ko doon ito, guys, sir, ah.
4: Oh, sige, Troy. Oh,
0: son of the bitch.
2: Nalumay niya sa gulo sa tingog.
0: Migo, din ka sa antike, eh.
4: Dali sa asan, okay, Troy, ah.
0: Ah, taga san. Ikaw to ang ano, ang amon kilala tong nagabiyahe, tricycle sa may 7-Eleven.
6: Ang dito ya.
0: Ala ento ya. Ang alam mo nga liwat migo, liwat ka ng alam mo?
6: Si George Toy, George Mamon.
0: Si George. Taga di, sa San Jose Antique. Pila na edad mo, George?
6: 19 ya.
0: Oh, 19?
2: 19 ka pa lang?
0: Nakanubya na sa edad nga 19.
6: 29.
0: Oh, okay, 19.
2: 19.
0: Oo.
6: Oo.
0: Nakanubya na si George.
6: Ah, dati, Toy. Pila,
0: pila na katuwing nagligan nga wala ka na uyab?
6: Sulod
2: 3 years, Toy. Ah. 3 years na, ano?
0: Padayunan na lang. Oo, na, kayo kabudlay sa buong mga nubya. Kadlaw sa...
2: Ti, sa sulod sa tatlo katuwing, ano, ginakamot mo na lang?
0: Agay?
2: Natawa ba yung palad mo? Natawa ba yung palad mo kung may kibol na
0: George, palihog sa bat?
2: Sa bat?
6: Pwede kibol.
0: Ano work mo na, George, sa San Jose?
6: Na
0: Lord ng manok na ya. Manukan man
2: siya. May manukan man sa gali.
0: Oo. Abaliin nyo na. Ano na no?
6: Si Annalyn yun na to?
0: Ay, apaloy to ya si Annalyn
2: yan. Ang mga ganyan. May itlog to sa iya.
0: Alata ka tama.
6: Ano, Tray?
0: Ah, ha?
6: Sila niya may itlog na nila ano ka, baba?
0: May itlogan.
2: Ang iya nga po, wak, may itlog.
0: Oo.
6: Dapat hali ako na lang itong kulor niya para lumang ko lang ngayon.
0: Bo!
2: Kung isa ako, hindi ka na lang.
0: Ay, Dulpe ka na lang. Safe ka pa. Namiyan ka na.
6: Ay, Dulpe, alas, ikaw hindi ka abot sa 21 days na. Buka na tayo ni Club ba ako.
2: Ay, tag 40, 21 days ang imo, ya. 45 days, kuya.
0: Ba? Nabulubanta mo ba bago mabuka ang itlog ba?
6: Hindi na. Kasi yung tindi na tumulang ko eh.
2: Uy, dali, ang git bala.
0: Dali sa yun, pa na yung yarasa.
2: Ako yung kadaan, mag-umo. Ako yung kadaan, mag-umo. May itlog yan, pag-wayas na yung balot na yan. Ate, ano gusto mo?
0: Ate, gusto mo i-try?
6: Na-try?
0: Gusto mo i-try?
6: Hindi na.
0: Nga nang palumluman, itlog mo pagtapos balot na. Migo George, ano na pangita mo sa isa ka babae?
6: Babae?
0: Ano ganit na pangita mo sa isa ka babae? Babae, pwede ng sabat?
6: Single mom na pala ya.
0: Single mom, dason?
6: Hindi pang tiyo pa, basta baka bibili lang.
0: Oo.
2: Oo, dason.
0: Ano pa, Ged?
6: Muna na.
2: Hindi ako... Hindi ka gusto sa mga ikratan?
0: Oo, mga katol.
6: Adi, pwede nga yun na.
0: Naan!
2: Alam mo na iya.
0: Amo na napangita na mga sabat, pwede da yun.
6: Oo.
0: Te, ready ka na?
6: Uy.
0: Mabaog itlog mo?
2: Bato ka sa ba... Bato ka sa babaeng may itlog sa ilo?
0: Mabati ka, mabato ka sa babaeng may busyo sa liog? Gwizer!
6: Bato ka sa liba lang! Bato ka sa babae lang?
2: Oo eh!
0: Ano number mo? 09?
6: Monitor
0: yung
6: number
0: pa, hindi ko solo. Adal lang, 0905-253-9939. 0905-253-9939. 0905-253-9939. Migo George, salamat. Mayang gabi.
6: Oh,
2: thank you, Ged.
0: Regards sa mga taga-Antique. Bye!
6: Bye!
0: 10:49, mabalik pang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Ross the Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Says the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Says the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sang Mulo Ilino. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.

0: 9 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Oh. Bato ka pa. Remember.
1: Yes.
0: Sigulang ka na.
1: I don't deny it.
0: Pero tambo ka di bala sa bong.
1: Wow.
0: Do hindi na kuging imo'y tsura. Pag-abot mo di sa una, sa masusugod mo gidere, nakita na mo si imo'y tsura. Ano ka gidya? Raspag-raspag gidyagi.
1: Grabe ka na. Slightly useless.
0: Hindi ka mo para spang slightly useless lang yun dyan.
1: Oo. Ah.
0: Pero subong ko kiyoke na tsura mo na gato, tambok ka na. Kamugi man ako nung ginapatambok anay.
1: Oo. Ah.
0: Tapos as ihawon.
1: Correct. Lang tawag lang manok. Diba?
0: Ikarga na sa isa truck ang i-deliver.
1: Correct.
0: As ihawon. Oo. Oh. Galing ka, hindi ka man 45 days, no?
1: Ha?
0: Hindi ka man 45 days.
1: Sa niya kagina na, 21 lang gani.
0: Ay, hindi ka magkalipat mga pika mo sa Santon Plus Coffee Mix, ha? Ang kape nga natural. Wala sing side effects. Kaga perfect para sa aton nga kayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, sarang mabakal. Sa tanang mga butika malapit sa inyong lugar. Sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy.
1: Kag nadulog man sa aton sa premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Tawag na kamo sa XFM call and text line para makahingagaw pa kamo join sa aton na programa sa Smart and TNT nga numero
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I-check na na itong Facebook eh, basing sululunggod nandiyan sila. Ay, hindi na na makita ang nagka-comment, no? Ang Facebook na to, hindi na bala updated, no?
1: Amo na gani man.
0: Nga man, kailangan lang taguro i-up-to-date man ang aton nga app sa desktop.
1: Base.
0: Wala man yung automatic update. Ay, dali lang, gid. Adamo, nagali. May nag-message, oh. Arerere, oh. Haling kay Angel. Troy, watching from... watching live using my iPhone 17 Pro Max, fully paid.
1: Wow, ha?
0: Shout out kami, Dabi. Kag tagai ko, Dabi, kan single dad lang ang seryoso lang. Bebe, dahil lang kita. Angel ang ngalan. Ala, kagwapa. Amo ning nurse gali, ang nurse. Ang nurse ni duty sa doctor sa hospital last time.
1: Sa Iloilo?
0: Oo, hindi man siya magatag siyang number. Di sa akon, kay para paintrahon ko tani. Ang buta nga kaka-comment-comment. Tapos nga pagkita-kita-git siya kaga pagwapagwapagin siya da. Ulat sa guro nga ako pa ma-message siya ay. I-message ko pala sa TikTok blaga.
1: Nan.
0: Tapos sa Viber pagit ka.
1: Oh.
0: I-add lang na number ga nga 0915831-1431 ga. Kay pwede ka ano, pwede ka chat sa Viber baladol. Nga imo lang ibutang ang secret code.
1: Oh,
0: tapos i-key-in mo lang na sa search, then amo na ang inyong chatay nga hindi mabasahan sang iba.
1: Grabe.
0: Yeah. Gusto mo ma magpatudlo?
1: Ay hindi na ah.
0: Nga man, anong ginagamit mong apps? Ha?
1: Ambot ano ni siya?
0: Ano, ng...
1: Messenger, gapon.
0: Hindi ah, lain ano ah. Wala ka gamit WhatsApp?
1: Wala.
0: Ano ang ginagamit mo?
1: Hindi ko gani, hindi ko ano ni, basta ako ay makabukad lang kuya.
0: Ah, wala ka mga gamit TikTok?
1: Wala man.
0: Twitter?
1: No.
0: Anong ginagamit mo man?
1: Basta mo na siya
0: ah. Ex-con.
1: Ha?
0: Ex-con.
1: Ex-convict.
0: Ay, nag-reply.
1: Ano ko nung balya?
0: Hindi lang ko manghatag number, Troy. Add lang ko nila sa FB.
1: Oh. So, what's your name?
0: Kita na lang ano, chat. Kanto lang sa TikTok, kita lang da, Troy Tisoy Official. Oh. Eh, gusto ko magpa-inject sa imo.
1: Papuli, ano yung karunday?
0: Bukan naman labador eh.
1: Ay, kung labador lang. sa dolon, ginit sa sangat.
0: Ang pang Biba Max ng kuno tsura sang single ta. Hindi mo gusto makita akong biceps.
1: Wow! May ganun.
0: Wala di galing sa maso, lari sa tiyan ng biceps.
1: Day, buto. Ang iba niya gapangita, iya pandisal.
0: Oo.
1: Ang iya niya, day, kamalo ako na, no?
0: Ano?
1: Pandi muna. May iwa-iwa pa na, day.
0: Ay, ara lang sa kunasubong sa kabankalan.
1: Oo, sulapit lang, eh.
0: Dito tama program kay Rodel, ah.
1: Ha?
0: Pero Delta ma-program.
1: Dito naman sa blama program, bala.
0: Oh, ano, ano, liwat?
1: Ma? Dito naman sa blama program.
0: Habi ko ma-program.
1: Bisita mo na ito.
0: Kapila ko ginabala manotis, wala ang program. Program mo.
1: Bato mo.
0: Tuhod kita, iya, tuhod kita.
1: Kabalo ka na gitla nga British, kuya. Ang mga British, bala, wala naga... Wala nagambal sa mga R.
0: Oh, mugali.
1: Oh, napasambis ang father, oh, mother.
0: Pero laing gito yung ginay niya.
1: Ha?
0: Ang clear soap gito yun. Pero klaro gito ya. Oh, kita mo hindi ka nakaribat sa akon. Kaya wala naman naman. Masama na kayo mga inoras gani. Pamusikan na nang kayo patulog na nang iba. Ang oras, 16 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
1: Exactly.

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhol Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 35 minutes after 11 o'clock, you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited. Ano-ano mo lang ginatuhin.
0: Ang phone pa lang programa kaya tulong sa inyo sang ascorbic acid, santon, vitamin C. Pabasko ka imo immune system, pinaagi sa pagtumarsang santon, vitamin C.
1: Kag ginadulong man santon sang santon plus herbal oil, balanyos nga hindi baho, kag nami gid siya yakay hamor.
0: Ang tanan nga Yesol products ni Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores kay Watson's Pharmacy Nationwide. Kagyara na kita sa bugtong-bugtong. Okay, akon pamangkot. Kung tulokon mo, gatulok man sa imo. Sabat.
1: Espiho.
0: Correct. Tanda ba?
1: Correct.
0: Ari ay. Isda sa lawod, sa idalom ang kaliskis.
1: Isda sa ano?
0: Isda sa lawod, sa idalom, ang himbis o kon kaliskis.
1: Hindi nakatao.
0: Isda sa lawod, sa idalom, ang
1: kaliskis.
0: Kaliskis, o. Sabat!
1: Hindi ko wala ang familiar sa mga isda. Yeah.
0: Balay.
1: Naaw?
0: Balay.
1: Naagan ng balay?
0: Isda sa lawod, sa idalom ang himbis.
1: Nga, paano?
0: Basta balay, ah.
1: Palagpat lang sa iyo.
0: Ay. Ariyo, ah. Ginbuno ko ang pispis, nagdugo ang kawayan.
1: Kawayan pa nagdugo.
0: Klo.
1: Inasal?
0: Ha?
1: Inasal?
0: Wrong. Ginbuno ko ang pispis, nagdugo ang kawayan.
1: Siyempre, may dugo gina siya kay ginbuno mo mo.
0: O, gani, sabat ah. Ma-explicar ka pa da. I don't clue, need an explanation.
1: Clue.
0: Ah, clue? Ano ni siya? Nang ginausar sang tawo.
1: Sipilyo?
0: Ha?
1: Sipilyo?
0: No.
1: Nausar sang tawo sa diin?
0: Pwede gamiton sa pagkaon, pwede man imnon.
1: Pwede man imnon?
0: Pwede man ginawa. Pwede man nausar sa
1: lulipap?
0: Lulipap! Layo ah! Ah, sabat!
1: Ginagamit sa...
0: Ah, ginbuno kong pispis, nagdugo ang kawayan. Sabat!
1: Wahirit ah!
0: Tuba!
1: Ara naman lang tuba! Kinalagpat lang din siya.
0: Ah, bunon mo ya bala ang ano bala, ang ano? Lubi.
1: Tipis-pis ng lubi.
0: Ah, tipis-pis yung nakabutang be. May pispis na sa babaw, di ba?
1: Kaya makon mo na. Ah. Mapati, pakuburo kong tuko.
0: Ginapugara na sa pispis ang mga paklang sang lubi.
1: Di gani.
0: Tiyan mo na iya. Oh, are ay. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
1: Baboy sa lasang. Occupy.
0: Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang, prutas ni siya.
1: Durian.
0: Wrong.
1: Magsiling marang.
0: Wrong.
1: Puro nanunay ako no ya.
0: Ginambal ko na sa permi kanagabi.
1: Kadagab eh?
0: Oo.
1: Marang gani.
0: Wrong!
1: Si ano kinambal mo kung gapiyaw?
0: Gusto mo na mabala ng sabat?
1: Oo eh.
0: Langka.
1: Palagpang. Yung mga tunok mo lang marang ka gano?
0: langka ako niya.
1: Oh, sige, ah.
0: Ano, nagatanong ko kulong ang ginambal ko na gabi.
1: Pasugtan.
0: Nagtanong ako sing ahos. Sa ibabaw ang bikos.
1: Ngayon ako nuya.
0: Klo!
1: Klo, ah.
0: Pagkaon!
1: Sabi... Spaghetti?
0: Hindi ka magkapala ba spaghetti? Nagutom ko pala. Nagtanong ako sing ahos sa ibabaw ang bigkos.
1: Pagkaon, gimana na sa to?
0: Pagkaon! Nabilong siya sa vegetables o kung sa fruits, pwede man. Lord puti!
1: Sibuyas?
0: Ginasusuan sang asin.
1: Nasusuan sang asin.
0: Letter S, ang first letter.
1: Santol? Santol?
0: Wrong!
1: Letter S?
0: Letter S!
1: Singkamas?
0: Correct! Mayo, kailan ka lang puwas na taka 11:41. Thank you so much sa mga tech on duty sa ngalan sang mga gwapo natong station manager sa tanang XFM radio station sa Negros Panay Island. Thank you so much. Kag syempre, sa ngalan man sa amon boss kag presidenta, si Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, 9 to 12 midnight. Adios, amigos, amiga.
1: Muchas gracias.
0: Bye-bye.
2: It's XFM. Exciting!

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Patroba mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.

0: Kenton Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, tagapitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Kenton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Kenton Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Kenton Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
4: Buti na lang,
3: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
4: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Chronic pain,
7: ang sakit.
6: Pag-assist pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
6: basta pain.
7: Pag-assist pain,
6: kangkarang pain,
7: fast and safe.
6: Assist pain,
7: symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist pain,
7: mabibili sa mga butika.
8: Eggs.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: X.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas

0: kwento ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsya ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba, ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
4: Pero si Dasi, gina madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
7: XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X

0: Dagin akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalot, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Maka-late na ko!
16: XFM.
17: Patropa mo!
13: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras, ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 8 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Bayang aga Pilipinas, bayang aga Western Visayas, nagapalayag naman sa kahanginan ng palatuntunan exciting Pilipinas. Sa karon nga edisyon sa ato nga pagpangalagad mga katrupa sa palatuntunan exciting Pilipinas. Merkulis na kita mabyan, adlaw kita nga Merkulis subong June 3 na. Dukadasig lang sa mga inadlaw mga abyan. June 3 na kita subong, adlaw kita nga Merkulis. Medyo matugnaw ang aton nga panahon subong, no? Wala kita sang na-experiensyahan nga ulan, haling kagap itub-tub sa sining matinon. Pero matugnaw doon ka nami lang, no? Mabatsagan mo man ang tunog lang. Ang katugnaw sang panahon mga abyan, resulta ini sang bulan na sang John. Masami nga bulan sang Hunyo, tigulula na. Pero bangod sang malawig nga tag-ilinit mga katrupa, hindi kita makiexpect target sang damo nga ulan. Kundi sa gihapon, mabatsagan naton ang tagiti sang init. Tubtub pa sa bulan sang Enero sa masunod nga tuig. E-check ng panahon naton sa buong. Anong pinakauling sitwasyon sang panahon? Nagwa na tong si Bagyo Duming mo, no? Nagwa na si Bagyo Duming, mabi nag-exit na si Bagyo Duming. Nga nagresulta sang sagunson nga pagtupas ang ulan diri sa aton nga lugar sa probinsya, sa Western Visayas, sa siyudad sang Iloilo nga naghatag sang pabor sa mga mangungumata. Amo lang kuntani na no. Actually ang mga mabaskog nga weather disturbances mga last quarter ina sang kada tuig. Ilabi na sa bulan sang Nobyembre, Disyembre dira kita makaangkon, maka-experience sang mga mabaskog nga ulan. Pero sa karon nga adlaw may nasiplatan ng pag-asa, low pressure area ni katropang Alex. Pero outside Philippine area of responsibility pa no. Babaskog hindi. Bili ko may interpret ni si katropang Alex ani mo unta lang pag-asa. Amo na nga tudre naghatag kita sa inyo sang weather forecast para lang makahibalo ka mo sang inyo sining mga aktibidades subong kun balay postpone ninyo, i-cancel ninyo. Pero subong ay wala sang malain nga panahon subong. Layo-layo pa niya. LPM lang ni mahina pa ni. Sa di ni makita. Di ni gahalin katropang sa Palawan. Di ang pinakamago rin. Outside Philippine Area of Responsibility. Okay pa ni. Ang mabatsagan tani subong mabyan ining hangin habagat. Bisan wala bala sang bagyo subong, magkato ka mo sa mga baybayon, medyo baskog ang hangin. As of 2 a.m. today, alas 2 subong nga kagahon mabyan, June 3, 2026, isa ka low pressure area ang ginamonitor mabyan sang Philippine Atmospheric Pag-asa. Nasiplatan sang pag-asa mga katrupa outside Philippine Area of Responsibility. Away pagid kita sang kumpleto nga detalye. Layo-layo pa man niya. Pero wala umang talang mga biyan ang pagtupas ang mga pagtupas ang manipis ng ulan sa kada hapon o kada kasisidmon nga nagapabugnaw sang palibot naton. Oras mga biyan 12 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sa aga. Ang nga bahay na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Amo ni nga mga oras ginaam ihigup sang kape, no? Ang Santon Plus Coffee Mix, antes kita magpasiplat sa mga nagapanguna nga mga events sang mga nagliligad. Today in our history, bala, pasiplat kita sa aton nga kasaysayan kay kita diri sa XFM mang 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Nagapati kita nga ang tao nga hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Ang Santon Plus Coffee Mix, amo ini ang manamit nga kape higupon sa sininga matineon sa mga nakabugtaw na kag nakabangon. Mag-init sang tubig. Ibutang sa tasa ang nagabukal nga tubig, bagong bukal nga tubig. Buribudan sang Santon Plus Coffee Mix kag lugayon. Kag higup-higupon, agod to nga aga pa nakakape na kita, pero may food supplement pagid kita. Exciting! Manang nasiling natin mga biyan, nakakape ka na, naka-food supplement ka na. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa,
may mangustin. Kag may suya powder nga amunin nagadugang pananam sang sabor sang aton nga kape. Kaya balok ka mo ang Santon Plus Coffee Mix. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyong higupon. Wala tsansa nga maghapdi sulok-sulok ninyo kaya wala niya sang caffeine. Sa kinandan nga mga kape, halimbawa stick nga kape or in-one nga kape, mga regular ba lang nga kape, may caffeine na. Along the way, kung kaisa nagareklamo ka mo, sige-sige ninyo nga higup sang inyong naandan nga kape sang una, nagahilab na ang inyong sulok-sulok. Kay gali, nagataas ang acid level ninyo. So kung magtaas ng acid level mga katrupa, may tendency nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. So kung namuna na gani ang mabatsagan ninyo, sa ilo na kamo sa Santon Plus Coffee Mix. Bisan pila katasa sang Santon Plus Coffee Mix sa kada adlaw, wala tsansa nga maghapdi ang inyong sulok-sulok. Wala niya sang caffeine. June 3 mga abyan. Amo ini mga abyan ang pila ka mga dalago nga mga events sa aton nga kasaysayan. Nakahibalo-balo ka mo sa itong June 3, 1863, may ginatawag mabiyan nga Manila Earthquake, nagtuhaw ang linog. Isa ka mabasko galinog sa itong 1863, ang nabatsagan sa Manila from 6.5 to 7.0. Nga magnitude nga kabaskugong sang linog mabiyan, naghanot sa Manila. Alas 7:30 ang takna sa gabi. Kasadiin mga abyan, naghatag ini sang madamo nga halit sa mga public infrastructure sa siyudad sang Manila. Lakip diri mga abyan, ang pagkaguba sang wall o kun sang kudal sang Intramuros. Nagresulta man ini sang pila ka mga kamatayon sang mga individual sa itong mga tinion. Sa itong 1876 sa siniman nga fetsa, June 3 mga abyan, ginbunag si Jose Palma. Sino bala si Jose Palma? Si Jose Palma mga abyan, isa ka bantugon nga Pilipino nga manunulat kag isa ka poet, isa ka soldado. Nabunag sa Tondo, Manila. Siya ang nagsulat mga abyan sang original Spanish lyrics Filipinas. Nga sa diin mga abyan, gin-adapt man niya nga nangin Philippine National Anthem. Nga may tig-ulo ng lupang hinirang. May translation galiin ni siya, no? Sa Espanyol. Amo ini ang pila lamang ka mga insidente, mga dalagkuan ng mga events, mga memorable ng mga events mabiyan sa Pilipinas. Kun pasiplata naton ang aton nga kasaysayan. Sa pihak babahin mga abyan, sa aton sininga nakahibalo-bala ka mo, antes ta magtalakay sa mga nagapanguna nga local and national issues ha. Pulo pamukaw, wala kita, pulo pamukaw, may ara na, nagkabugtaw nga mga katrupa naton, pero wala pagkabangon. Ang iba nagapamusi-musi pa sa mata nila, galigid-ligid pa, nagadulo-dugsing pa, no? Ang iba sa aton, nga mga katrupa, kung nagkabugtaw na kamulit kayo na alas 4, kag daw ara ka mo sa kondisyon, pero daw wala sa kondisyon ng alaga ninyo, ari ho ah. Unaaga pa man yan, no? Pwede pa man ikatrupang Alex sa medyo madulong pa. Mag-turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, kung nakabugtaw na kamo kay ina alas 4, kagintuka ninyo ang turbo dietary supplement for men. Ah, mga 430, pwede nyo na magamit. 430, oo. Amo na ang advice ni Pedring nga makapila ka beses na nga nakatilaos ang turbo dietary supplement for men. Basta 30 minutos, ah, antes ang championship, blah. Kaya may chance, pagid ka mo nga mag-champion, kung tukon ninyo ang turbo dietary supplement for men 30 minutos antes ang inkwentro. Kaya diran nyo mabatyagan ang efekto ni turbo. Nagapangahig ang tiil ninyo do katulad sang binuyan nga sulog sa ugsaran. Testing ibla. Tapos tumarka mo kayo na alas 4, tapos 4:30 nyo turbon, partner nyo. Nagabalik ang nagakayabang performance sa kama. Duhala na kaklase. Either performance nga iya sang hurumentado nga kabayo, o kung performance sa kama sang rabbit nga desperado. Amo na ang epekto sang turbo dietary supplement for men. Gamitan nyo ah. Gamitan nyo si Junjun. Hindi lang pangihi ang function ni Junjun. Gamitan nyo pag isa ka function ni Junjun para magapabilin ang intimate relationship ninyo sa inyong partner.
18 minutos na kaligad sa tat na alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mga abyan. Lakahibalo, balaka mo mga abyan, nga isa ang elepante sa madamo nga sapat nga tinugas ang Ginoo nga makadetermine, mga abyan, sang source of water katrupang Alex. Pwede niya matudlo o matultulan ang ginahalinan sang tubig bisan may distansya pa ini nga 19 kilometros. Grabe, no? Ang aton diya sa uma, magdetermine kita sang source of water ta ining mga manugtasok bala, tanda ni sila mo. Ano gani ginagamit nila sini, daw lipak mo lang mo, no? Daw lipak mo lang ginasampaw nila ang lipak bala, duha kalipak sa kamot nila. Nga daw ginapatray ang gulo ang porma. Tapos kung sa diin to nga parte sang duta nga daw nagatayog ang ilang lipak, daw dira na kuno ang source of water. Daw nang inepektibo man nina, no? Sa madugay ng matinion. Nag-charge man na sila sang ilang talent fee. Pero hindi kuno anay sila magpanukot sang talent fee nila. Tub-tub hindi nila matistingan tasukan ang duta nga ginatudlo sang lipak nila nga may water source. Kung may source of water, bayad lang kamo kung ara nagatubod ang tubig. Nami man yung kondisyon. Mahal man sila yung manukot, no? Manugtasok, amo maning manugtudlo sang kundiin ginahalinan o kung sa diin nagahalin ang tubig o kung may source of water bala. Tiyan muna dito sa ang elepante. Grabing ibilidad ginit sa elepante. No? Sa ibang nasyon nga may mga elepante, dako ang ila sining kapuslanan sa Thailand, no? Ginagamit gani nila ini katropang alis nga entertainer. Isa ini sa mga nagapadugok sang turista sa Thailand. O gina-train nilang ilang mga elepante nga naga-attract sang madamo nga mga turista. Hindi blad nalingaw ka man to? Ang mga elepante sa Thailand, maalam ini gali nga tinuga o kun nga sapat ang elepante, no? Ang mga elepante sa Thailand, may picture ka na katropang alis, gina-train sang mga Thai nga maghampang sang basketball. Mga 3 points pa. Gampang sang soccer football. Oh. Ang 3 points gitong nalingawan ko to kay nga

tapos gina pasaot pa nilang ilipantito sa Thailand. Kakanto kami ito ni Katrupang Alex. Last 2 years pa ito Katrupang Alex, no? Tapos mga byante sa mga parada, gina-showcase nila ang ilang mga elepante. Isa man ni kanami ng pamaagi sang transportasyon. Kaya ti isa katikang niya sini, pulo, 5 katikang sang tao mo. Tapos ginahimo man nila nga do float bla, no? Wala ni nila ginaihaw, no? Wala ni ano? Madamo di sila dito sang pamaagi agad to nga mag-alam ang ilang mga elepante. Ang aton dira sa Pilipinas, ang damo tadi ha. Ginakasubo naton nga mas damo kita di mabiyan mga buaya. Ha? Hindi tigid ni mapustlan ang buaya. Kapin pa sa Kongreso nga buaya kag sa Senado. Hindi tigid ni mapustlan sa Lagurun talang gidni. Ang buaya iya sa Palawan, ti okay na. May crocodile farm to mo. Ginsailo na ko nung crocodile farm sa Palawan dito sa Quezon City. Sa batasang pambansa na kaginsailo pag nila sa Pasay dito blas sa Senado. Ah, dito na kuno mga byan ng crocodile farms ng Pilipinas. Animal. Oh. Di, sa piyak kabahin sa dugang pa nga nakaibalo bala kamo. Ang Hawaiian pizza gali na imbinto sa Canada, no? Ining paborito tablang pizza pang. Amo ning top seller ing Hawaiian ba. Nimbinto gali ni Canada. Sige ah. Sa piyak nga bahin mga byan, sa isa ka survey sa Estados Unidos kag pila pa ka mga developed countries, ginapakita sa isa ka survey sang mga pungsod nga developed mga byan nga ginapili pa sa mga estudyante sa kolehiyo ang mga naka-imprinta bala nga mga libro. Ining ginatawag naton bala nga printed textbook. Sa amon nga panahon sang una, sa high school kag sa college, ginapaobra kami sang amon nga mga assignments. Nagakadto kami sa library kag magpangita sa mga libro nga mapuslan kag makuhaan amon sang informasyon. May ginahatag man nga reference ang mga professors, no? Di ginakantoan naman sila mga textbooks o kung mga printed textbooks, no? Madamo pa ang mga developed countries subong nga ang ilang mga estudyante sa kolehiyo mas prefer pa nila maggamit sa mga printed nga mga textbooks, mga katrupa, kaysa mga electronic nga mga libro o kung textbooks. Kaya di kayo balo ka mo subong, tumanigid ka po mag-research ka mo. Ara na si Google eh. Ara na ang mga electronic textbook mga byan nga daw pahapos na lang bala. Pero mas dag-on pagidgali sila sa mga konbensyonal nga pamaagisang pag-research. Subong ara na si Google kung ano pa nga mapamaagisang electronic mga byan nga maka-research ka. Pero damo gyapon subong mga student mga byan sa kolehiyo nga masaming nga nagagamit sang printed textbook. Inisunod sa isa ka survey dito sa Amerika. Sa piyak na bahin mga byan, nakahibalo bala ka mo, katrupang Alex, nga isa ka kumpanya sa Amerika. Sa isa ka survey sa tung 2011, nadiskubre mga byan ang number one maker sang mga gadgets, laptop, mga cellphones. No other than Apple Company. Kundi maghambal ka cellphone mo, Apple, do si sino ka na. Mga laptop mo, mga computer mo, basta mag-Apple, gani ang brand niya. High-end ina, kagmahal ina. Nakaibalo bala ka mo, sang Hulyo lang mga katrupa. Hulyo ha, sang 2011, nadiskubre mga byan sang mga bankers kag mga financial analysts nga ang Apple Incorporated mas madamo pa sang kwarta sa banko, nga nadeposito sa banko, kaysa US government. Grabe, no? Grabe nga kwarta sang Apple, no? Kay balo ka mo, halos tanan mga byan nga mga laptop kag mga cellphone enthusiast nga mga high-end ginapili nila. Apple, gid, no? Katropang Alex, no? Kung hindi malang Apple ang imo nga cellphone, hindi makonsidera sang iban nga high-end, ina. Grabe. Amo, ini mga byan ang kamaturan nga halos tanan nga tao sa kalibutan may laptop, may cellphone na. Daw, ginimo

0: na ini bala mga biyan nga prerequisite sang isa ka tawo daw hindi na mabuhay ang isa ka tawo kun wala sang gadget, kun wala sang cellphone. Pasiplata na sa mga lokal lang mga balita, kaya ang mga balita dito sa Kongreso kag Senado da puro lang binuaya. Daw naanad na lang silang mag-istorya parte sa kagulingon nila sa ilang mga ben nga political future. Nagapurmahan na yun, kahit dali na lang ang eleksyon. Kaya daw katalakab la. Si Alan Peter Cayetano ginaparesign sa iban nga mga sektor kag iban nga mga kopdanya niya sa Senado kay kuto, kay sugod niya nagpungko sa bilang Senate President. Daw puro na lang gamo, daw wala na sila sang may naubra ng mga kasuguan nga makahatag benepisyo sa publiko. Dito naman niya sa Kongreso, ginpahalin na sa kamara ining si Congressman sang 4th District bla, sang si Miao Miao bla. Sino ganin ining Congressman ning puro lang damuha lang ubra ito dito sa kamara mga byan. Nga daw wala na blasang kapormalan. No? Why na sang kapormalan, klase congressman eh? Ginexpel na sa mga byan sa House of Representatives ining isa ka congressman mga byan nga wala sang kapormalan. Ha? Di na ito nga kundi man. Sa lower house mga byan, naglupok ining balita. Hindi ko makuha, dahil lang kita. Oras mga byan, 28 minutos na nakaligad sa takna ng last 4 sa aga sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Ginsipa na sa House of Representatives si Cavite 4th District Congressman nga si Francisco Okunabantugan sa pangalan nga si Kiko Barzaga. Bangod mga byan sang masunsun nga pagpakita sang ginatawag nga disorderly behavior. Daw hindi bala karapat dapat kun sa Tagalog pa nga klase sang pagbinatasan o kun mga gestures samtang ara ka imo sa House of Representatives. Ining mga ginatawag bala mga byan nga conduct unbecoming sang isa ka House of Representative member, congressman, no? Lakip na diri mga byan ang sulit-sulit nga pagpakita sang daw kiningkoy bala. Nga daw hindi na siya makaibalo mag-ubra sang iya nga mga main duties as a congressman. Kaibalo ka mo ang pinakaubragin mga main duties and obligations sa isa ka congressman. Number one gid mga katrupa, to attend the plenary session. Attend kagida sa Kongreso sang adlaw-adlaw nga sesyon. Ikaduha mo nga obligasyon, of course, amo ang visitation or consultation, ha? Sa imo sining natungdan nga nga distrito nga sa diin ikaw ang naga-representar. Kag ikatatlo mo ning pag-attend mo isang mga committee hearings, ina kun nagapasar ka man sang mga house bill o mga kasuguan, pormero sa nang house bill mo, no? Agud to nga may kasuguan, damo-damo man nga mga congressmen nga nagapasar sang house bill sa first reading pa lang, sablay na. In other words, mambaliban nga mga congressmen, white tanat pulos imong klasik ka kasuguan na, no? Amo na iban for the sake lang nga may record, gaubra ko no, gapasar ko no sang mga house bill para lang may record. Pero bala man nila nga hindi makapasar sa first reading, hindi man na makapasar sa congress, hindi man na mangin kasuguan sang sa white kagid imo yabla ubrahon. Oh, iba na kapalagpat, gaubra lang, gapasar lang ko sang house bill mo na. Para lang bala nga may for the record, ah. Ha? Tining si Barzaga, makapila ka beses na naging saway sang mga kaopdanan niya ng mga congressmen. Nga hindi ka mag-amuna congressman. Kaya nagapalaw ay nasimayan sang kongreso. No, sagi kiin mo yung kiningkoy, binantay sa mga kaopdanan mo ng mga congressman. Meow, meow, meow, meow. Nagalapaw na bla. Intindihan man si ibang mga congressmen nga tibata pa ni siya, may pagka-childish, may mga actuation sa bala nga daw hindi pang congressman, daw pang iske bala, no? Ti hindi pwede. Kay ti damo man nga mga congressmen, nga mga formal man, bisan na pulupungko lang sila, pero formal bla. Nagahiposipos lang bla. Ilan taon nyo blang membro sang PPP? Pulupamati, pulupungko, pulupamahaw, pulupangihi, puli, ha? Well, at least why sila yan nag-sinamulak? Why sila yung nagdakop sang atensyon sa iban? Why kay mo blag nagadisturbo? Tining si Barsaga, makapila na ni kin suspend mo. No? Kay suno sa kay House Ethics and Panel Chairperson, kag four-piece party list representative nga si JC Abalos, expulsion lang ang penalidad nga nagakaangay kay Barsaga. Bangod na paslawan siya nga magbag-o sang iya nga pagbinatasan, apisar nga nagaserbi na sang duha ka mga set kaduha na kabeses nga ginsuspend inimabyan si Barsaga. Tag 60 days nga suspension, in other words, tag duha ka bulan, tika duha na, pila na ka bulan, tag duha do, apat na ka bulan, nga ginsuspend inin si Barsaga. Pagbalik nga mga abyan, amo gihapon batasan niya, nga kiningkoy, nga binastos. Disorderly behavior kag conduct unbecoming sang isa ka congressman. Ha? Di kaduha ka beses na nga tag 60 days, bali apat ka bulan na nga ginsuspend siya nga wala ni sang bayad. Hmm? Kay man, natalopang danas ang Ethics Committee nga daw sobra-sobra na bala. Pwede ka man makapakamalaot sa gobyerno, pwede ka man mag-pautwas ang pagpakamalaot mo sa gobyerno sa iban lang nga venue, hindi pwede nga pirmi ka lang imbo na kasinabal sa Kongreso. Pwede ka to magtipon sa mga constituents mo. Sa Cavite, sa 4th District, tipunon mo to sila adlaw-adlaw, kagsinggitan ka mo. Baka malauton yung gobyerno, buyayawon nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Pwede na. But not all the time. Nga ang plenary sa ang House of Representatives, simuon mo imo yung avenue, kag magmiyaw-miyaw-miyaw-miyaw kay mo da, para makadakop ka lang sa atensyon sa ibang mga upod nga congressmen. Ano plano mo, padlagan ka, Senador? Ining mga hindi tama intindihan eh. Ginabayran nato ng sweldo nila sini kada bulan. But look at them. Ano ang balik nila sa aton mga katrupa bilang mga taxpayers ta? Bayran ta lang ni sila kag magkiningkoy da sa lower house sa Senate amuman. Mga abyan, bangod sini lakip sa gin site mga abyan sang Ethics Committee nga gin file batok sa iya. No, kay man ningin controversial ini kahapon eh. Sa ilo anay kita sa Kongreso sa Lower House ha. Kaysa Senado abido puro lang gihapon drama nagasuwing gihapon si Alan Peter Cayetano. Ha? Na kung kaysa katalaka na blama kita mo tsura ya do katalaka do ay nakumusang obra para sa Pilipino. Ti nagilog maning House of Representatives, ha? Lakip sa mga ginsight sa ethics complaint mga abyan gin file batok sa iya ni Congresswoman Janet Garin. Ah, si Congresswoman Janet Garin na muning aton nga representative sang 1st District sang probinsya sang Iloilo dito sa Kongreso. Nagfile ini si Congresswoman Janet Garin mga abyan sa Ethics Committee sang mga masunod nga mga reklamo. Pag-angot niya sa anay kalyado sa National Union Party kag sa tycoon nga si Enrique Rason. Sa corruption bala nga wala sang nagakaigo nga ebidensya, dumduman ninyo. Gindawit ni Barsaga nga ini si Enrique Rason ang tag-iabla sang More Power Corporation kag ang tag-iabla sang ano ah sang pinakadako nga container terminal sa bilog nga Asya o kun sa bilog nga abot. Pwede na niguro nga makabig siya nga isa sa pinakadako nga operator sang mga international container terminal. Damo-damo ning mga propiedad kun mga container terminal si Enrique Rason eh. Ining mga dalagko bala katrupang Alex nga mga container bala. Ining halin sa barko bala. No? May damo-damo ni nga mga nasyon nga may terminal container siya mo. Oo. Di balik kita diri sa sining mga reklamo nga ginfile ni Congresswoman Janet Garin sang 1st District sang probinsya ang pag-angot ni Congressman Barsaga sa ngalan ni Enrique Rason nga may mga korupsyon. Kundi nag-alboroto man si Enrique Rason. Nga hindi kuya politiko. Lagi mo ko akong dawit na sa inyo na nga sirkus karon na. Bama file tani isang pila kabilyon to, multi-million pesos nga danyos si Enrique Rason. Pero daw nagbawi man to sang statement niya si Barsaga in public, nagpangayo pa sa ilo sa kay Enrique Rason. Kundi dawaay naman to na dahil naumpawan man ng tigulang, naumpawan man ng bilyonaryo. Ari pagid ang mga ginsight ni Congresswoman Janet Garin sa mga aktuasyon ni Barzaga nga dapat i-expel na nisa sa Kongreso. Pag-insulto sa katulad nga mga House members, paagi mabiyansang pagalimbawa niya sa mga ini sa buaya sa mga pictures nga ginapost niya sa mga social media. Kapareho lang na nga ginatraso kag gininsulto niya man ko galingon niya kiti membro man sa Sangha of Representatives. Exciting! Ti ang pagtawag sana ni Congresswoman Janet Garin, bunggit urot pagyaguta sang tanan-tanan nga membro sang House of Representatives. Isa pagid sa mga ginsight ni Congresswoman Janet Garin kun nga ang dapat nga ma-expel gid si Barzaga. Ang pag-angot kanday Congresswoman Janet Garin kag Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor sa kamatayon mga katrupa ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan apisar nga accidental firing ang natabo. Ambot ano nagsaka sa ulo ni Barzaga ngayon eh, nga inaangot ni iyaya si Congresswoman Janet Garin kag si Congressman Nonoy Defensor sang 3rd District sang Iloilo sa kamatayon ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan to bala sang Dueñas. Itong accidental firing bala nga nagahana sa magpadulong sa isa ka aktibidades niya sa Dueñas pero diri sila naga-star sa Puerto Real samtang nagaprepara siya laki pang isining sidearm malipot nga firearm mga abyan sang lumupok ba sa wala may bolaan nga rason na igo sa tiyan, no? Dumduman nyo pa, no? Ginangot ni Barzaga ang doon haton ka mga representatives nga wala mabyan sang mga kanamo na mo di ginangot man nag-insight man na ni Congresswoman Janet Garin nga mga punto nga dapat expelled na si Barzaga ni expelled gidman. Ang isa pagid ining mga common ining senaryo mo ni Barzaga ha, ang pagsinabad sa House Plenary Session pagi sa pagpatigayon sang live stream agod nga magwa mabyan sang mga sala nga mga pahayag ha, sang mga congressman no ari naman mga buaya ari naman no ining hindi bala nagakadapat no kag ang mga pagbinaisa sang ibanda bisban nga private conversation mga gitapang record niya nga dawai gid siya bala sang iban pang obrahon. Te, abi mo kung ano pa ang iyang statement kahapon. Nga, why takot mag-inulsol? Why takot gininulsolan sa akon nga mga hinimuan? Kagmanayin pag-ed, nagpaaman pag-ed sa kistorya. Siling nga, oh. Himuon kuman gihapon iniliwat kung ginakinanglan nga maghambal batok sa korupsyon, batok sa Kongreso. In other words, bisan ma-expel pa siya mga byan, hindi ini makapatap na sa iyang pagbinatasan nga magpakamalaot kag magkiningkoy sa korupsyon sang gobyerno kag sa iban nga mga congressmen. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Di amo ina ang drama kahapon sa House of Representatives. Kay ti damo-damo naman abing kiningkoy kag drama sa Senado, sa ilo naman kita dito sa House of Representatives. Di amo na expel na sa House of Representatives, no? Pero ano ni Botang Balon sang expel man kay pa din na hapahamtang ang mga kondisyones kung expel na sa meaning hindi na sa membro sang House of Representatives, hindi na sa magbaton sweldo, hindi na sa welcome sa Kongreso, hindi na sa pag-recognize ang House Speaker kung maghambal siya. Ini mabian pila lamang ini ka mga palamang ko tanong hindi pa nato ni masabat subong kay way pa man sang atag mga bian nga desisyon ang House of Representatives labi na ang House Committee on Ethics bra. Ano botang balon kung ma-expel siya? Meaning, hindi na siya makatambong sa mga sesyon? Hindi na siya magbaton sang sweldo? Hindi na siya pagkilalahon nga congressman? Ina, mga abyan, ang pila ka mga technical nga mga palamangkutanon nga hindi nato nila masabat pasubong. Pero bantayin ninyo diri sa ato nga pagpangalagad sa pila ka mga public affairs program sang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa dugang nga mga detalye. Kay ti may init-init pa nga balita mo. Amugid ini ang mga balita nasyonal nga makita o kung mabasa ninyo sa mga National Daily Subong. kay ang palatuntunan exciting Pilipinas, ang mga balita lokal kag mga nasyonal nga mga balita, antes ninyo mabasaan sa mga nasyonal and local dailies, mabatian na ninyo. Diri mabyan sa pagpangalagad naton sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Mabyan ang oras naton, mabyan sa atong pagpangalagad, 42 minutos na nakaligid sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Pilipinas.
0: Dugang pang mga pagpasiplat naton sa mga balita lokal. Lapit na lang katropang Alex ang enrollment. Gina-remind naton pinagi sa DepEd nga ginapatuman sa gihapon ang policy nga no fee policy. Wala balayran ang mga estudyante nga magpa-enroll sa mga public schools mabiyan sa palabuton nga enrollment season.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kinatalakay naton sa dili gid lamang madugay pagkaligid lamang sining malipot naton nga mga pahanumdum.
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutatayon.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
4: Santan Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras mabyan sa Pilipinas, 47 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas mabyan. Ina-remind ta mga girikanan sa mga manog elementary, manog high school sa mga public schools sa sige-sige pa ang enrollment tub-tub ini sa adlaw nga Biyernes kay magasugod na ang klase sa June 8, Lunes nga adlaw. Kabay pa ang inyong mga kabataan sa elementary kag high school ha. May mga importante kita nga mga fetch ang ipalayag para sa inyo. So nung inimabihan sa Department of Education Order number 009 Series of 2026. Halin June 1 to June 5 mga abyan, Brigada Eskwela enrollment period ini, wala sang ginasukot nga balayran sa mga kabataan nga nagpa-enroll sa mga public schools, elementary and secondary level.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ti June 8 na ang sugod sang klase sa mga public schools ha. Amo ina mabyan nga ang mga local government units subong may mga ginapatigayon nga mga brigada eskwela. Kay iban sini mabyan nga mga LGUs may mga proyekto man nga libre ang mga school supplies.
1: Exciting.
0: Kita mo lang no iban maayo pang iban nga mga local government officials naton, mga elected local officials naton may mga ginapatigayon nga mga brigada eskwela nga panghatag bala libre nga mga school supplies. Nami tani kun mga school uniforms pagid no libre no. Di mga byan wala sang koleksyon ha sang kunanano man nga bayad kun ipa-enroll ninyo kabataan ninyo sa high school o kun elementary level. Amo ini isa sa mga nagapadlock sa mga ginikanan bala no kapin pa kun nagasunod-sunod ang kabataan nila kay nagapanghakroy sa mga balayran bala sa eskwelahan. No, hindi ka na gani makahatag balon sa matag-adlaw nila mabyan nga balalunon pa eskwelahan. Di sukton ka pa sa pila ka mga balayran. Ini mabyan kabahin ini isang national government project nga bawal ang pagpanukot sa pagpaeskwela sa mga kabataan sa high school kag sa elementary. Oras mabyan, 50 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 4 sa aga. Sa iban pa nga mga balita, lokal mabyan, diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan exciting Pilipinas. May mga balita kita nga mga lokal diri, no? Mga sidelights sa mga balita, bala na nga iban naman. Kaya nakafocus kita for the past several days sa Senado, no? Diri sa Iloilo, mga abyan, nagbisita, gali diri katrupang alis. Si idol mo, blas, ang una. Nag-courtesy call kay Mayor Isa Trinas. Kilala mo, natumod kong idol mo sa una. Ang mga action movies, blas. Ha? Action movies. Si Idol Rostom Padilla. Nga karon mga abyan, nabantugan na sa pangalan nga si Bibi Gandang Hari. Sang una, aktor ni siya. Aktor. Action star pero subong bangod sang paglain na sang iyang identity ang tawag siya subong mga katrupa is actress and model Yuria. Kay ti hindi na siya si Rostom Padilla ining manghud bla manghud magulang ni Robin Padilla ni basta magutod sila sang una bantog sa pangalan nga Rostom Padilla may mga action movie nga ginapasakupan, nga ginasalidahan ining si Rostom Padilla. Ugaling sa pagpitik sang sinta sa madugay na nga panahon nga ginatago niya ang matutuod nga gid nga identity kundi nakibot tong madamo pati pamilya niya nga nagkambyo siya. Ha? Nga hindi niya nagid mapunggan bala mga byan nga magpa-laki-laki. Tiwala mo na problema. Anon mo na abi ko na muna ang pagtugas ang ginuose mo. No? Amo na gani, naghatag man ni isang ligwas ang iban nga kung sino pa da nagapanago sa ila sa mga closet. Hindi ka mo maguya-uya kung amo ka na, amo ka gina. Hindi mo katrupang alis, basi bla. Basi nagkapalaki-laki ka lang, nagkabrusko-brusko ka. Laba. Tapos pitek sintas, malukpan ka lang sang balon sa kilid mo, ribintador, basi mag... Ah! Why get problema? Kung gintuga ka sang ginoong nga babae, biit. Kung gintuga ka sang ginoong nga lalaki, biit. Pero kung luyag mo nga mangin lalaki nga babae ka, luyag mo man nga mangin lalaki nga babae ka, hindi mo nang punggan, no, be it, no, ay problema, hindi yung pagpunggi, no? Kay wala, ina, ginapakamalaot subong, ginarespeto, ina, inyong identity. Nobody can condemn anybody nga nagbaylo sang iyang identity. Wala git. Oh, going back to Rostong Padilla sang una, piso bohong si Baby, gandang hari na siya, actress model na siya. Kag makabig hapon nga media personality bagong nagka-vlog-vlog man siya, no? Nag-courtesy call siya, courtesy visit sa kay Mayor Raisa Trinias, no? Kaya balo ka mo, kung may mga personalidad katulad sini nga nagabisita sa aton nga syudad, daw manami man kay nag-promote man ini sang tourism, nag-promote man sang syudad sang Iloilo, makaganyat man sa mga bisita, bala? Kaya kung kaisa, mga bian, ang pag-promote sang isa ka lugar nga maayo, pag-promote sang aton mga kapagkaon nga ginapabugal ta, makahakot, makabutong ini sang mga turista, both foreign and local tourists. Di ano ang benepisyo kung damo kita turista? Ang benepisyo kung madamo kita turista, nagatiyog aton ekonomiya. Kaya kung mag-tourist ikaw, halimbawa, nagbisita ikaw sa Iloilo, halin ikaw sa Mindanao o sa Manila, praktika lang nga magadala ka kwarta mo. Kaya diri ka mapaliwaliwa, diri mo gaston kwarta mo. Anong benepisyo? Ang benepisyo mga benti, halin pa lang sa mga hotels, mapabook na sila, bayad sila. Magsakay sila sa mga taxis, mga grab, mga jeep, tricycle, tricycle ta, mga drivers, buhi-buhi man. Maglagaw-lagaw sila sa mga kalyeta, sa mga night market ta, manog barbecue, manog siumay, manog fishball, buhi-buhi man sila. In other words, mga biyan, dalo nila ila kwarta di, kagdiri nila gastuhon. Ang problema lang sa aton, kaya nga aton nga Department of Tourism, daw nagakatulog gihapon, tub-tub subong. Kaya balo ka mo sa pangkabilugan, sa Pilipinas, ang aton nga tourism industry, subong lawlaw. Nag-drop sang pila ka porsyento mabian ang mga turista nga nagabisita sa Pilipinas. Bangod mabian sang hindi manami nga pag-showcase o kung pag-package ang aton nga mga tourist destinations diri sa Pilipinas. Kaya na-focus na kita mabian sa kapalpakan sang mga political leaders naton. Daw gusto sang mga politiko naton nga sa ilalang nagka-focus ang atensyon sang mga pumuloyo. Lipatan ta na mga sektor katulad sang tourism. No? Now, diri sa Iloilo, kay tayo daw wala man gid kita abi sang maasahan sa aton nga regional office ng Department of Tourism nga tub-tub subong. Ang butang nga sa kuha nila subong man. May mga contributory factors yung mabihan kung nga ang naganubo ang mga turista nga nagabisita sa Pilipinas. But going back sa kay Rostong Padilla, also known as BB Gantang Hari, no, kato di sa Iloilo ah. Prior sa iya sa nga pag courtesy visit o courtesy call sa Talatapan sang alkalde, damo na nga mga Ilonggos gali ang nakasiplat sa iya, no? Nga nagapadulong sa mga top attractions naton diri sa Iloilo. Nagalakip ini mabyan sang ginbisitahan niya amo ang esplanad kagiban pa nga mga talalupang doon nga mga lugar diri sa syudad sang Iloilo. Ang iya sini nga presensya mga byan nagadala kag naghatag pa sang dugang popularidad sang syudad sang Iloilo as far as tourism destinations are concerned. Dagin pang bisitahan niya, siyempre kung makita niya ang iban nga mga lugar diri sa Iloilo, ang aton nga mga waterfront developments, ang aton nga pier, ang aton nga Iloilo River, ang aton nga mga esplanade, kundi iluistoryahan niya man sa iya sini nga mga social media posting, ang iya sini nga vlogging-vlogging, kag iya sini nga mag-promote eh, nagkakadto man sa iban nga lugar mo, do influencer man siya mo, lakip sang ginbisitahan niya, ang aton sini nga mga cultural heritage diri sa Iloilo, mga historic landmarks, no? Siyempre mga byan, ang manamit nga pagkaon naton diri sa Iloilo. Kaglabaw sa tanan, ang aton mainit, ining ginatogbla naton mga byan, nga Ilonggo Hospitability. Kaya balo ka mo, ang syudad sa Iloilo, padayon nga nag-attract sa mga bisita, nagikan sa luwasang pungsod, kag nagikan sa luwasang rehiyon. Para lang magsikat ang Iloilo, kag anyway, ang balik sini, hindi man natunda yung mabatsagan eh. But along the way, manghagad sa pamilya niya, manghagad sa mga barkada niya, manghagad sa mga kakilala niya. You see? Amugani, sa aton sinidri, sa aton in our own personal capacity, pwede man kita makapromote sa Iloilo ah, sa personal na itong pamahagi. No? Para bala mga byan nga hindi magdamo ang mga wala trabaho di sa aton. bisan mga bisita tadi amumahon tadi bisan mga magpalo parking parking atindan ka lang da no. Kay mga byan kun wala sang trabaho, wala sang job opportunity ang isa ka lugar, probinsya man o siyudad, nagataas ang crime rate. Damo ginagutom eh. Kun may ginagutom mga byan, iban nga wala kwarta, wala ipakaon sa pamilya nila, mang hold up, mang akyat bahay, ha? Mamatay. Tiya mo na, basta may gutom ang isa ka lugar, nagataas ang crime rate. No? Okay, welcome, welcome, gid, the BB. Gandang hari, no? Kabay pa, nga madamo pa sa inyong mga kaupdanan ang magpadulong diri sa Iloilo, ah, no? Kag chika-chika, tatay di, ah. Istorya-istorya, tatay. Amoy na mabang pinalaman ka mga sidelight, mga byan, nga mga balita diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan ni sa ating Pilipinas. Ang hininga bahin sa ato nga pagpangalagad, ang ginadulong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3, mga byan, amoy na yung pinakamabaskog nga food supplement nga nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa ato nga lawas. Kaya balakam mo ang Premium D3, naputos ini sa mahumok nga kapsula. Ining madasig nga pag-absorb sa ato nga body system, madasig ang efekto niya. Ang Premium D3, mga byan, may virgin coconut oil, may malunggay oil extract ini. Sa mga mahilig magpulo pati al sa init, agud lamang nga mangkon nato ng vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ning bitamina nga makuha naton nagikan sa silak sang adlaw kag amo ini ang vitamin nga nagapugong sang madasig nga pagkolorinot pagyukot-yukot sang aton nga panit. Tikon maayara kita nga vitamin D3 nga yara sa Premium D3 bisan nagaedad ka na pero nagahinay ang pagyukot-yukot sang panit mo but silingon. Ang edad mo, wala nagaupod ang pagkolorino sang panit mo. Bisan may edad ka na, mga katrupa, ha? Bisan may edad-edad ka na. Kung manami, gihapon ng mga panit, daw younger looking ka man gihapon. Good la? Daw younger looking ka man gihapon. Kaya ang ibang sinemabian, nagapatrit mahal. No? Sa tuyo lamang mapahamis ang kutis. Ariho, ah, Premium D3, may vitamin D3. Ha? Ang propiedad, ang mga medicinal properties kag mga healthy properties mga byan sang Premium D3 naputos sa mahumok ka kapsula dasig ang pag-absorb sang aton nga lawas.
2: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Oras na 5 mga byan, mabato na ni kita report nagikan sa aton sining mga katropang reporter si katropang Romer Paklibara ara naman sa patrol timprano pang nag-pull out. May ara man report si katropang Faye Burns Morales. Mga athletes ang Concepcion Central Elementary School nga nakakuha sang apat ka mga gold medal sa Palarong Pambansa 2026. Ginpanginbulahan sang sanggunian panlalawigan. Ang detalye po sa kakatrupang Faye Burns Morales. Burns!
4: Runner nga si Trixaan Ariano nga kiyana kay Super Tikya sang Concepcion Central Elementary School gipasidunggan sang sanggunian panlalawigan. Gin-sponsor ni board member Daryl Tupas ang resolusyon nga nagakongratulate kay Trixa Ann Arellano, gan kilala kay Super Tikya sang Concepcion Central Elementary School. Si Arellano ang nakakuha sang apat ka gold medal sa athletics sa Palarong Pabansa sa Busan del Sur. Inanimos naman na ginaprobahan sang sagunang panlawigan ang resolusyon.
5: Ika kay Hilig Javier Mondihar Pinyol Herminanda. Any question, objection, discussion? Hearing none, motion is hereby approved and carried. Next, resolution, word to pass.
6: Madam Presiding Officer, allow me to shortcut the word as to the pertinent ones for the next three resolutions. Gold medalist na sunod na muna.
5: You have to at least mention the names.
6: Names and accomplishment, okay? Okay. Resolution commending and congratulating Tritzy Ann C. Arellano for gathering 4 gold medals in the athletic elementary golds event in the recently concluded 2026 Palarong Pambansa. Whereas Trixie Ann C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, brought honor, pride, and inspiration to the learners, athletes, and people of the province of Iloilo and Western Visayas for winning 4 gold medals in the elementary 100-meter dash, 200-meter dash, 4x100-meter relay, and 4x400-meter relay event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026. Whereas Trixie Ann is also known as Super Tikya among her peers in the municipality of Concepcion, for she has consistently demonstrated this exceptional talent and skills in athletics, having also excelled in the 2025 Palarong Pambansa. In view of the foregoing, This representation seeks to adopt a resolution expressing our warmest congratulations to Trixie and C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, for winning 4 gold medals in the elementary athletic event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026, and for bringing honor and recognition to the province of Iloilo and Western Visayas. And the Trixie and C. Arellano and Concepcion
4: si board member Tupas, ang inyong balitag ang tulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium Dietary Kaltobo, Dietary Supplement for Men, para sa XFM 100.7, that you are on in Iloilo, Santon Plus, Santon Morales, XFM.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ang report ni Katrubang Febe Borges Morales, mga piyan, ining paghatag pasidungog sa mga atleta naton, kabay pa mangin inspirasyon maninis iba naton ng mga athletes, mga abyan, nga nagapasakop sa mga national competition. May driabi sa aton sa Iloilo, damahina ang suporta naton sa mga individual events, bala, no? Sa mga individual sport events, mahina ang suporta sa probinsya sa Iloilo. Ano ba lang makabig ng mga individual sport events? Amo ning mga 100 meter dash, 200 meter, 1000 meter run. Ini mga individual sport events blah, no? Ano pagid? Lawn tennis, table tennis. Table tennis, damo kita ding mga bantugon nga may mga skills sa paghampang sang table tennis, pero ay gidyang probinsya sa Iloilo sang suporta bala, no? Masaming gayon ang suportahan ini mga team sports, basketball, basketball wala na kita chance sa pangkalibutan ng competition because of height factor, mga abyanda mo pa nga mga sport events, no, nga dapat dapat natong suportahan nga makahatag bala inspirasyon, mga abyan, sa aton sini nga mga individual sports enthusiast, no. Dahil may mga ano pakita din nga mga balita, mabiyan, sa atong pagpangalagad. Ang balita nasyonal nga atong sininga ipa i-share sa inyo, dali lang gid kay Ariyo. Balita nasyonal, mga biyan, ang local government unit sang Lipa City sa Batangas, mga biyan, nagpamalibad nga batunon ining 1,000 kasako, wala ni nabutang pax o saks, pax lang eh. 1,000 nga pax pinutos, guro, hindi man isagid ka libo ka, 1,000 kasinako ni pax lang eh. Nga natala na kong tani nga ihatag ni Congressman Libiste, bala, no? Gin-deny, para sa mga empleyado sang Iloilo, sang Lipa City, City Hall, gin-pamalibaran nila ini, no? May official statement mabingay pagwa ang city government sang Lipa, eh, no? Gapasalamat sila sa mga individual kung mga organization nga naga-extend sang assistance sa community. Along with acceptance of any donation comes from responsibility of the government to ensure its proper transparent distribution. Ginbalibara nila ini, dumduman ninyo si Libiste, bala? Nagpromisa nga maghahatag sang 1,000,000 kasako sang bugas sa mga pamilya sa Batangas. Daw bala mo ang Lipa City yati ano ini teritoryo ini sang mga rekto. Batangas kag Lipa City ara da ang mga rekto eh, kag si Bilma Santos. Ti baluan nyo may hindi pagintindihan sang tunga sa mga Libiste kag sa mga rekto. Kabalo ka mo sining si Congressman Libiste, nagapulo palimpyo sang pangalan niya subong, panagtagsang bugasto sa constituents niya, pero ginabalibaran man sa ibang to kaya daw hindi mayong imahe niya sini si Libiste. Amo ni ang bata bla ni Lorin Ligarda sa kay Mr. Libiste nga political icon man dito sa ano, political figures man sa Batangas. Ining nakaangkon bla sang prangkisa sa kongreso kung sa gobyerno. Pinagi saya sining kumpani nga solar power ng bayan. Gintagaan ni sa sang prangkisa para nga makabulig man pa hagan-hagan sang krisis sa aton nga energy. Ti damo-damo tong nga mga labi pati pa si Senador Loren Legarda nagpatigayon, no? Para lamang mabengin kamang man ha, lakad man agud to nga makaangkon sang prangkisa ining kumpanya ni Libiste. Igo magmura, mga binindi manggali sa makasupply. Suno sa ginpromisa niya sa SNA nga prangkisa nga magsupply sa sang bastante nga solar power. Ang malayan pa sinay, mga binaligyan niya sa ibang nga kumpanya ang iya sini nga pila ka portion sang kumpanya niya. Agud to nga makakuwarta siya sa malipot nga pulong. Amo ni nagbilyonaryo siya. No? Damo nga pamahagi mo. Amo na blakon luyag magmanggaranon. Sulod kag gidanay politika, agud to maprotehiran mo ang imong negosyo kag mapaumwad mo ang imong negosyo. Actually hindi man tanan nga congressman na. No? Amo na may mga kasabihan. Ang taong magserbisyo publiko, ang taong public servant, hindi yumayaman, maliban lang kung ikaw ay kabataan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras mga biyano, 2 minutos na nakaligas sa takna ng alas 5 sa aga, wala pa magbutlak ang adlaw katropang pang Alex, no? Medyo magaluumon pa subong. Pero manaming panahon subong, ang klima subong, manaming subong, kay hindi gidlatuman ka init, hindi masakit ang init, nag-gloomy-gloomy. Paglabay ko kayo na, medyo madulong pagid kitama, pero mala ang karsada, no? Kay wala sang ulan nga nabatsagan kita halin kahapon.
2: Exciting bit!
0: I-check ta ba lang, patrol ta? Actually, la 5:39 pa na mabutlak ang adlaw mo. Kaya na nasa labayan ko na sa aeroplasa ang mga mapisan tanga mga street sweepers. Tapos, gapang hamot ang bibingka katrupang Alex mo. Ganamit gidi Paris ang bibingka man kaysa sa Santon Plus Coffee Mix. I-check tablas katrupang Romel Bla sa patrol kaya timprano pa nag-pull out kaya na bit-bit niya ang iyang Santon Plus Coffee Mix kag ang iyang Santon Vitamin C. Bisan wala pa niya makapamahos katrupang Romel Bla. Bit-bito niya niya nga Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga Vitamin C. Ining wala ka pa makapamao pero pwede ka na makatira sang Vitamin C. Katropang Romel sa patrol, maayong aga, Pilipinas.
7: Good morning, Katropang Alvin. Ano gusto mo nga size nga bibingka?
0: Okay, kabalo ka. Ang naanda natin nga baklo na abing nga bibingka, dira sa Haro Plaza, dira sa Molo Plaza, ining nagagamay nga nagagamay na gidaw?
7: Gani, o. Oh. Kamu, nag-ano siya, nag-commercialize na.
0: Oo.
7: Ay, dumahalos mahal, abe, tanan, katropang Alvin. Mm-hmm.
0: Pero ang naandan, pagid natin nga bibingka, ining sang una, medyo lapad-lapad pa, pero subong nagagamay, nagagamay. Pero may lubi, gihapon, may lubi.
7: May ara. May ara nga may lubi, may ara man nga. Wala, dipindi, abe, sa mga naga negosyo sang bibingka, katropang Alvin. Diri sa Plaza Haro, nag-originate kini sa Balasan.
0: Correct, o. Oh.
7: Bali, ang nagabaligya, diri, nakapamana sa taga-Balasan.
0: Oo.
7: Oh. Tapos tidogin ang ilang ang iyang ugangan kag ang iyang ginikanan sa iyang bana. Ang negosyo nag-obra gid bibingka katropang Alvin.
0: Ti subong sa Aeroplaza, anong available nga bibingka da, ang gagmay o ang Balasan?
7: Gagmay.
0: Gagmay pero Balasan made.
7: Balasan. Taga-Balasan ang nag-obra.
0: Ah, okay.
7: So dire lang ginobra.
0: Oo, ang technique sa taga-Balasan eh.
7: Oo, techniques ng taga-Balasan, mga ideya nila. Ang konsa ano bala, konsa bukupay, ang pinakanamit niya bukupay, uton mo.
0: Si ano ah, sino ganin na ginamaklantara?
7: Si Payang nga.
0: Payang.
7: Palang.
0: Si Palang, oo. Inaya kung bukupay.
7: Kung bukupay.
0: Oo.
7: So kung bibingka ya, ti ang nami, kung nga bibingka, Balasan, gitman mo.
0: Oo, Balasan.
7: Basta Haro Plaza ka magbakal, ang ginapagita, Balasan nga made. O Balasan, taga-Balasan nga na manugubra bibingka.
0: Katapusan ko nga bakal sang bibingka na mga last week lang mo. Pabits kami, kadto kami da sa may molo. May ara man dabaliga kag dito sa may uton sa may simbahan lapit si man may ara man. Pero natalupang dan ko nagreklamo gani ko musling ko day ang large bay ang large lang nga sira mo na tanan inang daw pariho na lang sang pandesal ba lang nga malunggay ang size niya ang diameter niya
7: may do dos ang diameter niya
0: 2 inches no
7: 2 inches oh. So or gamay-gamay para gani iban.
0: Oo.
7: Tapos nagnipis siya katapang Alvin.
0: Wala na iya sinabi sa bibingka nga nabalaan ko.
7: Ang adamol?
0: Oo, tapos medyo lapad-lapad pang Demetro.
7: Aho ah. May, pero may kuha na niya. Medyo unod na yagawa nga bibingka.
0: Aho, oo. Kompleto, sirkado si.
7: Kuha na siya ng...
0: May init-init man?
7: Oo, may init-init. May araman nga... May lupi. May araman wala.
0: Ang lupi na yas. Original gina yung bibingka. Ang nabibingka nga na nabalaan mo na yan. May iban, may gulaman man, may iban, wala.
7: Hindi, may bunot. May kapabilin nga bunot, bala.
0: Oo.
7: Kita mo mga kinod-code nga lubi na.
0: Oo.
7: Iban sa mga nagapuga sang gata. May araw isang may bilin ngayon bunot ka ng mga albin
0: mo.
7: So hindi mo na malikawan.
0: Hindi
7: eh. Although nga ginasala Manila, pero may araman gid nga naga
0: sablay eh.
7: Ano gino sablay gino.
0: Basi makatulon ka blaser na diphtheria gid gwa. Pero balik na biya sa bibingka nga kayo daw amuin ang attraction. Actually, bibingka available ang katrupang Romero sa aga mo.
7: Oo.
0: Oo. Kay sa hapon, halin alas 4, tub-tub, alas 4, tub-tub, last 10, bla, iban nga mga ambulant vendors natin da, gapalibot sa Haro Plaza. Dito lang, dito sa may ano sila, sa kilid sang Belfry, kag dito sa may tubang sang Rose Pharmacy. Pero, sa kagahon, ang available lang gid nga baliga, ang ambulant vendor, amo lang ng bibingka.
7: Bibingka.
0: Oo. Ti, ano dang available? Pila ka stolda, pila ka kiosk?
7: Apat sila di. Sa nakita ko, apat sila. Tapos, may ari man nga nagaparking Malunggay Pandisal. Iting tricycle ni sa Malunggay Pandisal, ano man ni Katropang Alvin eh. May dalang oven bala.
0: Ah, okay.
7: Tapos diri naman sila galuto para nga mainit pa. Tapos di ang naga-walking eh, ang walking warriors bala.
0: Mega walking
7: sang Haro.
0: Mega
7: o kaya mo may asosasyon ng mga naga-walking sa Haro mo? Ang tawag nila walking warriors.
0: Wow. Lain pagid ng mga naga-sumba.
7: Alain man na ya. Ang sumbaya wala pa ni subong igo na sila magkadto mga tagalas alas size media.
0: May adlaw na.
7: Alas city, oo.
0: Silak ng adlaw.
7: Pero ang walking warriors siya, aga pa rin sila, mga may arang tag alas 4 media, alas 5. Ano ni sila, nag-grupo-grupo. Walking diri sa Plaza Haro.
0: Ti, malapit ka na sa kay Bingka Balasan? Balasan Bingka?
7: Layo-layo ko gawa. Ari ko di sa may piya kasi may tents kami ka-parking eh.
0: Okay. Kay
7: halin kami sa Iloilo Terminal Public Market. May nagsinandukot lang abi na mo may cool up. Kali wala. Siktulolumpo kami di. Ari kami di tanahan. Ari taga-bumbo di. Mga grupo. Tapos sa iba niya stasyon ah.
0: Hindi pa mati. Ito sa aton, guro. Oh, mga kita na kami ni Bumbu arin nagligad itong doon kagabi sa isa ka hotel di Slilo. Ninyo sa akong ninyo tawahay na ko sir ah.
7: Arato sa
0: upot at ispya ko K5 siya ninyo daw na kuhaan man ko sang mabugat ni responsibilidad ba.
7: Nga
0: nagaedad kita nagadugang edad ta dapat nagabuhin man ang workload ta.
7: Para nga hindi masyado ma-stress kung
0: mahal. Hindi ma-stress. Okay, subong niya ang makapatay gali sa tao, no? Number one man gali nga makapatay sa tao ang stress.
7: Stress,
0: ining daw hindi mo na madala bala ang mga responsibilidad mo. Tapos pilit kagid nga ipabit-bit si imo. Iban sini nagabagsak ang lawas nila.
7: Iban sini ka pang Alvin ganin nag-suicide eh.
0: Oh, nag-suicide iban sini. Pero kabay pang kabay pang hindi man magdangal sina. Paniwaliwa ka mo nila katlakat ka mo na sa Haro Plaza, bakal-bakal bingka. Just live an ordinary live in a simple manner. Kag live as simple as you can. Tapos ting mga stay humble lang bla. Bisan ano pa na labot mo sa imong karera pag pagabot sang timpo, stay humble as always ah, no? Para wala stress. Why ka na sang dapat pa ipakita eh? Wala ka na sang dapat pa i-prove eh, no?
7: Oo, kaya ara na tanan. Nalabot mo nang pinaka-peak mo sa kabuhi mo Katropang Alvin.
0: Exactly.
7: Kag kun anong kunong pinakamabugat kag pinaka masakit nga ginalukto mo kun ginaampo mo kuno sa kaitaasan mahagan-hagan
0: may divine intervention ba
7: oo
0: mo na ginatawag nila nga sa Diyos ang awa
7: sa taong gawa
0: na prinsipyo nga pinaka nami hindi lang sagil ang tato panawagan nga panawagan sa Ginoo nga kaluuyan tapos sige kami nimo
7: na ida kanga ka man lang na tapos wala may gatupa sinumatag si mo na kay kamo trabaho
0: laban ni tulog mo sila kulob balik tara sa imong sitwasyon anong na natalapang dan mo sa syudad kay wala sang ulan pero mabulubog na ang dapya sang hangin subong.
7: Bugnaw subong Katropang Alvin. Maski sa Northern Iloilo pag halin natin kay na masanag ang silak sang bulan. Tapos lapta ang panganod. Although nga may mga gulugalom gawa pero laka lang Katropang Alvin. Subong makita natin ang reflect sang adlaw sa mga panganod sa kahitalasan, Kapitan Calvin. Ano siya ba, naga orange-orange ang reflex ang adlaw sa panganod.
0: Ano na horizon, no? Horizon, saga. Ang sapon niya, ano gano'n, twilight zone. Sa aga, ya, horizon or dawn. Ano gano'n, saga, kasakto lang, katapang next lang, nag-aga,
7: horizon, pamanagpanag.
0: Oo. But anyway, sa mga eskwilahan dito sa inyo sa Norte, preparado na mga eskwilahan dito?
7: Nag-umpisa June 8 ng klase? Sang Monday, ang Brigada Eskwila,
0: yes,
7: pag-enrollment sa mga estudyante.
0: Hasta lang sa Birnes, ang enrollment mo sa public schools?
7: Yes.
0: Mm-hmm.
7: Kasi sa kada mo na base ang mga estudyante katropang Alvin sa mga kabanuhanan, kina-segregate nila, kina-schedule nila, bali subong Lunes, dapat grade 7 kag grade 8 lang.
0: Mm-hmm.
7: Pagka Martes, grade 9, grade 10. Merkoles, grade 11, grade 12. Muna kina-schedule nila para hindi magdinaguso ang mga estudyante ng mga ginikanan. Kapin pa iti may brigada eskwela gina-required abi ang mga ginikanan katropang Alvin na magbrigada eskwela para nga makabulig man sa pagtinlo sang palibot sang eskwelahan after nga nag-agi ang bakasyon katropang Alvin.
0: Limpyo naman ang mga eskwelahan.
7: Limpyo na. Limpyo na.
0: Nagtululubo bla mga hilamon bla.
7: Oo. Kasi may mga ara nga way mapanghagbasan pala.
0: Kagkabalo ka, katrupang Romel, bisan pang malawig yung tigilinit, dapat limpyo yung eskulahan. Balmo, gato pa, ibrinawan din ang ulan. Kung may mga lugar sa eskulahan nga mahimo istaran sa mga lamok, likado gyapon.
7: Oo.
0: Ining mga dengue, kung dengue virus carrier ng mga lamok bla.
7: Oo.
0: Pasi, dapat yung mga eskulahan ta, make sure gid nila nga wala sa mga tanom nga pwede istaran sa mga lamok. Wala sa mga stagnant water, da sila palibot sa eskulahan, likado.
7: Oo. Ikahapon ako nagkadto ko sa Bartak Viejo Nationalized School.
0: Oo.
7: Nagbrigada man ko.
0: May estudyante ka to?
7: May estudyante ako.
0: May scholar ka?
7: May scholar ko to.
0: Bilang-bilang scholar mo to?
7: So, isa lang.
0: Isa lang.
7: Nanilhig man ko to. So, nakita natin nga do all set na katropang Alvin. Limpyo na ang bilogin ng eskulahan. Kiti sa kadamo, sang ginikanan, nagkadto. Para nga magbulig sa paglimpyo sa eskwelahan. Kasi ang mga eskwelahan na halos kalaban, katropang Alvin, may mga puno sa kahoy mo.
0: Oo.
7: So sa pagbakasyon, damo sa mga dahon sa kahoy nga naglalakta sa campus. So ginsilhig na siya. Kagpangtipunon, kagibutang sa mga puno sa kahoy para na madunot katropang Alvin.
0: Hindi, may chance na magpresidente.
7: Ha?
0: May chance na magpresidente.
7: Hindi, mas damo pagkit mas maayo sa akon to.
0: Sa PTA?
7: Oo. Magluwas ng mas damo, mas mayo, mas madamo pag ito damo korta.
0: Oo. Budlema na mo. Okay, sab lang, well, sa performance, kag sa katampad, kag sa honesty, why man sang question guru sa imo? Ugaling, ngayon sa aming activities, blas sa PTA, manabunan kagit mo. Kapit pa kung delay-delay.
7: Kapit pa kung medyo gapauganot man ang mga membro mo.
0: Ang ginikanan daw. Tiintindihan mo malala mo.
7: Galing kiti... Hindi, tanan sa... Galikiti, may kilala ko na sa una, katropang Alvin. Sa time ko pa nga, estudyante pa ko pala.
0: Oo.
7: Galikiti, ato siya, medyo may ara-ara. Gitman, tapos ti SB member siya mo.
0: Oo.
7: Pagbayaw sang ginikanan nga, ti, sir, hindi kami niya kasarang. Magpakal sang, magkarkila sang tuga.
0: Oo.
7: Iti, pigado lang kami, kapanang arado lang, mamay.
0: Oo.
7: Tabo ni? Sige, tanan nga mga tuga akong bayad.
0: Oo. Tabo na. Amulan niya yung presidente ng wala sweldo?
7: Oo.
0: Kapanabon ka pa. Oh, pero kay Baloka, may ara gid man na katrupang Romel nga kinanglan nila blang mapabakuron ang ining PTA kay amo man ini ang organization nga daw gina-recognize gid sa kada eskwelahan kay dako contribution mo no. Basta manami man nga ma-experience nga maka PTA president ka. Galing hindi mo na pagsuliton pa para hindi ka na manabon pa sa ikaduha. Kaysa isa lang ka term mo, okay na na. Mabudlay ko kadoon ka term, kapin pa kung duha, tatlo bata mo. Sa sunod niya to, may chance ka naman mga president.
7: Kaya hindi man

0: Ba Nardo, gaupod man sa aton sa kay Randy Santisa, salamat gid. Okay, amo ni nagaupod sa aton sa Facebook page sa Sining Matinon. Back to you, katropang Romel.
1: Katropang Alvin. So tiyan mo na eh. Medyo masanag na subong ang palibot sa syudad. Hindi pa masyado magigit mga traffic, katropang Alvin.
0: Oo, tao kayo
1: mga syudad. Hindi magsugod pa ang klase dari sa syudad sang Iloilo.
0: May night market ka po.
1: Dari kita sa presyo sa mga nagpangunang balaklon.
0: Night market ka po, di ba?
1: Ha?
0: Night market. Oo. Sa Iloilo Terminal Market.
1: Oo, supposed to be dito tani kita kay ina ma live kay pangalben kay kita may abi na may cool up. Okay. So nag pull out kami.
0: All right.
1: Pero may ari kita presyo sa mga nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, ang aloy tag 120 pesos ang kilo, mat-an 240 pesos ang kilo, bulaw 180 pesos ang kilo, pasayan 340 to 400 pesos ang kilo, lukos kulambutan 400 pesos ang kilo, kasag 450 pesos ang kilo, Bangros 200 to 240 pesos ang kilo, bisugo 250 pesos ang kilo, ang tilapia tag 200 pesos ang kilo, Lison 250 pesos ang kilo, Alatan 240 pesos ang kilo, ang salmon 180 pesos ang kilo, lubo-lubo 250 pesos ang kilo, gingaw 420 pesos ang kilo, ang tamujos tag 240 pesos ang kilo, ang alimusan tag 320 pesos ang kilo, ang manok 45 days 165 to 170 pesos ang kilo, ang baboy 340, ang karne 370 to 400 pesos ang kilo, ang itlog may ara size, ang pinakanubo, ang pinakataas may 9, may pulo, ang salted egg tag 15 pesos katropang Alvin. Ang panakot sa gwa, may ara ang ahos, may ara 100, may 120. Ang bumbay, may 70, may ara man 80, katapang abin. Ang kamatis, may 40, may 50 pesos. Ang luya, tag 130 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 250 pesos ang kilo. Good morning sa mga listeners nato sa Batakan Boys na good morning kay Nato, kay Timmy Lai, kay Mama Iba, kay Pokemon Kinanay Tutog, kay Nung Boy, good morning kay Bongbong Echanova, kagay security guard Moreno, good morning kay Kano, kagay Angga da sa Balasuto family, good morning katropang abit sa taga 3 e 3. Sitasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Exciting! Nabatian mabian ang report ni katropang Romel Paklibar sa Patrol Mabian. Maying aga sa kay Sherwin Marcovi, sa kay Ma'am Hermite, nagupot sa aton sa Sining Matinon, pinagi sa Facebook page naton. Maying aga sa inyo tanan-tanan, maayong aga sa aton nga matagpalamati sa ila sining nga mga transistor radio, sa ila sining nga mga monitor, sa ila sining nga mga salakyan. Maying aga gid kamay pa nga mangin, masanag ang aton nga pananawan sa mga dalanon. Good malikaw kita sa mga disgrasya, gani magtumar sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus Mabian may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E plus. Ang may masanag nga pananawan, may masanag man nga buhas damlag, halong kita sa mga dalanon. Maying aga kag happy listening man sa atong tagpalamati dira sa Negros Island, sa kay Mark Joy Arevalo Alayon, sa Cadiz City. May meat shop da, adlaw-adlaw gid nga pamati sa aton. Mabian tagpalamati naton dira sa Lunok Itiri, sa kay Mr. and Mrs. Joven Caballero, sa mga taga Bulilao nga mga pares, arroz caldo, itlog, noodle, seller, manong baligya, sang ano pa da, arroz caldo, itlog, noodles, iban pa nga mga vendors naton draming aga sa inyo. Nami man nila kita kagabi, wala ulan eh. Kay Ray, kay Moroy, kay Inche, kagsakay Nano, Nano sa kay Elmo Castaneda alias Nano, kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian. Maying aga gid. Mga abyan, 26 minutos na mga katrupang nakaligid sa takna alas 5 saga. Amo na ning oras ang pagtakopta sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, Miyerkules nga edisyon sa atong pagpangalagad. Petsa 3 sa bulan sang Hunyo. Salamat gid katrupang Romel Paklibar sa patrol, sa kay katrupang Febe Borges Morales sa iya sining report. Upod naton sa technical side si katrupang Alex Aspa. Para sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa,

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay naranasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mo makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kung saan po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At makakapanayin pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung meron na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, ang katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan, ang lahat ng nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihalubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway,
3: Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: The secret of health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpukonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Dahil na, mainuman nyo kaagad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabasang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan, no? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas na naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan, no? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig at ito ay walang pinipiling edad, mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Sa siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede rin maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede ring maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies ano, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-attack sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdam na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attacking niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pagdevelop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Nako.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, meron tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay ninyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga, pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihinto nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwede na kukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silica, ilan din yan sa nagkukost ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat nyo malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes. Ano?
1: So, iba na lang sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minilas-malas kung tawagin. Pero pwede mo pa rin ma-prevent
2: pag-3
1: years niya through your lifestyle and
2: parang
1: then through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: Tama.
2: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
1: Oh.
2: O, di ba?
1: So, mga kababayan po natin, ano? Maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Marami sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano? Nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-coop up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng
6: maliban doon sa mga pain, ano? Mm. Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi ang nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina, kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka na mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
6: Mm-hmm.
2: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
6: Mm-hmm.
2: Oh, ganun yun. Pero ito kailangan niyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
6: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong pong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto, o pwede po bisitahan ang ating po mga Yastrel Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Samsung Plus Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
9: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
11: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
9: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Langga mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadisan ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan mga kaibigan ang atin pong Santone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas sa mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? Mm-hmm. O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, eh tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
2: Minsan, kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
6: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Dok. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
2: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayo mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa, ginagamit ng mga albularyo yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan, yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung cayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede nyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, eh nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
6: Modulator.
2: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sino kalaban, sino kakampi. Kaya inaatake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis or rheumatism na sakit. Kaya di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
6: Ayan. Kaya sa mga kababayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay pwede pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, na mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala, ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan, para anytime, ano, na nararamdaman nyo parang umiiba, ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Yan po, yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
5: The Secret of Health!
6: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
5: Secret of Health, live advice.
6: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
2: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's fat-soluble vitamins na makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
6: Mm-hmm. Yun din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung suplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yun, mga kaibigan, no? So mas magandang i-partner po yun sila, mga kaibigan. At isabay nyo rin yung Ultimate Trio natin, ano, sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina talaga, no? Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
2: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo.
6: Mm-hmm.
2: Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
6: Grabe.
2: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa... Habang umiidad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
6: Ayan. So, mga kababayan po natin, ano, na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong... yung pagkalalaki mismo, Doc, ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin, mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin po.
2: Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
6: So yun, sa mga kabayan, meron na, Doc, 80, nagtitake ng turbo natin.
2: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
6: Yan. Pwede bang gumamit din ito, Doc, kahit mga 30 ka pa lang?
2: Pwede.
6: Pwede rin.
2: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, hindi lang naman yun sa matatandaan.
6: Tama,
2: eh.
6: Doc.
2: Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami nga ganyan, i-deny lang yung iba, di ba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O, di ba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
6: Ayun.
2: Oo. Para bumalik yung siglan yung mag-asawa.
6: Okay. Ayan, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: ang ating masasabi na ano. Thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
6: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michel Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to Health!
14: X-F-M.
15: X-F-M.
16: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanilay hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
15: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapong Station, Lasais, 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Miyerkules. Hunyo 3, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Councilor Doron ginklaro nga ang iya pagduso sa investigasyon awit sa abusado nga paggamit sang salakyan sang gobyerno ang hindi lamang para kay Councilor Shin Marie Mabilog kundi para man sa iban pang nakitaan.
1: Councilor Romel Doron ginbalik ang iya service vehicle halin sa city government kada paggamit sang salakyan sang gobyerno kinhalan ang trip ticket.
0: Sa pagkonsiderar nga official function ang ginkadtuan wala na nagakinahanglan nga mag-attach sa opisyal nga imbitasyon sa preparasyon sa pagkuhas ng trip ticket sa kay Councilor Doron.
1: Masobra 74,000 ka mga estudyante sa siyudad sang Iloilo natalana nga magabaton sang libre nga school supplies gikan sa city government.
0: Lalaki na dakpan nga nangawat sang langka sa Dumangas arestado.
1: Mag-asawa patay sang ginbuno sang ila bata nga may diferensya sa paminsaron sa siyudad sang Pasi.
0: Dalan nga ginhilob semento ginareklamo sa mga residente bangod hindi maagyan sa Lambunaw.
1: Pasahero nga senior citizen patay sang makabunggo sa poste ang ginasakyan nga SUV sa Pututan.
0: Headlines, Balita National, Congressman Kiko Barzaga ginkakas sa Kamara.
1: 11 ka mga membro sang minority bloc nagpanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign.
0: Senator Jinggoy Estrada nakadetain sa Payatas Jail matapos nag-surrender.
1: Arraignment ni Senador Jinggoy Estrada wala na dayon sa nagligad nga adlaw.
0: Senator Erwin Tulfo saludo sa pag-surrender ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Senador Erwin Tulfo nag-ako nga may kaupod siya ng mga senador nga nag-ako kay Senator Jinggoy Estrada nga magsailo na sa minority bloc sang Senado.
0: Senator JV Hercito na subuan sa pagkaresto sang iya utod nga si Senator Jinggoy Estrada.
1: Palasyo nagpanindugan nga ginarestar si Senador Jinggoy Estrada kag wala ini voluntaryo nga nagsungka.
0: Malacañang nagapating wala sang may natabong obstruction of justice sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada.
1: Senado dapat nga magpadayon sa pagtrabaho. Palasyo ang pahayag.
0: Boycott, panawag sa Senate Minority sa pag-absent sang majority sa session sang Senado sa Hunyo 1, kag hindi independence.
1: Stop lying, minsay naman ni Senate President Cayetano sa minority bloc.
0: President Marcos wala sang dapat hinulsulan sa nga naging running mate sadto si Vice President Duterte. Bangod ini ang rason kung nga ang siyang nagdaog para kay Paolo Duterte.
1: Invitasyon sa 18 ka mga resource persons ginbawi sang Senate Blue Ribbon Committee.
0: Balita International, death toll sa nagsigabong chemical tank sa Washington naglabot sa 11.
1: Ginatos ka mga tao nagaprotesta bago sa plano sang Estados Unidos nga magpamtang sang Ebola quarantine facility sa military base.
0: Entertainment News, Tasha Mula kag Jacob Ang spotted sa isa ka kasal.
1: Sa Sports National Volleyball Team, nga alas men kag women sulod na sa Asian Games.
0: Kag sa extra wow balita, 48 years old nga pana literal nga gingubang ilapuloy-an matapos nakipagbulag ang asawa. Las 6:13 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C alkaline base nga vitamin C. Ini magsulabag inyong sulok-sulok, ini magastom ang inyong tigab produkto sa Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Las 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local News.
0: Hindi lang para kay Councilor Sheen maring mabilog ang pagduso ni Councilor Romel Doron sa investigasyon angot sa abusado nga paggamit sa government vehicle. Iniyang panindugan ni Doron sa riin pakigbahin niya. Ngayon ilang si mabilog ang nakita nga nagagamit sa salakyan sa gobyerno nga wala sa opisina. Kagiman nga nakita si Councilor Irene Ong nga gingamit ang service vehicle sa pagpangape kay Councilor Johnny Young nga nakita ang salakyan sa iya gasoline station. Pakigbahin ni Doron nga luyag niya mahibaluan kung nga agin panugutan ini o kung ginapanugutan ini nga matabo ilabi na sa General Services Office kung GSO nga mo ang in charge sa mga salakyan. Sunod kay Doron nga basi makita nga lunsay mga konsehal ang involved gani iagin pakamaayo nga pahibaloon ang publiko sang kung ano ang matuod. Hindi lang ini para sa konsehal kundi pati man sa mga government employee kag officials nga nagagamit sa service vehicles ilabi na sa tiyos ang holidays kag weekends dugang ni Doron. Pahibaloon ang kinahanglan para sa official business lamang ang paggamit sa among mga salakyan kung kinahanglan ini nga gamiton sa mga tion may mga requirements kag kinahanglan kag ini amo ang trip ticket kag pag-justify sang itinerary.
2: It's really, no? It so happened na ang involved isa kaupod na to na kunsihan hindi lang gani siya ang nakita may ara man gani nga si Councilor Ong no? Nakita man to nagagamit man sa kaya control nagpangapi sila so tapos may isa pa get si Councilor Yang daw ang iya sa laksyan daw ara man sa iya gasoline station so we want to know no kung ginapanugutan ini nagkatabo especially sa General Services Office na doon na in charge ng mga silakyan basi makita lang daw puro konsyal ang involved so it's better na babaloon natin ang publiko na ano kitang matuod no? Kaga hindi lang sa mga konsehal, no? Yeah, also including the government employees, government officials.
0: Nabatyan ang kabahin sa pagpahayag ni Ilocos Councilor Romel Doron.
1: Angot sa nasamit nga balita, ginbalik naman ni Councilor Romel Doron ang service vehicle nga ginatanyag sa iya sa Iloilo City Government Santo. Saro sa kay Doron nga iya ini ginbalik bangon siya may ara man ini nga salakyan nga mahimo niya nga magamit. Sang una ini ang iya ginbaton bangon siya ang chairman sang transportation kag madamo man siya sang mga ginatambungan nga mga aktibidades nga kinahanglan gid niya ang salakyan sadto nga matinion. Hindi man masami nga siya gid ang nagagamit sadto apang kun magsugo siya sa iya nga mga staff pagpadala sang mga invitation sa mga hearings kag sa mga tion nga pandemic man sa din madamo ang mga kinahanglanon. Kung wala sang salakyan nga ginbaton ang mga konsyal sang syudad, ila makuha ang kabugusan nga representation ng transportation allowance o kontrata nga nagabalor sang 19,000 pesos kada bulan. Apang kung may salakyan nga issued ang city government, katunga lang ang makuha sang amo nga balor nga nagadanga sa 9,500 pesos sa piyak kabahin sa kada gamit sang salakyan base sa guidelines kinahanglan nga maghimo lang sang itinerary o kung itinerary nga ginakonsiderar official business kag ikaw ang pag-aisyuhan sang trip ticket. Pakigbahin pa dugang ni Doron nga ang trip ticket ang normally nga head of office ang nagahatag o kung ang authorized representative sa bahin sang Iloilo City kag ang GSO ang nagadumalas ini. Ang patakaran nga kada paggamit sang salakyan sa official business kinahanglan nga mag-secure sang authority kag ini ang isyuhan sang corresponding nga trip ticket sa diin naka-specified rin kung sino kag kung sa diin mag kadto ang oras kag ang driver nga kinahanglan nga magauyat sang professional driver's license kag ibutang man ang pangalan sang magasakay diri sa pagtughong sini ini ang chargeable sa rata sang opisyal nga nagagamit bangod mayara sang transportation allowance nga ginhatag kun kulang ini mahimo nga maka-request sang dugang pang fuel. Ang naga-issue sang trip ticket sa Iloilo City Hall amo ang GSO officer o kun ang city administrator.
2: Si Councilor Mabilog daw wala ang ako niya sa una maginibaton man ako pero ginbalik ko na iya no? Ang ako niya salakyan kay may salakyan man ako nga pwede mo magamit sa una tiginbaton ko to kay isang chairman kita sa committee of transportation daw kadamo sa ako niya activities na kinanglanong natisiklan rin nga kumausar ba't kung magsugo ako sa ako mga staff magpadala sa mga invitation bala during committee hearings at the time medyo kapati ko ang kinanglanong kugit kay aside pa being majority for leader kita, kuan pa to abi, no, to pandemic pa to, so kinanglan na gig magsugo sa ating staff para nga mapaabot sa aton mga ginaibitar. But lately, ito sa lingkod, sa hindi na kong chairman sa Committee on Transportation, may balik po ito yung salakyan, kaya ito may private vehicle man ako ng akon, kag why na ko yung mag-avail sa mga benefits na ginahatag nila po siya. So,
1: kabahin sa pagpayag ni Councilor Romel Duron.
0: Lasay is pointed samtang wala na nagkakinahanglan ang pag-attaching isang imbitasyon kung sariin magkakadto ang isa ka-opisyal gamit ang service vehicles sa pagkuas ng trip ticket. Inanggin pakigbahin ni Councilor Romel Duron. Apang kung ikaw question on, ukon ginadudahan, kinahanglan mo nga magpakita sa ebidensya kang isang litrato kung pagkuas ng certification sa lugar nga imo ginkadtoan. Kung ibaloan nga base sa Memorandum Circular Number 2026-011 nga may petsa February 6, 2026 nagadumili sa pagdala sa salakyan nga wala sa trip ticket o kon hindi linya sa imong duties and functions sa rin kinahanglan ng official business ang kadtuan. Rason yung kinahanglan rin sa approval gikan sa head office sunok kay Duron. In kaso wala nakalisensya o kon hindi authorized ang paggamit sa salakyan, mayara sa negligence sa rin ang gingamit ang prioridad o kon ang propiedad sa gobyerno. Kag kung napaslawan, mayara sa criminal o kon administrative liability rin sunok kay Duron. Ligad nga simana sa nagpasar sa resolusyon ng konsihal ayon sa pag-imbestigar sa pag-amis ng salakyan nga ginataniag sa city government sa rin iniang na-refer na sa Committee on Good Government nga ang chairman na mo si Councilor Rex Sarabia. Sa karon, depende na kay Sarabia kung sano ini magapatawag sa hearing sa rin si Duron ang magapresentar sa mga dokumento kung paano ang insakto nga pag-amis ng government vehicle. Plano ni Duron nga ipaimbetar ang tanan kag hindi lang si Councilor Sheen Marie Mabili. Iyaman nga luyag i-explicar sa GSO ang manner ng insakto nga paggamit sa service vehicle lakip na ang liability kung hindi maayo ang pag-usar sini. Samtang depende sa outcome sa investigasyon ng ilang mga recommendation kung inibala ang pasakaon sa Ombudsman o kung DILG.
2: Ginanglan, ah, ito yung kasama present mo, kung why ka malang gawin na patiyan, malang gusto mo nang imo, ano? But later on, kung questionon ka, you have to present proof eh. Let's say, may picture ikaw, o kung daw ginadugahan ka, yung secure certification sa lugar na ikagkuan mo eh. Kagpapabisa mo ng barangay, kagpapatay kapitan. Eh, siguro may mga pictures na muna, nag-corona ka. Oh? Usually, kung politiko ka pa, kapag picture ka, kaganya ka, ginapost mo pa sa
3: Facebook
2: mo, o social media mo.
3: Oo.
2: Kasi sigurado, asli mo ti araw. Ako na matuot nga, nagkagtungin mang utong.
3: Kay, for example, may karon fiesta, bispira sa fiesta, hambal nga, Kanselor, mitado ka di, sa kapitan na bin, no? Mitado ka di sila niya, bispiras lang niya, para gamay bisitas niya, ma one for the road, two for the canal, tadariho. Tay, that's an official function ninyo nga, mga konsihal, abin, makadto ikaw sa invitation ni kapitan sa bispiras ang fiesta niya, for a gathering, abin, o over a cup of coffee, or a bottle of beer, Kanselor Duron.
0: Nabatian si Councilor Romel Duron.
1: Lasais 21 na ang aton oras, iban pa ang mga balita lokal. Ang ining abahin ang idadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Masubra naman sa 74,000 ka mga estudyante sa Iloilo City halin sa kindergarten tubtub sa grade 12 ang natalana nga makabaton sang libre nga school supplies nagikan sa city government. Ang among inisiyatibo ang ginimplementar pinagi naman sa Iloilo City School ukon ang initiative to share kits that uplift learners. Sunod sa kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang among programa ang ginpunduhan nagis sa Special Education Fund o kung SEF. Lakip na ang dugang pangasuporta na gikan sa bago lang nga ginaprobahan nga 1.4 billion pesos nga supplemental budget. Dugang pa ni Treñas nga ginaprobahan sa Iloilo City School Board ang total budget nga 8.5 million pesos para sa among programa. Natala na ang distribution sa mga libre nga mga school supplies sa karon nga semana antes ang pagbukas ng klase. Sunod naman sa kay Miss Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, nga ang among distribution sa school supplies ang kabahin gihapon sang commitment sang city government sa paghatag sang suporta para sa quality kag accessible education kag makabulig man pahaganhagan sang ginapangatubang krisis sa karon.
4: This year, ginhimo ini nga initiative sang sining administrasyon ni Mayor Isa Treñas bilang pagkilala man naton kay ti

0: na recognize niya gid ang kapioton, no? Sang sitwasyon subong, especially kung may ara ka sang tag-tatlo, tag-apat ka mga kabataan.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni Ms. Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas.
2: Las 6:25, samtang arestado ang suspect sa nga si alias Baby Boy sang madakpan sa akto nga nangawat sang apat ka bilog nga langka sa Barangay Talusan, Dumangas, Iloilo, alas 4 sang hapon sang Hunyo 1. Makita sa video ang pagpakitloy sang suspect sa nagdakop o kung sa nakadakop nga lalaki samtang ginahulat ang pagresponder sang mga kapulisan. Sa impormasyon nga nakuha sa XFM Iloilo News Team, si alias Baby Boy ang suspect sa duman nga mga sa mga insidente ang pagpangawat kaangay isang welding machine, electric fan, kag mga sigarilyo. Detain sa Dumangas Municipal Police Station si alias Baby Boy samtang ginahulat ang desisyon sang tag-iasang langka kung patawaron ini o kung pasakaan sang kaso.
1: Lasais 24 ang aton nga oras kagkaroon sa aton naman nga police report. Mag-asawa patay sang ginbuno sang ilabata gamay diferensya sa peminsaron sa siyudad sang Pasig. May detalye si katulpang Mario Hilongo.

0: Lasa is buying the shit sa iba niyang mga balita lokal dahil upo naging reklamo sa mga residente sa barangay Bajangan Lambunaw ang halos paghilob nga upo na paghilob ang pagsemento sang dalan. Kagwala man lang nagbilin sa porsyon nga mahimo maagyan. Madamo sang nagapamangkot kung paano magkalabay ang motor lang upo na mga tawo kung basa pa ang semento. Base sa isa sa mga tegreklamo nga wala sila sa maagyan in kaso nga mayara sa mga emerhensya. Sa karon, ginatingwaan sang XFM Iloilo News Team nga makuhaan sang pahayag ang mga opisyal sang barangay kag kontraktor sang proyekto.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen sang nakabunggo sa poste ang ginasakyan ng SUV sa highway sang barangay Kahigikikan, Pututan, Iloilo. Pasado las 9 ang takna sa gabi Hunyo 2. Sunod sa kay Police Captain Richfield Frisquito, Deputy Chief sang Pututan Municipal Police Station, 5 ang sakay sang SUV nga ginalakipan sang driver nga ginkilala sa kay alias Ayan, 28 anyos ang edad. Samtang ang mga pasahero naman, amo kanday alias Carmela, 52 anyos ang edad, alias Erica, 26 anyos sang edad, kag ang napatay nga 82 anyos ang edad nga si alias Jimena, lunsay residente sang Aklan. Halin sa Aklan, padulong sa siyudad sang Iloilo ang direksyon sang salkyan sang nadulaan sang kontrol sa manibela ang driver, rason nga nakabunggo ini sa poste. Gindala sa Iloilo Provincial Hospital ang mga biktima tungod sa naagom nga mga kapilasan sa ilang alawas. Apang gindeklara nga napatay ang senior citizen.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Balikan nato ng report ni Katrupang Mario Hilonggo, mag-asawa patay sang ginbuno sing ila bata nga may diferensya sa paminsaron ini natabo sa siyudad sang Pasig. Sa detalye si Katrupang Mario Hilonggo.
3: Patay ang mag-asawa sang ginbuno kag ginlabo sang ilang bata nga may diferensya sa paminsaron sa barangay Himumwa Agahon, Pasig City, Lunes sang gabi Hunyo 1. Ginkilala ang mga biktima kanday Dolores Espina, 82 anyos kag Oscar Espina, 84 anyos mangunguma, samtang ang sospechado ginkilala kay Milier Espina, 46 anyos lunsay residente sa among lugar. Pareho nga nakaagom sang patal nga pilas sa lawas ang mag-asawa nga gintunaan sang ila kamatayon. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magba Banwa, hepe sang Pasig City Police Station, may diferensya sa paminsaron ng suspect kag pila na kaadlaw nga wala nakatulog kag nakainom sang maintenance nga bulong. Dugang pa ni Magbanwa, posible nga ginabot sang malain nga paminsaron ang suspechado, rason nga ginpangbuno ang mag-asawa.
4: Sa ating investigation, sir, pila man daw nang buno lang ang bata nila kay according sa witness, sir, may nabatian nung sa nagawangayot sa bang pag palapit niya pag-anaw na is higaan mo na kayo may mga pilas pa ang atong na biktima, sir, pero pag-buno kung ilaman na pagalingan na bata. So, then, ano sa pang anxiety, sir, kaya pila na siya ka

0: kini nga wala na nakaibang kang iyan na bulong pag wala itinulugan din ang suspect.
1: Samtang arestado naman ang suspechado pagkatapos ang insidente kagyara sa Western Visayas Medical Center kaginahulat ang desisyon sang pamilya. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Lasa Easy Media, mga ketropa na batian. Ang detalye sa mga nagapanguna ng balita lokal ng inyo na batian, ginadulong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, yung masagluta kojic ang VCO sa pagpaputi, pagpahamis, kaga pagpahealthy sa atong mga skins, wan atong mga panit, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap, produkto sa Yes Wealth Incorporated, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mabakal sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Lasayis 31 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Formal na nga ginpahalina sa Kamara si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga sa botong 265-14-8. Ginhimo ang voting sa bisa sang rekomendasyon sa House Committee on Ethics bangod sa disorderly behavior sini kag conduct unbecoming bilang isa ka miyembro sang House of Representatives. Suno kay House Ethics Panel Chairperson kag 4-piece party list Representative JC Abalos. Kini nga kaigo nga punishment kay Barzaga bangod wala gid sa nakita nga pagbag-o sa iya sa iya paminatasan bisan pa nga na suspend ini sa 60 days sa ukod sa duha ka beses. Nakip sa mga reklamo ginpasaka kay former House Deputy Speaker Janet Garin sang Iloilo bato kay Barzaga amo ang mga masunod linking his then party mates the National Union Party and tycoon Enrique Razon to corruption without presenting documents or corroborating accounts, mocking his fellow House members by linking them to crocodiles in photos posted in social media, accusing his fellow House members of being involved in death of a local official who died due to accidental firing, kag being disruptive during the House plenary session by suddenly going on live stream to utter slanderous remarks, if not creating commotion among others.
4: 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions. The findings and recommendations contained in Committee Report Number 298 are hereby adopted.
5: Madam Chair,
4: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report Number 298.
5: Majority Madam Speaker, point of order, Madam Speaker.
3: Nabatian si Deputy Speaker Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson Mehan.
6: Sa iban pa nga mga balita nasyonal, iningabahin ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuwas ka. Nagpanawagan ang unsi ka mga membro sang Minority Bloc kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign bang nula man ini naga-function bilang Senate Leader. Suno pa sa kay Senator Erwin Tulfo nga ningin upang si Cayetano sa proper function sang Senado. Nagapanindugan man ang Minority Bloc nga kinahanglan sang Senado sang leadership nga sarang makapasiguro nga maayo ang pagpadalagan sang institusyon kag pagpatuman sa mga obligasyon sini. Hugot man nga ginpangiwala sa mga senador sa minoriya ang akusasyon ni Cayetano nga ila sini nga ginapunggan ang pagtukot sang Senate Blue Ribbon Committee sang Flood Control Investigation.
7: It was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
6: Ang kabahin sang pagpayag ni Senador Erwin Tulfo.
3: Samtang nakaretain si Senator Jinggoy Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas matapos nga nag-surrender sa Criminal Investigation and Detection Group. Kung naibaluan ang ginpagwas na nagdigid nga adlaw ang arrest warrant batok sa iya bangon sa kaso nga plunder Mike Angtanan sa flood control controversy. Siya na yung Senator Ramon Bong Revilla Jr. nagapangatubang man sa kaso nga malversation mga sa flood control ang nakaretain man sa kaangay ng presohan. Upo ni Estrada nga gin-transfer sa mga presohan matapos nga nag-surrender. Amo sa Assistant District Engineer Denriel Cesar Cortuna, District Engineer Engineer Manny Bumagat Bulusan, kag District Engineer Arturo Lombrez Gonzalez Jr. matapos nga nakompleto ang tanan ng mga required legal, medical, kag custodial procedures. Sunod sa DILG nga ang tanan ng mga individual nga committed sa BJMP custody ang gin-process kag gin-tratar sa ilalong sang pareho nga rules kag detention protocols regardless ang posisyon sang mga ini o kan status. Dugang sa ahensya nga gin-implementar diri ang mando sang korte gina-obserbar ang due process kag ang lahi nga gina-apply sa tanan equally.
6: Wala na dayon ang arraignment ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division sa kaso sining nga graft base naman sa sining nga pending motion. Samtang nagmanifest man si Estrada nga luyag sining nga ma-arraign galayon angot sa sining nga kaso apang sangulihi iya man ini nga ginbawi. Padayunon ang arraignment sa Huwebes nga adlaw, Hunyo 4 sandig sa order sang anti-graft court agud nga makapreparar ang defense kag ang prosecution para sa amo nga issue.
3: Sa kangot ng balita, saludo sa Senator Erwin Tulfo sa pag-surrender ni Senator Jinggoy Estrada sa Criminal Investigation and Detection Group matapos naging pagwa ang warrant of arrest batok sa iya sa Sandigan Bayan. Para kay Tulfo nga ini ang maayo nga pamaagi. Ano man, amo man ang paghambal ni Estrada nga iya i-clear ang iya pangalan. Saludo man si Tulfo sa wala paggamit ni Estrada sa Senado agud nga magpanago bangod ginpanindugan siniya ang iya ginahambal nga magaupod siya sa mga otoridad kag depensahan ang iya kaugalingon.
6: Ginako ni Senator Erwin Tulfo sa media interview nga may mga kaupod siya nga senador sa Senate Minority nga nagaayo sa kay Senator Jinggoy Estrada nga magsaylo sa ilang grupo. Sunod sa senador nga normal lamang ini sa ila sa Senado nga ginaayo ka sang pihak nga grupo nga magsaylo sa ila. Apang ginklaro ni Tulfo nga wala sila sang gahom magud nga duraon ang kaso bato kay Estrada magud independent ang Office of the Ombudsman kag sumuman ang Sandigan Bayan. Alam ko may mga kasamahan kami na kinakausap siya. Normal yun. Pero yung pangakuan kan absolto i makikinig ba sa amin si Ombudsman Boying Remulla ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Erwin Tulfo. Matandaan nga ginbuyagyag ni Senator Jinggoy Estrada nga makapila ka beses siya nga ginayo nga magsaylo sa minority bloc kabaylo sang pagbasura sang iya nga mga kaso.
3: Na 6:38, samtang nasubuan si Senator JV Ejercito sa pagka-aresto sang iautod nga si Senator Jinggoy Estrada pang kinahanglan gihapon nga mangibabaw ang kamatuoran bilang isa ka public servant suno pa sa senador. Ginpahayag ni Ejercito nga nasubuan man ini sa mga nagakatabo sa Senado gani kinahanglan nga ibalik ang respeto kag dignidad sang Senate. Nagasaligman ang senador nga mangibabaw ang hustisya. Nagpangabay man ini nga isipon man ang institusyon sa piyak sang Senate o ang institusyon sang Senate sa piyak sa nagkatabong agamo sa politika.
8: Magyo, force majuro sinasabi, pero wala naman eh.
9: Mm-hmm.
8: I just don't know what's the reason.
9: Sir, ano yung ginigipit po si San Jinggoy para daw lumipad sa umalis sa
8: Malaysia? Yung kanyang ano yun eh. Kaya lang, alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanong ko dahil akong kamag-anak kapatid ko. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari siyempre sa kanya, sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan ay kailangan hayaan natin ubusan ang batas, no? Kailangan malaman ang totoong, ang buong katotohanan at yung ano, manaigang justisya. That's the bottom line, no? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako eh, dahil ako'y halalang taong bayan. Kaya siyempre, kailangan hayaan natin ang batas na umusay.
10: So aware ba kayo sa sinabi ni Senator Jimboy na siya daw ay tinreten? Sabi sa kanya, lumipat siya sa minority, mawawala yung kaso niya.
8: I'm not aware of that. Basta, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, ano lang, kabaw. Tsaka ano eh, syempre nalulukot din ako overall sa nangyayari sa Senado. Kailangan natin balik yung respeto, yung dignidad ng Senado. No? With all of this, sa nangyayari mga ano.
3: Nabatian si Senator J.V. Ejercito.
6: Panginig abahin ang inadulong sa inyo sang premium D3 nga nagapamatay sang viruses kag bakterya sa aton nga lawas. Nagpanindugan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga hindi voluntaryo nga nagsurrender si Senator Jinggo Estrada sa mga otoridad kasunod sa ginpagwa nga arrest warrant sang Sandigan Bayan angon sa ginapangatubang sining nga kaso nga plunder. Sunod pa sa kay Castro nga nauna ang pagservice sang arrest warrant antes pa nagpatigayon sang press conference si Estrada rason nga mahimo ini nga makabig nga ginaresto kag hindi voluntaryo nga pag-surrender. Hindi man makabig nga obstruction of justice ang natabo nga komisyon sa tunga ng DILG Secretary John Bicrimulya kag Senate President Alan Peter Cayetano. Naibaluan nga wala man madayon ang sesyon sa Senado sang nagligid nga Hunyo 1 matapos nga nag-no-show ang mga miyembro sang majority bloc.
3: Sa 6:41, ginpayag sa Malacanang wala sa obstruction of justice sa parte ni Senate President Alan Peter Cayetano sa piyak sa mainit nilang pagsabdanay ni Interior Secretary John Bicrimulya kadungan sa pagserve sa arrest warrant para kay Senator Jinggoy Estrada sa Hunyo 1. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala sa obstruction of justice bangod wala man gintago ni Cayetano si Estrada. Natabuan lang nga ginpunggan ni Bicrimulya sa pagdumdum nga siya ang Senate President kay sa lugar niya kag nagsiling-sini nga hindi ini para kay Senator Jinggoy kundi para sa institusyon dugang pa ni Castro. May kaangtanan ng arrest warrant sa senador sa 573 million pesos nga plunder ka graft case naging pasaka sa Office of the Ombudsman. Hugot man naging panginwala ni Estrada ang tanan ng mga akusasyon batok sa iya. Matandaan nga kaduan sa pag-aresto sa nasamit ng senador ginpakigbato pa ni Cayetano nga pwede man ma-aresto si Estrada sa guwa sa Senate premises kag ini mismo sa sulod sa institusyon. Apang nagsabat naman si Rimulya nga nadula ni Cayetano ang among mga pribilehiyo sa nakapalagyo sa Senator De La Rosa.
6: Sa mahamis nga kutis kag maputi nga panit magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Magatrabaho ang executive branch supod sa konsinuman nga magapamuno sa Senado agud nga mabuligan nga mapasar ang mga priority measures para sa publiko. Sunod sa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagatutok sa karon si Pangulong Bongbong Marcos sa welfare sa mga Filipino kag wala sa personal nga interesda o kun sa kadramahan sa Senado. Wala man sang rason nga hindi magtrabaho ang mga senador sa piyak sang political kag legal tensions sa sulod sang Senado dugang pa ni Castro. Nintindihan man sini ang pag-upod sang pila ka mga senador kasunod sang pag-arestar kay Senador Jinggoy Estrada apang hindi dapat nila nga bayaan ang ila sini nga mandato. Pahayag pa ni Castro nga kun anuman ang palamangkutanon angot sa Senate leadership ini ang pagasabton na mismo sang upper chamber.
11: Kung mga nakarang araw sa parte po ng pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
6: Ang kabahin sang pagpayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
3: Express. Sa dugang ang balita national, gintawag a boycott sa Senate minority ang wala pagsipot sa mga majority bloc sa natalana ng sesyon kunta ni isang Hunyo 1. Ini matapos ang pag-surrender ni Senator Jinggoy Estrada sa CIDG. Para sa minority nga ang aginhimo sa mayoriya ang independence kangay sa gina-claim ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang tanan ng minority senator sa kanang solid block 11 ang nakahulat sa duha ka oras sa linda 5 sa hapon sa pagsugod sa sesyon habang wala na dayon. Bawad wala man sa may nagsulod ang senador ikan sa mayoriya sa plenaryo. Para sa minoriya nga ang natabo sa mga adlaw ang nahanuod sa rule of law, public accountability kag lawful nga proseso sa ombudsman kaysa sa sandigan bayan nga wala sa senador kag wala sa presiding officer nga nagakontrol. Antes ang pag-aresto kay Estrada upod sini sa Nais Cayetano kag iban pa nga mga maturity senators nga musa ni Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Camille Villar kag Mark Villar.
6: Matigdas kag masakit nga mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa iya sini nga mga kapdanan nga mga senador sa minority bloc. Ini ang sabat ni Cayetano sa nagagawa nga balita nga wala na makahibalo ang mga minority senators sa mga taktika kag pag-pressure sa mga senador sa majority bloc agud nga magsaylo sa minority group labi na gid sa kay Senador Jinggoy Estrada. Sunod sa kay Cayetano nga personal niya nga nabatian ang mga offers kay Senator Estrada. Isa ka bes sinambalan ni Senator Estrada nga indi magupod kay Senador Loren Ligarda. Kagsang napahalin si former Senate President Vicente Tito Soto III, ginapresyon naman si Senador Estrada nga magsaylo sa minoriya kabaylos ang pagbasura sang iyang mga kaso sunod sa kay Cayetano. Dugang pa ni Cayetano nga hindi na makapakunukuno pa ang mga senador sa grupo sang minoriya bangod nagapati siya nga nakahibalo sila sang mga nagakahilanabo.
12: Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago, at walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, huwag mabanggit yung pangalan natin, huwag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Oh, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set, the truth can finally set all Filipinos free.
6: Kabayan sa papayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
3: Sa dugang balita nasyonal, nagpabuyag si Davao City First District Representative Paulo Duterte nga wala sang dapat nga hinulsulan si President Ferdinand Marcos Jr. nga naging running mate ni si Vice President Sara Duterte sa 2022 national elections. Inibangon nga ang Vice Presidente ang rason kung nga si Marcos ang nagdaog sa mga posisyon para sa utod sa Vice Presidente. Para kay Paulo, nga utang ni Marcos ang majority isang boto nga nakuha sinis na nagdigil ng eleksyon kay Sara nga dako ang ginbulig agad nga makakuha sa madamong aboto sa South. Dugang ni Paulo nga ang kasaysayan ang masami nga magapakita nga ang kadalagaan sang presidente ang hindi bangod sa apelyero sini kundi sa salig kag suporta sang pumuluyo kay Vice President Sara. Ninangin pahayag sang mamalida kasunod sa statement ni Marcos nga sa piyak sang falling out nila sang Vice Presidente. Wala siya sang sala nga nakita nga nangin running mate sini ang Vice President sa naglikad ni eleksyon.
6: Ginbawi sang Senate Blue Ribbon Committee ang imbitasyon sa 18 ka mga resource persons nga nagapakilala nga mga anay membro sang Marines kag ginpayag bagman ni former Congressman Saldico. Sa Facebook post ginpayag nga Attorney Livy Baligod nga nakabaton ini sang email sa nagligad nga Hunyo 1 sang gabi gikan sa kay Senador Pia Cayetano, chairperson sang committee nga ginbawi ang imbitasyon sa iya sini nga mga kliyente. Wala man sang nakabutang explanation sa among nga desisyon dugang pa sang abo abogado samtang ginatagman sang Senate Blue Ribbon Committee o kung sang Senate Blue Ribbon Secretariat nga bisan wala na ginaimbitar ang 18 ka mga Marines wala man sila sang nabaton nga abiso nga kanselado ang natalan ng hearing sang committee.
3: Sa 6:49, mga katropa, Balita Nasyonal, ngayon yung nabatian, ginadalong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Mr. Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kaping all natural, wala sa side effects, nagkakape ka na, may bulong ka pa.
2: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. International News.
3: Sa Ilokita, sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Naglabot sa 11 mga napatay sa pagsigabong sa chemical tank sa Washington matapos nga na-recover sa motoridad ang siyam kadugang pang mga bangkay. Duwa ang unang gin-report ang napatay sa naglupok ang tank sa chemical solution nga sodium hydroxide kag sodium sulfide nga gingamit sa paghimo sa paper pump sa Nippon Packaging Facility. Naglabot man sa isa kasiman ang pagpangita sa lawas sa mga biktima bangod sa mga debris sa sulod kag sa perimeters inside. May sulod ng kapi 900,000 gallons o 3.4 million liters sa white liquor ang nagsigabong nga tangke. Nagwa man sa test nga may nagsulod nga higko malapit sa suba sa Colombia. Kagbisan pang wala inisang negatibong epekto sa kalidad sa hangin o kung sa ginainom nga tubig. May baluan nga ang Nippon Paper Industries 3,863 tons ang ikaduhang pinakadakong paper manufacturer pinaagi sa sales sa Japan.
6: Ginatos ang nagaprotesta sa dalanon sa Nanyuki bangon sa plano sa Estados Unidos nga magbutang sa Ebola quarantine facility sa ila nga military base. Nag-order ang korte sa temporaryo nga suspension matapos nga nakita nga ini ang posible makabutang sa public health sa delikado. Sunod sa senior US official ang 50-bed unit sa Air Force Base sa Laikipia County ang magaserbi sa mga Americans nga na-expose sa virus apang nagapabilin nga asymptomatic. Gin-confirman sa gobyerno sa Kenya ang plano nga pag-set up sang pasilidad sa diin ini ang makabig nga parte sang ginaduso nga pagpabaskog sang emergency response system. Base sa nagalaptang video sa social media, makita ang ginatos ka mga tao nga nagatindog 4 ka kilometro sang kalayon gikan sa site sang ginaplano nga facility. Nagapamito kag iban pa nga sa isang pagpangaandam ang ginahimo sa mga nagasakay sa pick-up. Makita man ang madamol nga mga aso matapos ang ilaginhimo nga sunog sa mga alagyan.
2: Entertainment News.
3: Less sa 52 sa karon sa Italia sa ngatong balita entertain. At asyumula kag Jacob Ang spotted sa isa kakasal. May detalye si katropang Bea Joy Sabaldo.
13: Spotted nga nagaingoday sa isa ka wedding sa naitasyumula kag ang ginaling sa iyang businessman kag non-showbiz guy nga si Jacob Ang. Anak si Atasha na nayaga mula kag Charlene Gonzalez samtang si Jacob naman ang anak ni Ramon Ang, Chief Executive Officer kag chairman sang San Miguel Corporation. Ang picture sang duha ang nakapost sa Facebook ni San Juan Mayor Francis Zamora. Hindi pa man subong klaro kung bala masobra pa sa mag-abyan ang relasyon ni Jacob kag ni Atasha. Isa sa mga nakakuha sang atensyon sang netizens sa nasamit nga picture amo ang pagsandig ni Atasha kay Jacob samtang ginaagbayan ini. Naibaluan nga madamo sang ginakaptan nga posisyon si Jacob sa negosyo sang iya amay nga business tycoon. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
6: Kagkaroon sa ato naman nagapanguna nga balita sa hinampang National Volleyball Team nga alas men kag women salud na sa Asian Games. May detalye sa katropang Jansin Crisostomo.
14: Sulod na sa patagayunon nga Asian Games sa Japan ang men's kag women's national volleyball team sang Pilipinas. Ini ang ginanunsyar sang Philippine Olympic Committee matapos ang ginpadala nga confirmation letter sang Asian Volleyball Confederation. Ginkalipay naman ni POC President Abraham Bambol Tolentino ang pagkalakip sang duha ka mga volleyball team sang Pilipinas kag ginpahayag nga maayo ini nga balita para sa volleyball program sang pungsod. Nakasulod ang alas women sa Asian Games bangod sa FIVB ranking sa mga Asian teams kung sa diin sila ang ikanapulo samtang ika-15 naman ang men's team. Naibaluan nga tig-16 ka mga kupunan ang magapasakop sa men's kag women's team sa Asian Games. Padagayunon ang hampang sa Aichi Prefecture sugod sa Setyembre 27 tubtub Oktubre 3. Pila sa mga kupunan nga atubangon sang Pilipinas sa men's volleyball amo ang mga pambato sang Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, Indonesia, Thailand, Qatar, Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, kag Hong Kong. Samtang sa women's volleyball naman, amo ang mga kupunan nagkikan sa Japan, Kazakhstan, Iran, China, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Qatar, South Korea, Kyrgyzstan, India, Indonesia, Hong Kong, Mongolia, kag North Korea. Ang ini nga balitang idadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo. XFM News.
3: Nasa 55 mga katropa balita sa hinampang, ngayon napatian, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes of Wellness Center, sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sa Midtown Hotel.
15: Extra? Wow!
16: Bonita!
3: Lasa 56 sa karon sa detalye sa ngatong extra wow balita. Wala na punggan sang 48-anyos nga banang ipakita ang iya pagpamato kag kaakig matapos nga nahibaluan nga nag-file sa divorce ang iya asawa gamit ang excavator. Literal naging guba sang banang ilapulian sa Butler County, Pennsylvania sa Estados Unidos. Suno sa asawa, wala niya gina-expect nga malipay ang iya bana sa iya ginhimo apang mas wala siya nag-expect nga partially i-demolish sang iya bana ang ilapulian. Base sa report nga una nga nagpamawag ang banang i-demolish niya ang ilapuloyan apang wala inigin sapak sang asawa. Naibaluan niya nagdiretso ang banan sa bar kag nagpahubog. Pagkaaga, nagkibot na lang ang asawang upod ang duha nila ka mga kabataan nga nagaginahod ng mga construction machinery sa gwa sang ilapuloyan. Gilayo naman nga nagtawag sa 911 ang asawa. Matapos naging guba sang banang likod nga bahin sang ilapuloyan, nagsulod ini sa balay ginkuha ang iyang gym bag kag naglakad. Sa ulihin, aresto ang banan kag sa karon nagapangatubang sang duha tubtub tatlo ka mga kaso. Base sa mga otoridad, posibleng ang makasuhan ang banas sang reckless endangerment, disorderly conduct kag pagtuga sang catastrophe. O kung catastrophe sa piyak asang partially damaged lang ang balay, posible ini ang ipademolish na lang sa mga otoridad agud nga masigurado nga safety ang mag-iloy. Samtang wala naging paatag pa sa asawang iya rason kung nga ang aluyag niya nga bulagan ang iya bana.
6: Pwede man to tani nga butangan lang sang pader sa tunga sang balay.
3: Oo.
6: Hindi git bulagay lang pero sa okay, kwarto lang.
3: Kaya kaso hindi magpasugot na magbulaganay sila ang iya nga bana.
6: Kay literal gito nga gusto gid nga ibulag ang balay. Uh-huh. Pero pwede man to nga wala gin ko ba ang balay. Butangan lang sang pader nga dingding lang pagitan man sa linla. Pero konkrito. Intact yapo ng balay pero may separator.
3: Division lang.
6: Oh, may division. Huwag tularan. Pwede man magbulagay, mag-asawa nga buo pa rin ang bahay.
3: Yes. Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian. Ginadalong sa inyo sang Vision X Plus.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
3: Mga kitropa, nabatian ang kabugustan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong aga gid kay Ma'am Mary Ricabar, kay Sir Arby Caris Caceres, kay Sir Rinaldo Abeto. Good morning. Mayong aga gid kay Ma'am Aloha Bueco, kag sa iban pagid natin yung mga kitropa nga nag-upod. Nag-tune in sa 100.7 107 na frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong agaman sa kay Sir Jules Espinosa Hinlo, sakay sa amam kay Sir Apple Diab Tabataasan, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio. Good morning kay sa iban pagid natin yung mga katropa na nag-upod sa ating yung pagbalita sa mga aga. Mayong aga sa inyo tanan mga katropa and keep safe. Happy Wednesday sa inyo tanan. Bantayan ang masunod kay pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
6: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
15: XFM. Mga katropa, exciting

0: FM. Yes, to help!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Santon Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
14: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
17: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
18: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
19: Claire Skin Herbal Soap?
20: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tingin tagali mabayad sa tusyon mo.
19: Oh, gali, diriyo.
20: Ay, dali na.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
22: Kung vitamin C, tandaan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Sister Pain.
24: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
26: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
27: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
26: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
28: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
29: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
30: Madiet na ko buwas ah.
31: XFM.
32: Patropa mo!
33: Exciting!

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones, natural compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sistapain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sistapain para diri-diritso ang training.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Maka-college na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Junio 3, 2026. Amoni ang bulan kung sa din nagasaulog kita sang Independence Day on June 12. Amoni nga adlaw nga importante sa aton tanan kay kon nagapabilin kita guro sa kuta sang iban sining mga pungsod ano pagidaya aton sitwasyon no. While on the other hand, ang iba nagasiling sa kon ginhimo na malang kita kuta sa iban sining mga pungsod tani US na lang. Ah, di ba? Bangod man kay ti Bugana, yung pangabuhi sa mga kano kagkana, ang mga taga-US, bangod mga biyansang maayos sining healthcare system, bangod sang maayos sining sistema sa ila sining pagpamarakat sang gobyerno. Pero sa batasan sang Pinoy, duda ko kung magdulot yang sistema sang kano dari sa aton niya. Ano nga daan kita mo, hybrid. Ah, nalatnan kita originally native, ati. Dibla? Dari sa Panay. Pagkatapos, gin-conquer kita di ka mga Malays. Amo ni mga dato. Pagkatapos, sinudlan kita di ka mga Katsila. Sinudlan kita ka mga Hapon. Sinudlan kita ka mga Incheck. Sinudlan kita ka mga Kano. Dibla? Sa taga-US. Ano pa hybrid ang aton sa nga pagsinalayo? Tanawa lang bala kung December, ang mga practice bala sang Chinese, labi na gisa nagapati sa pungsoy, kaya mga nagapati gisa sa pungsoy, kaya gina-practice na sa subong niya, lapnagon, gyapon niya sa mga incheck, di ba? Tiga paligid man kita ka mga sinsilyo, pasulod sa balayta, kung December 31st, pagsukalaw sa bagong tuig, gapaligid kita prutas gabilog, pasulod sa balay, para kung nasuwertihon. Di ba? Galing kiti kulang aton ritual. In short, sini, ladies and gentlemen, sa mga katulad sining pagpati, siya basi kung ang handom tamang uruting kita sa mga good spirits to guide us, basi sila nga kung nakuruting ta sila mga bad spirits sa muna kay, ha? Nag-ano lang, tawag nila gani sini, nag-tinunto lang kag waipulo sa aton sini nga pag sinalayo, kay kadamo kita sa mga practices nga ginadalawa, tangin ni man kumplito ang ritual. Parios ni magfiesta, sino katudlo sa aton nagfiesta, how? Ang mga nag-conquer sa aton ding mga ano tawagan nila to sini mga Katsila. Oh, ang tinutuyo hindi man nga magpasidungog sa patron ah. Ang patron ta kon sa mga Romano Katoliko pa amo ni ato sini patron saint ang Santos blang ginadayaw ta kag ginapangamuyuan ha. Pero ti ang tinutuyo sina para sang una ang mga friars, ang mga kaparian bala. Kung magkantos las balay, yun di kakak ya. Ginahanda, dayonda, pitso, paa, atay kagbatikulon sang manok. May malugayan, gani sa nga ulo, kagliog, daw i-curse niyang tagbalay, katropang Alex, ladies and gentlemen. So mga dinalawat na to nini, nga mga tradisyon or practices hasta subong, doy taton ti originality, how? Ang original talang diguro, ining tawag daton sini magpaubra-ubra lang nga gaihaw sang baboy nga itom, gaihaw sang baboy manok nga itom, ligom itom, pati kuko itom. Kay kun indi kuno itom di matabog kunong malain nga espiritu. Debla, may magbasakit ganis balay sini nga abaw gintinuntuhan ta na kuna katagbalay. Oh, mga tinugas nga indi makita. Siya kinanglan maihaw kita ka baboy nga itom, pero ang sampihak dala iya ka babaylan. Pagkatapos sila niya, himo kamusang pito kapuso. Ay, nang ginasulod bala nga kanon sa gintagik sini nga buhos ang lubibla. Oh, pagkatapos sila niya, pangita kamutosang pito sila niya kapito, 49 kabilog nga iwis. Pangita kamutos sila niya sang lonsay lalaki sila niya nga kasag. Palariho sila niya ang size. Pangita kamo sila niya dito sang pito pagid ka bilog nga dahon sang kunanoda. Pagkatapos saut-sautan ka babaylan kag patik-patikan ka kalalaw. Dugay-dugay, puli tanang babaylan maglisensya nga sampiha ko nang baboy din doon. May nagatuod man, may ara man nga way man tupa. De blah, katropang Alex. Kay kon epektibo ina sa tanan, why not buangit yak natin? Kasi nautan na nagbabaylan, tapos na, impas na inurangos ta.
Yung sa kadamo kita sa mga ginadalawat sining mga practices, no? Ang iban sini tawag nila tradisyon. Pareho sini karon kon tigalani gani ang una mong harvest gid bala, una mong panghinaon sang bag-o

dapat tanan kamu kuno makaun kay kun hindi ang isa makakaun kuno di malas iya pangabuhi. Yo say tawag dila sina pangaswang tapos maihaw sila baboy, maihaw sila manok, di ba? As a form of thanksgiving. Actually, yung ginapangayo, malas Biblia sa aton, sila nga makaako, iya pangamuyuan mo, kagpasalamatan siya, pangamuyuan mo, magayo, harvest mo, pasalamatan mo nga nag-ayo, harvest mo, hindi ba? Katro pa, Alex? Why mo sa maghambal nga ihawan nyo ang tanan nyo pinakaali nga baboy nga itom, nga pati kukuya itom? Hindi gani, pito kabilog nga manok nga pati kukuya itom? Di ba? That's why, ladies and gentlemen, siguro mo na ang rason kung nga diya ka natin sa Pilipinas sa hybrid ya tanan ka tropang Alex, pating pagpangawat, sining tanan niya taktika, yan doon nabalaan na kapinoy mo. You see, pati budget ka Pilipinas, ka trillion gani eh, kam-kam pa, ha? Abin niyo kung, ha? Mabindihan niyo diskarte sa Pinoy? Ang problema sin eh, kaya mga kawatan dari sa aton sa minilyon kag binilyon kag trilyon hindi magkaladakpan pero ang pangawat lang ka to sa may barangay Talusan Dumangas nadakpan. Amo nang kalilintikan sa ato sa ring pagsinalayo. Kaluoya ka bata nang awat sang langka. Ti baligya man to kay hindi man na mangawat kon mal, kon ano kon manggaranon. Do you think kon enough na skwarta? Do you think mangawat na? Kon bastante man lang abi sa pagsinalayo sa sulod balay, langka kawaton mo. Ha? Kaya tinatabo inis Dumangas mo. May bata to nadakpan ng awat sang langka daw pilagbilog langka to kinawat siya apat kabilog. Mahal langka subongbay. Sa tsyenda subong magbakal ka langka isa mo kakilo 30 pesos mo. Ti ang isa kabilog galangka na nga daw batiis kadako galabot na tag 5 kakilo magtag 30 das 150. So amo ni ladies and gentlemen ang inequality ka kinabot dari sa ton. Mangawat ka lang ka para sa imo sininga kagutumon. Mangawat ka lang ka para sa imo sininga pamilya kay pigado. Dakpan ka, preso ka, kit-kit ka rihas. Pero kung mangawat ka milyon kag binilyon, ha, taguon mo sa mga high-end nga kondominium, pagkatapos pasabornuhan mo mga tao nga ibans gobyerno, ay sus, ha, ikaw pang boss. Diba? Tawag sa imo. Ha, bisan balaan na ginagkagbantog kakawatan, tawag si mo, masumalangan kaya kundiin man nga dalanda sa ilimnan man kong sa kapihan mambal, boss, te, lagi kita do. It's already 7:31, sa ato sa ringa pagparagad, darigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyong sa ringa katrupa, katrupang Josel Banias. Just send sa inyo sa ringa mga reaksyon, opinion, kagminsahe. Informasyon niya gusto niyo palabot dari sa XFM. May mga problema dara kag reklamo kamo sa inyo sa ringa barangay. I-PM lang ina sa ato sa ringa Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo or i-message sa ato sa ringa text hotline 0950975-6970. Sa mga nagapamangkot sang panahon dari karon sa siyudad, nagagoom-goom, nagatupa kon kaysa manipis kapag pulo panaliti. Up to now, it's 7:32 in the morning, nagagum-guum dari karon sa siyudad. So along kid, dala ka mo pamandong kung magkanto ka mo dari siyudad, katulad na bisang payong, ha? Parang hindi ka mo mabasa, nalibundakan ka mo ulan sa karsada, bla. Well, good morning kid sa ato sa ringa mga listeners, dari sa 180 ka barangay sa siyudad, kag sa probinsya sa Iloilo, 1,721 barangays. 42 municipality and one component city amoning Pasay City. Kag sa kaibig man sini nga kaprobinsya, nandara sa Guimaras, kamusta ng paho, tada? Naulanan, may bilin pa, or ubos niya ka-harvest. Sa mga taga-Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, kag sa Malabutan, sa ato sini nga on-air broadcast, good morning, kag welcome na sa palatuntunan Bullseye, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Well, dari pagkikita sa pagtalakay sa iban pagit sa ninyo mga dalagko nga mga balita. Di magluwas sa Dumangas nga may bata na dakpa ng awat sang langka. Ibaloon na nakaroon ng dugang update ahay. Kung kaysa dumaluoy ka naman ang gani mo, kaya mo nang ginasiling naton, hindi man na mga awat, tani kung bastantis kwarta, ah, bastantis ka nanons balay nila. Kapang awat mala na, bangod kiti balan niya, kabos man ang ila pag sinalayo, mayo maguro makakaon, mayo man kunindi. Ha? That's why nga ti, gakapilitan niya mga awat, may iban gidya, galing nga gabunan gidya ang kawatan, katropang Alex, pariyos ang kawatan niya nagkawat, kanding tos Barutak Viejo, bla, sa barangay Rizal, Barutak Viejo, makon mo na nga, apat ka motorya nga may back rider, tanan, walo sila, plus ang gakeng-keng iya ka, kanding, ha, siyam sila,
gin-raid nilang barangay mo. Nangawat sila kanding. Ambot kon paano mangawat kanding hindi magtiri, ha? Ti dito tabo na sa Bartak Viejo. Ha? Pagkatapos ang iban pa yun mga cases ang kinawatay dari sa ato ni. Ang iban sila unreported. Napabayaan naman lang gani. Ha? Mahambal nga. Niya bayda, basta buhi. Sila niya makita talang na. Pabayad na siyang kawatan. Di man na makaedad niya siyang kag mapatay. Damo na ng konsuelo, tanibla. Siya mapatay, managyapon. Hindi man siya magbato dis Pilipinas kag sa kalibutan. Ah, it's already 7:34. Sa ato sila nga pagparagad, ginadulong sa inyo sang Sanson Gold Coffee Mix. Amo niya ang nagadugang sa aton sang binipisyo kag suplementos lawas. Kay ti may collagen kag glutathione. Ang iban niya gapangawat naman, di ba? Mambalang ti gakaon kasang amo niya pagkaon niya ginakawat yan ang iban mo sa niya vitamina at mineral sa lawas. Malain niyang ipikto yas na. Pero ang Sanson Gold Coffee Mix nagahatag sang maayo nga binipisyo sa ato sa niya lawas. Make it a habit. Make it a partner sa tagsa kapag pangapi. Dumdumon tagid parmi Sanson Gold Coffee Mix. 7:34 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa balita lokal pagid bata to katropang Alex sa barangay Himumua Gahon sa Pasay City no pinataya ginikanan niya. Ang bata galing may nervous breakdown eh. So amo nang problema kung may nervous breakdown ka. Actually, there's an escalation from primero sini ano man lang mo, anxiety, panic attack. Sa uli sini mahimo depression, amo na nervous breakdown ang guwa niya. Tiko ng tao gani may nervous breakdown, hindi na na-establish paminsaran niya. Kung kaysa pananawan niya sa tubang niya, panulay mo. Di mambal nga patyon kong panulay niya, may panulay kong upod, patyon kong panulay, galing mo ginikanan niya. Ha? Ti muna gani ang hambal naton tradisyon naton kag nandan sa una katropang Alex ang mga practices naton kay kun madala lang niya sa ihaw-ihaw sa baboy nga itom kag baboy nga man itom nga manok pagkatapos patik-patik sang kalalaw away ni tani may nervous breakdown tong bata to nga pinatayang nanay kag tatay niya spasi di ba galing kiti munang nasiling naton nga kung sa ti malagpatan ti sobra pa kuno standa galing kiti ang lagpat talagsala na. Oh, debla. Tiya mo ning natabo sa local scene ang mga insidente na kinabo bla dari sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Sa balita nasyonal kag balita international, balantayan sa international scene. Bangod man mga abyan, kay even though may ara karon sang ceasefire between Iran kag US, sige yang linagubo dito ya sa Iran, sige linagubo dito ya sa Israel, sige linagubo dito ya sa may Lebanon pagkatapos ang nag-atake subong kay baloka mo sang Iran ano nag-atake subong hindi US nag-atake subong United Arab Emirates tabok lang ina sang Iran ti balantayan ini kay sige gihapon ang ginatawag sini nga pag checkpoint as dagat no gina-close gihapon sang Estados Unidos ang Strait of Hormuz ini kagwato ang mga tankers nga ginabaligya sang Iran ang karga ng fuel. Hindi kaya punto kagwa. Ti ang sistema sinikaroon, pagutuman sang Estados Unidos ang Iran, kaya ti din sila makuha kwarta na karon kung hindi sila kabaligya sa ila sining fuel o kon oil, gina crude oil bla, ti din sila makuha sina. That is worth $500 million per day. Kundi pagutuman nga pagutuman, para nga why not may mimong Iran, mambal na lang nga, I'm sorry, gid, ah, pwede, peace na tayo. Ngayon na, pwede. It's 7:37, sa ato sa rin nga pagparagad. While sa balita nasyonal, talalupang doon ini, ang natabo sa Senado. Now, dako ini nga pagadiskusyonan ta, kay number one. For two consecutive days and session days, wala mag-appear ang mayoriya. Ang unang adlaw, that was Monday, ang iban nga mga senador, nag-upo dito kay Senator Jinggoy Estrada after he was arrested or nag-surrender sa CIDG sa kampo Krami. Nag-upo sila, kiti gin-serve ang warrant of arrest niya mo, non-bailable offense by ang kaso niya, plunder. Mambala nung plunder. Ini mga abyan, ang pag-ama sang kwarta, it's either hindi legal bala, na kinawat mo sa gobyerno,
pagkatapos inabusuhan mo ang pundo sang gobyerno, ha? Nakatipon ikaw sang kwarta sa fraudulent ka pamaagi of more than 50 million, ang kaso mo pwede maklassify as plunder basta ang threshold is 50 million, masobra sa 50 milyones ang imo sininga na amas sininga kwarta through fraudulent way, ang kaso is plunder. Tamo ng kaso ni Jinggoy, ini nag-umpisa sa flood control. Ha? Pero ti ang utok kagang ulo sini sa manog, kagsang bakunawa, gapon makilalan. Mabalaan, nabuhas kong madayon ng Senate Loribon Committee hearing. Nagkanto sila dito sa Campo Crami in support of Jinggoy. With that, ladies and gentlemen, may expose si Jinggoy nga since February, sige ko no, tawag ka na kainang-kainang. Magambal kainang babae, no? May kapanawag sa iya, nga Jinggoy, huwag kang sasama kay Loren. Ligarda. Nga makadto si Loren, tatawid papuntang new majority subong amuning grupo ni Cayetano. Sang natabo ang kudita sa Senado, gintawagan pagin siya, nga Jinggoy, tawid ka na sa kabila. Pero waay mag-upod si Jinggoy. Ang masakit sini, ladies and gentlemen, kay right at the very eyes and ears of Senate President Alan Peter Cayetano, ang iban niya conversation sang inang sa kay Jinggoy na batian ni Cayetano. Ngayon na kumbinsi siya, sila niya ibabasura yung kaso mo, wala kang kaso, tatawid ka lang sa kabila. Oh. Pero ay gidyas Jinggoy yamaninggal. So ang natabo, amoni, may kaso si Jinggoy, plunder. Pero may isa ka senador nga naghibi kuno sa sa seat of power, bangod man kay ginapresyur. Kay primero, sang Pebrero panitani ang kudita nga agawon abi kag bis islan si SP Vicente Soto III si Tito Sen. O galing sang Pebrero, sige nila kakumbinsi ang ika-14 kay Wise Bato bay. Ginakumbinsi nila ang ika-14 nga kung mag-appear si Bato ika-14, pero kung hindi si Bato mag-appear, ika-13. O galing umatras. Ha? Ang offer sa iya, sinati, pwede ka ka-chairman sa nga muneo? Pwede ka sila niya maka majority leader? Hindi ko mag-mentionar kangalan, ha? Pero pinatawag sa kuno sang aras poder, gahilibion tana. And all of a sudden, water tastes like wine for the new majority. Ha? Tawag nila independent majority. Kaya nga, last minute, sila niya, dito po ako sa kabila sa minority. Sino ina siya nga senador nga amo man ang pressure nga naagyan ni Senator Jinggoy Estrada according to him and according to Senate President Alan Peter Cayetano. Tinagkinagula sa Monday, why madayon ang sesyon? Ha? Kaya why mag-appear ang tanan nga miyembro sang tawag nila independent majority. Kahapon naman, may regular session sila, supposed to be at 3 p.m. Bangod mga biyan kay napreso si Jinggoy, 11 na lang bilin sa mayoriya. Ang 11 nga bilin sa mayoriya, sa taktikahan ay, for whatever move, mapirdi sila sa butuhay sa 11 sa minoriya. Even though they are still 13. Kay ti senador paman gapon as Bato de la Rosa kag si Jinggoy Estrada mo. 3 sila gapon, but warm bodies nga magatambong sa sesyon, 11 lang. Tinga mapierde sila. Kay nga sa 11 sila, isang presiding officer. And that's the Senate President. So pulo na lang sila mabilin sa binutuhay. Tinga pulo lang ha. Kay ang presiding officer could only vote just to break the tie. Tipierde sila. Ang ginakabalakan, kaya na-schedule na so Friday ang Senate Loribon Committee hearing was to be headed by the subcommittee head nga si Senator Rodante Marcoleta. Sanday sino ang mga naka-schedule nga mag-appear sa Senate Loribon Committee hearing? Naka-schedule nga mag-appear, ladies and gentlemen, ang 18 tanan ka mga former security personnel ni Saldico. Kag imbitado diri si former speaker Ferdinand Martin Romualdez,
si former congressman Saldico imbitado dere ang mga taga DPWH kag iban pagin sini nga mga big time nga mga personalities. So ina matabo buwas. Ti ano ang matabo? Kayo naka-schedule na buwas ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kay ko na dayon ang sesyon kahapon, there's a big possibility nga distrong kalon kag bong kalon naman ang committee chairmanship and membership. Why? For example, pulo ara sa plenary that includes sang independent majority, isang presiding officer, unsa sila. Okay. If somebody from the minority ang mag-move, magsiling, siling niya, with your respect, I would like to move to declare all chairmanship and membership of the Senate vacant. Mabutuhay. Why? That's the democratic way and that's according to rules. Basta may motion, kag may ara, sang objection, ang resulta yes, na is division of the House, binutuhay. Parehas bala sa amendment sa Senate rules na nag-walk out tong mga minoriya bala. That's supposed to be the Senate rules. If there's a motion and there's an objection, para madesisyonan, dapat may division of the House. Nag-walk out ang minoriya. That was on Monday. Di ba? Nagligad. Sang nagligad niya si Mana. Nag-walk out ang minoriya. Wala madayon. Kag wala madesisyonan ang motion nga talakayon ang amendment sang ila sining Senate rules. So natabo dari ladies and gentlemen, kung matabo kag nadayon ang session kapon, isa sa mga posibilidad, if somebody from the minority move to declare all chairmanships and memberships sang tanan nga mga Senate standing committees vacant. Bota mo sa bakantihon, ma-division of the House, kaya ma-oppose sila ang independent majority. Tikon ma-oppose sila, may division of the House. Mabutong minoriya 11, mabuto ang independent majority, pulo, pierde sila. So ang tanan nga mga standing committees be declared vacant, kabangin bakante. Madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing was, basi hindi. That's why, nga ang ginhimo sang minoriya nga nag-walk out sila last week. Kay ti hindi sila gusto nga i-amendaran ang ila sining Senate rules nga i-allow ang isa iya ka miyembro to participate online. Just like what had happened during the pandemic nga gina-allow to participate online. Ang participation online, why pada madalay ang butuhaya? Participation lang nga makaparticipate sa online. Ano ang bintaha sina sa mayoriya kung makaparticipate online? Si Jinggoy makaparticipate. He will be counted. Diba? Si Bato makaparticipate. He will be counted. So 13 bilog ang mayoriya. So that's the bintaha sa mayoriya. Now, so with that, ladies and gentlemen, nagbalos man niyang mayoriya. Ang ila term gin boycott because they want the Senate Blue Ribbon Committee to proceed with its investigation tomorrow upod ang mga invited resource persons. That includes the 18 members of Marines and Philippine Army nga anay security personnel ni Saldico nga nagbuyagyag nga may ginadulungan sila nga maleta nga senador. May ginadulungan sila nga maleta nga top government official. May ginadulungan sila nga maleta kag puyo-puyo sang kwarta nga mga miyembro kuno sang mga vloggers kag media. Dito sa Manila, ha? Sanay sino mga senador nga gindulungan nila malita. Ta ang nabuyagyag lang dari primero sa press con sang 18 ka mga Marines, si Senate President Vicente Soto III mo, ha? Ang iban niya, si Lacson niya waay waay mabuyagyagan, ha? Sa press con sang 18 ka Marines. Ang ginbuyagyag lang sa iya nga nakapartake sa nakapartida sa 8 billion pesos nga campaign fund sang grupo nila sang nagpadalagan senador sang 2025 elections. Kabahin si Lacson sa nakapartida sandig man sa accounting sa nagauyat kwarta ang 8 billion plus at the time nga si Yusek Adrian Bersamin kaysa ang point person sa kampanya nagauyat kwarta sa pundo para sa kampanya sang mga senador sang administrasyon. Ang iban dere, ladies and gentlemen, most likely all of them
tanan sila nga ara sa alyansa para sa bagong Pilipinas at the time. Nakabaton kwarta, nga pundo, ha? Kung hindi man direkta nga cash in the form of other support. Tidala-dala si Loren Ligarday. Diba? Sino pang membro dala sang nagpadalagan sang nagligad? Ha? Away, hindi ya ano si Senator Ligarda, no? Tikalabanan sang minoriyara day. Debla? Ang ara sa minoriya nga miyembro sang aliansa ng bagong Pilipinas nga sang 2025 elections, laban-laban may partida to sa 8 bilyones. Ang malain kaya ang 8 bilyones, halin ko no ato sa kickback sa flood control projects. You see, ladies and gentlemen, so with that, madamo sa madalasa dere. Pero, kung madalasaan man, pati ang insertion, ay, ang iba niya mga senador, dadamo, daw halos tanan sila. Ang wala lang draguro insertion si Marcoleta, kaya nga bago ni siyang senador mo. Ha? Laban-laban, why na insertion? Si Erwin Tulfo, kag si Rafi Tulfo, may isyo na sa ila. Ang ACIS ni Rafi, Senator Rafi, kag ni Senator Erwin sa ulihi, believe to be nakabaton sila more than 100 million nga donasyon. Halin sa kay Congressman Yap nga isa sa manalawagan nga dako ang iya na partida sa mga flood control projects nga gin-implementar sa Luzon. Senator Chis Escudero, debla, dako man ang iya partisipasyon bangod kay siya ang head sang Senate contingent sa Bicameral Conference Committee. Si Senator Loren Ligarda, gin-report nga may masubra man isa ka bilyon nga insertion. Tiyang iban sinigga pa ipoy-ipoy lang ni Purti, laban-laban may haragid eh. Diba? Tiyang bago lang dere, most likely, waya insertion. Si Marcoleta. Ha? Kag si Cayetano, why ti may nagwa nga may insertion? Sa aton pagtanaw, amo ining rason ko nga ah, patay-pataya nila nga pahalinon si Cayetano, Senate President. Kaya why sila ihaboy nga isyo mo? Anong ihaboy nang isyo? Insertion? Anong ihaboy nilang isyo? Commission? Kickback? Wala eh. Ha? Kag si Marcoleta. Ang kaso ni Marcoleta, tanawa parte niya sa iya, sininga campaign donations. Debla? Why is that ihaboy? Nga isyo kay Pia Cayetano, kay Alan Peter Cayetano, kag kay Rodante Marcoleta, happens to be nabilong sa majority group. Pero ti damong isyo diris pihak. Ang why lang idari malawagan niya, ti silensyom lang ni si Supremos, Lito Lapid mo. Si JVR Sito. Ha? Hindi, ayan siya ang isa sa mga ginatanaw sini kung sa police pa, persons of interest niya, kung pinatawag sang ara sa poder pagkatapos nag... Hindi, ayan siya, Senator Mig Zubiri, sa iya incumbency as Senate President for 2 years, 2023-2024, ang insertions kuno sang Senado under his leadership, trillion peso. Si Senator Vicente Soto III, aging deliveran kuno sang kwarta to sa mga Marines dito sa building niya sa Baclaran sa Manila. May building alida si Senator Vicente Soto III. Si Senator Rafi Tulfo, diba tayo involved man din sa insertion man sa House? Ha? Si Senator Kiko Pangilinan, tiyo ay panimabalaan kaya ay panaglinuwa. Senator Bam Aquino, ha? Senator Win Gatsalian, Senator Ping Lacson, andito Lapid, amo nang nabilong sa minoriya. Senator Risa Ontiveros, ati may ara man kuno to insertion da pila ka bilyon to. So amo nang isa sa mga ginabantayan, pero hindi pa ni mabukaran ang insertion, ang mabukaran ang delivery sa maleta. Sino ang gideliveran sa maleta? Ti daw nagawa dari gani pangalan ni Chis Escudero, di ba? Naging deliveran man sa maleta. Oh, Senator Chis Escudero, sino pa gid ang gideliveran kuno maleta gani? Senator Tito Soto, gindeliveran man ko ng maleta. Ti Balantayan pagid ini, kaya nga ang mga binahinbahin nila na si minority kag majority, maybe because of what we call as beyond politics. Nangin personal na ini. Si kahapon, hinangkat ni Senator Rafi Tulfo, si Senator Alan Peter Cayetano, sino niya, nangkat ka? Kung isog ka, pakita ka di boss. Kung hindi sila niya, talawit ka. That is already somehow sa ato sila pagtanaw. Hindi na naiya statement sa ka statesman. Buta malo sila niya, bitter feelings ka nagidiya sa imo sining upod, no? Abi ko gani kung dira lang na sa plenaryo,
nga nagabi na isay sila pag-abot sila, they're still good friends. Kaya muna sa house mo, sana obserbara naton, maybe lain naman subong. During the time na naka-observe kita dito, matyagan mo daw matapong ulay sila sa plenaryo. Pag-abot dito sa mess hall, sa ila sining kalan-an bala, isa lang sila kalamisa nga ginapungkuan pagkatapos mambal nga, pare, masyado mo naman akong iniipit, ha? Pagbigyan mo naman ako, timambal man ang isa nga, sagutin mo na lang pare, ikaw mo, ha? Parang, ha? Ibang-iba ka. Daw mo malanap na istoryahan to, pag-abot sa plenaryo, wala daw matapong lies lagi apon. Pero pag-abot dito sa likod sa kalanan nila nga, nga upod mo lang sila mga pe. Mambal pare, masyado mo naman akong iniipit. Diba? That's why, in this case, ladies and gentlemen, makit-ani mo, may gindakop silang upod, nobody cares from the minority. Diba? Because that is beyond politics. Kiti may gindakop ka mong utod, ang upod mo, hindi pa man sa konviktado. Tingnan mo, gidabisan, nag-sympathize man ang kaga, if not nag-empathize, no? And that's the question, personally, sa being a human being, nga miyembro, iya sa minority, that's the question. Sa mayuriya naman, ladies and gentlemen, ang hindi nila pagtambong kahapon, that already signal nga tipirde kita sa ginahimo nila subong, wherein the majority is also a contributor kung nga hindi sila ka-function mayad bilang Senate to legislate. Inabangod sa sobra nila sa nga pamulitika, kaya tidelikado man mo. Basi kung magawan sila committee chairmanship kay ni Madayon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, boss, nang pamangkot sini, ladies and gentlemen, para sa inyo. Ano para sa inyo? Ma-attend ang mayuriya? And there's a possibility nga may reorganization sa committee chairmanship and membership? O kon, hindi sila magtambong karon, pero most likely Madayon niya ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, boss. We are given choices between a devil and a deep blue sea, no? Sa duhan ni, ladies and gentlemen, nun sa kita da pierde, kaya ang ilan number one niya mandato to legislate. Diba? Hindi na Madayon kung hindi mag-appear pagid ang mayuriya karon. So that defeats the purpose of them being there sa Senado. Diba? And being called as honorable. Pero may dako nga issue dere, nga corollary to the situation right now. Kay kung magtambong ang mayuriya laban-laban, there's a possibility nga may reorg sa committee chairmanship and membership. Possibly ni Madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, boss. Din para sa inyo, ma-absent sila dayon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, boss, or matambong sila and there's a possibility hindi Madayon ang Senate Blue Ribbon Committee, boss. Ha? Nga hearing. So, ato ni nga diskusyonan, dari sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 7:56 in the morning, katropang Alex, sa ato sa nga pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, coffee for all, pating bata, pwede kainom, kay wainis ang caffeine, kay mangustin, moringa powder, kag suya powder, ang iya sininga unod. Mabakal nyo ni sa mga branches ang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's, kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, sa iyang building Yellow Street at ubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Now, hambalan tama ng partiya sa impeachment. Actually, kung gamo sa Senado, the way we look at it, duha na ka-isyo da ang nagari, impeachment kag ang investigasyon sa flood control. Pero sa House, the fact that they have the super majority, si Congressman, gin-expel by a vote of 265, in favor nga expel sa 14 ang nagpamalabag, 8 ang nag-abstain. Goodbye Congressman Miao Miao Kiko Barsaga of the 1st District of Cavite. That includes Dasmariñas, taga dira sa eh. So expelled si Congressman Kiko Barsaga, pero daw ay may resentment si Kiko siya ma-vlog kuya. Dire kita sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na? Kaya nakasabat na si Vice President Sara Duterte. We have here the copy, executive summary, sang iya sininga sabat. What will happen to this, ladies and gentlemen? Medyo balantayan ini kiti kon hulag sa mga senador, kon punta ang pagambalan ta sininga mabudlay mag-convict. Kaya nga, kon amuning composition karon, 11-11, in order to convict, you need 16 votes. Adaw hindi ma-convict ni. Laban-laban madipinsahan nila sinay kung maagaw liwat ang Senate Presidency sa minority, ang flood control investigation.
Pero ano mga biyan ang butang balon sa mga rason sang Vice Presidente sa iya sining sabat sa impeachment court sa summon nga ginpadala